0: deployment, sir, sa eskwelahan, no, nagpasalamat yun, Mr., sa mga FTPs na to, sir. Kauban ang FTO, sir, kay isa yun po sila, sir, nga nakatabang sa deployment, sir, matagbuntag, sir, no, alasay sa buntag, o muhawa lang na sila, sir, kung kuana kanang nagsugod na ang klase, pero naatay police gihapon, sir, nga to ang patroller nga nagatuyok din ha sa mga eskwelahan. Yes, then pagkahapon na pod, pagtinggawas, naa na po ni ato ang mga FTP.
1: Imelda.
0: Yes, sir.
1: Ipangita na ko ang security guard dito kay inaamantay ko ang yun, kanang obligado mangita ang atong istoryahan ng security guard. Unya, sabi ko, binabog intern, FTP, dahil pati mga siksiyas ato mga FTP, no, makitangin na itong murag tagsakatakos, o gigkaon siguro, ani kay pati mga gagmay, binabog intern, FTP, dahil mo, unya, naa dito si Kwan. Imuang Kwan dito, iyang field training officer.
0: Si Bitanag.
1: Di, isa pa, katong isa pa. So sabi ko, bay, bantayan ni sila. Anyway, mahimo na ganyan, mag-graduate sila, no? Muda ko na po na. So, na-istorya na ko ang security guard sa mga eskwelahan. Pero wala sila ng uniform. Kasi parang sa DPA daw sila nga security.
2: Yes, sir.
1: So, na-istorya na ko sila. So sabi ko, kumusta man mo din, ma'am, anak. Okay raman daw niya. Tako, isla, pasalamat sa atong presensya.
0: Yes, sir. Tinood na, sir.
1: Nabati nila.
2: Nindot kayo, nindot kayo. Unya, ato pong ipahibalo, no? Sa katawan, especially sa katauhan diya sa Madaum, no, nga doon na kita ipahigayon nga active shooter drill, no, sulod sa eskwelahan sa Husituason National High
1: Unsa
2: School.
1: Unsa man na natay kining mubuto diha? O wala gyud.
2: Wala tay pabuto, sir, no. Ato na lang tungod kay bawal ta magdala pud og firearm sa sulod, no. So ang atong gi-assess lang gyud, sir, ang capability, ang readiness sa mga estudyante. So mahitabo to, sir, doon na pa kami
1: i-announce lang, no? I-announce, yes, lang.
2: I-announce na to, doon na lecture.
1: Active shooter.
2: And then i-drill na to ang ilang natunaan sa lectures nga atong ipahigayon, no.
1: By the way, katong pasigmayon sila ba? Kung sa'yo ng active shooter? Kung inyohang ma-recall ninyo ang naitabo sa dito sa
2: Tacloban.
1: Tacloban, mauna na to siya. Ibig sabihin, yung uncontrollable person, no, na mawak ng baril, kung sino-sino na lang ang kanilang pusilon. So, ingana na siya. May nalanggani kay Walay Long, no? Sa ibang bansa partner, M16 gayon. Long. Ilang mga panghimo, pang-kuano din na. Panggamito na ng active shooters, no? Pero katong panahon na short firearms naman, pero aduna gayoy nakalas na kinabuhi.
2: Yes, sir, no, og kana gayod og sir, before sa imong message alang sa atong safe sa atong eskwelahan, sir, atong ng tagapagtagad, no, ang atong kuan, atong nagsunod ka na to sa atong Facebook Live kang Chonggo, no, good morning, everyone followers daw. Hello, Maria Chong. Elena Cassandra, shout out, ma'am, sir, good morning po. Lardo Abel, God bless PNP. It's Bitaktak versus
1: Lardo Abel, para taga Bunawan eh.
2: Good morning, Police Dabnor, watching from Barangay Apukon. GR Atumpar Navarro, good morning, ma'am and sir. God bless Police Dabnor. Zerep Ting, good morning, ma'am, sir. Kay Regdor Mabuhay DNPPO. Process survey, good job po. Daghang kaayong salamat, no, sa mga nagsunod ka na to sa atong Facebook Live, no. Daghang kaayong salamat ni Ana. Yes, sir. Sir, wala na gitay igong oras, sir. Ato unang pangayon og mensahe ang atong mga bisita.
1: Ato mga bisita usab kay siyempre ang akong kumpare si Sir Edgardo Timbol, salamat na to sa kapalong.
2: Sir, sa mensahe ni sir, o kung doon na pa kaidugang ang mga mensahe alang sa atong mga nagsunod ka na itong mga katropa, sir, o apil na po, sir, ang imong panapos nga mensahe, sir.
3: So, before na, sir, atong i-auhagon ang atong mga katauhan, no, nga karong umabot nga August 1.
2: August 1, yes, sir.
3: Araw ng Kapalong.
2: Wow, so, araw ng Kapalong.
3: 1 week before, ana, daghan taong mga series of activities. Daghan, klaseng
1: so,
3: sports.
1: So, celebration na?
3: Yes, sir. Yes, sir. Naapoy ka na yung kuhan ka ng sa magabi sa Kapalong, dito sa grounds, na yung mga activities, pareha ng
1: basig na
3: ada
1: kining kuhan diya, kining paligsahan ng pickleball, maapil na sa serenan.
3: Na, sir. Na.
2: Ay, nakagina, sir.
3: Oh, tanan nga.
1: Andam na ng imong gusto.
3: Tanan nga sports na basketball, daghan to, basketball, badminton, 10 ball billiard, chess, wow, volleyball, football, 8 aside, lawn tennis, pickleball, baseball, softball, daghan.
1: Oh,
3: daghan.
1: Pwede ka, boss.
2: Murag
1: X-Cup. Ikaw na to, ang ipadala na to sa Davao Norte Police Provincial Office, kanag yung mo-meet gito katong mga pinaka-the best nga 5, no? Mga 5, atong mo-compete na 5 nga...

0: ang yun. Eh, ato lang i-round robin sa dire niya kasi oh. Mo, wala na to yung ilaban dito sa Kapalog.
1: Mga elite, sir.
2: Yes, sir, no?
1: Oh, so sa pagpadayon, no, sa pagkausap pa at atong balikon, kung may ganina na kung inibalik-balik sa kaning atong programa nga, pahimang no, sa atong mga ginikanan nga, atong i-kuan, kanang i-guide ang atong mga kabataan, mga anak, nga, mahilayo sila sa paggamit, pagpayuhot sa mga ginadili nga droga. Mas maayo na lang nga, i-engage na to sila sa sports. Sports. Mm. Kung di gani, mga skills training.
2: Skills training
1: at least, yes, na-diversionary ang mga bata nga, dili sila mahimong curious ni aning butanga kaning drugs. Kay, kaya balo kita, kung mugamit magali ang bata ni, maguba gid ang iyang kaugmaon. So, kato lang, og, salamat punta sa opportunity nga, naka radio guesting diri kauban sa ato ang palangga nga provincial director, Police Colonel Glenn G. Cristine, sir. Thank you, sir.
0: Sa Kapalong Municipality.
2: Yes, ma'am. Sigdo na pa kay Dugang, ma'am. O gaiman na pong mensahe.
3: In behalf sa Tagum City Police, padayon gihapon mi sa amo ang everyday nga ginahimo kaning Uplan Bakal Sita o kapkap sa mga bitsukihan.
2: Yes, ma'am.
3: O kauban ang ato ang mga force multiplier. O para sa ato ang long PCR month celebration,
2: yes, ma'am.
3: Padayon usab ang ato ang pagkandak og lectures or drug symposium sa mga barangay. Mm-hmm. Nagani mi unya pod no sa nami unya lecture pod sa barang sa kuan barangay. Kauban ang kadak unya kung namay mga namatikdan nga mga kaduda-duda nga mga tao or nagahimo og dili maayo, pwede mo motawag sa mo ang hotline number 0919-748-5024 or dial 911.
2: Yes.
3: Or kung makita man ninyo daghan na magpolis diha sa kadalanan nato no sa gawas. Mm. Pwede ninyo na sila maduol para mapangayuan or masumbungan sa inyohang mga report.
2: Yes, ma'am.
0: Okay.
2: Ma'am, daghang kaayong salamat no. Daghang kaayong salamat sir sa inyong presensya dinhi sa atong programa ug nakahatag kita og mga impormasyon. May kalambigitan diha sa kahimtang sa kapsaykalinan sa tagsa-tagsan nyo kay UR ug sa kinatibuk-an sa atong probinsya sa Davao del Norte. Makaingon gid kita nga nahimong hapsay ug malinawon gyud ang atong probinsya sa Davao del Norte. O padayon kita sa paglambo. Sir, imong mensahe sir alang sa katawhan sa probinsya sir.
0: Unang-una partner no, nagpasalamat ta sa personahe ni ining istasyon ni Itagaan tagining panahon.
2: Yes.
0: Sa 107.1 XFM Tagum City, kan station Arnel. Manager Arnel Cortez sir. Mayong buntag inubanan si mga snapping nga staff.
2: Yes.
0: Inigawas na to diha magkukabildo pa mi bago
2: si mi balik
0: sa mo. Mayong buntag sa inyong tanan no sa atong nasayran partner no. Nga ang kalinaw o kahapsay sa Davao Norte dili lamang bungas pagpininkamot sa kapulisan kung dili resulta sa pagligon sa pagka naghiusan na to sa local government units, barangay officials, partner agencies, pribadong sektor, media o labaw sa tanan, suporta kooperasyon sa matag katawhan. So padayon nga ang ato ang Davao Norte Police Provincial Office magpaligon sa atong anti-criminality o law enforcement operations pag-implementar sa Safer Cities Initiative o pagpalambo sa atong safe school awareness campaign aron masiguro nga ang atong mga komunidad o mga eskwelahan magpabiling luwas, malinawon o andam sa bisan unsang sitwasyon. So partner, no, samtang atong gisaulog ang 31st Police Community Relations Month, atong hinumduman nga ang labing epektibong paagi sa pagpugong sa krimen mao ang aktibong partisipasyon sa komunidad. Ang matag-usa ka nato adunay papel sa pagpanalipod sa atong pamilya, kabatan-unan o sa atong probinsya. Once again, daghang kaayong salamat sa inyong pagpaminaw. Kini si Police Colonel Glenn G. Cristines, ang PD sa Davao Norte Police Provincial Office nga nag-awag sa matag-usa nga magpabiling, mabinantayon, responsibilidad kitang tanan, no? Sa pag matinabangon sa isa't isa, no? Hinumdumi kanunay nga para kanamo sa Davao Norte Police Provincial Office,
2: your security is our priority.
0: Tungod sa bagong PNP para sa bagong Pilipinas,
4: serbisyo mabilis, tapat at nararamdaman.

0: ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
2: Pia, Sakel, Humawan. Kaling akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
0: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
4: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
3: Ngano man?
4: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kutu.
3: Mali na nga kape ang imong giinom.
4: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
8: Available sa mga butika.
9: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
10: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
11: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, dyan ko ga problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan, ubilikon pa dyan kini.
10: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
12: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen.
13: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
14: Katropa, kung nangita mo og dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund!
15: Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-7480768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na pambiyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334. Or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay Nia na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magupo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri, gikan alas 9 sa bundag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapon kita'y free check-up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
8: Mga katropa, at tangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
16: Katropa Caravan.
8: Karong July 26, adlaw Domingo, sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mauab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa.
15: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
17: Oras, katropa, alas 10:20 na.

0: first victims of love by Jude Lamont, mga katropa. And that song was brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Yes, ang Santon Plus Coffee Mix, mga katropa. Bisang mo ng utan, nanindot kayo ni kay nanin siya ang mangosteen powder, nanin siya ang malunggay powder, o siyempre ang suya beans, no? Maunin siya ang kape nga walay, kuan, wala kay ganing itawag na to, ganing palpitation, no? Wala kay itawag na to, ganing kaluya. Ewan, inom ka o kape, mga katropa. Sige ni mag-inom, labinding stick, maluya ka madugay. Ha? Muna nga, dire na ta sa natural nga kaning nangapi na ka, nanambal ka pa. Alright! So, kanya tataon, atangi atong mga drama. Ang atong mga drama, mga katropa, nga di ba sa basta? Kao man ako ang mga Bayuta Warriors, si Maring Erika o si Maring Daria. So, kanya, napakidungan nga sonata para di kayo mabungol, no? Para di kayo mapingis. Here's another song from MLTR, Michael Learns to Rock. Okay.
1: Militar?
0: MLTR. So, ano yan, Goes to You by Michael Learns to Rock.

0: kalimutan kong imong
1: pi. Ay nako, kaigang oy na. Sinot na ko ang kuan. Gisingot na ko ang bugan, mga marin. Anyway, welcome back. Welcome ka mga hurot, mga ingala sa pinakangilmig na programa Dria sa Tibok Isla sa Mindanao. Kanyang kung ako, ikaw. Siyempre, mga maring, ako ni si Maring Inday Erika. Dali ko, ay, nabaliwan din ako ang bestida. Sorry. Likod mo din siya, Maring. Dali-dali.
2: Uy, Maring, wala na gano'ng
3: talikod na, Maring. Isa pa, siguro, Maring, kami madungog, Maring.
1: Ana?
2: Ay, Maring, wala
3: ka na. Irot-i pa, Maring.
1: Dot-an pa.
2: Wala ka gano'ng...
1: Hilig yung kagawad ng mga bayuta ka, no?
3: Alangan, Maring.
1: Pwede naman ka habal-habal drivers ang biktima naman sa Bisayan.
3: Di rin sila ko. Ano kang babao o matunduha?
1: Babao, di ay.
3: Anduha.
1: At least illegal. Di ka kiha ka illegal.
3: Ito ka naman pa dahil pinakalit.
1: Ay, Marin, sundin mo sa to ang live pero sa Facebook. Pakisearch lang o pakifollow ang XFM 107.1 Tagom. Kanya kapilihan lang sa mga Marin. Kaya ito ang beauty karo madungong sa pamakitaan sa XFM Mati City, Davao Oriental.
3: Yes, tinood ka na, Marin.
1: O, syempre, madungong sab sa...
3: Dire sa General Santos City.
1: Ilang Mama Evelyn.
3: Yes, kao ba na ito ang gwapo nga SM dia, si SM Ruel.
1: Si DJ Ruel?
3: DJ
1: Ruel. Ah, si Ruel. Ruel Domantay. Good morning, SM. Sorry, SM.
3: Taro nga na ba? Good morning. Taro nga niya, Marin. Kaya mabulsay juga na niya, Marin.
1: Nakuha ba ng tao si SM Ruel?
3: Saan na lang to yung kinuha mo, bro? Isa ka na hongani mo.
1: Gani.
3: Ah, ayaw kayo pagbinuha.
1: Dako pa siguro na siya gargada, no?
3: Dako mga kinuha, gargada pa.
1: Ikaw, kaya dako man ka.
3: Ano po, dahil gamay ko. Hindi nga nalagay ko bandali. Na-disarrange mo na yung ako, Amari.
1: Ano ba?
3: Ang dako mo kayo lawas.
1: Ako, Marin, kayo nangihi ko
3: sa... Gamay kargada?
1: Nangihi ko ba ang operator sa CCTV kaya nakakabuag zoom o ginakitan? Nakakitan?
3: Grabe. Masig lang, daot ang zoom?
1: Ambot daot ba siguro? But anyway, magigikan sa General Santos City. Madungog siya takaroon diri asa.
3: Bukidnon! XFM Bukidnon, mga Maring. Nilapin na diri sa Malay-Balay. Ang sa lugar nga paborito ni mo, Maring, ang Impasugong.
1: Ang siyempre, diri asab sa XFM San Franz.
3: Grabe. Dugay kayo maka-arrange siya hang...
2: Dugay kayo, marasinig ako kita na ako ba? Sige, talikod po ko ani. Alam mo, sisi mo sana, duster's apron.
1: Nabalik na yung ako, Amari.
3: Okay na naman, gawa mo kayo dughan po.
2: Oo,
1: yan. Ano ko yung dughan? Uy, kabati kayo kung sakit.
2: Sabi, ah, gibati. Ah,
3: ay, parang sakit lang ayaw mo mabatihan, pero wa kayo dughan.
1: At syempre, mabati sa Takaroon Dirian sa XFM Pagadian City.
2: Alright!
3: Ang sabi niya, adiyak sa Pagadian Master.
1: Ang sabi niya, adiyak sa Pagadian.
2: Ang sa Pagadian, kaya nadiyak ko amigo si Stanley, ha? Si Stanley.
1: Naibagong pangalan doon ba? Naibagong pangalan.
3: Ay, naanday.
1: Naibagong pangalan doon. Kinsa ni?
3: Si.
1: Naku, nakitaan ganina nga bagong pangalan, Marin.
3: Ay, nagpa-enroll na, Marin. Bagong enroll.
1: Si, kadali lang, Marin. Kaya ako pag-enroll.
3: Ay, algabang lagi na, lagi.
1: Si, si Chris Legaspe.
2: Ama, si Chris Legaspe. Ataka, asama na.
1: Jensan, XFM Jensan.
2: Aba, asama na siya. Babae, lalaki.
3: Lain po siya, agbae.
1: Hula, kung ano siya, ay, kanang lalaki din siya. Ganyan, hagub-hub, kitiyog, Marin.
2: Ay, oo.
3: Kaya nga, kuyotar po na.
1: Ambot lang, kaya lang. Kita sa personal basi ko
2: basinsan basi ko sa ni si Philip Oligario sa ni siya
3: ato na lang hulatan ang comment ni Ray
1: ato ni kumusta na ato ang mga brands managers ato ang Gabi Group
3: yes,
1: company
3: apilo na to na maring kay may na lang ang ilahang pangalan mo tunog po gamay
1: kumusta naman niya kining ni ang Philip
2: Philip ang si Philip Oligario ang karong mga panahon na si Philip Oligario.
3: Kamalo ka, Marin, kung sa'yo...
2: Galakaw-lakaw pa rin siya.
3: Kamalo ka nga na, hindi na siya ganahan mo lakaw ka rin po.
2: Nga naman.
3: Malubong mo na yan, Tiil.
1: Kay?
3: Kailan po kayang katumban?
1: Oy, baha sa Jensan?
3: Sa Jensan,
2: bago. Oh. Oy, pag-amping, oy, mga taga-Jensan, ha? Amping mo di, ha?
3: Oy, ang katong mga taga-Glanda, katong miagi ka nga nag-baha nga ka nang wala, dugay na kuha, Marin. Nibalik na saan ang tubig, Marin.
1: Lo,
3: pag-amping yun mo niya, taga-Glan, ha? Katong atong yan, tuan.
1: Katong kuan, katong ang tubig, nibalik sa kalubinan.
3: Oo. Pero nibalik na saan, kakusuging ulan dito, Marin.
1: Basig nga, siguro matagbaw mo na nibalik.
3: Balikan sila basi gusto gustuhan.
1: Gusto siguro maos.
3: Alam nang tao kanang maganahan kan balikan jud ka.
1: Si Edgar lagi wala man sa ganahan sa ko. Sige mang balik-balik lagi.
3: Lahi yan giganahan sa imo ha.
1: Aon sa?
3: Ang token.
1: Ayon ma. Ay mga mare pakitaay ko bilas ninyo sa inyo mga kanta diha.
2: Hoy, naman live na bataron? Nang live na bata, mara guapa man siguro tara live diha. Live na media Ralph Baby Ralph.
3: Ah, di birthday makita lagi ganin mo.
2: Ah, di makita. Kay share na to.
3: Share na ta mi. Wa may makita.
1: Ay, good morning di ay sa bago pala na human nga nag-program kanina no ang Davao Norte Police Provincial Office gipangunahan ni Police Colonel Glenn Cristines. Yes. Good morning. Good morning, sir.
3: Good morning, sir.
2: Good morning.
3: Naula ko kanina maring oi dugay kay ni hawa si sir. Oi makita man buta mag-ilis ta.
2: Na nakita yung dinyo nga nang transform ang mga kuan ay yung mga beauty.
3: Mula gay ko napakita gani maring no
1: kay. Okay, mula ka sa. Naman
3: gud ang wit. Naman ko yung mga police woman.
2: Aba, bantog.
3: Ay, sabagay, wala man po sila yung makita, Mary.
2: Oo, alawat daw, matla lang na siya.
1: Ay, wala pa tayong malive, Mary.
2: Malive na ba ni siya? Asa man naman, tagtungo
3: niya rin. Sige naman, tagtanaw sa itong dagway di, Annie. Wala
1: pa malive.
2: Malive na ni siya, Ralph? Wala pa.
3: Live ni, or text ni?
1: Wala pa tayong live, ako. Nakita na ko rin kay construction worker, critical human, gidungtag.
2: Aba, wala pa.
1: But anyway mga maring, ito ang text line 0966306-9569. Mas buna ko kay di ba yung kadungog kaayo 0966306-9569. Kini ito ang programa hatunin ka nato sa mga nagunang produkto gikan sa Yes to Health sama sa sama sa Santon Plus Gold
3: Vitamin C.
2: Ang oh, Santon Plus Gold?
3: Yes.
1: Ito ang gikalamiag maayo nga karon atong gitungab-tungab ang Santon yeah. Gold Coffee.
2: Yes. Yes.
3: Exactly. Lami kayo maring.
1: Ay magkopyan sa mga maring ha. Kaya kinito ang mga produkto mapalit sa mismo diriya sa ito ang Sibyaan.
2: Yes. Mm-hmm.
3: Ang katong wala katuod sa kanang mga pharmacy.
1: Yes.
3: Naya tuwa diri.
1: Yes. Ah,
2: pwede ba mo direct ang kanyang diri ha?
3: Masaka lang mo.
2: Ay mo kauwaw.
3: Inga lang kang tiya dariya.
1: Ano lang na ka, Maring Erika.
2: Oo, oh, ano. Ay kami, dito lang may amok ang paringbong lang may amok. Kuya, wala siya paringbong mo. Niyahan na rami siya sa kuwa ganina, magpalit kong top box ni Master. Nga naman, kay mula birdie ko ginigumaan ako. Ako rin mamasiruan eh.
1: Pipila ka adlaw, malukop na niya ng kapalong. Customer na niya na.
2: Oo, oh, ka na.
1: Kapalong, kibaloog.
3: Murang alkansi na rin buhatan eh.
1: Sa ako, alam ginigong gusto, dito sa La Pilipina. Kaya...
3: No trespassing eh.
1: Yan pa lang naan sa Mercado Publico. Butangan na lang ko na no trespassing.
2: Lisuda ning dayo tan ristago mo. Wata kabalok asa ta paingon.
1: Dito ka sa Kwambugan.
2: Kwambugan ko.
3: Okay, doon.
2: Ilan eh.
3: Doon sa Bugan to.
2: Doon sa Bugan. Adin to.
1: Ay mo man ay mong kinaham.
2: Diba, prutasan di ha?
1: Ay, nagin yan. Wala ko kita lagi.
2: Prutasan. Sige, ay, mga prutasan di ha?
1: Wala ko kita ga... So, ito nga, prutasan?
2: Prutasan nila ni... Pangalan atong prutasan na, oy. Nakalimot ko, oy. Basta kay mga kanahami di ha, oy. Ya, ako wala sa Kwambugan na lang ko kayo. Nung hapon na nung lulus Bugan.
1: Basta kaya.
2: Kay Kili di biyana, maunan na.
1: Kada diyan lang kaalipot-lipot ng kadya sa Mankila.
2: Oo, oh, ana.
1: Sa Bangan. Ayaw ko gusto sa La Pilipina, ha?
3: Ayaw nyo, mapintikan ka po!
1: Kaya ako yung area manager dyan, si Elrin di gini yun.
2: Ay, si Elrin ka ito nakatagong manok.
1: Oo, katong nangyap na si Tia Daria.
3: Imo rin ang area yung responsibility.
1: Yes, ako na diha. Imo rin
3: siya ka ng area manager.
1: Basta ha, kanang musaka mo nire, ina lang yun nga.
3: Tia Daria. Hina lang, kami na lang, mahalinan po ni...
2: Maro, kaya ako kagulo, ako kagulaan sa kuang kauban ka sa ako exciting Pilipinas, kay may lang hilom rin iya, ha? Kasi, kung unpredictable kaayo ko na huna, kasi mawa rin ni Galit ni, baring bobong, ha? Ako rin nga, mag-order ko sa Shopee o ganang GPS.
3: Ayaw ko pensa ba rin, kay Sulungganan,
2: ha? Sulungganan, ni, kasi ako rin buta, kanyang yung X-Army nga motor, buta nga ko ng GPS na. Putan ko ng tracker na.
1: Ano po, lahat na nakaroon sa Facebook mga maring, nag-comment rin di mga basta-basta si Alexander Umakin Senior.
2: Aba. Senior, gineka ha. Kang Mitch Yang mga maring, shout out ko rin. Aba, salamat kayo na Mitch Yurong. Grabe.
1: Kasi saan yung schedule na si Mitch
2: Yurong? Mitch Yurong, ikaw Mitch Yurong ha. O saman yung mga request ka kanta Mitch Yurong, kaya kantahon na namo.
1: Pakishare
2: ito ang lahat. Na yun ka na mo.
1: Pakishare ito ang live mga maring big. Ito na ni Bigwasag Maayon kay Webes Bayaruan. Pasa di patamanganta, mga maring. Tarong Holyo by Tisais at ang imi sa Mawag.
3: Yes.
1: Barangay Nuevo Iloco.
2: Aba, at ang imi diya, ha?
3: Pospos silang si Bubong.
2: Kana. Oy, shout out sa si... O, niya na lang yun. Atong mga pangtirahan nila. Pangtilapan na ito na yun.
1: Kaya mga antas ito.
2: O, si Ma'am Lea Manalaysay. Aba.
1: Salamat, Lea.
3: O, si Nancy Camilo. Hello, good morning. Diha lagi. Ay, wala akong request gahapon. O, hulata.
2: Bebe.
3: Noted.
2: Ano na bita kaya ko diyan kwan bi kanang chat sa kiringking bi chat sa kiringking
1: okay noted ha? Noted chat ka kiringking
3: diyan mo nang titila
2: chat sa kiringking ano
1: asa

0: Star. Ay, nakwa. Sige.
1: Asa man i-dedicar ni kantahan?
0: I-dedicar na ko ni sa tanan nagtanaw. Labi na gyud kang kisa pa man ni Alexander Umagi Algabri. Aban.
1: Ah, nanawag na diri. Ah, nanawag. Wala pa tao. Ah. Ano na lang caller?
0: Ano na lang caller, ha? Ano yung arabig tawag lang ang tawag na mga caller?
1: Tawag na mga scholar. Ah. Ipawang na yun si Alvin Gook. Ito, maklaro
0: kayo. Okay, si Alvin Gook, naman isang mukhang kayo. Check, check. Okay?
1: Ladies and gentlemen, Master Inday Tanini, masayang awit nga naguluhan.
0: Cha-cha kiring-king.
2: Lood bang ka paminahon ang title mare?
0: Ay, manayaw man sila si Kwanani, sila Ma'am Leia, manalay sa'yo si Nining Garcia.
1: Napinagin si Eldrin na
2: ano ka si Kwan, si Nining Garcia, big of roses, B.
0: Nawala man lagi, di mo magkita. Aka na yun lang, ano? Lapihan ka nindota, mobile isa, ikit-ikit cha-cha.

0: Okay, tama na, tama na, tama na.
1: Thank you. Una kamo la ka dawata ning sa premium ni Tia Daria.
2: Dawata lang gyapon ning sa kasakong putyukan, nagikan pa sa barangay. Barangay Kilag Ding Laak.
0: Walay hantik lang. Aba tao pa na lang hantik.
1: Happy birthday.
2: Lisod ka na kung maring ang hantik.
1: O na tamang sa sunod nga awit mga maring ato na yung timbaya o saka happy birthday si Elrin de Guignon today.
0: Hoy! Elrin de Guignon.
2: Tukare, tukare. Kaya mo kantahan si Elrin de Guignon.
1: Kantahe.

0: Happy birthday. Happy birthday, tama na kayo. Eh, si Dilan, tagang manok ani.
1: Wala na yung manok, ito yung pantuon.
2: Kailangan niya ng mga mensahe, maling unat mo naing kanta.
1: Kasi may itong panihapon niya, Elrin.
2: Lagi kay giyaw naman natong manok.
1: Ay, giyaw naman rin. Okay, siguro ito yung advanced birthday.
0: At least, nakakaon mo yung duha nga maringiri ka. Ikaw makakakaon, the mirisi. Lakaw-lakaw, man. Ay,
1: nakaya may kusap, Elrin. Ibinla na lang kong buko-buko. Nalipay ko ka pang anak.
0: Lakaw-lakaw, man, ang bayot.
1: Pinaakan pag yun ang
2: Unod. Johnny Angoy, mula to. Request kong song lyrics. Kamusta ka aking mahal?
0: Bye-bye, pretty agyo.
2: Inday Marie. Good morning, SM.
1: Happy birthday po di ay sa Ana, si Inday o si SM. Mga happy birthday sa among class coordinator. Nga si Ma'am J-Lay, Tamuan, Jaka.

0: Master, kana nga mo mo kaon sad ka og dool sa bugan? Lugawan yung kuminta, oy. Pero yes.
1: Masuri na di ha.
2: Sana.
1: Ka sa dool sa bugan?
0: Amo sa
1: buni.
2: Galas ka wa nga. Galas ka
0: magigawan yung kuminta, oy. Pero yes.
1: At ya dariya murag si Julia sa SCC moranag si Shakira.
2: Oh, Shakira.
0: Klaruha.
1: Karon nga kanta kay daga namina karon diri sa Kabanasan Bukidnon labi na si Darwinda Batolina anti Patya umabot nga kapitan sa Valderrama. Aba, good morning.
0: Hoy koko nang Aguilada ingon ni Ma'am Ani Bayawa.
2: Di unahon na taning birthday celebrant ya si Elrin. Good morning, maring pwede pa request song luha alang kanimo ipakanta kay katropa pangbong.
0: Aba. So na dayo nga natay dayo singer ano dayo singer.
1: Ano maring may buntag inyong tulo adto sa Nuevo karong Domingo pohon kay kumuton ko na inyong mga itlog.
2: Wala kay ba? Oy, wa kay makumot.
1: Kaya nagina
2: siya. Nagtuo siguro siya maring kung nata itlog.
1: Lalo na si Nathaniel Kakodira ay.
0: Oy, Nathaniel, ikaw ha?
1: Kapon mangod ni, oy.
2: Kapon mangod ni? Kasi may ingon na may itlog.
1: Sige, be,
2: kasi mo itong kanta. Ako ang itlog maring asa? Nagbintay sa sakyanan.
1: Asa man si Bong Algabre? Where is
2: Paribobong?
0: Isa, lalo na. Asa man, kasi pagkanta na si Bong?
1: Si Paribobong daw. Blue anong kataho eh.
2: Luha mo gano'n.
1: Muta man ako ni Bo.
2: Natingala ko man rin nga birthday niya. Anong luha man ang iyahang ipa ko request.
1: Ay, basig way handa.
2: Ayaw, dili mo kanta si Bubong ane kay namatyan
0: mo. Ay, tama. Dili ito pwede, dili pwede.
2: Oh, dili pwede.
0: So, kanang isa man.
2: Pwede na na siya og si Pat yun.
1: Aba.
0: Asa? Easy, mukanta ko din yung kanahan ako. Kaya sabi,
2: Elise. Wala mo kamala ko sa Aegis. Daran mo ko ng Aegis.
0: Aegis, bago ang BGs, una ay Aegis.
2: Ano na ito?
0: Okay, sige.
2: Karunta ko.
1: Ani ana.
2: Grabe, yaya yung makaig mic ni Sinaya. Siguro mic ni Master. Kusog lang kayo.
0: Asa man, wala ay.
2: Sakit kayo ba? Sakit kayo yung mag... Asa yung mga mga niya?
1: Kini siguro iya niya.
2: Ay, katot, yung mic.
1: Sayang na sayang.
2: Ay, dito niya, mic lagi.
1: Wala man na diri ba?
2: Dahan ka na mic, magundo.
1: Ay, kini diya, ha?
2: Asa man niya, yeah. Number 3. Kini,
1: ana.
2: Sige daw.
1: Tiyo da, Master.
3: Hello.
1: Okay.
2: Kara, siyag lang, Master.
1: Kara na, sige daw, Master, sige daw.
2: Okay, kayo. Okay na. Mabura?
3: Mabura
2: lang siya. Grabe! Hoy, operator, sakit kayong nalunggan! Grabe!
0: Check. Okay, ka na.
2: Dool pa kayong simon. Isyagit.
0: Wala kayo ba?
1: O, sige. Una na mauna ta ito sa unahan mga maring. O, sa kakaawit sa... Kasi kakantaan niya. Asa man itong bukalistaan eh.
2: Paging the driver of the BMW.
1: Okay, Master Ernie Danini. Ladies and gentlemen.
0: Ako'y kanta labi, abibis. Stay lang ninyo. Hanggang ngayon.

0: Salamat, salamat.
1: Salamat, thank you kaayo mga maring atong oras. Dos minutos o naman kalas 11 sa bunta ko. Nidag-om doon sa San Francisco. Kanyang
0: nag-om master. Oy, katong among kanta, palitin mi diri ha. Huwag kape ha, bantay mo.
2: Pinood ka di sa Mantagalis Tinbal? Ano siya, hinag-om na gyud. Kaya kanta man.
1: Bueno, at ang ato ang drama sa toan tulaman noon.
0: Hando sa... Saran! Kung ako ikaw!
3: Y2H Broadcasting Network Incorporated 107.1 XFM Tagum.

0: 6-8.
1: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Boss, amo, magpakilo ko sa hubaybe.
3: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
2: Bato good taon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayon ang tipasi in.

0: Vitamin C, The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saldon Vitamin C Premium D3.
1: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
0: Premium D3, ang Vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Premium D3, makatabang sa maayong panlawas nga may VCO ug Moringa. Mapalit sa mga butika.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: okay na may diri aoy. Mabot sa may abot na may December. Ay nako mga maring, welcome sa buhay kaduha nga pagbalik diri aga pa sa to antulumanon kini ang programa kung ako ikaw. Kabal nga po ni mga gwapa diri sa Tagum City nga
1: yes.
0: Mabati sa naklanglaing XFM station sa Tibok Mindanao. Ako lang man ni si Maring Erika. Hindi lang sa ako mga maring, kagubtan ko sa mga lalaki din sa Lakon.
2: Yes, siyempre ay detalini at your service.
3: Okay na lang gaya po ninyong iyaan, si Tia Daria.
0: Ang kagubtan sa mga lalaki sa Bisayan.
3: Yes, nilabi na ng mga driver og bao-bao. Kay kusugayo mo ligwat maring.
0: Oh, ba mo.
3: Dahil gwapo kay lahan maring. Kay...
0: Ang bao-bao.
3: Okay, ano siya nga? Tested yung kayo ang turbo.
0: Ang turbo lagi.
3: Ano siya kay ano kano tested maring? Kay pwede daw ikalaso.
0: Ang turbo?
3: Dili, ang ilahang tabadidoy.
0: Hala, well, matutuloy daw na.
3: Sige, Tomas.
0: Hindi ka na mapisat.
3: Si Tomas Mangunto. Si Tomas o si Jeter.
0: Kaya siya, kaya siya gi-testimonya man sa tuang, ang gikalso sa turbo, kaya nakainom, o gikalso ang tabadidoy, kaya nakainom ang turbo.
3: Yes.
0: Pero pwede pa siguro itong suwayan na, uy. Kay kanang
3: masig sila ang mabunan lang.
0: Makatakata ka na sa flyover of sa yung matras ng mga heavy equipment diya.
3: Masi ang na yung mga kanang sana kanang gaguyod diya ko nandun. Lahira pa na mong katkat diya mga trailer marin kay maglisod kay
0: maksud balik.
3: Okay, puno, makayo. Kaya
0: magkagahi o mag-ulo ko. Bisa di pagi ang kadagko na kayo sa kaya mo. Agi, gindi ha.
3: Pwede siguro na to atangan marin kay promo action ng atras.
0: Kaliso na to.
3: Kaliso na yun na to.
0: Buti nga, wala, doon may gahapa.
3: Wala kayo. Mayroon na sila. Dako kay tabang di ang grabe.
0: Bro, di ang taba di doon may nakakaliso. Ang abaga di. Dako mga marin, kinihan mo ang oras na to. 7 minutos na nakalabay sa alas 11 sa buntag. Hatod kinato, kinihan sa Santon Gold Coffee Mix. Ay, kalami sa kape.
3: Grabe, kautot man.
0: Kami as kapi, eh. Ako na, papiliyon ko nang wala na yung karsunin si Edgar. Sa kapi na lang ko, eh.
3: Ano man, Marin?
4: Ayaw
3: na, ma. Ano mo pili magka ng karsunin?
0: Kahit pa mang tanu-tando ato nga kuan. May bang tanu-tando, mutando pa.
3: Ano na siya naman mo gahit? O sa mga ano niya?
0: Kalikuan man, ganang humok man. Hoy mga viewers, paki-share ato ang programa ka doon, Randy Santisas, na napuga diya do. Salamat sa paglilini mo diya do, ha? Kang, basahan diya, Dariabi, ka ng mga mensahe, Bik.
3: Napadali, o kang Johnny ang boy mulato. Request kong song pangga.
2: Si, sabi niya, taga San Fran, sa tarong nga kanta, mga maring, manali.
3: Ano ba si Arna is, request kong song, Himalang, Himantayon? Himantang na unlock.
2: Himaya na unlock. Balik-balik naman nga. Sige naman request. Dari ka na lang. Nasaan?
3: Napod, Master. Kang Johnny Master nga. Kang Anggoy. Ano siya? Lulubog Lilitaw.
2: Lulubog Lilitaw. Si, kung maring Erika, may mga kanta na o ikaw.
3: Napag-ready rin. O,
0: daga. Bisa, bibi. Kantahan ko na, be. Lagot ang kay ko.
3: Si Daria, dili. Di na, mura lagi siya si Julia sa ICC. Lain lagi na siya ay.
0: Kung naka sa US, huwag mo kuansi mo dito dito. Huwag mong rape sa imuha ba?
3: Ano man, Marie?
2: Ay, ma-ICC.
0: Ma-ICC man sila.
3: Wala, ma-ICC sila. Kasukaan naman si Trump. Kasuhan man daw sila.
0: Suko ba yan si Donald? Si Donald Trump?
2: Kasi
0: ba
2: nga Donald?
3: Kasi may ingon niya?
0: Ano, suko siya sa... Suko siya atong tig pasiuda atong Asisi.
2: Asisi? Asisi! Sige, ay, hala, sige, katay na itong kuko ng agila.
0: Imanya na hunlak, birahe.
2: Ikaw, muna
0: rin, ha?
2: Muna rin, sige naman, nag-request rin. Halos pa na siya sa kasimana. Oo, kanang lahi na sad.
0: Kuko ng agila?
2: Kuko ng agila, ikaw katakay ka. Parang, pretty agyo muna.
3: Ayun na lang katay, Maring. Imong kuko, nakagiyota mo.
2: Ayaw kumpiyansa ha, kaya basi makaurasan niya ka ng agila.
0: Kabalo ba kakakantaan niya, basketbolista?
2: Ha?
3: Kisa mo nakantaan?
0: Si Japit Aguilar?
3: Si Japit
2: Aguilar.
0: Nanapod niya si Nining Garcia.

0: Oh, de, ala ra kasi pli ang kanta
1: na naman. Nanood, nanood lagi ka dayon, Mari.
0: Wala ko tiwas ako, kaya na. Ano ko sa agila?
1: Nahiubos dahil naman pikas ng abil.
0: Pati na ba ang agila, nakitaan sa Bible kid doon, kaya na, jogi, biyato siya maring, ay, kaya na, nag-seasure.
2: Nag-seasure siya?
1: Yes. Sato pa dagaton siya, Maring.
0: Sili.
1: Seasure man.
0: O, sa kaya na, Santon Plus Gold.
2: Ah, Santon Plus Gold. Uy, may nag-request din mga Maring.
0: Sa ingon?
2: Bed of Roses daw si Maring Daria.
1: Maramaro lang yung mundo. Sa kuha na po natin yung gihatag ng mga tag.
0: Alam mo rin eh, bayot na nabag Maring.
2: Oo, yan na lang, yan na lang, yan na
0: lang. Yan na ang kadal. Tumagon siguro ito niya eh.
1: Tumagon na biyota
2: na. Sino?
0: Hello?
1: Mic test?
2: To ara.
0: Hello, ay murag pato na pusan.
3: Hi, Maring.
2: Hello.
1: Maring.
0: Kinsan eh.
1: Burang naliliya mo si Maring. Burang nabigwasan mo na yung Maring.
0: Sadaw?
3: Yalbin yun.
0: Yung ko mura murang makagdapusan na gida, Ben. Wala kay itlog.
1: Bakura po nakuhaan. Ay! Nakuhaan, no? Sa kabalhibuan?
0: O sa imong tumong, Ben, sa pagtawag ni mo, Ben?
2: O sa imong mga plano ron, Ben. Kaya tawag man ka, Ben.
1: Mukanta ka, Ben?
0: Kanta ka, Ben?
3: Nilig ko, ay.
0: Hindi ka magsoplada sa bayot, oy.
2: Nakonsa naman na yung tuyo diyan. Kaya ano ni tawag maka? Pakwang ka?
3: Gimiyaw ko ninyo ba?
2: Ay, sige,
1: Paganahan tayo ng mga bayot.
2: Yan lang ka, Ben. Pamihin na lang, Ben, ha?
0: Sige lang. Standby lang ka, Ben, ha? Kaya kami na lang ka sa mga tirada, Ben, ha?
1: Ayaw, magpabadlong, Ben. Kasi yun ko niyong lagay, Ben.
0: Bad, Ben, tiyada riyaw.
1: Bye-bye. Kasi ang lagay ng panahon ngayon ay masama na.
0: Bye-bye, Ben. Sorry, Ben. Paong ni Alvin.
1: Tagalog mo ko ito, Maring.
0: Tagalog rin.
1: Oh, lagay ng panahon.
0: Unsa may Tagalog, anang kuan, Ben. Unsa may kanang Binsaya, ang Tagalog anang nalibang kay. Kuan mo na nalibang, kanang nalingaw.
1: Nalibang?
0: Oo.
2: Nalilibang.
0: Nalilibang.
1: Nalilibang. Nalimaw naman na.
0: Unsa may, ang Binsaya, anang
2: Ay, mga ano? Ay, mga ano? Ay, mga ano?
0: Ay,
2: mga ano? Ay, mga ano? Ay, mga ano? Ay, mga ano? Ay, mga ano? Ay, mga ano? Ay, mga ano? Ay, mga ano? Ay, mga ano? Ay, mga ano? Ay, mga ano? Ay, mga ano? Ay, mga ano? Ay, mga ano? Ay, mga ano? Ay, mga ano? Ay, mga ano? Ay, mga ano? Ay, mga ano? Ay, mga ano? Ay, mga ano? Ay, mga ano? Ay, mga ano? Ay, mga ano? Ay, mga ano? Ay, mga ano? Ay, mga ano? Ay, mga ano? Ay, mga ano? Ay, mga ano? Ay, mga ano? Ay, mga ano? Ay, mga ano? Ay, mga ano? Ay, mga ano? Ay, mga ano? Ay, mga ano? Ay, mga ano?

0: Salamat sa
1: kanya. Okay, salamat kay magdrama na ta.
0: Ay nako. Lain mo ginataon yung taga-Bisayan.
1: Gani mga taga-Bisayan village ba kay? Kanaganing, kanang, wapo ni Moga. Murag Twitter nga na, wala ko. Ay, nako.
0: O, katong kantaha, tudto ka na to sa makausapa sa Santon Gold Coffee Mix, mga Mari. Palit na mo, diri. Adahan kayo sa mo, diri. Naka, kundi nyo ni palito. Diplaho na mo ni tanan.
2: Ay, mga katropa. Palit mo, palit mo, diri. Katropa, yung nalang nga si Kuya Dar. Ay, si Tia Daria.
1: Ay. Ako, ani, walang yung kanyang kananani rin kay.
2: Na, si Tia Daria din. Mapalit ko, kapi.
0: Ang imong kumpanya, ga-field na.
1: Ako nga, wala na ni. Wala. Managid ang SM, sabotahin na gawin ang SM. Nagplano na naman ito, mabalit siya gawin ka na yung box ko na siyang motor.
0: Nag-order na, nag-order.
1: Nag-order siya sa Shopee.
0: Ay, nako. Ano itong oras, alas 11:17 na ha.

0: Sugus maayong pamatasan. Bagay ako og pagtugot kaninyong tulong mga maring na makahatag sa akong pagyukbo, sa akong pagtahod kaninyong tulo.
1: Bangas ka?
0: Mga maring, usa ko ka senior citizen nga nagpadangat di sa Subianang kung ako ikaw. Itago na ako sa pangalang Kunching. Sa 60 anyos na ko mga maring, og nako'y anak ko sa kabuok nga si Alvin. Mga maring na ilalaki nagagusto na ko nga ato itago sa pangalang Johnny. Gani ka ni si Johnny, nakaingog Johnny, Johnny all the time. Johnny, Johnny in my life. Si Johnny, mga maring, usa ni siya kabatan-on ng uga. Kalingan, layo rin yung kaibig gap sa mong edad. Basta masaya na. Dabasa kay asok na ito sa sinugdanan, be, para di ita maglibog. Kung inani mga pangitabo.

0: Uy, naa man lagi ka, Johnny.
1: Kunsing. Sama sa kong gingon de kanimo, dili ko mapulaan sa pagplastada ni akong mga plataforma sa kong gugma de kanimo. Tinuod ka na, Kunsing, ayaw pagpahiyom diyan. Sa tinuod lang, bisan og taas ka yung agwat sa toang pagidaron, sa sinta kapin ka, 29 bilang ko. Pero nagtamod ko sa panultihon nga, AIDS doesn't matter at all.
0: Pero Johnny, sa tiyata ka.
1: Sa pong ko yung baba.
0: Ako.
1: Ayaw na pag-istorya, Kunsing. Kunsing, mahal ta ka.
0: Johnny, di ko makatuwa na, Johnny. Kaya pati na nakuha sa tayo kaya itong edad, buwang nga ka. Inwagino ni mo na, marana ka na kong anak. Kasi ako ka pagkawin sa Johnny.
1: Kunsing, niliig sa payan ang edad. Ang importante nga, ikaw ang gipitik ni kong kasing-kasing. O importante nga, maako lang ka, way makahilabot mo. Ako lang ka, Kunsing. I love you, Kunsing.
0: Di ko matuwa na, Johnny. Kaya kaya ba ako kasi magtuyo din mo na ako, Johnny? Kaya nga akong pensyon. Kaya kabalo mo ko, ako kabalo ko nga, nagkabalo ka nga. Nag-retire ko sa DSWD. Dako-dako din kayo ni akong pensyon. Kaya ba ako ka na?
1: Pagkoy, labot na na yung pensyon kay purpose ng bugo. Kunsing, saan ko ba pag... Pabati dahil kanimo akong tiunay na gugma. Aro mo tuo ka.
0: Wala dahil kay mga kwanday. Wala dahil kay mga matanong dahil nga ibid-ibiran. Nga nung ako manggiyan, be. O sa manggiyan mo tuyo, dahil na mo nako.
1: Doon na yung matanong sa mala ni... sila ni... si Joaquin. Pero dili na ko sila type. Kaya si Mitch Orong, dili na ko na sila type. Kaya sila mga matanong. Pero...
0: si Mitch Orong na lang dahil mo ha. Kaya pa at least ka na, maraga, match-match mo anak niya, Johnny.
1: Di, lagi ko.
0: Ay, nga nung di mag-ugana niya.
1: Maraming tinuan mo ako kasing-kasing, kabaw man ko kung sige pitik sa kong kasing-kasing, ikaw ramang good kunsing.
0: Di, kabalo man jug ko ni mo, Johnny. Nga, ikan nang imo, ha. Ha, binuang rin na imo, Johnny.
1: Di, liyan ni binuang. Saksi ka ng mga aninipot sa punong sanara. Di, liyan na binuang ang kuang gingon.
0: Alben.
2: Ano naman kay bisita? Dami bisita lagi.
0: Ako anak si Alvin. Maranig si Undertaker.
1: Anak ni Muli?
2: Ma, laki na kayo tingong ma.
0: Delivery laki. Ako.
2: Ano naman yung bisita naman doon?
0: Si Johnny.
1: Kaidad naman.
2: Ano saan magpahilot ka, sir?
1: Dili, si pangani, Alvin?
2: Si Alvin.
1: Alvin.
2: Ano na, ano saan may toyo ni mo, sir? Magpahilot ka? Mangihilot mo doon. Suhi mo niya akong mama. Naguna man ang lobot na paggawas.
1: Murag ana kay akong kasing-kasing na piang man.
2: Ha?
1: Pero
0: ay Jun, so, ay lagi ko ana Jun.
2: Unsa man imong tumong og tuyo dai? Sa manahan.
1: Alvin, anak man jud ka sa imong mama pero
2: lain pa kay
1: papa. Pero lain dagway lagi.
2: Pero lain. Kay magugog lihian-lihian ko.
1: But kung masayod ka.
2: Oh, unsa man?
1: Ako dili tiaw-tiaw ni akong gibuhat sa gabi ang dako nagkaayo lamos
2: gabi ni lang ko alas 11:59
1: pero namisita ko din si mama tungod kay mahal na ko imong inahan nga si Kunsing.
2: Unsa
1: tiaw-tiaw na
0: Johnny man ako ang anak si Alvin. Johnny
2: unsa basig kwarta lang atuyo ani
0: Johnny
2: tan-aw na ko ni tawag
0: kasoko ba mo na naman kagag istorya ng kanto kasoko singkahe masayangan mo
2: nga na nga
1: nasoko
2: kwarta rin iyang kasanay. Ano mo na? Agka!
0: Malangkod ang imo posisyo, buang.
2: Akong isa po ngan, ma. Tanatanawa.
1: Excuse me po.
2: Hey, sir. Dili. Basik lahi imong tumong sa akong inahan.
1: Dili na siya tinuod.
2: Dako, kayo ng pensyon.
1: Wakoy! Labot anang iyong pensyon sa pag-withdraw ni mo ito nan.
2: Tanaw na ko si mong dagoy, parang dili tinuod na
1: dagway lang na, pero akong kasing-kasing, hindi mo makita.
2: Kamalo ka pinaidad sa akong inahan?
1: Pila day.
2: Sa isinta na ni?
1: Maduro kay baho na.
0: Baho na ni mo. Baho na ni mo. Kwani mo na yun.
2: Tanawa na ma. Baho na ka? Unya, usap pa may iatong yun.
0: Baho na lang. Hindi na tayo magdungag istorya ang mong inani ni June.
1: Joke lang.
2: Tawa, kanitawa na ni. Buhay pa na ko inahan na. Humot na. Dili na baho.
1: Bito, kita
0: ko lang. Nagay pahumot kay yatag ni Kwani Kim. Asawang Arnel.
2: Usap man ang pahumot ma?
0: Snow White and the Seven Dwarf. Medyo may baho lang ni kayo, namatay na mag-usa ka, Dwarf.
1: Una akong mulakaw ninyong panimay, magbiling usa ka pulong.
2: Sir.
1: Usa ka pulong
2: magbiling? Hindi na kang mulakaw, sir.
0: Isa pa ko lang. Usa na yung pulong. Usa pa
2: pinag- Usa na yung pulong dahil?
0: Usa pulong ni mo.
1: Nagsulti kong tinuod.
0: Ah.
2: O ano yung mong mata? Di mo mutanaw?
1: Di ko mutanaw si mo kay isu kagnaong. Apan dito ko nitanaw si mong inahan nga si Kunsing.
0: Ay kong tulo-tulo
1: ako. Kasi akong gimahal.
0: Ay kong tulo-tulo ako. Kasi kang rin ako na ko'y utang.
1: Timanin ninyo ni. Mabalik ug ma... Mabalik ko! Oh.

0: Ayaw kay patunto ana ma. Mangkakatong dagwaya, mangilad.
1: Hoy Alvin,
0: kwartara ang ipangita ato.
1: Ngano kay ngon mangkaana? Inana di kasi mo mga uyab day.
0: Wala na ba ko uyab?
1: Ha?
0: Wala pa ko uyab.
1: Wala ni kay uyab, kisa mo mga uyab mo sa una day nga imong ginadala diri.
0: Lahi po to.
1: Taga Panabo, na pa mo to. Uyab mo to, taga Panabo.
0: Taga Panabo?
1: Ha?
0: Wala na miya to.
1: Masuko magka. Lahi masuko magka.
0: Ayaw.
1: Ano ba yung magka?
0: Diyan mo na hinahanan niya. Pilapilo naman itong hinahanan eh. Kulataho din yung drone.
1: Ganun man nga hinahanan magka.
0: Sa iyang dagway palang daan ni katuhuan. Klaro kaayo nga iyang mata. Pangwantahay! Pangwantahay! Di ka kamasabot mo ang kwantahay!
1: Suko na yung kahit kang bata. Suko na yung kahit kana.
0: Basi karoon magkakakitan inahan. Masumbagan ba?
1: Sige. Sige, kay magabaan yung ano. Sortiyan ka. May hinahanan. Musuko kasi mong hinahanan. Sortiyan ka.
0: Atik lang ma, atik lang. Sorry.
1: Makilata nyo ka doon.
0: Sorry ma.
2: Mga maring, naglibo ko sa giingon ni Juni. Kaya usahay nga ni, grabe mo ko kayo, mamisita siya sa balay, ay akong atangan kung asa kong wadto. Mura ba siya nga, mura siya ganang yung feeling niya sa kuwa karong dalaga kayo ko, kadang pariyaramig edad kay, grabe kayo kusunada kayo siya, oy. Pero nagduwa-duwa lagi ko kay, nakan mo ko nagkaingon sa kuwa nga, kani mataan ni, kuwan mo ko kaya, dariton mo ko kayo ni mga maring. Kay, napoy nagingon sa kuwa, kapag kita ko ng mga batanon nga ganang sapsi o glawan, pupakpak ng lunggan daw anin niya. Ato din sa kanila ni Ana, ni Atong Kospalingke, kaya nagpalit ko ug pako, inani mga panghitabo.

0: ma'am. Salamat kay gipakyon nimo ako ang panindang at pako, ma'am, ha?
1: Salamat po kayo, day. Salamat po kayo kay magkakuan. Ganahan ba kayo ano yung pako? Kay ganahan kay mukhaon akong anak ang si Alvin?
0: Maoba. Ma'am, kanang... Banturo dai kay sa imo ang pangidaron. Pila di mo ma'am kung pwede mahibaluan.
1: Ah, sa sintar ako dai oy.
0: Hala dili mahalata ma'am. Mura lang kag ganang mura kag mga 45 pa.
1: Abi ako may ngog ka og 59 and 12 months.
0: Ma'am, so tinud lang ma'am no da kampag napog gi mga lalaki maibog sa imam. Napa pa siguro kay duga.
1: Ako buksukol pa kog kwan oy, masukol pa pug ko pero kana nga mani mamili pa siguro kog mga kwan dai.
0: Sa ko ang tanaw nimo no murag doon na siguro mga doon na pa siguro yung lalaki nga nagkabuang sa imuha karon kuha ko masayop.
1: Hoy, si Saba kay kapalo ka
0: nakalagi daan ka palagi no
1: na, ay lalaki nga mo rin nabuang nako
0: ay nako ihatag sa imuha nay
1: ay kisa man na
0: nako ihatag sa imuha nga kini mas musamot yung kagkagwapaan eh
1: kisa man na laki ha
0: dili laki sabon eh
1: ah sabon
0: o kining clear skin herbal soap. Inusnos ni ha?
1: Mauba?
0: Kana imo mga
1: medyo... Inusnos ni kaunon? Inusnos na? Ah, inusnos.
0: Kana mga kunot-kunot sa imong pamanit, mukuan na siya, medyo makuan gamay, mamild gamay.
1: Mauba?
0: Anya, apili ag... Nakabalo mo ako.
1: Ay, sabar niya, kaya panulong rin ng panulong lalaki, panulong rin dahil.
0: Kasi mo na siya?
1: Muna si Juning. Muna nang ulit tao na ako, dahil.
2: Good morning, Sing.
1: Ay, Johnny, naamal lagi ka dali, John.
2: Nakabawa man ko kung namalingki ko no ka. So,
0: ako bitbit ni mga pamalit ni mo,
1: kaya raman ako ni John,
0: eh. Ay, dili, pwede. Ako bitbit kay mahago ka.
1: John, sure ka? Okay na ni mo, John?
2: Miss, nabayaran na ni ayahang pamalit.
1: Ay, ako lang babayaran.
0: Okay naman, sir. Nabayaran naman, sir. Laka gwapo niya. Nay mo na siya imong naga-laki?
1: Mo ta tao na dai. Kuan na siya kan taga kuan man na siya, taga si Danau Cebu. Pagumangko na ni Ralph, pagumangkong Ralph na.
0: Laka sort ikaw na gid nay.
1: Ah, di ba puti-puti pag namong.
2: Ma'am, salamat kayo. Tara, ihatid ka siyang balay.
1: Okay na, sure. Abitaw ka, John.
2: Magbakta sa ta. Tara.
1: Sige, John.
2: Gusto na ta ka.
1: Ayaw.

0: guarda sa bangkok.
1: Selamat kayo, Jun. Nga, banga na hago na inoong ka, Jun.
2: Ah, di okay rin kayo nun. Gibabata ka. Daan na mali ka.
1: Ay, alam ko nga, kuhan mo ko cute magay ko, Jun. Kamalang ba dyan ka sa kuha, o. Pero taas ko ka paa, o.
2: kiningi ang kunsing. Mangumusta lang ko sa kong gikuhan dyan ka nimo. Giduso ng gugma dyan ka nimo. Doon na ba'y paglaom? Sugton ko ni mo siya.
1: Magdaduwa mo ko ni mo, John. Kaya ba siya, ang imo nga binuang rin na ba? Katigawang na ba ako, John? Kaya ba ba ba'y dyan ka na ako, John? Kaya ako, John, ihirap kita na gagiagan ng ako ang ganghaan, John.
2: Sing utang buot, papasa ang hardlock sa imong alimpatak ka. Tungod kay gihigugma ko ikaw. Oh? Gani.
1: Mao ba, John?
2: Pako na
1: lang. Ayaw dyan ba kayo, dugay-dugay na rin ba dyan kuha katilawaan na dyan, mga nanadyo ko sa mga 40 katuwing kuha katilawaan na dyan.
2: Nawara, tamis makang hog count eh. Ano gun kayo din mo sugtun akong gugma kunsing?
1: Dyan.
2: Akong i-laom dahil ganin mong alipayon ta ka. Alipayon ta.
1: Sige ang istorya niya, ang imong kamot na nas kumbilahan dyan.
2: Bilahan dahil eh. Sing, wala man imong anak din si Alvin ba? Sugta na lang ko dahil, aron na.
1: Sige, pero kani, ato lang sa nintestingan, ato sa nintestingan yun, ha? Nintestingan lang yun atong tinunan na ibagin ng imong pagigugma rin ako yun, kahit kung nga lili, nilin ato nitiwason, ay!
2: Sing, kini mong pagtesting, mahimog kini forever. Pero kung gusto ni mong suwayan ko, dali, dali. Antas sa kwarto ni mo. Kabaw ba kayo? First time ko magkatilog, may edad na, pero... Tungkol kay mahal man taka, ihatag na ko na kanima ko pagkalalaki.
1: Johnny,
2: sakitan ka, birhin paday ka?
1: Johnny,

0: tinuod ka na, Alvin.
1: Di, kung masuot! Kay kabalo kong binuoran ni mo, ah!
0: Yun sa'yo pagkabalo nga, binuang niya ako, asin mong inahan nga.
1: Binuang na!
0: Seryoso, magay ko sa iyong gugman
1: ako niya. Ikaw seryoso? Huwag ka nang tanaw sa iyong label sa edad? Kalayog agwat! Ya, yeah, na-experience ako, naglakulakaw pa mo, nagkaungkaw pa mo sa gawas, namalingki pa mo. Lahi mo to yun sa kinahan. Kaya makuha niya ang 20% sa tindahan. Ya, yeah, makakuan ka.
0: Tituod
1: maka-discount ka. Lahi kini mga paskwarta sa inahan.
0: Apanasiyop kasi mong pagtuo, Alvin.
1: Ay, ses, mga warta, hayo kikang dagway.
0: Kung makita pala ni mong liriko ng akong kasing-kasing, makaingong gini ka nga, nahigugbagari ko sa imong inahan.
1: Ese! Estorya, eh! Ayaw kong ituuhana, no? Mau maorat ang edad? Nya, ikaw, mapatong ako, si Sinta?
0: Kung sugton ko si mong inahan o nga mahimo ko ni mong stepfather, ako ko yung disiplina ni mo.
2: Ayaw naman.
0: Kaya ikaw, kasimil ka bata, ikaw, may respeto.
1: Makulatahan pati ka.
0: Mas dako, manika na ako.
1: Kita ka sa bukton ako.
0: Kinang,
1: tanawain mo pa, maora ka dako.
0: Bin, sorry, Bin. sa tinuod lang bin tuho intawon ako ang ako oy kay
1: sa tinuod lang pon
0: hasol na ko na hasol
1: ka katuan di ka katuan yon
0: ano di man gamuto
1: eh mun dagway pala dani na katuan
0: ano di man
1: kay kung 60 ka di ana ko muto og parehas mo sa kong edad sa kanina
0: ano di batanon ko tigo ang imong inahan di pwede mahigugma na ba na nakasuwat ya sa kanang na ang pocketbook nga bawal mahigugma ang tiguang og batanon
1: alahe po to
0: kay na man responsibility hon nga. The old Carabao eat young grass.
1: Ah! Eh, bangas ka.
2: Ayaw naman.

0: sa tinuod lang sing nagkaplano na ko. Nananghid na ko sa kongrikanan nga pakaslan ko ikaw.
1: Ah, usa? Oh, kakula ko na nagimugang kuan mo dun eh.
0: Pakaslan ta ka.
1: Binuang mo na yung buha dyan.
0: Bisang asang gustong simbahan yung pakaslan ko ikaw. Ang tinuod lang akong ginikanan, kaandam ng tulog ka bangka, limang ka kabayo, o tulog ka kanding.
1: Maramong magkwanto ko, Bogso.
0: Seryoso, Sing.
1: Apa, Juni?
0: Tangdo, talay kulang mo, orang kapakaslan ko ikaw.
1: Apa, Juni, dilip ko maka-decide, anak, kay, di ko katuos imong i-offer din ako. Taas-taas imong offer para magtuo ko.
0: Dili pa ba na sakto nga sumbanan nga nakuha ko ang imong pagkababae pero nagihapon ko nga niluhod ka nimo aron nga musugot ka nga pakaslan ko ikaw.
1: Ah.
0: Ayaw balibaliha ang mga tao sa palibot. Ang importante nga akong gugma de kanimo tiunay kani sa kunsing.
1: Ah, Juni.
0: Kunsing.

na ring. Muna ko ikalibgan karon. Ron. Sabi sa yung tanaw, sa yung assessment, tinunan na iba na gaingon ni Juni na ko. Kaya ko, sortiyan na mo mga maring na. Wadyo ko katry o ginaani maring ba? Maka na mga nilalaki nga mo ragsak mo edad. Pero baka bata, mabukutan lang kayo. Nagasumba, mungug ko. Naga-gym, naapil ko ka ng mga activity. Ganyan, maapil ko ka ng mga water rafting, mga daghan. Muna nga dito ko alata nga 60 na kong edad. Mga maring, sabihin niyong tanawan ni tambaki ko ninyo, bigyan yung libong na diyong kuhaan niyo mga maring ba? Panginaot ko ngayon kung matambangan. Mga maring, maluoy mo tambagi ko. Trinilang kutob. Kunching.

0: Ayan ba? Yes, balik ta mga katropa.
1: Yes, si Johnny, don't cry. Ang ano, nahilak man to si Johnny Maring.
0: Si Johnny, eh.
2: Wala siya ka-ugbok. Ay, naka-ugbok mo na siya.
1: Nag-ugbok ka kaisa,
0: oy. Nag-ugbok ka niya kaisa yung...
1: Ayan na lang ka na yung pakastan, kay gusto niya ugbok ka na pagbalik.
2: Wala, ano rin ang siya ay Maring?
1: Ang gwapo kayo. Nahil gwapo kayo. Gwana yung komentaryo to rin Maring.
2: Ang sa ingon Maring.
1: Ana si isi-isi. O grabe katawa na ako habang naminaw sa radyo.
0: Ay, hello, oy.
1: Pero mas katawanan.
2: Ang sa iyong ingon Maring?
1: Kay natanaw ko sa inyong FB, mas nisamot pang katawanan niya.
0: Ay! Ang
2: naong siguro na ito, Maring.
1: Basag sa ato ang namong na, Maring.
0: Ay, nawa.
1: Ay, isi-isi ha. Tarong-tarong kami ha.
2: Lain lagi ka isi-isi.
1: Sa radyo, may katawa ka. Pagpalili mo sa kuhan.
2: Mas sa katawa.
1: Bito niya, ano man siya, Maring? Kamurang nagsalili ng katawanan.
2: Ay, murag ka ng mga King Kong, ana.
0: Marang mga Planet of the Apes, ana.
2: Chikadal.
0: Ana, kung baka isi-isi, kapareha mo ni Renante.
1: O, ano man si Renante, oh. Dere ko kay Tibay kayo.
0: Mga tiguang bayot.
2: Ay, si Kuana. Ano din ang Tibay? Kung masayap si, Kuana, si Sir na. Ay, Kuana na.
1: Si Kuana. Ay, si Sir ni?
2: Si Sir Balakwit.
1: Ay.
0: Ay, si Sir Balakwit. Ay.
1: Lain lagi si Sir. Ay, kay
0: Sir Balakwit, ha? Last na dyan ka, Sir Balakwit. Iba lang yun may binuangan, Sir Balakwit.
1: Ay, ay, ha? Ito ba tugtumoy nga dumpol si Sir?
2: Masalbahan dyan ka ito, Marie.
0: Sir Balakwit, ikaw, ha? Naalik kay mga ina. Na.
1: Siya lang tirahe, sir. Ayaw ko, sir.
2: Ay, naku ko. Ay, nagisingot naman ako ang likod, Maring. Uy,
1: Ay, pa yun, Maring.
2: Nabali, mangguni akong bestida, uy.
1: Manang bukan, atong aircon mangguni, Maring, kay ang bugnaw na sa gawas.
0: Ha, ala, uy, si...
2: Ay, kinsa na?
0: Si Louis Discueta.
2: Sa ingon ni Louis? Ikas
0: ko anang nasa tunga.
2: Aba.
0: Kay humot na. Aba, humot na. Kaya tunga, aba.
1: Kabalagin siya, Maring.
2: Kabalagin siya, Maring.
0: Mag-bilib sa kunin mo. Isa lang kumasulti ni mo. Si Manan, eh.
1: May siya mo pili.
0: Si Louis Discueta, bilib ko ni mo. Kay mukhaon dyan ikag junk foods.
1: Bastos mo ka, Maring.
2: Lain lagi na gitinuon lagi ka, Maring.
1: Arang-arang pa ko kay maligo ko siya, wag yun.
2: Kung sa jangpus, yun sa man.
0: Ay, kung sa jangpus, eh. Kamera kayo na yung asin, puro sa nibitsin, makahilo na.
2: Timbura.
1: Ay, arang-arang, ma. Arang-arang kay karaan, siya kay bawang man.
2: Ay, bawang siya.
0: Ay, nagkuhan bayot. Ay, nagkuhan kay nakaunan ako. Si Daniel Dulatri, may akin. Nagtanaw yan si Daniel Dan Dulatri.
2: Aba, si Daniel. Ay, katanaw sa si Daniel.
0: Aba, akong pare-pare.
2: Sorry, Dan. Napay minsan, basahan yung mga mensahe.
1: Ay, anak ba si Johnny pangalan? Man ako na, Dol. Muna, apil-apilon mo ko rin mo, Dol.
0: Ay, karami Johnny, si Andres Kalibutan, Dan. Ah! Tako ka rin na! Okay, so, ay, ato ni Bita, bako sa pet. Na yung mga inana ba? No?
2: Gani, nagi mga
0: inana. Ito mo ba mga inana, Maring?
2: Hoy, mutuo ko eh. Dahan na kayo nahitabo, anak day. Dahan na kayong mga... Kanang diligid niyo na pwedeng husgahan ang lalaki, ang tao na higugma kay... Dahan na ginawa yung mga inana, agad mahitabo. Kay wala mga ginanag-matter sa edad kong na higugma. Doon na ginawa nga, mas kuan pa Maring, mas kanang mas bata yung laki niya, mas taas ang ilan sa lalaki. Sibo, gihapon, oy.
0: At least kuan, mo agay pa.
1: Dili na lang kwintahon ng mga artista, Maring, kadaghan ka na diya, ha?
0: Si kuan palang daan, si Vicky Bilo palang daan, no? Kadaya nga ba na, si paano ba na niya?
2: Si Hayden.
0: Hayden ko.
2: Hayden.
0: Mamayo ba kayo na bugiti ko gitara si Hayden ko?
1: Klasik gitara ang ipangunitan.
0: Kaya kayo doon.
1: May electric, may acoustic.
2: Nahuman, gini mong tanaw na.
1: Ay, o sa nga pa, di mo nakita na ito, Maring.
0: Kwanto, ay, katong dito sa kilid sa aircon.
1: Ay, ang Brazilian ang yung gitara na, Maring.
2: Rupigan, skin di, anak di,
1: ay. Ay, kaya ang bagulitis man itong ang
2: gindi. Niya ka ito, ganina yung mong gitara na sa man ito, nagipasakay sa motor.
1: Lain na dito, joyride, mangod ito.
2: Joyride, ito.
0: Lain po na yung bago di, ay.
1: Ay, wala ko na ito.
0: I-update sa ko ninyo, ay.
1: Gidilit, mangod sa DC.
2: Gikuan, Manggol.
1: Dili ang link. Ikaw ang gidelete dito.
2: Wala di ka sa GC?
1: Wala sa GC.
0: Asa ka GC?
1: Tanawa lang. Wala ka sa Apple sa GC.
2: Kuan, katong GC ka.
1: GC ka niya. Soho.
0: Pasa siguro na rin ang link. Bikit tanawa na to.
2: Kasahay daan bayot kay dinang katulog niya.
1: Basi mo kay ni sa kong cellphone niya.
0: Okay,
1: dili ko kay basi mo message po si Bong.
2: Ay, mapapasa po.
1: Mapapasa sa si Bong, si Pari Bong.
0: Ayun, may na lang papasa. Pasahin na lang si Pari Bong kaysa si magtalo-talo incik-incik niya.
2: Ano? Dili ata karon tunay tambagan si Kuan B kay
1: kana ato mga katropa nila na minaw sige be.
2: Kisa pa ko ande color be color eh, mga color dia be.
1: Ato ang text line. Ang napo dire sa comment section.
0: Si Johnny, si Johnny, si Johnny, Johnny.
1: Oh Johnny, ang sama imo.
0: Si Loe, Loe dia diskwita ja kana ako kay 40 plus pa. Hugot-hugot pa. Hugot pagi dia.
1: Ah, hugot-hugot.
2: Adjustable.
1: Wala pa man kuno ina.
0: Wala pa ina halin sa to. Gani.
2: Namo kasi pagkapaka Shakira today.
1: At Louie, asa pa magkita ang
2: Louie?
1: Brother Louie.
0: Louie. Basig magmahay ka Louie.
2: Basig may ka magsangkiig Louie.
0: Ikaw magsangkiig ka ni Louie ha.
1: Ayun ba. Walay. Wala lang tayo sumay. Kaya kung imong iso, maklaro ba ya?
0: Why pinili ang edad basta managmahalay? Aba, tama sad. Pwede pa na basta mo tikang pa sa bus. Ika na.
1: Taas pa kayo. Pasabot yan yung manigay mo. Taas-taas, panagbikangkang ni.
0: Matikas, butikang panagbas.
1: Mabikangkang panili ay.
2: Dili pa agakon.
1: Kuya, ganun si Hengraw. Hindi mo mabasa yung pangano, oy.
2: Ay, karuha po na, oy.
0: Sana,
2: check na, in-check.
0: Hi, raw. Hada! Wala me!
1: Ana pa si, ana si Louie, oh. Wala pa na na-disalign. Ay, wala pa na na-disalign.
2: Wala pa, oy.
0: Baby,
2: swahi lang. Isa pa yung na-adya. Ito ang hotline, mga maring, 0966-306-9569.
1: Tawagi kay para maawan.
2: Usbon ako, 0966-306-9569. Tawag na, mga maring.
1: May tubag na gin si Johnny.
2: O, sige ko ni Johnny.
1: Ana, sa tinood lang, nindot kayo mag-asawa kang tiguwang kay buo, kay sa batanun.
2: Kay dali na ma-expire?
1: Ano siya? Mas tindot daw
0: ang
1: kaasawang tiguwang kaysa batanun.
2: Bito.
1: Kung sa may diferensya na daw, Johnny,
0: kaya batanun, mag-usay ka na nga pag mag-away mo, layas na yun, buwang. O, ganun tigulang, kay bugunit pa mag-una. Mag-asip mo. Muna yun na mo sabot.
2: O, yung mga batanun, hilig kay cellphone.
0: Cellphone.
1: Ang tiguwang ko, di naman nakalakaw. Kasi, maso na po si Gout.
2: Kanang ang telegram? Saligram na ng telegrama.
1: Kaya try to scout, hindi na nakalakaw.
0: Grabe kayo, maharsh kayo. Grabe na ni Gout. Di ba pwede o kanang walang suot lang sa... suot pwede, di ba na pwede suot lang?
1: Di na ka... paglaya sa na, di na kakabot og layo, no?
2: Di na kasunahan, mabalik na ka kay... ano mong arthritis ni Sool.
0: Ala sige, ito na itambagan, be.
2: Bagay na, be. Tambagay
1: wala
2: na kayo.
1: Wala ginanawag?
2: Wala saman? Matay color?
1: Matawag mo or matawag mo?
2: Online is busy now. Ito, grand, ito makontak ko.
0: Your number is not your number. Please dial your own number. Adele lang ito.
2: Wala na, tambagin na lang.
0: Tambagan na ito, be. Tambagan na ito, be. Asa, ganing. Tawagan na yung June. Kunching, kunching. Madam, ng kunching. Nanamadyo ka sa saktong ina ng kunching. Kaniya mo alang kunching, kuala ni siya, reminders, gamay nga advice nga, advice sa mga apo, ana, sa mga anak, nga sama na mo nga nanakasay na ng edad, pero kung tanaw ni mo nga nag-enjoy ka, go ahead, ana lang ay, tiguwang naman ka, ilapat, nanaw ka sa saktong nga desisyon. Kung ako yung pastoryaho ni mo, pasultiyon, kuala na, kaning lugwayi lang na si kuala, tugti na lang ang mukan, basin na tinuod na yung giingon ni June. Para at least man lang, anindot ang imong pagpangihi. Haruhay ang imong imong kutukuto, maursa ang imong panuhot. And always remember, follow your heart and follow your dreams. And that's it, thank you.
2: Handog ang mapuhon, maray, makaudungog tayo sa toang programa, dari agyapon sa toang tulumanon.
0: Kung ako ikaw!
2: Nagkasalamat og
0: thank you for watching!
1: Ayaw naman!

0: Exciting!
1: Boss, abo, magpakiloko sa hubay, be.
2: O, sige, lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
1: Batogod tawon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
4: Zazon Plus Gold User, atong paminawon.
5: Kasi may linda kasa ng barangay 22. Inubuan ba ako na parang nulal siya? Nagtakpan ba yung mata ko at that time? Nag-maintenance ako ng Anton Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala? Sa akin po malaking pakinabang yan. Thank you Lord talaga na naalis ba? So hanggang ngayon, nag-maintenance po ako ng Anton Gold.
4: Zazon Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukaon o parat o junk foods. Ang malunggay, makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
6: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
7: Para sa dynamis?
6: Para sa turnyo ni Mrs.
7: Tour?
6: Oo, sir. Tour niyo pa langit, di ba sir? Exciting?
7: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
8: Exciting ba?
6: Dili sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
7: Sige, sugayon na ako na, miss. Yeah!
9: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa baka o klapuwaska. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
10: Turbo, wagas, ang lakas.
9: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Vision Next, daghan na ang natumangan.
12: Ang kaning ako mga mata, sir, naigo ni Ogsilhit katong nagdula ni Gagmay Pamisa akong manghon. Wala akong magdaho nga maapektuhan akong pananaw. Mauto na balaka ko o no problema jud ko sa akong sarili. Kaya basin maunsa ni akong mata, dili na akong makakita. Mauto, nangita akong pamaagi o akong gisulayan ang Vision Next Plus Capsule o wala na ako damha nga mao'y makabalik sa akong normal nga pananaw. Daghan kayong salamat, sir, sa Vision Next Plus
11: Vision Capsule. Next, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
13: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Visayas. Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Mega Manila. Ito ang XFM.
1: Mananatiling may pinakamalaking alokasyon sa pambansang budget sa 2027.
2: Headlines. No fireworks sa Cayetano Matibag Face-Off.
1: Senador Ping Lacson, ibinunyag na umabot sa may 2.385 billion pesos ang umano'y insertion sa Taguig at may pinaginala ang Ghost Project pa.
2: DILG gumamit na ng asymmetric tactics sa pagtugis kay Senador Ronald Bato de la Rosa.
1: Bagyong Quiapo, mga katropa, bahagyang bumilis. Sa loob po ito ng PAR, signal number 1, nakataas pa rin silang lugar sa Luzon.
2: Sa balitang regional, transport cooperative sa Western Visayas nananawagan sa pag-aproba ng dagdag pasahe kasunod ng muling pagtaas ng presyo ng langis.
1: Balitang international naman, bansang Mauritius sa East Africa, ginawang krimen ang marital rape.
2: Sa balitang showbiz, seat plan at ticket details para sa fan meeting ni Byun Woo Suk, inilabas na.
1: At sa sports, katropa, US Golden Tigresses pasok sa Final Four bilang number 1 seed sa semis ng 2026 Shaggers Collegiate National Invitationals.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
1: Mga katropa, panangalian na po tayo ngayon ng Webes, 23 ng Hulyo 2026. Live po tayo sa lahat ng XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel ng XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Overa.
2: Ako si Brian De Paz.
0: XFM News Nationwide.
1: Sa detalye na ng balitaan, nagpatuloy sa pangalawang araw ang tigil pasada ng transport group na Manibela bilang protesta pa rin sa sunod-sunod. Napagtaas po ng presyo ng langis at panawagan para sa dagdag pasahe sa mga pampasahero ng jeep. Mas kaunti ang mga bumiyahing jeepney nitong Webes, kaya't ilang pasahero din ang nahinapang makasakay. Pagamat apektado, sinabi nilang commuter na naunawaan nila ang sitwasyon ng mga chopper dahil daw nga sa patuloy na pagtaas po ng presyo ng mga bilihin at gasolina. Kasabay ng transport strike, nagbigay naman ng libreng sakay ang Office of the Vice President sa mga commuter na dumaan dyan si Pelcoa sa Quezon City para makatulong sa mga apektado ng tigil pasada. Ipinagpatuloy din po ng Department of Transportation ang kanilang berso ng libreng sakay sa ilang bahagi ng Metro Manila bilang suporta sa mga apektadong commuters. Samantala, nanatili nakaantabay ang Philippine National Police at ang mga traffic enforcer ng QC sa strike area para tiyakin ang kayusan at seguridad habang nagpapatuloy ang kilos protesta.
0: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, nakipagdialogo ang pamunuan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa Transport Group na Manibela sa Philcoa, Quezon City upang pakinggan ang kanilang mga hinaing kaugnay ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Sa pagkapatuloy, sinabi ni LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza II na pinag-aaralan ang posibilidad na itaas sa 10 piso kada litro ang fuel discount bilang karagdagang ayuda sa mga driver at operator ng pampublikong sasakyan. Bukod dito, patuloy ding nire-review ng LTFRB ang mga petisyon para sa dagdag pasahe at iba pang hakbang na makatutulong sa sektor ng pampublikong transportasyon. Ayon sa LTFRB, alinsunod dito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng Department of Transportation o DOTR na isulong ang bukas na dialogo upang makabuo ng patas at balansing solusyon para sa kapakanan ng mga commuter, driver at operator.
0: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, yung seguridad po sa zona ni PBBM ay planchado na. Nasa 20,000 plus na mga pulis na kahanda rin. Katropa natin sa balita Earl Saludar ng XFM Mega Manila.

0: handa ng seguridad para sa ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Hulyo 27. Ayon kay DILG Secretary John Bicrimulla, may 20,000 tauhan ng Philippine National Police o PNP at ipinakalat upang tiyakin ang ligtas at maayos na pagdaraos ng okasyon. Sinabi ni Bicrimulla na may nakahandang contingency plans ang mga otoridad habang nagpapatuloy ang koordinasyon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Samantala, isa sa ilalim sa full alert status ang PNP and CRTO simula alas 5 ng hapon sa Hulyo 24. Paitingin din ang seguridad sa mga lugar tulad ng Batas ng Pambansa, People Power Monument, Malacanang, Diwasa Bonifacio, Senado at United States Embassy dahil sa inaasahang mga kilos protesta. Layunin ng mas pinaitingin na seguridad na mapatili ang kapayapaan at kaayusan bago at habang isinasagawa ang SONA. Para sa Kakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earth Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Nanawagan ng Philippine National Police o PNP sa mga organizer ng mga rally sa ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makipag-ugnayan muna sa mga otoridad upang matiyak ang kaligtasan ng kanilang mga kalahok. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., igagalang at poprotektahan ng pulisya ang karapatan ng bawat isa na magpahayag ng kanilang saloobin, ngunit hiniling din niyang igalang ang tungkulin ng mga pulis na panatilihin ang kaayusan at kapayapaan. Kasabay nito, naghahanda na rin ang PNP sa seguridad para sa pagdiriwang ng 112th anniversary ng Iglesia ni Cristo na gaganapin din sa araw ng SONA.
1: XFM News Nationwide.
3: Karapatan sa malayang pagpapahayag sa SONA igagalang at poprotektahan ayon sa Malacanang. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM Mega Manila.
4: Tingin at mapalasyo ng Malacanang na igagalang at poprotektahan ang karapatan sa malayang pamamahayag ng mga grupong inaasahang magsasagawa ng kilos protesta sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, dapat igalang ang kanilang saloobin pagsang-ayon man o pagtutol sa administrasyon. Sinabi ni Recto na prioridad din ng pamahalaan ang kaligtasan ng publiko. Tiniyak niya na magiging matatag ang mga mangangalaga sa peace and order laban sa karahasan at anumang kaguluhan. Tututukan din anya ang seguridad sa SONA venue at ang maayos na paggalaw ng publiko sa mga kalapit na lugar. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Umaasa si Education Secretary Sunny Angara na mananatiling may pinakamalaking alokasyon sa pambansang budget ang Department of Education sa 2027 na linsunod sa itinatadhana ng konstitusyon. Ayon kay Angara, humihiling ang DepEd ang mahigit 900 billion pesos na pondo sa ilalim ng panukalang 2027 National Expenditure Program o NEP. Bagamat sinabi niyang nasa Kongreso pa rin ang pinal na pagpapasya sa magiging alokasyon. Anya na ipresenta na ng kagawaran sa mga mambabatas sa mga programang popondohan sakaling maaprubahan ang kanilang panukalang budget. Samantala, naghain naman ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ng mas maliit na panukalang pondo na nasa 22 billion pesos hanggang 24 billion pesos para sa taong 2027.
1: XFM News Nationwide. VP Sara, absuelto o convictado. The impeachment coverage.
3: Balitang impeachment tayo, katropa. Natapos na po ang face-off ni Senator Alan Peter Cayetano at NBI Director Melvin Matibag kahapon sa impeachment trial, pero wala naging mainit na sagutan. Sabi na ng dati nilang bangayan kaugnay ng issue sa 2019 Southeast Asian Games. Kinesyon ni Cayetano ang pahayag ni Matibag na maaaring mag-imbestiga ang NBI ng anumang krimen. Pero ikinit po na malinaw ang mga saklaw pa rin ang kapangyarihan ng ahensya sa ilalim ng RA 10867. Depensa ni Matibag, hindi maaaring limitahan ang papel ng NBI bilang pangunahing investigating body ng bansa at tungkulin itong tiyakin ang pagpapatupad ng batas at kayusan. Nauna nang napagsabihan si Matibag na impeachment court matapos siyang banggitin na umano'y imbestigasyon ng NBI sa sinasabing flood control projects naman sa Taguig na sakop na distrito ni Cayetano.
1: XFM News Nationwide.
2: Senador Ping Lacson ibinunyag na umabot na sa 2.385 billion pesos ang umunoy insertion sa Taguig. May pinag-iinala ang ghost project pa. Narito ang report. Binunyag ni Senador Ping Lacson na umabot na sa 2.385 billion pesos ang umano'y insertion sa mga infrastructure projects sa Taguig City matapos madiskubre ng kanyang grupo ang tatlo pang slope protection projects na nakakahalaga ng tig 100 milyong piso sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act o GAA. Mula sa naunang 2.85 billion pesos, nadagdagan pa umano ito ng 300 milyon pesos. Ayon kay Lacson, may dalawang magkakahiwalay na appropriations na tila nakalaan sa iisang slope protection project na kapwa nagkakahalaga ng 100 milyong piso. Kaya posibleng isa sa mga ito ay isang ghost project. Sinabi rin ng senador na ang ilan sa mga proyektong kanilang sinusuri ay nagsimula pa noong 2019 at 2020 at tiniyak niyang ipagpapatuloy ang imbestigasyon hanggang sa ganap na mabusisi ang lahat ng umano'y irregularidad na kanilang natutuklasan. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
3: Samantala, humingi ng paumanhin si Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan kay Center Judge Robin Padilla matapos mapagsabihan ang prosecution panel sa ikasyam na araw na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Kapunan, wala silang intensyong bastusin si Padilla. At inamin niyang likas sa mga abogado ang agarang pagre-react habang nasa gitna ng paglilitis. Sinabi niyang susubukan nilang maging mas maingat sa masusunod na pagdinig. Nagugat po kasi ang insidente matapos magpakita umano ng reaksyon ng prosecution panel habang nagtatanong si Padilla kay Lead Prosecutor Representative Jerbel Luistro. Dahilan para magreklamo ang senador kay Presiding Officer Senator Chiz Escudero. Sa kabila po nito, ipinuri pa rin ni Kapunan si Padilla dahil sana'y nagbibigay ito ng kulay, sorpresa at excitement sa impeachment proceeding.
1: XFM News Nationwide.
2: Nilinaw naman ni Senator Judge Robin Padilla sa isang social media post ang kanyang naging pahayag tungkol sa pagiging one-sided ng prosecution sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Higit ni Padilla na ang pangunahing tungkulin ng prosecution ay hanapin ang katotohanan at protektahan ang mga inosente at hindi ang simpleng manalo sa kaso. Kasunod ang palitan nila ng argumento ni House Lead Prosecutor Representative Jerbel Luistro sa impeachment trial kahapon. Sa isang Facebook post, sinabi ni Padilla na ang prosecution at defense ay kapwa mahalagang haligi ng sistemang legal at iisa lamang ang dapat nilang layunin ang maitaguyod ang ustisya. Binigyan din ng senador na ang ustisya ay dapat manatiling neutral, walang kinikilingan sa politika at hindi naapektuhan ang impluwensya ng sinumang nasa kapangyarihan. Nauna nang sinabi ni Luistro na inaasahang itataguyod ng prosekusyon ang kanilang kaso laban sa respondent, habang tungkulin naman ang defense na ipagtanggol ang nasasakdal. At ang pagiging neutral ay responsibilidad ng mga senator judges na hahatol sa impeachment trial.
1: XFM News Nationwide.
3: Kinumpirma ni Senator Ping Lacson ang umano'y liham ng Office of the Vice President na humihiling sa Senado na sagutin ang pagkain at inumin ng defense team ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Ayon kay Lacson, hindi niya maaaring suportahan ang nasabing kahilingan dahil posibleng lumabag ito sa miiral na government procurement law. Lalo na at hinihiling ding gamitin ang accredited caterer ng OBP sa halip ng regular na caterer ng Senado na dumaan naman sa bidding process. Iginit po ng senador na hindi niya maaaring gamitin ang pondo ng Senado para bayaran ang serbisyo ng caterer ng ibang tanggapan ng gobyerno. Samantala, sinabi ni Defense Spokesperson Michael Poa na nagkaroon lamang ng pagpupulong ang OBP at Senado kaugnay po ng mga administratibong usapin. At ayon sa impormasyong natanggap niya, hindi naman ang Senado ang nagsusupply ng pagkain sa defense team.
1: X FM News Nationwide.
2: Inamin ni Interior Secretary John Vicrimulya na gumagamit na ng non-traditional o asymmetric tactics ang Philippine National Police o PNP sa pagtugis kay Senador Ronald Bato de la Rosa dahil pamilya rumano ito sa karaniwang operasyon ng polisya bilang dating PNP chief. Ayon kay Rimulya, aktibo pa rin hinahanap si De La Rosa, ngunit hindi niya maaaring isa publiko ang detalye ng operasyon upang hindi makompromiso ang manhunt. Anya, ganito rin ang strategy na ginagamit sa pagtugis kay dating Bureau of Corrections o Bucor Chief Gerald Bantag. Bukod kay De La Rosa, sinabi rin ni Rimulya na personal niyang ipa-follow up sa Interpol ang naantalang red notice laban kay dating Congressman Zaldico, habang patuloy ding nakikipag-ugnayan ng gobyerno sa mga international authorities upang matuntun sina Atong Ang at dating presidential spokesperson Harry Roque. Higit ng kalihim na magpapatuloy ang pagtugis sa lahat ng mga pugante sa loob at labas ng bansa kasabay ng paninindigang the law will continue to take its course.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
3: Alas 12:17 ang tama oras, katropa. Live po ang XFM News Nationwide sa iba pang XFM station sa inyong lugar. XFM 91.3 San Francisco, Agusan del Sur. XFM 107.1 Tagum. At XFM 106.5 Rojas, Capiz.
1: Balitang balitang regional. Regional.
3: Diretso tayo sa balita sa Iloilo. May transport cooperative sa Western Visayas ang nanawagan po sa pag-aproba ng dagdag pasahe kasunod ng muling pagtaas ng presyo ng langis. Katropa natin sa balita, Era Espinosa, XFM Iloilo.
5: Muling nananawagan ng Western Visayas Transport Cooperative na aprubahan ng gobyerno ang kanilang matagal nang hinihinging dagdag pasahe. Ito ang kasunod ng muli ring pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay WVTC President Mr. Boyet Parcon, na kanilang tinitingnang libo-libo na naman ang mawawala sa kanilang kita dahil sa mataas na presyo ng produktong petrolyo. Sa panayam kay Parcon, kanyang ibinahagi na mula Marso hanggang Hunyo ngayong taon, umabot na sa 4 million pesos ang nawala sa kanilang kita base sa audit report ng kanilang bookkeeper. Paglaro ni Parco na sila ang nagpapasalamat sa ibinigay na cash assistance ng gobyerno nung nakaraan, ngunit ito lamang ay isang band-aid solution at nananatiling kulang pa rin ang kanilang kinikita sa pang-araw-araw na gastusin ng kooperatiba. Ito ang rason na kanilang inaasahang aprobahan sana ng gobyerno ang kanilang hinihinging dagdag pasahe. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
2: Napagkamalang shabu sa bag ng grade 9 student sa Bacolod, hindi tunay, prank lang pala nang nakaaway nito. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
1: Live report.
6: Hinumpirma ni Bacolod Secretary to the Mayor Attorney Jose Martigo na natukoy na ng mga otoridad ang estudyanteng responsable sa pag-uulat sa kanyang kaklase kaugnay ng umano'y pagka-recover ng ilegal na droga na kalaunan ay napatunayang isa lamang prank. Batay sa ulat ni Bacolod City Schools Division Superintendent Dennis Develos na ibinahagi ni Attorney Martigo, ginawa umano ng estudyante ang prank bilang gante matapos silang mag-away ng biktima. Nagsimula ang insidente noong Hulyo 20 habang nagsasagawa ng regular na safety inspection sa isang high school sa Barangay Banago, Bacolod City. Sinita ng campus security ang isang 17-anyos na grade 9 student matapos magkatanggap ng ulat na may dalang armas ito sa loob ng kanyang bag. Sa pagbukas ng bag ng nasabing estudyante, na-recover ng mga security personnel ang dalawang nap-tied na transparent plastic sachet na naglalaman ng mahigit 30 gramo na pinaghihinalaang puting kristal na substansya. Una itong pinaniwalaang shabu na may tinatayang halaga ng mahigit 200,000 pesos Gayunman, kinumpirma ni Bacolod City Police Office Director Police Colonel Eugene Rebadumia noong Hulyo 22 na negatibo sa methamphetamine hydrochloride ang resulta ng forensic laboratory examination. Ibig sabihin, hindi ito shabu, kaya't walang pananagutan, may kaugnay sa illegal na droga ang estudyante. Sa kasalukuyan, kapwa isinailalim muna sa alternative mode of learning ang mga estudyante gumawa ng prak at biktima habang isinasagawa ang naaangkop na mga intervention. Mula dito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
3: Dalawang patay, tatlo ang sugatan sa pag-araro ng pick-up sa ilang puno. Ngayon din sa barikada, dyan sa Isabela. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz, XFM, Santiago.
7: Itinakbo pa sa ospital bagamat binawian pa rin ng buhay ang dalawang katao matapos masangkot sa aksidente ang kanilang sakay na pick-up sa Barangay Lukban, Rojas, Isabela. Sa nakuhang impormasyon ng 104.9 XFM Santiago sa Rojas Municipal Police Station, 5 katao ang sakay ng sakyan, kabilang ang 3 lalaki, isang babae at isang 7 taong gulang na bata. Lumalabas sa kanilang investigasyon na self-made accident ang nangyari kung saan bago pa man ito maganap, binabaybay umano ng sasakyan ang daan patungong bayan ng Gamu, Isabela mula sa Kalinga Province. Ayon sa investigasyon, bigla na lamang umanong lumihis ang sasakyan dahilan upang mawalan ng kontrol sa manibela ang driver. Bumangga ito ng tuluyan sa mga barikada at mga puno sa gilid ng kalsada bago tuluyang nahulog sa isang palayan. Agad isinugot sa paggamutan ng isang lalaki at isang babae na kabilang sa mga sakay. Ngunit kapos sila binawian ng buhay habang ginagamot. Sa madala, patuloy naman ang pagpapagaling sa ospital ng 3 pang biktima sakay ng sasakyan, kabilang ang 7 taong gulang na bata. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya habang pinapaigting ang paalala sa mga motorista na mag-ingat sa kalsada. Wala rito sa 104.8 XFM Santiago para sa nakakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News.
2: Lineman nasawi matapos makuryente at mahulog sa bucket truck sa Tugigaraw City habang nasa trabaho. Katropa natin sa balita, JP Saking ng XFM Tugigaraw.
8: Patay ang isang lineman ng Cagayan Electric Cooperative 1 o Kajal 1 matapos makuryente habang ginagampanan ang kanyang tungkulin sa isang line extension project nitong Hulyo 20 ngayong taon. Sa Paniyama, sa programang Bullseye, ibinahagi ni Jesus Francis Guzman, Information Officer at Membership Development Supervisor ng Kajal 1, tinilalang bigma ni si Michael Fernandez kasama siya sa team na nagsasagawa ng pagpapalawag at pag-upgrade ng linya ng kuryente sa Muslim compound sa Tugigaraw City upang sana'y tugunan ang reklamo ng mga residente hinggil sa mababang boltahe. Ayon sa Kajalkuan, isang normal na araw sana ng trabaho at may nakatakdang power interruption sa lugar. Ibinahagi pa dito na bago sila mag-lunch break bandang alas 12 ng tanghali, nagpasya umano si Fernandez na linisin sana ang mga baging na nakasabit sa poste. Habang nasa bucket truck, nararamdaman umano ang daloy ng kuryente at inulat ito sa foreman. Bilang bahagi naman ng safety protocol, inutos siyang maglagay ng cluster upang putulin ang kuryente sa linya. Habang ikinibit naman ni Fernandez ay kalawang cluster, hindi nito napansin nang hinahawak niyang service drop line ay may kuryente pa rin mula sa generator set ng isang bahay. Paliwanag naman ng Kajalkuan na kung naka-off sana ang main switch o may double throw switch ang genset, hindi sana bumalik ang supply ng kuryente sa linya dahil sa hindi inaasahang backfeed ng kuryente mula sa generator. Dito na nakuryente si Fernandez habang nasa itaas ng poste. Agad naman siyang sinalo ng kanyang kasamahan at isinugod sa ospital. Ngunit sa kasamang palad, idineklara pa rin dead on arrival. Nagpabot naman ang pakikiramay ang Kajalkuan sa pamilya ng nasawi at nananawagan sa publiko na tiyaking may wastong safety devices ang paggamit ng mga generator. Layo nito na maiwasan ang mga insidenteng maaaring magdulot ng panganib sa buhay ng mga utility worker at ng publiko. Mula dito sa Region 2 Regional Center Tugigaraw City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tugigaraw at para sa kakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News.
3: Eto Ito naman, katropa, manggagawa, patay din po ito matapos madaganan ang anim na granite slab sa Cebu. Katropa natin sa Balita Almi Mata na XFM Cebu.
9: Patay ang isang 33 anyos na magagawa matapos madaganan ang anim na granite slab habang nagbababa ng kargamento sa barangay Santa Cruz, Liloan, Cebu. Ginilala ang biktima sa alias na Saturnino, may asawa at residente ng sitio Bangko, barangay Tigib sa bayan ng Argao, Cebu. E diniklara itong dead on arrival sa isang ospital sa Mandawi City. Batay sa investigasyon ng Liloan Municipal Police Station, naghatid ang biktima at ang kanyang mga kasamahan ng 16 na granite slab sa isang bunkhouse sa Purok Tulay na maganap ang insidente noong Martes, Hulyo 21. Ayon sa salaysay ng administrative officer ng kumpanya na kinilalang si Malo, umakyat ang biktima sa counter truck upang kalagin ang lubid na nagsisilbing panali sa mga granite slab habang binubuksan naman ang kanyang mga kasamahan ang gilid ng sasakyan. Gayunman, bigla umanong bumagsak ang mga granite slab dahilan upang mahulog ang biktima sa lupa. Anim sa mga slab ang tumama at dumagan sa kanyang katawan na nagdulot na matinding pinsala at kanyang agarang pagkamatay. Ayon pa sa mga pulis, nakuha na ng CCTV camera ng establishmento ang buong pangyayari at lumabas sa kanilang investigasyon na isang aksidente ang nasabing insidente. Mga katropa, ugaling ng pag-inom ng santo ng vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
3: Katropang Brian, bagyang buminis pala si Quiapo sa PAR. At tuling namataan ang sentro na nasa 875 kilometers silangan ng Central Luzon, kung saan taglay niyang maximum sustained wind 45 kilometers per hour, ang bugso abot sa 55, habang kilos o bilis ay nasa 25.
2: Katropang body, dahil sa banda ng malalakas na hangin, itinaas ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa Batanes, Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, Isabela, Apayao, Abra, Kalinga, Eastern at Central portions ng Mountain Province, Eastern at Central portions ng Ifugao, Ilocos Norte, Northern portion ng Ilocos Sur at Northern portion ng Aurora.
3: Nagbabala po ang pag-asa, katropa, posibleng makaranas ang mga lugar sa ilalim po ng signal number 1 ng malalakas na hangin at pag-ulan habang pinapayo ng publikong patuloy na sumubaybay sa mga susunod na weather bulletin.
2: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.37 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.28 ng gabi.
1: Balitang International.
3: Atid po sa atin ang bahagi ito ng Santon Gold, inaprubahan ng Parliament ng Mauritius sa East Africa ang isang batas na nadedeklarang krimen ang marital rape, isang makasaysayang hakbang sa mas matibay na proteksyon ng mga kababaihan. Sa ilalim po ng bagong batas, hindi pwedeng gamiting depensa na akusado ang pagiging civilly or religiously married sa kanyang asawa na biktima sa kasong rape. Ang mapatutunayan na nagkasala ay maaaring makulong ng 10 to 45 years.
1: Showbiz News!
10: Ang balitang showbiz ay sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Inilabas na ang official seat plan at ticket details para sa Manila Stop, The Secret Library Fan Meeting Tour ng South Korean actor na si Byun Woo-suk. Gaganapin ang fan meeting sa October 10 sa SM Mall of Asia Arena, kung saan muling makakasama ng Filipino fans ang aktor. Inaasahang magsisilbing gabay ang inilabas na seat plan para sa fans sa pagpili ng kanilang nais na pwesto bago ang official ticket selling. Nakilala si Byun Woo-suk sa kanyang pinagbidahang K-drama kabilang ang My Lovely Runner at Perfect Crown. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports!
3: Ang balitang sports, atid naman sa atin ang Premium D3, lakas sa bawat kapsula, mga katropa. Nasungkit po ng UST Golden Tigers ang number 1 seed sa semis ng 2026 Shakey's Collegiate National Invitational matapos talunin ang Southern Storm Melbourne straight sets 25-20, 25-14 at 25-9. Naitala ng UST ang kanilang pang-apat na sunod na panalo sa tournament sa pamagitan po ng mabilis at matatalim na opensibang bumutas sa depensa ng koponan mula sa Australia. Sa bila ng height advantages nila. Pinaunahan ni Angge Poyos na may 14 points at Regina Jurado na mayroong 8 puntos ang Koponan. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, mga katropa. Sumayin niyo na po XFM News Nationwide. Ngayon po, Webes, July 23, 2026.
2: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan niyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
3: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
3: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas!
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
11: Mga katropa, exciting dito!

0: tangi ang programang The Secret of Health, ang programang maghatag og solusyon sa maayong panlawas, programang puno og impormasyon para hatagan og kasulbaran ang mga sakit pinaagi sa paggamit sa mga natural nga medisina, kauban ang mga naturopathic doctor og doctor of alternative medicines, certified naturopathic practitioner. The Secret of Health.
1: The Secret of Health.
2: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santum Plus Gold. Duwa kasi mara na akong inom na pamatudaan dyan ako ang kaepektibo ni ini.
0: Santum Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige na dyan kong kapulaw og tuon. Unya, sige pa dyan kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usahay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon yung sulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Katul na mata, pagpanakit sa mata, ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Grace, sa una kusog kayo kuminom og kape. 3 to 4 cups a day. Ang tonsan, tukar na ang akong asin. Gasukasukan ako. O kapalpitit na nga akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. O nangita akong kape nga herbal. O akong gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasib ba? Akong gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pag-initukar ang akong asin. Karon tuwing na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
6: Oh, babe. Miss na kita.
7: Uy, babe. Kisig.
0: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
8: Turbo.
6: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
1: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.

Hello, Mayung Adlaw, mga katropa. Welcome and usab na niya itong programa The Secret of Health. Hanyo na sa inyong health consultant, CJ Nedruda. Inyong magkauban sa Gyapon. Ining ato ang tulumanon paghatod ganiyong informasyon. Alang gayod sa pagkahimsog, pagkapiskay sa ato ang mga panglawas. O sa unsa usab nga din, atong matuldukan na kinigayod ato ang mga balatian. Welcome! No, asa magkakaroon nga lugar mga katropa tungod kay live na usab ang atong programa The Secret of Health dinhi sa Gyapon sa atong number one radio station XFM Broadcasting Network. And happy listening mga katropa. Kamusta kamuntanan din ha? Live kita karon madungog dinhi gayod sa 107.1 XFM Tagum. And 89.1 XFM Davao, 99.1 XFM Mati. Astibog Davao Region, Maing Adlaw, kamusta kamo mga katropa? Bagong adlaw, bagong edisyon, ining atong programa The Secret of Health. Bagong inspirasyon, sa matagusa, hilabi na kung ikaw adunay balatian. Dinhin ining atong programa atong ginahatagan og pagtagad. Nga din, pinaagi di ay sa simple, no? Og natural ang mga pamaagi mga katropa. Pwede di ay ikaw kako magkaangkon gayud og kaayuhan. Basta na sayod lang ta kung unsay angay buhaton, angay likayan by God's grace and help. Pwede kita gayud magkaangkon og kaayuhan ng mga katropa. Busa mag-uban ta rin natong programa The Secret of Health. Pinaagi kayo sa pagpadala sa inyuhang mga mensahe, no? Mga pangutana. If you have a concern and questions, pwede ka mo makapadala mga katropa sa inyuhang mga text sa messages. Pinaagi sa atuang text line number na 0909-1762844. Once again, our text line number 0909-1762844. Og ato gayong hatagan og pagtagad unya no ang inyong mga text sa messages human gayud sa atoang health information. Happy listening no sa mga taga Jansan no mga taga South Cotabato tungod kay live usab ang atong programa karon na pinaagi sa 95.9 XFM Jansan. Ilabi na sa mga taga Pulumulok. No, kamusta kamo din ha mga katropa? Mga amigo ug amiga, daghantag mga kilala din ha mga katropa na. No? Dinha gayds Pulumulok sa Jensan mismo. And avid listeners and the client po mga katropa. No, nang Yes to Health Clinic. Happy listening and welcome sa atong programa The Secret of Health. And happy listening usab mga katropa sa mga taga Bukidnon. Live usab mga itong programa pinaagi sa 11.7 XFM Bukidnon. And sa mga taga San Fran pinaagi sa 91.3. Sa mga taga Bayugan pinaagi usab sa 95.7 XFM Bayugan. And happy viewing and watching usab no sa mga nagatanaw sa atoang Facebook live. Live usab ang atoang XFM Facebook page, pwede niyo na ma-visit through your Facebook apps. I-search lamang ang XFM 107.1 Tagum. Inyuhan na makita mga katropa ang atoang gayong live. Yes to Health or The Secret of Health nga programa mga katropa. Gani, pwede usab kamo din na mismo mong comment ha. If you have a concern and questions, pwede kamo din na mong comment sa ato ang mismo nga Facebook live. No, gato ka nang basahon ng mga katropa. Unya, human gayon no, sa ato ang health information. Oras na to, Tibuok Pilipinas. Alas 12:43 na mga katropa. Og kining orasa hatod gihapon kaninyo sa Yes to Health Incorporated, the Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Kauban ang atong mga produkto, Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C and the Premium D3. Og syempre ato ang mga lamian og healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix and the Premium D3 mga katropa. For now, dili pa available. No? Medyo na out of stock ta sa gitawag na ito, Santon Plus Coffee Mix. Pasig natin nga lang uban.
No, tungod kay na out of stock pa ta, but maybe next week available lang kayo kini ato ang Saturn Plus o Coffee Mix mga katropa, na? Pero kung di man available, kining usan na to ka classes kape, doon naman po tayo healthy o glamian sa gihapon nga kape mga katropa, kining Saturn Gold Coffee Mix. No, sa labi na sa mga hilig dyan na o kape din ha, ang Saturn Gold Coffee Mix, I'm pretty sure. Malamian o gamaganahan dyan mo mga katropa, no? Okay, kini ato ang Saturn Gold Coffee Mix. Gihimong balanse ang lasa, no, o ang kaisog mga katropa. Huwag ang pinakanindot ni ini tungod kay aduna gitawag na to gabinipisyo nga makuha ang lawas. No, dili matawag na to gastimulant ang pagkalagsik, pagkahimsog o pagkaligon sa lawas, pagkaaktibo, pagkaalerto. No, tungod kay in a very natural way, adunay mga sangkap nga din atong gibutang sa atong Saturn Gold Coffee Mix para gayud mahimo kang himsog ang mga katropa, ha? So, panakasuway, itry ninyo ang atong Saturn Gold Coffee Mix. Muna ipuli ninyo sa inyo hagayong mga energy drinks din, ha? No, mga caffeinated drinks din, ha? Suwayan ninyo, ipuli ni atong Saturn Gold Coffee Mix, no? Mahimo mong alerto, mahimo mong aktibo in a very natural way. Mao ni pinakanindot, no? Kay kinsa gud tawo nga hindi gusto mahimong alerto o aktibo tibok adlaw, no? Bisag unsa pa man imong gibuhaton din ha. Kitang tanan gusto mahimong alerto o aktibo, no? The whole day. Tungod kay gikinhanglan jud ni bisan unsa man atong gibuhaton, gikinhanglan kining atong utok pita, no? Kining atong pangisip. Kinahanglan aktibo ug alerto jud na mga katropa. Pero sa hay kini mahimong failure tungod kay maabot man gyud sa punto nga din katulgon ta. Luya ta watay gana mulihok. Mao nang gimugna kini ato ang Saturn Gold Coffee Mix. In a very natural way ikaw or kini mohimong mahimo kang alerto, mahimo kang aktibo the whole day mga katropa. And available ni Hans sa ato ang mga butika nga duol sa inyuhang mga lugar. Kinigay ng ato ang produkto sa Saturn Gold Coffee Mix. And premium D3 Coffee Mix mga katropa. Bisitaha lamang or atuwi ang mga butika nga diin na duol sa inyong lugar. Kung di man available, panigurado atuwi ang Yes to Health Clinic o ang XFM station. No? Tungkol kay available usab kini mga himsog. O galamian nga kape hilabi na dinhi sa XFM Tagum, no, available lang ato ang mga kape mga katropa. Alas 12:47 dining atong programa The Secret of Health mga katropa. And but kung ipahibalo ha o gapirmi ginapahidumdum sa tanan tungod kay pila na lamang kaadlaw magkita-kita ta din ha gayod sa tuang ipahigayon nga Yes to Health Wellness Caravan sa Barangay Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro. July 26, adlong Domingo, magsugod ta mga katropa, exactly 1 p.m. Alauna sa hapon. Muna kung gusto mong mauna mo mahatagan o pagtagad, mas maayo before 1, naana mo sa mismong venue na to mga katropa. Tungod kay first come, first serve man ta. Para makapalista dayon mo. Unya una mo mahatagan og pagtagad sa pagsugod no sa ato agayong programa din ha mga katropa no. Inyong atangan ang ato ang mga libreng serbisyo, libreng check-up, libreng konsultasyon, libreng health counseling and advices, and also we have a free third heart therapy, free nutritional therapy and free juicing therapy. And adu daw sab kita ya gitawag na tog mga pasorpresa, mga papremyo, no? And makalingaw ng mga aktibidad hatod gayod sa XFM Tagum Team. Busa mga katropa, ayos si Piyata, July 26, adlong Domingo, alauna sa hapon, ang atuwa gayong pagahimuon ng Yes to Health Wellness Caravan. Kita-kits na no? Sa mga katropa nato din ha. Hilabi na sa mga taga-Mawab, Davao de Oro, mga katropa. Alas 12:40, noybi na. Alang sa pagpaday na itong programa, mga katropa, bago tamo ato zonahan, ato sang paminawan ang testimonya, no, ang manindot nga testimonya, mga katropa, nining ato ang programa The Secret of Health. O gapipila ka mga pahinomdom, busa ay maghawa.
tungod kay balik kita human gayud sa pipila ka mga pahinumdom.

0: yes, Duhat, unsa ganito imong mga balatian?
1: Ako gi bati, ito, nakita nga akong abaga. Ako to, ako hard. Kung tuhod, bro, lelay, okay, kusok.
0: Uy, nga, kumusta man, tatay? Sa diya nga, nisuway na ka sa pagpanambal sa Yes, Duhat, kumusta yung baga?
1: Susi sa 15 days, dati ko yung alibyo.
0: Wala na yung sakit sa baga?
1: Wala na.
0: Kuto ko to, okay na?
1: Okay na.
0: Kunya ang TL nga ng laylay,
1: wala na
0: po.
1: Pinya Plata.
0: Dapat din lote. Dapat din lote. So, dagan salamat tatay ha. Og siyempre sa atong buhing Ginoo tungod sa kayuhan nga nagawat ni tatay.

0: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Huwag ako nang giinom matag at gaw. Tibo Jod, ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Grace, sa una ako sugay ko may numog kape. 3 to 4 cups a day. Ang tonsan, tukal na ang akong asin. Gasukasukan ako o kapalpitiit na nga akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. O nangita akong kape nga herbal. O akong gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasid ba? Akong gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pag-inito ka rin akong asid. Karon tuwing na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
4: Mga katropa, atangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
5: Katropa Caravan.
4: Karong July 26, Adlong Domingo, sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa!
6: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa bundag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapon kita'y free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
7: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health. Supple Plus Gold.
8: Oras mga katropa, alas 12:53 na, balik kita niyang itong programa The Secret of Health. Inyong sige po magkauban, yung health consultant CJ Nedruda. And welcome no, sa mga bagong abot din ha, o nagapaminaw karon sila mga nagkanayang radio. Welcome po sa atong programa The Secret of Health mga katropa. And happy watching no, sa mga nagatanaw usab sa atong Facebook Live. Of course, our number one supporters no ng XFM program, Sir Raksoman de la Peña. Ang unto din ha, Sir. Kamusta? God is good all the time. From Mawab, Davao de Oro, Sir Raksoman de la Peña. Kamusta? And kita-kits ha, Sir Raksoman. Karong gayong adlang Domingo, July 26, at wag gayong Yes to Health Wellness Caravan. Sa mga bagong abot, pwede pag mo muhabol o mubanin itong programa, just text your concern and messages mga katropa sa atuwa kayong text line number na 0909-1762844 no, para gayod sa atuwang paghatag o katubagan. If you have questions, atuwa ng hatagan o pagtagad unya gayod sa human no, sa atuwa kayong health information na mga katropa. And sa mga taga Davao ha, buot kong ipaibalot tungod kay next week no, diha ang tuwang schedule adlong Lunes o adlong Martes ang kong giawag ang tanan sa mga taga Davao no, nga diin na buot mo bisita sa atuang Yes to Health Clinic Davao Branch. Ang atuang schedule for check-up and consultation matag adlong Lunes o adlong Martes. Ayos si Piyata, magkita-kita ta din ha mga katropa personal nga din ako makipaghimamat nga na kaninyo. Alang kayo sa itong libreng check-up, libreng konsultasyon, libreng dietary guidelines, sa libreng therahertz therapy, nutritional therapy, and juicing therapy mga katropa. Pwede niyo nang ma-avail sa ito agayong Yes to Health Clinic. Ang ato ang clinic address dinhagay sa Davao anaata na himutang diha gayud sa gitawag natog Salpol building door number 3 GSIS Heights at bang sa Durian World magagatropa tapad sa Tagum Cooperative. Pwede niyo kontakon ang text line number na 0909-176-2844. No, kung gusto mo gayud aduna mo gusto ipangutana or gusto mo makipag appointment, no? Pwede niyo na kontakon na gayud mga katropa, ha? Alas 12:56 na. Ato ta mga katropa nining atong health information. Ato na gayong pagkatapuson ang ato ang nahasugdan nga pagtuon mahitungod gayod sa cholesterol. No, from the function and the benefits of a cholesterol in our body to the causes of having high cholesterol. And syempre nina atong last series of cholesterol ato ang pag-aisigutan karon mga katropa nining gitawag datog medical and lifestyle treatments for high cholesterol. Kung ikaw adunay pagtaas sa imong cholesterol level, nining ato ang health information, ato ang pagatunan sa unsang paagi, no, in a very natural way nga ato agayong mapaubos ang level sa imong cholesterol. Ug usa sa pinakaimportante, no, dili lang sa pag-ubos, no, kay kung diha ra ta maka-focus bitaw kining pagpaubos sa nagtaas unsa man nga klase ang nagtaas ato ang lawas, ama na lamang sa cholesterol, blood pressure, sugar level, no, or even creatinine, bisag unsa nga mga problema nga diin dapat dili mo taas, no, nga level sa ato ang lawas, kung diha ra ta pirmi man gud maka-focus mga katropa, dili na to hatagan ang pagtaga ng pinakaugat. So, magbalik-balik rajuda ang problema. So, sa kaso nga din adunay high cholesterol, sa diyang aton hatagan ng pagtaas sa cholesterol, gikinahanglan usab kining gitawag natog hatagan po natog pagtagad, nining gitawag natog mga nagbara din ha gayod, no? Or mga nadeposito din ha gayod sa agiana na sa dugo. No, tungod kay sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto in managing of high cholesterol, it requires a dual approach. O, dunay duha ka klase nga kinahanglan himuon sa taong adunay pagtaas sa cholesterol. Number one, lifestyle modifications. Mo ni pinakauna nga atong ginahimo, no? O, kung dati hilig ka mukhaon og mga pagkaon nga adunay taas og taba, o, kinahanglan hinay-hinay imuha ng limitahan hangtod mapugan og malikayan na jud mga katropa. No, human nga din na adunay modifikasyon, but pasabot adunay kabaguhan sa panggawi sa pagkaon og panginabuhi, no, lifestyle and habits. Human niya na kinahanglan adunay treatments. Unsa man ning treatments, no? Unsa man ning klase nga treatments mga katropa, mo kini ang pagtabang sa lawas nga tanggalon kadtong anaa na mismo sa sulod. Na may klase, na may mga taba, no? Sa mga taong adunay high cholesterol, take note, dili pa na musaka ang cholesterol level, you have already excess of fats in your body. Monay atong natunan gahapon mga katropa, no? Kining causes of having high cholesterol. And then atuang natunan gahapon, dili diay instantly or directly nga din kumukaon kag mga pagkaon nga high in cholesterol, sama na lamang sa karne, sama na lamang hilabina, number one kining egg or itlog, mao maginay usa sa pinakataas og cholesterol. Bisan pag mukaon kag itlog dai mga katropa, dili dai directly or instantly makapataas pud ni og cholesterol level sa usa ka tao. No, tungod kay ato ang nahisayran gahapon, atong natun-an, aduna di ay proseso nga din hitabo sulod sa lawas, nga din dili di ay ang cholesterol gikan sa mga pagkaon ang makapataas sa atong cholesterol level, kundi kini di ay gitawag natog taba or fats. No, gikan sa mga pagkaon. O, mao nang atong nahisayran gahapon nga ang mas mapaspas kaayo nga makapataas og cholesterol level, kini di ay nga sugary drinks, sugary foods and refined carbohydrates kumpara gayod sa gitawag natog mga karne. Mao na ato ang natunan gahapon, no? O, tungod kay aduna lagi gitawag natog conversion, no, nga din kini nga conversion mga katropa, pag aduna day sobra nga taba sa atong lawas, mao day toy mupugong sa LDL receptors. Unsa ganing LDL receptors? Mao ni ang usa sa pamaagi sa atuang atay para kadtong mga bad cholesterol iyahaga yung tanggalon or mga excess cholesterol sa atuang dugo iyahang tanggalon og ilabay. Pero

sa atong mga eksperto. Adunay duha ka klase nga dapat himuon. Adunay duha ka klase nga dapat himuon. Lifestyle modification, baguhon ang paggawi sa kinabuhi, ilabi na pagpili sa pagkaon, o ang kining mga nakasanayan himuon. And then ikaduha, kinigayon treatments mga katropa. Unsa man ning treatments, mao lagi na kinahanglan tabangan ang lawas para gayod tanggalon kadto mga na deposito gayod sa sulod sa lawas mga katropa. Nibundak ng ulan. Bundak na jo ulan mga katropa, no? So adto ta step by step kining gayong gitawag nato ga lifestyle solutions. Sa mga kadaghanang katawhan karon mga katropa, daghan ang naningkamot nga diin matuldukan ang ilahang high cholesterol. And then pinaagi lamang sa pagpaningkamot nga diin sumatag adlaw mabago nila ang ilahang panggawi sa pagpili sa pagkaon, no? Og nagresulta po na tawon mga katropa, no, sa pagbag-o gayod sa ilahang cholesterol level, and hinay-hinay ni balik kinis normal, no? So buot pa sa buot, bisan pa man sa simple nga pamaagi di ay sa pag atiman sa atoa gayong lifestyle and diet, aduna gid siya dakong impact mahitungod gayod sa pag-manage nining cholesterol level. So atong isa-isa ho, number one nga atong himuon, eliminate trans fat. O, asa ganini gikan ang trans fats? Ang trans fats mga katropa, makuha na gikan sa mga fried foods. Kung hilig ka pirmi og prito, no? Labi na palutawon ginaani mo pirmi ang imong giprito di, hangtod mo golden brown jud siya. Ay labi na imong giprito din ha, baka, baboy, manok, ay naku po, mas maayo limitahi kani mga katropa, no? Tungod kay diha makuha kining gitawag na tog mga trans fats. No, dili lamang sa mga fried foods, even mga baked goods. Sama na lamang sa mga donuts, mga cakes. Diha usab gikan kining gitawag gayud nato, no, mga cookies. Diha usab gikan kining gitawag nato ga trans fats, nga din usa gayud sa mo hatag og problema dinha sa atoang mga LDL receptors, no? Kini ra bang trans fats, maliban sa iyahang ginapataas ang bad cholesterol, iya pa jud ginapaubos ang good cholesterol, no? So big double impact kini gayud gitawag natong trans fats mga katropa. Ikaduha, reduce saturated fats. Asa makuha ang saturated fats? Atong usbon kini makuha diha sa mga red meat, mga pulang karne, no? Mga butter, mga cheese, and whole milk daily products. Manang sa Yes to Heart Clinic, wagid ko ga-advise mga katropa og pag-inom og gatas. Okay, sumala sa atong pagtuon ang gatas, usa kini sa gitawag na to ga dairy products, and it is one of contributing a factor of saturated fats in our body, no? So manang I advise, especially sa mga katawan ganin hilig kung pa mo inom og gatas, no? Labi na kung aduna na mo mismo cholesterol problem, hypertension and diabetes, mas mayo ayaw na mo ana pulihi og Santon Plus Coffee Mix, ha? And reduce gitawag natog mga saturated fats, no? According na ha, sa American Heart Association, instead choose foods to eat nining mga pagkaon nga sagana sa fiber. Sama na lamang sa oatmeal, kidney beans, Brussels sprouts, no? Mga apples and pears, mao kini ang sagana gayud sa gitawag natog fiber. Ang fiber dako kay nagikatabang to our bloodstream tungod kay kini motanggal sa mga excess of fats mga katropa. No, mao nang ginaawhag ang tanan, kaon mog mga gulay, no, mga prutas. Hilabi na kung gusto mo i-manage ang inyong cholesterol. Ikaye ang mga taba, kaon dayon og mga gulay ug prutas, hinay-hinay mobalik sa normal ang inyong gayong gitawag nga cholesterol, no, sa inyo haga yung lawas mga katropa. No, tungod kay kini magong soluble fiber, no, musugot ang sa dili, kini magong soluble fiber makuha ra na sa gulay og prutas, wala jud tawo na sa karne. Mo nang sa panahon nga mukaon tag soluble fiber nga naa sa gulay og prutas, mura ni siya og trapo nga diin iyahang tanggalon trapuhan kadto gayong mga namilit nga mga cholesterol din gayod sa atuang aterya or diha sa atuang bloodstream, no? Hindi e, but pasabot hinluan ang atuang dugo mga katropa, no? Ikaduha, have a physical and behavioral habits. Unsay pasabot ani Doc?
kinahanglan pag hinahinay na mo og ehersisyo.

0: Sa mga katropa nga din gusto mo mahibong, balanse ang ilang cholesterol level, pag-ehersisyo mo din ha. No, ay mo pag sugot nga din, maglingkod na lang pirmi, no? Higda na lang sigig pa aircon, no? Kinahanglan aduna jud tay adlaw-adlaw nga pag-ehersisyo. Ang advice sa mga eksperto, at least aim 30 minutes of exercise every day. So may gusto nga nimo nga exercise, pwede walking, pwede jogging, pwede running, or even a brisk walking, or bisan na pag-bike, no? Kini nga cycling, mga katropa, kung dool kagdagat, ang paglangoy-langoy, usapon na sa pinakanindot nga ehersisyo, mga katropa. Dako kayo nag-ikatabang sa atuwa gayong gitawag nga blood circulation. Especially, take note, kining gitawag na itong HDL. What is HDL? It is good cholesterol. Ang good cholesterol, kinidiay mo taas ang iyahang level sa panahon nga ikaw gayod nag-ehersisyo. Ay, asa ka na. Bisan di agwa kay gipang inom din ha nga mga tabletas, pero kung mag-ehersisyo ka, pwede di ay nimo mapataas ang imuhang good cholesterol, mga katropa. Amo nang sugdi na ninyo, no? Ugma or karon pagsugod na mag-ehersisyo tungod kay kini adunay dakong ikatabang, mga katropa. Quit smoking. Kung ikaw hilig manigarilyo, limitahin na kini hangtod maundangan. Di po pwede nga undangan dayon, no? Tungod kay aduna po na mahitabo sa lawas, no? Aduna po na reaksyon. So ang gina-advise, hinay-hinay, gradually, limitahin, no? Step by step, mga katropa. Hangtod makainin mo sa mong kagalingon nga undangan na jod, no? Tungod kay ang sigarilyo, aduna dyan ay dakong impact mahitungod gayod sa ato ang arterya, sa ato ang blood circulation. And syempre, maka-improve usab ang pag-undang sa gitawag na itong sigarilyo sa pagtaas gayod sa good cholesterol diha sa ato ang lawas, mga katropa. Malikayan ang pagkasakit gayod, no, sa kasing-kasing. Limit alcohol intake, kauban dyan na sila kung hilig po ka, muinom og mga ilim nun. Mas maayo, limitahe kini. Hangtod maundangan, hilabi na tungod kay ang pagbalanse sa cholesterol, usa kini kakalihukan pinaagi sa ato ang atay. Unsa may mas maapektuhan kung kita mo inom? Syempre ang ato ang atay. Mo na kung di ka mohunong sa pag-inom, tuwa apektuhan jud na ang atay, hangtod dili ma-resolve or ma-resolve ang pagka problema sa cholesterol level, ha? So imo ang hinahinayon lang gud, step by step ay pod kalita. Kini bitaw ato ang health information din, wa man tagaingon pod nga diha-diha dayon, undangi likayen ninyo ni, ha. Okay, dili pod ta hipokrito, mga katropa. Ang ato lamang is to educate, no, and give health info sa ato ang mga katropa. Og it's up to them kung ilahabang nga sundon. But I highly advise, step by step, mga katropa, gradually. I know, kung inyo aning himuon, especially to those people nga din adunay problema sa ilang cholesterol level, aduna dyan nida kong improvement, mga katropa. Pangtulong advice sa atong mga eksperto, medical and prescription treatments. Kung ang lifestyle modification, no, dili igo para gayod mahimong balanse ang cholesterol level, aduna po'y mga advices ang ato ang mga medical doctor, no? Na sila pang advice sa inyo, pang reseta sa inyo, no? Gani ang uban ng mga pasyente na ito, nga din mo ato sa clinic, na naman na sila mga maintenance ang uban, no? Na sila pang inom para sa ilahang mga cholesterol. And that is the advice, no, of some of the medical doctors. Pero kung gusto po tamo saway og mga natural way, natay mga food supplement nga din gina-advise, no, para mutabang, para mabalansi ang cholesterol level and improve liver function. Number one nga gina-advise na to, kining gitawag na to flaxseed oil. Kinsay nakaila sa flaxseed oil? Ang flaxseed oil, sagana kini sa omega-3 fatty acids, which is very essential Diha gayod sa ato ang blood circulation, especially nining gitawag datog eliminating excess of fats. Usa sa gikinahanglan kini gayong omega 3 fatty acids, mga katropa. That is why flaxseed oil, one of the best food supplement nga atuaga yung ginapainom, gina-advise sa atuang mga katropa nga din adunay pagtaas sa ilahang cholesterol level. Duwagat pa dyan na ito o CoQ10. Usagi hapon kini sa makatabang diha gayod sa atuang blood circulation. And lastly, of course, dili na ito mahilimtan ang atuaga yung kaugalingon nga Santon Plus Gold Herbal Capsule. Pwede po dahil, Doc, makatabang ang Santon Plus Gold sa may taas nga cholesterol level? Yes po, mga katropa, ha? Ang Santon Plus Gold, aduna kini spirulina, adunay malunggay, adunay ampalaya, no? Kining tulo, grabe ni ka... tawag ni ini, gitawag ni siya cleansing properties. Grabe ni mo hinlo sa ato ang lawas. Gani, bisag adunay mga samad, no? Maiyahang paugahon. Bisan pag mga kinaraan bitong nga pamaagi, no? Adunay mga samad-samad sa pamanit, labi na kundi naman kayo dagko. Butangan, manganig, dahon, malunggay, maugaman. No? Maayong man ang samad. Hilabi na din na sulod sa lawas, mga katropa. No? Hinungdan nga din adunay pagkadaot tungod sa pagtaas sa pressure, pagtaas sa cholesterol. Ang malunggay, spirulina, o ampalaya, one of the best cleansing properties ang mga katropa nga din muhinlo diha sa agyanan sa dugo. Duwagan pa dyan og bangustin, dako kay ikatabang, and garlic of course, nga nausab sa ato ang Santon Plus Gold ang mga katropa mo. Tabang sa paghinlo sa ato ang agyanan sa dugo, og ilabay ang mga sobrang taba, no, og ang ato ang cholesterol, no, especially kini mga bad cholesterol, pagatanggalo na dinha gayod sa agianan sa ato ang dugo, mga katropa. Maunay ginahimo sa ato agayong gitawag nga Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kauban sa Santon Vitamin C, mutabang kini para gayod ma-detoxify ang lawas ug mahimong ipauswag ang kalihukan gayod sa ato ang atay. Maunay pinakanindot, no, sa gitawag datog mga natural way of remedies. Tungod kay maliban sa gitanggal na to ang pinakaugat sa balatian, ato apang ginapauswag ang kalihukan sa major organs nga mao'y responsible ni anak nga kalihukan. Sa atuang atay, ginatabangan kini pinaagi sa pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ug akong giawagan tanan, no, sa mga katropa nga din naminaw karon. Kung aduna man jud moy pagka problema din ha sa inyong cholesterol level ug dugay na, ninyo na nga problema, bisitaha ang Yes to Health Clinic. No, tungod kay aduna usab kita specific nga mga program nga diin atong ginahimo, atong gina-advise, ginatudlo sa matag pasyente nga nag-aato sa atong Yes to Health Clinic nga diin by God's grace and help, no. Dako kay ikatabang kini, mga katropa, para gayud mabalanse ang cholesterol level, matangtang ang mga taba sa lawas ug mahimo gayong himsog usab ang nagluya nga atay. No? So, bisitahan lamang ang Yes to Health Clinic, mga katropa, asa man ka nga lugar. Adun na kita yung tulo ka branches din higayod sa Davao Region. No? Kung ikaw ana sa Tago, mga katropa, ang ato ang Yes to Health Clinic, ha, anaata din hinimutang sa M Central Building. Tapad na sa mismong building ng Mr. DIY Public Market. Mauna ang pinaka-landmark na ito, no? O, dako kayo ng Mr. DIY, mga katropas, palingki. Tapad niya na, maugayod ang ato ang Yes to Health Clinic. Mabasa ninyo rin na, Yes to Health Wellness and Pharmacy Tagum Branch. Abrido ka na, matag Domingo, hangtod Barnes, alas 7 sa buntag, hangtod alas 5 gayod, alas 8 sa hapon, no? Okay, ang ato ang Tago branch, maukini ang branch din sa Davao Region, nga diin mas gipataas ang iyahang oras, no, sa serbisyo, mga katropa, tungon kay mas gipasayo ang pag-abri o mas gipadugay ang pagsarado. Para panigurado, no, kining mga katropa na ito, nga mga lagyo-lagyo ang lugar, no, mga taga Davao de Oro, Davao Oriental, no, unya mga taga Hilabinag, mga lagyo-lagyo, kaya narabo sa'yo maabot mga taga Compostela, no, nagani mga taga Agusan maabot, mga katropa. So atong gihimo, atong gipataas-taas ang ato ang oras sa abrido, para gayud mas mataas ang oras sa paghatod kaninyo og serbisyo, no. So alas 7 sa buntag, taman alas 8 sa gabi, mao kana ang ato ang oras nga din abrido ang ato ang klinika. Unya nga to ang schedule for check-up and consultation. Nga din ako makipaghimamat nga na kaninyo. Matag-adlong Barkoles, Webes, Bernes, o adlong Domingo, ha? Mao ka na atong schedule, dinigayad sa tago mga katropa. Ana ata dinhi sa M Central Building, Ganti Road, Magugpo East mga katropa. Sa mga taga Davao, Cellpol Building door number 3 besides sa Tago Mag Cooperative, and then sa mga taga Mati, ana ata sa A Square Building ubos sa bagong building po ng Pag-ibig Fund. Or you can contact us no sa ato agayin text line number na 0909 17 62844, no, para gayod sa further inquiries, no, if you have concern, na pwede ka mo din na mo contact ang mga katropa. Oras na to, alauna 17 na, and diha nagtapos ang atuang series topic about cholesterol. I hope and I pray na bless ang tanan in a very simple way and a very simple techniques nga pwede natong himuon, no, to manage our cholesterol. Dili lang ang cholesterol, no, especially the fats in our body, tungod kay aduna giday dakong ika problema sa atoang blood circulation. Take note, if we have blood circulation problem, sunod niya na hypertension, sunod hana heart disease. Kung di pa dyan mahatagan o pagtagad, pwede ka magka-stroke ang mga katropa, na? So, kinahanglan hatagi ang pagtagad, hilabi nagnakita na nimo, o aduna dyan kay test, nga din dili normal ang imuhang cholesterol, hatagi din ang pagtagad ang mga katropa. Alauna, 18 na. Og bago ta muhuman ini atong programa mga katropa, atusang pahatagan o pagtagad, kinipipilan ka mga nagpadala sa ilahang mga pangutana. No, from 9 to 1, Dok, unsay maayo himuon sa dunggan nga gasakit? Nagsugod ra ni aging bulan, Dok. Salamat sa pagtubag. Nagsakit ang dunggan. No, oy, sa mga nagasakit ang dunggan, na mas maayo magpa-check taon dayon mo. Kaya na mo paglangan din ha, kabasig na infeksyon na nasulod taon. O, gidadala ra ninyo, kaabin nyo mawala rapod. O, kinamang ko yung mga panghitabo po din na nausahay nga din magsakit ang dunggan, pasagdan lang. Nya, mawala na po pipila ka adlaw, no? Pero kung wagay nawala, hilabi na kayo sa ato ang texter ni Agi Pang Bulan, ay nako po, mas mayo magpa-check up na dayon, ha? O, kay basig tao na na infection sulod, edi mas na kong problema noon, no? So, hatagig pagtagad, pagpa-check up dayon na sir or ma'am sa ato ang texter. And then, unsay mayo himuon, ang ikatambag na ko humansan magpa-check up or samtang hulat sa schedule nga magpa-check up, likay sa ining pipila ka mga pagkaon tungod kay kini makapasamot sa imuhang kondisyon. Hilabi na kung aduna kay gibati nga pagsakit mismo sa imuhang dunggan, likay ang sobra sa asin. No, kay kung hilig ka og mga parat nga mga pagkaon, makapasamot na sa inflammation. No, kay sa imuhang kondisyon manggod nga din adunay pagsakit sa dunggan, I'm pretty sure nga din aduna na inflammation diha sulod sa imuhang dunggan. Wata na sayod due to infection na ba, or basic aduna man lay irritation diha gayud sa mga inner ear, no, diha sa imong pinakasulod nga dunggan mga katropa, and it will result inflammation. That is why avoid the salty foods, no? Tungod kay kining sobra sa asin, grabe na makapasamot, no, sa gitawag na tog inflammation or paghubag. So imo nang likayan, and then ikaduha, likay pugas mga pagkaon nga sa ganas bakterya. Amo ni pinakabantayanan sa mga tawo nga din adunay pagsakit sa ilahang dunggan. Likay anang mga pagkaon nga sa ganas sa bakterya. Unsa man ni pagkaon redox nga sa ganas sa bakterya? No, sa among pagtuon, ginapalikay namo kining pagkaon og mga isda. Ilabi na kining bulad og ginamos. Manay pinakabawal sa taong adunay gitawag nato nga pagsakit sa ilahang dunggan. Obserba rin ninyo, no? Unya, ikatulo, ang paglikay sa mga tamis nga dili natural. Moro ni ang pinakabawal sa mga taong adunay gayo pagsakit sa ilahang dunggan, especially kung mapatanasayod kung unsagit ang hinungdan ngano nagsakit ang imuhang dunggan, ha? Unya, sadang imuhan na ng nalikayan, pansamantala, pwede po nimo ni mainom or magamit or mahimo sa inyuhang panimalay. Pag-inom o kalamansi with onion. Bumbay, na? Pulo ka kalamansi o tunga sa bumbay, regular signs. Imuhang tadaron pino ang bumbay, ihalos kalamansi. Pag-inom ana every 9 a.m. and 3 p.m. for 1 week. Dako nag-ikatabang, no? For antibacterial. Para gayo da dili mo kailap hilabi na kung caused by bacteria kanang pagsakit sa imuhang dunggan, ha. So imuhan ang himuon, ma'am or sir, sa atwa gayong texter. Unya kung dunay butika nga duol sa inyong lugar, pangitaa ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Okay, ang Santon Plus Gold taas kay nag-ikatabang hilabi na sa kondisyon nga din adunay inflammation o kung kana ba hinungdan sa gitawag na itong infection sa bakterya or virus ba, mas maayo pag-inom og Santon Plus Gold and Herbal Capsule. Okay, ito ang natural antibiotic, no? So, ay, no? 2 capsule, 2 times a day, 30 minutes after meal. And kung doon na kay result sa imuhang test, nga din gipahimo, di sa imuhang dunggan, pwede po ka bisita ang Yes to Healthy Clinic. Ha? Tungod kay aduna po tayo specific program, specific combination of herbal medicine and a food supplement para gayod niya na nga condition. Hilabi na kung nakita sa result, nga din aduna dyan paghubag, visit our Yes to Healthy Clinic. Wa naman tayo igong oras, mga katropa. Dagan salamat sa mga niuban. Dagan salamat, no, sa mga nagpadala sa ilang mga mensahe. Ugma na usab, mausigap mong stasyon, mausigap mong programa, ang programa The Secret of Health. Kini ang inyong health consultant, si Jenny Druda, kanunay mag-aingon o mag-apahinumdom. Ampingi ang imong lawas o ang imong lawas o mag-aamping ang kanimo. May adlaw tanan and God bless us all.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
2: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
3: Mga katropa, excited!

0: Super exciting!
1: Santon Plus Gold. Ako si Don,
2: saka maestra. Maka-ulcer
1: po. Nag-research ko on sa'y maayo ang nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si mana. Ako na siya kaayong kausmanan. Dili na mo sa kitang akong kuto-kuto.
3: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan nga healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix regular the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix. Murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Ako si Bebe, usaka mangunguma. Tibuok adlaw, jud kong gapainit. Unya magsigi pa jud ko

0: Sulton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sulton Vitamin C.
1: Lupig pa nimo ang scene zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, alam na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone. Tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha. Deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO, Moringa oil, tulok ka high-grade ingredients. Giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
2: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na mi time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya nang hiig og higda. Dili na pud mi active pa.

0: positive mga reviews. So, amog i-try. Wala gyud mi nagmahay. Happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting. Yeah!
1: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
2: Seven Plus Herbal Soap.
3: Yun is galona, senyor citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
2: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panis, mahamis nga kutis. Sexton Plus Herbal Soap.
4: XFM.

0: ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni mo ang hait ka na ba?
3: Mauni ang putol sa inyong kinatao. Mas sobra ka to kiro. Putlon ko ni anumat sa bayang talan.
2: Ayaw!
3: Ayaw!

0: Pak Adam. Lipay ako. Buska ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa X

maing pametasan, way labot ang mga way bantasan. Of course, maing hapon gahapon kaninyong tanan. Maing adlaw sa mga suking tigpaminaw sa X-Rated. Tabi na din sa XFM, so nagkilaing laing lugar. Dili lang sa Visayas, hapit na po daw. Wala, apil na po ang Mindanao. Kaniswa tampo nga itong hatagan sa pagtagad karon. Gikan kini sa usa ka lalaki nga taga San Remio, Cebu. Atong itago ang pangalan sa Johnny, 28 anyos, Minyo. Ang problema may tungod kini sa kahimtang niya karon. Ngabot pa sa bot niya. Naa siya nabuhat. O kinahanglag tambag tanawan lagi. Ang aming mga problema. Wala ka ni mga katropa, ug sa mga naminaw karon sa laing-laing dapit. Hinaut ko nga inyong taga ano pagtagad. Ubanan. Usalo-saluhan kini yang hisgutanan nga atong giuluhan og inkanto.

0: tumense mo sa akin. Pero napawara ang tanan.
1: Pero tao lang ko. Makasa.
0: Sakit kay imkibuhat na ako, Danny.
1: Sorry kayo, ha? Sorry sa kung... sa kung nabuhat ni mga sa... Nagkahimo ko sa pagpakabuan sa lain. O, nagkapamabdos pa.

0: Musa? Milarga si Edna?
1: Obay, hindi ko na niya maantos sa imong kibuhat. Mamatay ko na siya kung magpabilin siya din eh. Mamayantos sa siyudad. Mayantos sa Cebu. Uy, kanusama niyo yung kasal ni Layla?
0: Mapanasabot na mo, bay. Mahal to pa may sa'yo maginikanan, umang.

0: Bay, naku sinisagi ko sa akong gihimo ni Edna.
1: Bay!
0: Labon to na ako siya. Pero, nakasalagod ko.
1: Bay, karoon kay, kaslurong naman ka, kung may maabot naman kang anak, ipokus na lang din muna huna ang ito sa imong pamilya. Ay, nabasigin ko na huna ni Edna.
0: Buddy,

0: Hilom na ha. Wak para ba si mama ni mo? Pa.
1: Ikaw gusto mo siyang anak?
0: Wala gibay?
1: Ya, sorry feelings ko ni mo nga papa lagi ka.
0: Ay, way kabutangan sa kong kalipay bay. Wala gibay ako sa langit.

0: sige, ingon ni ini Dani. Sugat lang sa nag-inan pa kong 18. Naingon ako ni ini. Magsige, sakit ang akong tiyan. O gantod karo nga matching ko na lang ko. Magsige, gabog sakit ang akong tiyan.
1: Gano'n man na? Kusa man, mo na nag-ipatanaw sa doktor?
0: Gipabinisaya na rin ako sa una. O may ingon nga, doon ako na nagkagusto na ko nga. Nga di ingon na to. O ang maong di ingon na to, doon ay uyab.

0: Naluoy ko sa akong asawa. Tuwad kay, may daot gid siya. Labi na kung magmulo siya sa iyang tiyan. Na problema ko og naglibog ko kung unsa man akong buhaton o unsa maghitinuod o hinungdan ining iyang mga gipamulo. O gonya, maokin niyang nahitapo.
1: Bay, nausok ko sila mo? May hugo man sa'yo?
2: Maulagi, bay?
1: Ano siya may sakit?
2: Tungo sa dilingon ato, ano?

0: sabi akong buhaton ani? Ha? Bakit kwarta ka ron? Araw na doon ka sa ospital.
1: Sa albularyo. Ipabinisaya na ka.

0: un domani. Allora, quello che mi alvo con Ivo.
1: Vai, vai.
0: Un domani.
1: E uno? Ma la pensi che batti?
0: Mi alvo, mi alvo, mi Laura!
1: Vai.
2: Salamat.
3: Kami kay sa kumang paulit din ni Sato. May ako na ibawaan nga namatay ng imong asawa.
2: Mau lagi?
3: Sige ha. Mudulo na ako sa lungon.

0: apin. Sukat sa paggawa sa akong asawa. Sa iyong paminaw, bay. Unsay akong buhaton.
1: Bay, pala pa yung pangatanon, oh. Nangita mo, bay, yung maghigugmaon.
0: Unya, padawat ka anak ko na doon na naman ko'y anak.
1: Malay na to. Kung tinawag mahal ni mo ang mga babae, aw, makidawat kina siya ni mo.
0: Bay.

0: Idagat lang.
1: Dani! Naunsa mong ka, oy! Nga namang gunit man ka. Usa na ikasulti sa makakita na to. Magbatang ko ng respeto, good? Wa tay relasyon. Mong ayaw pa

0: sa metamos una. Kinahamuli ko kagibay, mintas milipad na siya sa iyong trabaho sa Cebu. Balitaan ako, 2 weeks na siya din sa iyong pagbakasyon. Ma'am, so tigisin gibati niya.
1: Murag, kulit na siguro ba'y nga dawaton ko niya? Ang kisakit kayo ang akong gibuhat niya kaniya ito. Huwag ka to lang, gusto lang ako makiksulti niya. Saan ko nagsuko mo siya nako?
0: May suwiyan lang, good. Ipasalig niya ang tanang pasalig. Kung mahimo, mulhod kasi matubangan. Buhatan na. Huwag ka mo sa pagsuway.
1: Bye.

0: XFM.
1: XFM.
2: Si Joel, dili ko katarong tulog, ilan na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. O ako ning giinom matag-adlaw. Tibo jod ang Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Grace, sa una,

0: nga herbal, ug ako gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasakaw og acid ba? Ako gisulayan ang Sampton Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko, gawas lamig siya. Wala pa ganito karangahong acid karon. Tuig na og enjoy sa pag-inom sa Sampton Plus Coffee Mix.
1: Sampton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients: mangosteen, malunggay, ug soya. Sampton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sampton Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Hey, I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto na Sampton Vitamin C. Ang sukad na nigamit ko ani nga product, ang akong immune system ni ligpon, pandemic man taron, iawag na ko ang tanan.

0: kanunay gumikan ani nga bay kami. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
2: Check.
1: Vision X Plus?
2: Check.
1: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Ano na kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa namang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang gipakusog nga vitamin D3, usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
4: Mapalit na sa mga butika.
1: Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Samsung Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Samsung

0: Pica. XFM.
1: Ora sa XFM Cebu Philippine Standard Time 2:12. Oh no, it's 2:11. 2:11 in the afternoon sa programang X-Rated. And yes, open na nga itong linya sa ito mga advices and solution sa ito ang sender today. Oh, usapang inkanto. Ang daming tanong. Ang daming tanong. Ang dami. Ikaw, naniniwala ka ba?
2: Hello? Paki-uli po ng tanong po.
1: Uy, ano yung akong guest din yung uy?
2: Hello, hello, hello.
1: Nako'y guest din niya po. Okay man to, pero karon ang may sunod nga guest, pero di naman yung okay.
2: Paki-uli po ng tanong po. Hello, wala di kayo, Mike.
1: Ha?
2: Ito, Mike.
1: Uy, madungog mga nito ka din. Iyan, madungog mong kaugalingan. Ayan, ana gini basta live. Ay, kaya kita magkasinabot una. Daghan ka siya pangutana, dear Riniel, actually. Pa-cute, nagsugod. Basta, imo yung pakitaan nga, imo yung iso-iluso ko ng camera mo. Pa-cute din siya dayon. Anyway, daghan ka siya pangutana, Riniel.
2: Kasi po, di ato kabagon.
1: Ha?
2: Unsa to?
1: Ay, andam nga motobag.
2: Oh, tobagon ako.
1: Sige, andam siya motobag. Kani kung ganahan. Ang pangutana, Ron Riniel, nakamutuo ba kag-inkanto?
2: Moto magay ko nga gi-ghost ko niya sa nga tao pa na kanto na noon.
1: Ito no.
2: Okay.
1: Sa ka uy, okay ra ka din ha? Si imo kasi mi kuot. Takay kuot.
2: Ay, ako mang gibilin good. Alam akong gibilin.
1: Ibilin pwede yeah. Din. Asan gibuta?
2: Sa ko parador.
1: Ah, niya.
2: Oh, gipotos na ko niya, gibot niya na ko ganang fragile.
1: Ako
2: yung buto siya, but yan ako fragile.
1: Pwede din na mabilin-bilin di ay.
2: Sige pa ko ga-record.
1: First what? Time.
2: Wala din siya naka-record.
1: Anyway, ang atong istorya karon usapang inkanto. Oo, mutuog kag-inkanto?
2: Well, kuan man ko ka ng province of Sikihor.
1: Oh, yan.
2: Taga Sikihor man siya ko mo ng kamong mga tao nga magbogal-bogal kang DJ RC kana magjet-chat ka nang katubag ko na gi-post sa TikTok.
1: Ano ingon nga nag mag nag kuan man daw siya nagpalpal man daw sa in a peaceful way.
2: In a peaceful way.
1: No, they can ang
2: unsa kay feeling nung nga magpalpal in a peaceful way?
1: Ambot lang ikaw la ka try.
2: Parang diloli ko ato.
1: Oo, nag-message sa ako. Ano mo yung nag-message ako? Ang salamat daw nga nag-live daw ko. Gimingaw na daw siya kay tungod doon ako, makapalpal in a peaceful way daw.
2: Kuya mo, ano, no?
1: Ano, shock gani ko. Murag, nakaala ko ba nga, mo ba ni charity? Mo ba ni pagtabang sa katabang? Mo na ba ni?
2: So, imo na, ano na lang nakatabang ka?
1: Oo, oh, ano na.
2: Nakabuan ka, kanan naka... Palipay ka in a peaceful way. Diba? Nakapalipay in a peaceful way.
1: As much as peaceful siya. Pero sobraan sad mo hawa. Pag ganit ko gahubuan na ako mga picture diya sa social media. Ako mga picture diya kay mga... Kuan pa na medyo... Demure pa na... Yaka mo ko. Sige na mo ko. And then ha.
2: Ito. Ano ba na?
1: Ay na siya problema gigay siya karon si Koan si Danny. Oo. Kam nangutana na siya kung tinuod ba daw nga gipadautan ang iyang asawa. Kamo di mga katropa, nakatry mo mga inana nga mga gipadautan, gipatakdan, gibarang,
2: nakuy ko ana
1: ako. Inkanto, nabuyagan.
2: Nakuy silingan yun ana, nabuyagan siya.
1: Wait lang. Unsa?
2: Nabuyagan jud siya.
1: Ngano may?
2: Kuan, way back 1800.
1: Uy, wait lang. Ay.
2: May tao ka nang nakuan siya ka nang kato na pa sila sa Aznar.
1: Oh.
2: Oh, niya. before nagibuhat ang kanang kuan dorm apartment chuchu dira sa Aznarke, najini ka nang kuan mga lumulupyo ng mga tao. Oo niya. May tawaan niya siya ka nang nagkuan siya ka nang unsa taga na uy ka nang nanghi siya. Ikan sila gabasket naman ni ka nang murag space dito no anak. Ika siya nagbasket niya. Kay unman daw kay siya, so nanghi siya sa kanang dako kayo nga puno.
1: Dakong kahoy, ano?
2: Dakong kahoy.
1: Oo. Oh, oh.
2: Dakong kahoy niya.
1: Yeah, man.
2: Muto pagagabi.
1: May bawat akong balahibo, oh.
2: Legit. Legit niya, ay, legit.
1: Ba? Oh, tatawa.
2: Wala, ni bawat siya yung balahibo. Asa daw? Ni bawat yung balahibo, eh. Legit, legit niya. Muto paghuman, anak, kay ni burot ihang tiyan. Buwa na siya kahi.
1: Yeah.
2: Buwa dyan siya kahi, like, for 2 days, ana.
1: Oo, oo, oo.
2: Buto, wala dyan ka ng findings ang doktor. Buto, ipangutan na siya, asa mo dyan ka last nangihi? Dito man dyan daw sa tanong.
1: Niana ang doktor, ako tanas siya.
2: Ayan! Niana yung mama nga, asa di ka last nangihi?
1: Ano? Oh, ano. Ay, basi nagduda na, nagduda.
2: Oh, nagduda na. Kaya nagpatambal na naman dyan sila. Muto ni Chika siya dito. After doon, nagbasket nila dito, doon siya lasang sa dako kayo nga tanong.
1: Yeah.
2: Dako nga kahoy.
1: Yeah.
2: Muto, nangay siya pasaylo. Nangay siya pasaylo. Muto, pag human anak kay, nakaihi siya.

0: Okay lang yung sorial ka nangungo, no?
1: Wala to?
0: Well, nangayon siya pasaylo atong account ka na dili na niya usbon. Nga ka nang kuan mo to pagpila ka oras kinakaihi dyan siya like legit.
1: Ah. Mm. That's a good share.
0: Mao na magtabi-tabi dyan taon na tamo kuan, no? Patakag pangihi, ana.
1: Tabi-tabi po.
0: Tabi-tabi po. Mangihi ko, manangihi dyan ka.
1: Ikaw, Doc JJ, pag mangihi ka, manangihi po ba ka? Di na?
0: Ay, sa CR man na siya.
1: Yun, namo ko'y kailabi nga pag mangihi, kay mo gunit sa baso ngayon, taga. O, nakikailay nana. O, itagay man eh. Nakikailay nana.
0: Wala ko'y kailay nana.
1: Ay, inana. Feel ako wala siya kailangan naman. Siya man to.
0: Ay.
1: O, pag mangihi, pag makigtagay, gani mo ha.
2: Ay.
1: Ay, oo. Ay. Ay. Asama ka sa bot. Kanang, delikado mong good na. Kaya pag pangihi mong good, pag gunitan mong good na, ana, lungihi. Niyo, muagi pa mong guna diri. Muhapit. Ihi ba? So nabasa ni, pag gunit sa ice.
0: Agay.
1: Ay,
0: well, it's normal.
1: Ano?
0: Normal.
1: Kaya na, maliit na bagay naman daw na Doc DJ. Kinaon niya.
0: Normal. Normal karan ako ha.

0: naman.
1: Ay,
0: tanaw man ka.
1: An airplane. Inasa na din si Neil Antonio kakaraan sa kanta. Nabaday. Kana ang ko ay ang color na natin ko.
0: Na di color di.
1: Hello my apple.
2: Na di color.
1: Hello.
3: Yes. Yes, hello. Isang magandang.
1: Magandang chinita. Hello sa imo, Hadia Marvin, all the way from Davao City. Ikaw mo to ba kag inkanto o dili?
3: Ah, gusto ko no tuo mo ko anak, pero ang kapero biya dapat yung tapo. Aba sa akto sa sinya na dapat yung tapo. Okay, pakita niya para sigurado magidto. Na inkanto mo gid oi, kay pakit yung bayan. Eh, wala ka malo ba? Basig natin sa pizza ng colon cancer. Gusto ko kong tanti yan. Mas nindi ko magiging doon. At yung kachan niya, ang pang sumuto, hindi ang pang sabi ko bilirin. Ako? Well, did you
1: actually?
0: Actually, ka nang nag-overthink siya sa imong gisulti.
3: Ano ba? Overthink na siya sa taaring niya.
1: Pero kailan siya?
2: Kailan siya na po?
0: I'm very happy you know me. May kayo ko.
1: Sige, taas Davao.
0: Ay, taga Davao siya.
1: Madungog banta sa Mindanao. Sa Ramos po, sa Tungkuan, admin sa barangay ka.
4: Ito na miya ay.
1: Yung sa'yo ba ingon mo sa giingon ni Marvin? Usma ko din mag-ingon, Marvin. Gawin din siya na
0: mina. Hinay-hinay kayo yung tingo. Pwede kong uso.
3: Yes, rin yun.
1: Ala?
0: Ago, sabi.
1: Ala, marag kag... Ala? Paaguon ka niya, Marvin. Marag gusto siya makatilaw sa imuhang pilit nga ago.
0: Asa, Dobby? Ago, sabi.
1: Nihunat siya,
0: eh. Nihunat pala siya.
1: Ala?
0: Huwag nang init, mang kuwi. Nang init, mang kuwi?
1: Nang init siya, Marvin. Dabi na. Hello, oh, nang init yun siya.
0: Nang init ko.
1: Uy, nang init yun.
0: Gusto ko nang init ko, Andrea, pero nang init ko.
1: Pagkadungog niya sa imong ago.
0: Wait, sabi, ako nang init yun ko.
1: Na?
0: Ah, Marvin.
3: Kung nang init man na.
1: Anyway, balikan na to tong letter sender kay kanang ko ay na naani siya ana siya oh. Kato ba daw nahitabo sa yung asawa, tinuod ba daw to nga nakasala daw siya sa dili ingon nato.
3: Ano siguro sa kuha, no? Kaya yung nakasala mo dito siya, siyempre, nagpa... Masaya naman doon siya, hindi na ito mo. Mawala na ang dato. Pero kay... Karoon ko, sige, magsige, nagsakit. Ang tanted siya nga, namiyong na siya. Hindi na ilagin ito nga na, hindi na ilagin ito na inkanto mo, Jay.
1: Ano na
3: ito?
1: Paminaw ni mo, di na ito inkanto niya. Wala po nilagi pa daw ospital. Anak kaya siya diri, oh, kung nadada pa daw niya sa hospital, pa, posible pa daw mabuhi ba daw to karon, hangtod karon.
3: Uy, anak yun ni Jessica.
1: Oo, oh, ano nga sa dinagi pa daw eh.
3: Kung dapat po sa hospital, posible pa nga, mabuhi na to. Kaya siyempre, makita dito si Pista na to.
1: Ma-examine, ma-laboratory.
3: Oo. Umiingon naman siya ni Jessica.
1: Parehas ni.
3: Hindi lang magkutuloy. Dapat lang magkutuloy ng mga nagamoy tabang
1: kumagutuloy. Tinuod. Ayan. Putol-putol ka, Marvin. Putol-putol ka, Marvin.
0: Ano naman yan eh?
3: Tala.
1: Okay na, sige. Usmi, birahi daan, birahi.
3: Kung... Kaya nag-uban pa ang sila kapit na. Ako naman niya. Kapasagdan lang niya. Paano na lang. Pawatog lang din niya ang pura. I-focus na lang niya sa iyo. Hindi na lang siya magkura kung ano. Ito yung egg dati nga yung kapasakitan. Siyempre, ang kato yung egg na yung kita, hindi na yung tumudawit kasi nga, hindi yan naman yung kapasakitan. Ito ko na yung kapasakitan.
1: Tama. Taka, radyo ka, Dani, di na kadawato na nang ipasakitan na niya. Diba? Ay. Bad. Beta. Ay. Relax lang.
0: Okay na. Relax lang diha.
1: Inhale.
0: Relax si gamay.
1: Inhale. Exhale.
0: Dito.
1: Oh, lami. Lami at pami.
0: Lami as.
1: Lami at paminaon niya. Ay. Anyway, thank you kaayo Marvin. Naka shout out.
3: Thank you. Last year, si Ansa po din ako si Juan. Si Akin Brady at si Miss Gina. Ang mga, ang katong mga dating, ano na lang, wag, kumusta ba sila? Kay James Kent, kay James. Kumusta lang yung staff ko na. Kasi ka sa Juan, kay Renial.
0: May hapon, Marvin.
1: Alo, uy.
0: Alo. Magkita-kita ang tata sa Davao, Marvin.
3: Kung ubato ka, kita ba siya kagaling niya lang.
0: Araunti ka, Marvin. Ipadong ka ko sa personal sa imong agu, Marvin.
1: Si pata ninyo ay Marvin, katropa mo.
2: Exciting.
0: How shall we?
1: Inani mo mga ganahang mga kuwento ka ng all out to dapay.
0: Kanang mo na siya kag naka-turbo ba?
1: Oo, oh, muna kag naka-turbo niya, nakatunog ka o... Etas. Oo, bitaw uy nakatumar og turbo in ato ang tingog. Ano ba?
0: To looking to dodge pa kanang mura na jugway ugma.
1: Umrag na ipit-ipit na ba? Open ya pa tong linya ha. Tanawag er mo din ha. Anak.
0: I-check ka ni mo atong kuan. Namdi. Mutuo ka ng mga engkanto.
1: Mutuo ko! Uy, na ako'y chika.
0: Ano sa may chika niyo?
1: Niha. Ado na yung sa kadlaw.
0: Bagyo ron?
1: Ayaw. Ay. Padoon ko sa kuya.
0: Ayaw.
1: Ado na yung sa kadlaw. Musaw pang adlaw. Itabo ng kangit-ngit. Ana ang oras. Samtang ako nagpadulong sa usa ka balay. Kami lang namuyo. Walay laing tao anang panahon na Renial. Ado na may trabaho, mataghapon na kinahanglan na mo ipa-on ang mga suga sa palibot. Nagpuyo mi sa usa ka property.
0: Barrio.
1: Pero ang among bahay tunga sa 5 hektaryas. Kung diin adunay karaang simbahan. Adunay karaang balay. Sa kapribado nga... Lili.
0: Some
1: property. Wala ay namuyo dito rin yal kung kami lang. Matag hapon, bago mo tungtong ang alas 6. Mabugnaw ang hangin sa palibot. Ngit-ngit o walaing tao ni anang panahon na tungod ang akong ginikanan anaasa. Anaasa ka kagumahan. Ang akong inahan nagpalawag sa baboy. Samtang ako, padong sa akong trabaho mataghapon nga pagpasuga sa mga suga. Samtang naglakaw ko padulong sa kung diin asa ang plangka. Nga naa nakabutang o nahimutang sa punuan nga naputol nga doon na nay guardhouse. Nakita na kong isa kababahe. Natingala ako tungod kay ang babae.
4: Nahay lagay.
1: Ang babae nga akong gisampit, dili mulingi.
4: Uy.
1: Te! Te! Naalagi ka dira! Nagusa ka diya, te! Wa siya nilingi rin yan. Naglakaw siya. Paubos nga to sa hagdanan kung diin ana ang mga bakanting kwarto. Samtang ako siyang gisundan. Natingala ako, Riniel. Samtang ako siyang gisundan o paglantaw. Kauban sa akunda nga flashlight. Ako siyang giflashlightan gikan sa ulo hangtod sa iyang tiil. Dito na ko nakita na ang babae. Ang babae naglutaw sa hangin. Sa kakurat na ko, Riniel, nabuhian na ko ang flashlight ug ni kaging. Wa ko kalihok, Riniel. Pagbukas ako mga mata gikan sa pagpiyong sa kahadlok. Wa na nako nakita ang babae ug nadungog nako ang kusog nga sakit sa usa ka babae. Na akong experience. Ngayon sila
4: kayo. Ipagsyagit kini, unsa man ka?
1: Syagit ko, dito na ako, nakadagang na ako.
0: O sa'yo, syagit na nani?
1: Ay! Diliin, Ana. Tagning ka, ayun niya. Syagit nga nang kanang mura siya o giunsa.
4: Ah, kanang... Ana ang syagit?
1: Dili siya. Dili siya ito.
4: Unsa di ay? Unsa man niya siya? Kanawara mo ka siya giunsa?
1: Dili ina na nga unsa? Anong unsa mga nahadlok?
4: Ah, wala. Ina na ka siya git?
1: I don't know that caller yet, Doc JJ. Oh, hello. Ay, hapon. Ay, hapon yun sa ni.
5: Si Fatima di ay ni from Mako Davao di
1: o. Oy, Mako, hello. Katultol kag lapu-lapu sa Mako.
5: Yes.
1: Ah, di ako naminyo sa una.
4: Ay,
5: alay. Ano po lang ko rin ang
1: nabasin. Tignan ako masunod. Ay, matrending na po ni maungkat na po mga kagahapon. Hello, Fatima, all the way from Mako Davao de Oro. Mutuo ka o ganang kuan, Fatima?
4: Inkanto.
5: Inkanto?
1: Oo. Ah, mura man yung inkanto kung kauban po. Oo.
4: Kay puti. Ay, katawa, Fatima. Sorry.
1: Shoutout dito sa Mako di ay, Mako Davao de Oro. Ayan. Matuo ka, na nakakita, naka-experience, nakagsama, ana.
5: Wala po ko ka-experience, ana, yung kanto ni Diyo.
1: Ay, wala pa.
4: Mano man. In.
1: Fatima.
5: Puta mo,
4: ay, plima man.
1: Kuya. Kuya, oy.
0: Problema to, problema.
1: Fatima, wala pa kaka-experience sama ni Ana? Kung wala pa kaka-experience, Fatima. Unya sa pagtulog mo. Unya sa pagtulog mo, Fatima. Makauban mo ako.
6: Ano? Nakusali akong ungo. Dili mo naman.
0: Napiit. Napiit. Dali mo.
1: Ang ungo maka nagsilandaan. Kinaipit. Wala. Uy, parang nakautot nga. Murag, kalibanga. Manguro ni siya. Oy. Pero wala, siya ka-try? Uy, uy. Kapoy ko, Fatima. Ikapoy ko sa ungkauban dili sa akong programa, Fatima. Uy. Nalingaw ra mo dira? Makalingaw ra siya? Ganahan mo nga madungog sa adlaw-adlaw?
5: Oh, ganahan kay ko.
1: Oh, ganahan. Oh,
0: salamat kay Fatima. Salamat, salamat, salamat.
1: Ay, oh, sige kay makauli mo. Uli. Taga, ano man ko, taga Mindanao ra man sa'yo. Na di ako, okay. Di ako nahigugma sa una.
0: Nahigugma o nabuang.
1: Ano, grabe sa. Grabe po. Anyway, unsa may matambag ni mo kay Danny?
5: Ang akong matambag kay Danny. Maghubo na lang siya eh.
1: Bitawsad. Yaka tong iyang asawa nga, ingon siya nga. Nga, paminaw niya, gidautan ba daw to? Paminaw ni mo?
5: Gidautan, kay, siguro po kay...
1: Wala po tayo yung kwan.
5: Mausad no. Taka-secure, buro na yung magana.
1: Uy, taka-secure ba niya akong kauba? Taka-secure ba niya si Rinyan?
0: Yes, I'm from the province of Sikihor.
5: Ano sa Sikihor?
0: Sa Sabang.
5: Ah, Sabang.
1: Taka-secure po ka?
5: Dili, uy.
1: Ay, abi ko taga-Sikihor. Anyway, paminaw ni mo, kung iyang gida sa ospital iyang asawa, itong unang asawa, possible ba ito mamaayo?
5: Possible, oy, kay kuan. Kung magkuan ng siya, matilang sa albularyo.
1: Diba no? Dapat din, no? Ang betaw. Ay, naku, lahi mag-good tao ka ng mga kuan good, mga ideal good, so who knows, unsay mga plano sa... No?
5: Okay, kung dili sa makuan sa doktor,
1: patambal, siya minisaya. Ah, true. Salamat ka ay Fatima. Unsa pa may imo ikaingon niya Fatima?
5: Ako lang ikaingon siya na mag-move on na lang yun siya.
1: Dai, move on na lang. Ayaw na lang. Kaya maplano balikan tong si Kuan. Tung iyahang na imong ex sa iyang gipasakitan sa una, kabaga po niyang naungoy. Murag correct, balik-balikan pa niya. Pagkahuman niyang gipasakitan, wala niya gipalamian.
0: Wala to tumarog ko ang turbo.
1: Sapot ko eh. Anyway, thank you Fatima. Nakay pa shoutout niya sa mga ko.
5: Ay, shoutout na lang ko kay Marvin ng Davao.
1: Oh, ayan. Yes. Sa kanan po
5: niya
1: maminaw karon. Ayan. Thank you so much. Dagang salamat sa pagpaminaw, Fatima, all the way from Mako, Davao de Oro. Katropa mo!
5: Exciting!
7: Exciting!
1: Ayan. Si Fatima. Ayan. Meron din nag... Laman din na paminaw na to sa Mako. Layo na ang Mako B. Somewhere down Tagum na siya.
0: Ayan na sa taga-Tagum.
1: Mm-hmm.
0: Shout out din sa mga kabugwas dala sa Tagum City.
1: Ayan. Hello sa inyo ah. May pagpaminaw.
0: Tagum City, Davao.
1: Ayan.
0: Municipality of Davao.
1: Ayan. Ayoy. Municipality naman yung province of Davao Region. Provinces o sa, ano nang, Davao Region.
0: Kung andi ay, suportain ninyo ang kanang kandidata nga nag-represent sa Davao for this upcoming universe, Queen Universe.
1: Ayan. Asa ba na siya?
0: Queen Universe nga held sa Lapu-Lapu City. Ang nag-represent sa Davao kay si
1: Kinsa?
0: Sheila Magpale.
1: Ayan. Sheila Magpale. Anyway, napatay caller diha, Doc DJ. Oh, okay, cancel niya sa ikaw sa may pinakakuan, unsa pa imong advice ani? Ikaw doon, tapang ngayon ito ang advice ani ato ang letter sender. Sa iyang experience, paminaw ni mo, ang iyong hunaw na kay, basta ito gipadautan gini ang kanhing asawa. Kato na matay gani. Paminaw ni mo, gidautan to o aduna gito'y sakit. Kung ilang giduol unta to, mapaayo pa siguro unta to, no? Paminaw ni mo. Wala kay paminaw, no?
0: Ay! Eh. Bye. Bye.
1: Ah, French.
0: French. Bye.
1: Ah, Espanyol. Mamura yung Espanyol. Bonjour, anak.
0: Lami kayo ang pagkaon.
1: Ah, okay. Susugay na ako nakagets, no? Grabe, sad na ako.
0: Alam mo, alam mo. Lami kayo ang pagkaon.
1: Nice. Nya, wak man tanang hisot og pagkaon.
0: Ay, wala di ay.
1: Oo, para man sa antong letter sender. Oh, atong letter sender nga na problema siya ba? Anak.
0: Sige, problema niya. Kana bag problema na niya.
1: Oo, kung gidala ba daw sa doktor, may posibilidad ba daw nga kadto maabuhi pa?
0: Oy.
1: Kaya man wala naman iyang gipanambala niya, wa naayo kay mula gidaw gidautan. Nya, og gidag ospital, so kung napay chance ako na ito kung nasa ospital. Diba?
0: Oo eh. Uy, dapat mag-on naman dito sa ospital o nasa Manambalay.
1: Ano, kung walay ko ang sa ospital, dapat diretso dahin sa...
0: Correct.
1: Kung actually, naman tayo choices. Naman tayo karapat na mamili kung kinsa ato ang dangpan. Pero wala lang ang tatupunto ni gineglect ang part niya. Pwede gid sila unta mo doon sa hospital. Yes.
0: Kato, kay Watakibaw nga, wala day tambal ang Manambalay. Niya naa di tambal sa hospital.
1: Oh, na-hotdog stock
0: ang Manambalay. Kung wala siya ka ng puli-puli, mag-una siya. Sahay ang kanang hospital. Wala day, wala kibawon sa ibuhaton. So, agtukas man ang balay.
1: Ana. Binog mong Reniel?
0: Kapuya ninyo, eh.
1: Kuya, eh.
0: Isa na yung color.
1: Oo. Wala na yung color di, ha?
0: Wala na yung color din, ha?
1: Okay, mo na yung tanong din, he.
0: Wala
1: yung
0: color.
1: Wala na. Sige, abita, wala po tayong color. Kay, ako na pong turno. Ako na pong turno nga mo istorya. Para si mo, Danny. Sa sinugdanan palang unta. Imo pa unta kung kitambalan. Danny, ako ni.
0: Ay?
1: Ako ni Danny. Danny, patambali ko. Danny, mama, ayaw pa ko, Danny!
0: Kuy, magkuon mo, tinuod na dira.
1: Bita, kung ako ko'y asawa, no? Gusto ko patambalan pa una ko.
0: Bita.
1: Diba?
0: Dapat sa hospital, dyan ka, balag.
1: Wala mo ko, ikaw nga ko, and Danny. Imo man tong desisyon at then the day imo tang gitagaag pa na dili og ganahan nga magmahay ka sa imong desisyon. I know gi question ni mo imong kaugalingon sa pagkakaroon, pero yes, unta imo dugay patambalan, pero well, nahitabo naman ang nahitabo. Bisa pag usahan ko giingon sa imo nga yes, unta gi patambalan, ako lang gusto i-express ni kay nga mina mo ko ganihagod, ako na sa kung nahuna nganong wa man, nganong wa man yung buhata, diba? And then one thing, dawatan na ang kamatayon sa imong asawa. Kung naguol makakaroon, o kang pag-abot ni anang imong ex nga nilot ni tumawag galit, balik. Paminaw ni mo nga pagbalik niya, nagbalik ang imong gugma. Ayaw sa yun i-confirm nga gugma na siya. Basig kamingaw lang na sa imong asawa. Ang pagbati, Mang Gudriniel, mixed emotion, very diverse ang feelings. Daghang pwedeng mahitabo with your emotion. Mo nang you have to have your clear mind before saying agigugma nimo pagbalik imong ex. Basin lonely lang ka. Basin gimingaw lang ka. Basin na guilty lang ka. I mean, basi lang ha, wala ko na ingong guilty ka. Basin adunay part nimo gibaso imong imong kaugalingon tungod sa pagkamatay sa imong asawa. Pero di man ko katag ni mog Bible verse, dili ko magpakaarong ingnon. Isa lang ko maingon sa imuha. Praise and worship. Duol sa Ginoo. Ang Ginoo di magmatter ha, basin mo ingon nga di mo kabo magampo kay di ko kabo mubasa Biblia. Ang Ginoo wala siya nagpakialam, wala siya yung kuanana. Yes, gusto niya nga may bawo mo sa pulong sa Ginoo, pero mas importante maguna mo na ilhon siya nga inyong mangluluwas. Mao na kung ikaw nagunahuna ka nga medyo nag-hesitate ka ana, ayaw. Duo sa Ginoo kung unsa may mahitabo kay kung imo pala ba mong nga huna-huna, musakay ang negative ana. Oh, instead of maayo yung pangunahuna, mamura ka mabuo ang magunahuna.
7: Pamisa.
1: Wala man po nagkuhan yung asawa. Ang iharaman daw kay siya ba naglibog siya siyang gibati iron. Kagibati na po siya gugma sa iyang ex nga nibalik. Kung man nga namatay ang asawa, niya na po'y part sa iya nga nagunahuna sa iyang asawa tungod kay kung napaday chance unta daw na mamaayo unta iyang asawa. Wala na akong maingon sa imo sa pagkakaroon, Danny. Ayaw libuga imong kaugalingon. Bagpo lang nahimatyan ka, muna siguro, dili husto nga, na bago lang ka namatyan, eh, musudeng ka sa huna-huna nga magkagusto, magkarelasyon, di ba? Oo. Ma'am, ipirmi na diha si Reniel kay Makalingaw, ana si Charlene ng bukid nun. Ayaw kay dugay kay mata, day.
0: Sorry.
1: Puwi kay Karinil ay.
0: Bitaw, ipamisa na na imuhang ko ay.
1: Yampo ba?
0: Yampo.
1: Matakabahong. Masigmuran na. Yes. Good afternoon, DJ Reyna. I'm always listening FB Live. Victor Fernan, Quiet Lori Yati. Mayang gabi eh, Yati. Ani mo DJ kung mawa ka sa XFM, mingawon sa mini mo. Ana si Niel Antonio, kakaraan sa kanta. Nabaday karaan, nabaday classic nga dili karaan. Yan na ba dahil radyo nga tungod kay radyo di mapaplay ka raan.
0: Relax lang.
1: Kaning usi maglagot mag ko basta di na gamito ng utok good. Basta di na gani magamit ng utok murag malagot ko. Ano yan? Paras ni Niel oh.
0: Ikaw sa Niel gamitan sa di mo utok Niel.
1: Murag ma muraman good og 80s nga bagong tag mga karaan ni abi pa lang dili wala kita nagsuporta sa musika tama mili lang tag bag-o may pagpaminaw kang Jorix Montalban ikan ni Randy Artiaga ikan kay Randy Artiaga Santisas listening karong orasa Victor Emilda Death Ariston hello sa inyo ha may pagpaminaw 2:48 in the afternoon wala ko ilaing gustong isulti sa imo ha Danny ikaw na kay gusto kay Danny
0: Dani, ako masulti radyo ni mo, Dani, no? Kay ka nang... Pwede ram ka sa ako, Dani?
1: Uy, wait lang. wait lang,
0: Nilimo. Bitaw ka nang, Dani. Ayaw gamita imong kuan, imuhang ex.
1: Ito ka ba si, no, nga? Tungkol sa iyang kaguol, iya lang gamito niyang ex. Berg, na-guilt sa iyang kasing-kasing niyo. Pagkakita sa iyang ex, nahigugma siya balik. Oo, pagka man mag-ipasakitan ka, baga guni mong nawong.
0: Ayaw gamita ko sa kataw para sa iyong kalipay.
1: Oo, sa iyong pag-move on. Ayaw.
0: Sa iyong pag-move on.
1: Kaluoy po sa asawa, giagi o sa unta to sa Dr. DJ. Sure ko, cancer to sakit sa iyang asawa. Cancer?
0: Cancer yung gisulti?
1: Dili, cancer.
0: Cancer.
1: Wala naman tayong oras mga katropa. Alas susko lang tayo 8 na sa kahapunon. And yes, so once again katropa, dahil salamat sa pag-1-1 na ako. No, taod-taod na ko diri sa XFM. Daghan kaayong mga panahon nga gusto na ako nga i-google pa din eh. Pero apan, ano rin mga higayon ni kinahalan na ako mamili sa kapalaran. Oo, taod-taod na ko nga nag-announce ni Ini. Yes, this is my second last week sa ako ang pag-tingog diri sa radyo tungod kay mubiyak sa ko kadali. Sa kung ano
0: ay kabala ka everyone kay makita ra gyapon lang siya nimo sa social media si DJ kay mag vlogger gyapon ni
1: so I want to say thank you everyone for supporting me almost 4 years na ko nga naa sa radyo dili lang diri sa XFM napa ko sa laing istasyon sa mga tao nga ni uban sa kuang gantud karon ning programang X-rated ug sa mga X-rated nga mong nabuhat kauban sila Doc JJ kani adto sa mga nalingaw ka namo mingawon ko atong mga panganahon na siguro taud-taud ko mawa sa radyo tungod kay yes yeah. So actually gihangyan jud ko ani nga mo say goodbye daw from this day on up until sa kuan niya ron daw ma-aware ang tanan kaya basi magod na mag-usom ko na Doc JJ nga taga mo programang uban kaya mangutan na niya kapoy magod na siya relate siya kuan ay kananay mawa niya explain pa ni mo kapuya oy. So ako na lang buhaton as per instructed by our station manager oo nga magpahibaw ko nga mga pipila ka-adlaw din ako niya madungog diri sa programang X-rated Oga Wanted Kili anong gahila ka?
0: Nangyam na bang gabi
1: oy kakito may akong Mutas ba ba eh? Oo. Dahan salamat kaayo sa pagsuporta. Gila ninyo si DJ Reyna Chinita. Giuban ninyo sa iyo mataghapon, matagbuntag. Busa pang programa nga akong nagunitan ka ni Adto. Labi na sa matagabi eh. Dagang salamat kaayo katropa. Ayaw mo kaguol. Kagikan karong adlaw hangtod 31. Na madungog pa man ko ninyo. Oo. Walang atangin ninyo ang mga sunod-sunod nga mga programa. Labi na karon na ako gidadi rin nga mga one of my favorite artists. Oo. Matag-adlaw. Aduna tayo buhaton nga makalingaw para kaninyo. And isa sa inyong request nga si Reynel nga mag-on-air diri tagahapon. Ang pangutanag sa'yo ba ni mo anhi? Actually, kaya muna ako problema sa'yo pa. Mimuhan naman ko ni Kadugayan. Sa una, ako'y mimuhan. Karun, ako na'y mumimu. Ay, nasya. Dagan salamat mga katropa. Basta ha, ayaw kalimot. Kikang karo-adlaw hangtod katapusan. Magdungga na ilang gihapon ta. Alas 2:51 na. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated. Dilang gihapon, sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo!
0: Exciting!
7: Exciting!

0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
0: The Secret of Health.
2: Ako si Don, sa kamaestra.
3: Magka-ulcer ko.
2: Nag-research ko sa'y maayo o nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si Duwaka si Mana. Ako na siya kaayong kausmanan. Dili na musukit ang akong kutukuto.
0: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. O niya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw, makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
4: The Secret of Health.
5: Vision X Plus user, atong paminawon.
6: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na kong pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: The Secret of Health.
1: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
4: The Secret of Health.
5: Xanthone Plus Coffee Mix User.
7: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawan, Xanthone Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiangkia. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
5: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: The Secret of Health.
1: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
4: The secret of health.
1: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
4: The Secret of Health.
1: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Katropa, kung nangita mo og legalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byod sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jud! Bisita sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitaha usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang swak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua.

0: J Foliar Fertilizer.
1: Adi ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
2: Ang Latim Gas J Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30% to 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas J Foliar Fertilizer, pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, og mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises, og mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat og bulawan ang ani.
3: 107.1 XFM Tagum.
4: Exciting.
3: XFM time, it's 3 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: susunod na programa ay rated SPG. Sus Puryagaba.
1: Katrapa, oras na para muhigop ka sa healthy nga kape ang Santon Gold Coffee Mix sa alas 3, 6 na!
2: Extra Live!
3: Way luya-luya!
4: Sabay sa hapon!
5: Ang atong lawas,
6: ituya-tuya!
7: Saya-saya!
8: Laba-daba!
9: Lamig yun ang extra!
10: Yeah, extra Drive!
11: Extra! Extra Drive!

Luya Luya. Sabay sa hapon. Ang atong lawa si Tuya Tuya. Saya Saya Saya. Labadaba. Lamig yun ang extra. Yeah, extra drive. Extra. Extra drive.

0: hapon nga kahaponon, mga Tago Minions! Grabe mga katropa, taod-taod lang yun, naka-relax, no? Ang panahon, mga katropa, dali sa Dakbayan, sa Tago, mga katropa. Diyas sa iniwa, kumusta man ang kahimtang o sitwasyon sa inyuhang panahon, mga katropa. Tindog po ba gyapon? Ang inyong kahimtang, mga katropa. Kada kong bumot sa itoy na eh. Welcome mga katropa, welcome, welcome. Welcome sa tuwang programang Extra Drive. Kaban yapon mga katropa, ang inyong angkol sa kahanginan, Angkol Tuti! Yes mga katropa na to, sakto yun ang inyong nadunggan mga katropa, Angkol Tuti at your service ang tanta. Alas 5 mga katropa sa kahaponon. Ako na po ay magpainit sa inyong kahaponon mga katropa. Oh! Ha? Kung gibati mo katugnaw kay grabing pagbundak sa ulan mga katropa. Murag naay kalagot diya sa imuha. Shout out sa mga tao nga dunay kalagot diya sa imuha. Ang iyang kalagot mga katropa, murag ulan nga ni bundak ra ko kalit. Sige lang. Ako'y mupainit sa inyong kahaponon mga katropa. Saan sa pamagi ang kultoti? Hubo na. Ay. Dile mga katropa, magtimpla ta og healthy nga kape ang Sons and Gold Coffee Mix mga katropa nato. Gani karon na mga katropa na nagsugod na. No, giigang nako. Giigang nako mga katropa tungod sa akong kahat. Hot dog. Ang ato sa nun, Gold Coffee Mix mga katropa. Di lang kay simple nga kape ni ha. Kape na tambal pa mga katropa. Huwag kini ito ang kape ni Santon Gold Coffee Mix mga katropa. At doon na kini glutathione and collagen. So, makapabata, makapahamis, og makakita kag didang. Ay. Ay, walay. Makapahamis og makapaputi, pwede na siya mga katropa. Kung makakita kag didang og didong, ay, lahi na po na. Paano na, kanay nga turbo na. Dito mga katropa na to. Ang ato ang Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Seryoso ni siya, doon na ni siya glutathione and collagen. Mauni ang wala sa uban ng mga kape mga katropa ng inyong naandan. Ang glutathione and collagen. Kaning glutathione and collagen mga katropa? Mauni ang iyang mga, kung ano, ang iyang mga side effect. Ah, mga effect na niya dahi. Anong side effect? Anong naabot man tag side effect? Ano? Ang iyang epekto mga katropa, pag once nga nag-intake ka mga katropa og collagen, mo nang mabantayan ni mo mga katropa ng you are, kuan, no? Feeling young. Oh. Oh, sa katong mga kuan na diha, katong mga medyo idara na, di po tamo ingon niya ka ng mga senior na. Dili, pangit paminawon mga katropa. Kuan, mga idaran lang mga katropa. Pag once nga nag-intake ka og collagen, so mabalik og kanang mubata, no? Ang imuhang hulagway mga katropa, no? Edad ang gataas nimo, edad ang tigulang nimo mga katropa, pero ang imuhang face, no? Basta bata ka tanawon. Pag once nga nag-intake ka og collagen plus glutathione pagyod mga katropa, tiaw mo na. Money ang gina-intake. Mga pagani. Money gina-intake ni katropang amuang brother mga katropa, si Bro Bong Algabre. Musugot mo sa dili mga katropa. Money ang yang gina-intake, tanawa. Siya siyawan na mo. Dili mo, natug mo. Isa po na sa mga sikreto mga katropa nga mapabilin ka og mapabilin kang kutis bata mga katropa. Ayo putong utok bata lay puto. Kuy kan nga niya. Kanang nahong og bata lang mga katropa mas madawat pa. Kana mo na sikreto, inom ka og Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Kay doon ay glutathione and collagen. Og mga ingredients ano, natural ra kaayo mga katropa. And then dili kaangay mabalaka ni katropang Ralph kay ang ato ang Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Healthy gini siya mga katropa no. Unya ana kapatamis ani stevia lang mga katropa. So pwede ni siya sa mga dunay mga media. Mediabetes. Pwede ka makainom ani Tay nai. Sa mga ginikana na to, sa mga lulag lulo na to. Lain po paminaw ng lulag lulo no. Mga mother and father. Nga doon na kaya diabetes, pwede ka makainom ani Tay nai. Inom na. Sa mga gusto nga mag-order mga katropa, pwede kayo nyo nga i-message mga katropa. Ang ato ang Facebook page, ang XFM 107.1 Tagum. Or pwede mo direct sa kuha. No?
1: Kuwisan ko nga.
0: Pwede mo direct sa kuha mga katropa. O kanina eh, may nalang eh, pangpalit, gatas. Bitaw, seryoso mga katropa, sa mga gusto nga musulay, sulay na mga katropa. Available mapalit ang ato ang Santon Gold Coffee Mix sa Mercury Drug Store, South Star Drug, The Generic Pharmacy, Generica Drug Store, Nationwide katropa. O available pod sa ato ang Y2H Clinic and Pharmacy. Nanimutang diri katropa sa M Central Building. Diri lang sa may Gante Road, Barangay Magugpo West, Tagum City mga katropa. Dool lang no sa Mr. DIY. Paliko ka sa palingki diri sa may public market, Tagum Public Market mga katropa. Okay! Ay, shout out tayo kay katropang kay Bro Bong. Alexander ba o Maki Algabre mga katropa, senior, kumplito, diba? Halata kayo mga katropa nga nagay junior na klaro kayo ha. Kung ako pasi mo bro, tanggalon ni mo ng senior. Galaw-galaw. Kay Richard Saguyong, shout out Tots, watching from Bayukan. Maraming hapon. Mayang hapon mga Bayuganon. Oga. Wala na yung mapasyotat, kaya minarado na ta.
1: Kwesan ko, ano yan?
0: Sige mga katropa, samta nag-standby mo karon. At ang yun niya dahil no, ang ato ang patig mo mga katropa. Kaya ang ato ang patig mo. Kagahapon, pila to kagahapon, kalimot no, kala? 150 ba to kagahapon no, 200 na. Wait lang ha, ako ang liilion. Oops, okay. 150 mga katropa kagahapon. So, karon mga katropa, ang atong patig mo, sa mga wala nakasayod mga katropa itong patig mo, nagtangag na kini. Ug 200 pesos!

0: Wala ko. Oh, tama na. Wala ko gipaningot sa trabaho nga hago, mga katrapa. Gipaningot ko dali. Okay, mag-music ta mga katrapa. Kay mugawas ako. Kay may exercise ko niya. Muhitim plan na po kog Santon Gold Coffee Mix, mga katrapa. Ngayon, napapasog pa siya. Ay, apiika na nyo na. Ay, magsugod na tawag pasunata, mga katropa. Sige, kinigyapon mga katropa ang XFM, kauban yapon, ang inyong uncle sa kanginan, Uncle Tuti!
1: Exciting!

0: Oy, kinsa man ang sigig panawag na ko? Bidaw ba akong tubagon? Nanawag man lagi ka.
1: Asa day ko?
0: Ay, napakudris merkado. Ano man?
1: Mga motor. Kiparter.
0: Nikin siya.
1: Alangan kinsa pa. Si Lula.
0: Okay. Daan ko palagi. Okay. Ay.
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Pinakasinilyo, mayo ang Santon Plus. Liman na tinginig ka tuwid niya, dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mahal ako ang tulog, magdamgo na good ko. Kanya to, dili man, basta mag-inom ko Santon Plus.
3: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dahi si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahi usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field ang akong trabaho hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo dining coffee day, dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy mangkay paguli, istingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
10: Santon Gold Herbal Tea ni ba?
9: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bag-ong produkto?
10: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubusap kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, maka-manage sa high blood pressure, maka-balance sa hormone, maka-improve sa digestion ug heart health, maka-ubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
9: Oh, mo ba nak? Hala, paim nang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang ug kalimot, sige pa jud ug kasuko.
10: Oh, wa day sa mood si mama pa? Paim no nato og Santon Gold Herbal Tea. Kay maka-stabilize man pud kini sa mood.
9: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain na usab na quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Vitamin C. Vitamin C. Mag Santon. Vitamin C. Vitamin C. Vitamin C. Mag Santon. Vitamin

0: Ang taon vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Pain! Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Sister Pain, alis agad ang pain. Sister Pain lang ang sakalam.
2: Sister Pain! Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain!
3: Symptoms persist. Sa mga butika.

Oras mga katropa, alas 3.46 na sa kahapunon. Kinigyapan mga katropa ang XFM. XFM 107.1 Tagum City.

so karap, Choy. Nagsigira ka pangapida sa gawas, Choy. Eh, kabalo mo mga katropa nga ang nagkanta to ang pinaka-original gid mga katropa. Kabalo mo, wala? Ah, wala. Wala lang mga katropa ang pinaka-daret. Pinaka-buutan na mo mga katropa ang kauban o higala mga katropa dito sa XFM Tagum. Wala lang katropa si Master Intay Tanin.

0: si Master ang original ano, mga katropa, no? Okay. Okay. 47 minutos man milabay, mga katropa, ang alas 3 sa kahaponon. Ming hapon. Kaya katropang 2380. Kaya Paul, iyo di punggol. May hapon na sa imo, Paul. Mina ko na si katropang Paul, mga katropa, dito sa may tibong ko. Salamat kayo po lang. At least tayo magsigig text ako, mga katropa, duha ka buok. Kira kayo no? May hapon po na sa to ang mga, kung ano, sa to ang mga higala karon nga nagtanaw sa to ang, nagpalmata, nag-live ta sa to ang personal, mga katropa, no? Hilason ba yata nun sa deka? So, salamat o shout out kay katropang Mary Ann Reyes Amantes, ang pinakagwapa ng inahan sa kuwang anak, no? May hapon na si Mome. Oh, wow, wow! Og sa to ang mga viewers pa, no? Nagtanaw po karon, mga katropa, si Kim Johnson. Ba? Pamilyar lagi niya eh. Kay Kim Johnson, Zulvi Cortez, tama ba na yung pagpronounce ako sa pangalan?
1: Kuya kami ano niya?
0: Oh, basta? Alam, may hapon, depot kay Bro Gio. Oh, nagkatanao karon, mga katropa, og shout out sa Wildlife Community. Kay Gio Kuntiga, kay katropang Richard Saguyong, kay Mama Fem, Yu Villadorsa, o ba, Villasorda. Maying hapon, madali sa may Kuwait, mga katropa na to, no? Nungutana ko kung apektado ba ang Kuwait sa tinsyon, mga katropa, sa ano yung mga dagko o mga nasod. Siyempre, no? Apektada na mga ganyan Pilipinas. Oh, apektado ang Pilipinas, mga katropa. Wala pang gira, pero ang tubil sa gasolina ni taas na. Grabe kayo. Yapot kay Raymark Namo, mayong hapon sa Davao. Mayong hapon ka ninyong tanan. Sige, mga katropa, 49 minutos man milabay ang alas 3 sa kahaponon. Kining bahina, mga katropa, tod ka ninyo sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated, mga katropa, ilabi na nga to ang Santon Plus Gold. Sa mga katropa na to nga dunay mga balatian, karabitong mindset sa usa ka tawo, mga katropa, karabitong hadlok magpa-check up, no? Kay mahadlok ka makaibalo, mga katropa, sa balatian, or kanang hadlok kung basig na ay sakit daw, mga katropa. Wisa, kinsa may ganahan mong kunubi? Kinsa may kunuganahan makabalo, mga katropa, nga na ay sakit? Siyempre, kitang tanan man siguro, no? Di taganahan nga makabalo, tanga natin sakit. Pero, unsaan na to pag-aware, mga katropa? Unsaan mo na to pag pakgang, no? Kung unsa na nga klaseng sakit, mga katropa. Grabe ka, sakit?
2: Isi.
0: Sakit, gyan? Sakit? Kinag? Dibita, mga katropa na to. At least nga makabaluta kung unsay sakit na to. Og mapangitaan o pamaagi na yun, mga katropa. Ang himuon ninyo na, mga katropa, no, pag once nga kabalo na mo sa inyong sakit, at least nga aware na mo, og halimbawa lang kung sa sakit ninyo, one, high blood. At least nga nakabalo ka nga na kay high blood, ayaw ka nang erase na, katropa, ka ng mindset nga mahadlok may Uncle Tuti. Ako pud. So, nga na, mga katropa, pag na kay high blood, simba ko, alam ba ng andoy, anak, mga katropa? Sa tanan-tanan ba yung sakit? High blood ba ang pinaka-tridor sa tanan? Kung tridor ng imo ang mga best friend? Tridor ng mga kauban imo sa work? O kisa ba ng mga tridor sa inyong panimalay? Mas tridor ng high blood? Kay, mutiurok na kagalit.
1: Kwesan ka nga?
0: So yan na mga katropa, so samtang sayo pa at least nga nakabalo ka kung unsa imong gibate. Inom din ka katropa sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Dilabi ng katropa kanitong Santo Plus Gold na tapo kanisiyag tabang sa mga high blood. Kaya iya man ay ma-regulate mga katropa ang imuhang mga ang imong dugo. O siyempre katong mga fats no nga nade sa imuhang mga nerves mga katropa, siyempre iha nang hinay-nayon og tunaw. Hinay-nayon na siya og burn mga katropa, burn kanang hunog ba? Ay. So hinay-nayon na siya og tunawon niya mga katropa. And lamang pag inisa no. Kaya nga to ang Santon Plus Gold mga katropa, doon na kini ahos niya kamunggay sa kaning mangustin o kaning ampalaya. So muna ang mga ingredients mga katropa sa Santon Plus Gold. So available ni mapalit mga katropa sa mga butika nga dasin yung mga dapit. Ilabi na mga katropa sa Mercury Drug Store, South Star Drug, The Generic Pharmacy o Generica Drug Store Nationwide. Ngayon man mga katropa sa ito ang Y2H Clinic and Pharmacy. Nayanan mo itong diri sa Dakbayan sa Tagum mga katropa. Kung gikan kag Davao karon, naglabigar ka padulong diri sa Tagum, pwede kayo nimo hapitan mga katropa diri sa may Gante Road. Diri lang mismo sa may paliko padulong palingke mga katropa. Diri sa may Gante Road, Barangay Maghugpo West, Tagum City. Kung naglibog ka, no, naglisod ka, ang asa napit ng Y2H Clinic mga katropa, try lang ka pangutana, asa natapit ng Mr. DIY sa palingke. Kana, nagtapad na yun na sila mga katropa. So, nagmurag ka ng kamugod sa unagod nga, nagtalik da na ira. Tikatik! Yeah. So man mga katropa, ito ang Y2H Clinic and the Pharmacy. Alas tres! Siguray 54 na mga katropa sa kahaponon. Sige, kung doon ang pwede mo yung mga pangutana o sahab, pwede mo mga katropa i-send. O pwede mo mag-message dali sa ito ang numero 0997-615-6267 mga katropa. Akong usbon, 0997-615-6267. May hapon po kay katropang Josepina Tinambunan mga katropa. Dali sa Maymalay-Balay, maayong hapon kaninyong tanan. Og atangi mga katropa no karong umabot ka Domingo pizza by the size bulan sa Hulyo mga katropa nga to ang Yes to Health or Y2H Clinic caravan mga katropa kita kits diri sa may Nuevo Loco sa covered court mga katropa alauna hangtod alauna onward mga katropa ang ato ang Y2H Clinic caravan. Sige, balik ko. Ano ang magiging mga katropa? Ang sawang tama niya. Alang-alang ipang pangbaliswaon ako ng computer mga katropa. Balik lang ko mga katropa. Ano sa tubo balik ko niya? Maghatag og tips, no? Ang atangin ninyo mga katropa ang 2 tips. Kaya natin mga tips mga katropa nga may na lang. Mapuslan po ko dali sa tingutingog. At least nga namo yung mga idea po mga katropa nga mga tips lang mga ginagmay lang god mga katropa at least no si balik at least eh. Balik lang ko kini gapon mga katropa ang XFM kung siyempre ang kututi gapon mga katropa ang inyo nakauban sa programang Extra Drive.
2: Sa usa ka korte o dinhi.
3: Master, unsa magyod ang nahitabo? Master, tubaga unsa'y nahitabo? Tubaga ang akong pangutana.
4: Judge, abe pala kong hearing ni Judge. Ano na may speaking?
3: Exciting?
5: Exciting!
6: Atangi ang programang The Secret of Health.
7: The Secret of Health.
6: Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health.
7: The Secret of Health.
5: Santo Blas Gold.
8: Ako di ay si Robert Kamubulupyo, Santa Lisa, Cebu. Na initubo nga na kumbukul o hubag sa akong likod. Daga na doktor o galbularyo na ang akong natuan. Daga naman og tambal ang akong nasuwayan o tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Blas Gold, itumar na ako og duha ka kapsula o tulo ka beses sa usag kadlaw. Sa sulod sa usag kabuan, nihuyos ang nakumbukul sa akong likod.
5: Santo Blas Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
9: Isa sa sekreto para matabangan ang atong mga nagkadaiyang mga sakit, ang pag-inom og food supplement nga adunay taas nga antioxidant. Kahibalo ba mo kung unsa ang antioxidant nga makatabang sa atong balatian o sa mga sakit? Inom og Santon Plus Gold, kay ang Santon Plus Gold adunay taas nga level sa polyphenols. Sumala sa pagtuon, unsa man ang polyphenols? Ang polyphenols o sa kini ka antioxidant nga makatabang mupalig-on sa mga selula sa atong lawas.
5: The Secret of Health.
9: Ang polyphenols usa sa mga taas kaayo nga antioxidant nga adunay abilidad sa pag-neutralize sa mga harmful free radicals aron malikayan ang paspas nga pagguba sa mga selula. Aron mapakunhod ang tiyansa na magkasis, tumor o cancer. Maong atong batasanon ang pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule, ubanan ang pagtumar sa Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline nga vitamin C para malikayan ang mga balatian o magpabiling himsog ang atong lawas.
5: The Secret of Health.
9: Sa mga hilig magkape, pangitaa gyud ang healthy nga kape. Pangitaa ang kape nga makapalig-on sa atong mga lawas. Kanang kape nga walay bad side effects, inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga makatabang pagpanormal og mahimong balanse ang atong hormones para malikayan ang menstrual problems og prostate problems og uban pang mga sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, tumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, sabayan sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix.
5: The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Kini na usab ang inyong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remelito Hoy.
5: The Secret of Health.
10: Isira, taga Bohol. Kahupong ang akong tiyelog akong kamot, sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
11: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginasure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na, healthy pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
12: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay mo halap na. Gikuyawan ko maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyog na kong pagtinaw sa akong mga mata.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
13: Ako si Sam, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
14: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Delicious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang sa anumang uri ng sakit.
5: Katropa, kung nangita mo og legalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative.
16: Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag order, masiguro ninyo ang high quality products, excellent craftsmanship ug customer satisfaction sa matag order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha, basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum.

0: Uy, unsa man imong sinakulo? Buka ata ba ni? Nani ba to?
1: Bato gud tawon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
0: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
2: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30% ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
3: 107.1 XFM Dagom. Exciting!
4: Exciting! Exciting!

15 minutos estamos en mi labaña a las 4 saca Japón.

0: 16 minutos mga katropa, human milabay ang alas 4 sa kahaponan mga katropa. Kinigyan pa ng XFM, XFM 107.1 Tagum City. Laban yaman mga katropa, yung angkol sa kanginan, Angkol Tuti! May nga po, mga yung pagpaminaw na yan sa ato ang mga sulid katropa. Nga nag-monitor karon ay diri sa to ang programa mga katropa gikan kung asa bantang padulong no katropang Paul no huh? Pulpul Amat kada sa mga Paul sa mga karon ay pag monitor solid baya takol solid mango pandamay mga mango gala
1: kuwesan ko no
0: ay may nga hapon no sa mga bugto tanga mga Ilonggo ko pamati subong dio sa no ari di sa Guadalupe, oh, Carmen, ah.
1: Kuwisan ko ano yan?
0: Oh, namuda mo, mga Ilunggo, di mo? Padto dito sa Duhali, ah. Gatumpok mo. Oh. At ang mga igsoon tanga mga Ilunggo nga gapamati. Oo, gapungkupungko, la kamuda, no? Gapungkupungko, gatukong. Samtang gatakang. Ha? Gatokong kagatakang kay Ninet kay magtimpla ka santon na gold copy mix ma. Amo na yan amit na amit. Gan sistorya ka mo na ka tikal nyo ha. Kaga gagupigop kay sa katasang kapi ah. Amit na amit kita na. Kita mga katropa na ito, seryoso ang pagka-istorya katropa. Kina itong programa ang Extra Drive, mga katropa na ito. Katot ka ninyo mga katropa sa Santon Gold Coffee Mix. Kaning Santon Gold Coffee Mix mga katropa. At tuloy na ako'y gidala-dala din nga box kung makakita mo sa ito ang live. Ito ang Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Doon ang isa ay glutathione and collagen. No? Dagan pa rin sa mga ingredients mga katropa ang imuhang mahibawaan. Pag once nga ikaw na mismo makapalit, bisag isa ka kan kani isa ka box. Mapalit din mga katropa, nay mga nakasulat diri nga mga ingredients. Ah, managpamatuod mga katropa nga si Tuti no, why gatikal. Tinutunuod na yama.
1: Kuwesan ka no ya.
0: Tutuod ya. Ang Santon Gold Coffee Mix mga katropa doon ay glutathione and collagen. Sa mga gusto musulay mga katropa, ito ang Santon Gold Coffee Mix. No, siyempre, ginapaabot ninyo. Panuway mong tanan. Sulayin ninyo dahil layin na paminahon, no? Layin na paminahon mga katropa, no? Panuway mong tanan ka ng suway. Kanang kamutanan ba? Suway, ano ba? Sorry. Lain gisa paminawon guys no sorry. So sulayin ninyo mga katropa ang Santon Gold Coffee Mix nato. Available kini mapalit mga katropa sa mga butika nga nasa inyo mga dapat katropa ilabi na sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP o Generica Drug Store Nationwide ug sa to ang Y2H Clinic mga katropa. Y2H Clinic and Pharmacy na ni butang diri sa Gante Road, Barangay Magupo West, Tagum City mga katropa nga nalilis sa M Central Building first floor no. Dala mismo sa M Central Building door 8. So ikawalo kapultahan. Ikan dito sa Picas, padulong dito sa Picas, ikawalo 1 2 3. Basta. Kung nagliso di kag tuod mga katropa, mga tanda na ka sa mga tao nga at sa madapit na imutang ang Mr. DIY sa palingki dapit. Oh. Wala na. Alam na. So yun muna tayo makuha mga katropa. Nagtapad, nagdikda na, nagdikit na gina sila mga katropa. No. Imol ginang makita. So, sa pinyo ginapaabot mga katropa, order na mo. Kung gusto mga mag-order mga katropa, pwede nyo i-PM, no? Ang, ato ang Facebook page. Katropa ang XFM 107.1 Tagum. Or di kaya mga katropa, i-message din nyo ng numero 0997-615-6267. Parang maka-avail mo mga katropa sa ato ang mga produkto. Samtang 21 minutos, man milabay ang alas 4 sa kahaponon mga katropa na to. May hapon, Og maayong pag paminaw, pagtanaw sa ato ang mga igala karon. Dali sa Facebook nato mga katropa kay Claire Risa Di Mabiba sa Gumera, kay Josephine Roquero Miranda Briones. Ayan, may hapon, may hapon sa mga bugto tanga mga ilong goda. Ayan, hapon ka gamayad ka pagpamati ah. Kaya Josephine natin ang buna, ano ba? Ari di o sa... Ari di sa Malaybalay o, kapungkupungko ah. Dari sa si Femio Villasorda, mamayad nga hapon. Nilunggo na niya. Kay Maria Giselle Polinar or Polinar Pipito, dari sa may Visayan mga katropa mayong hapon, ganyan tanayan. Og kay Losi Dayadas, oy! Luz!
1: Kuwisan ko nga.
0: Mads! Mads! Mads Lucy! Mayang hapon na si Mads, no? Kay Alang Joel Kinyo Abisa. May hapon kay Marlon Alaso. Isa ko ang utol. Nong! Kay Ivor Ramos o kay Jojo Roquero. Ala, good afternoon di sa inyo ang tanan mga katropa. Sige, mag-tip sa ta mga katropa. 22, dali aras, oras. Sige, marot akong iyo, istorya. Sige, be. Marot akong yawyo, mga katropa. Sige. Samtang nag-plastar mo diyan, mga katropa. Unyan na lang taod-taod ang ato ang tuti tips, no? Naman tayo mga tuti tips, mga katropa. Paminangon sa nato ni. Ikon sa ninyo, take note sa ninyo, mga katropa. Ang ato ang patigmo ko nga po na. Butang niyo sa inyo ang mga papel. O niya, 200 niya. Magigyan sa ta sa pinagagamay, ha? Naman na. Kay limitan na to ni mga katropa, 5,000 na to ang limit na to ang patigmo. Taman sa mahurot ang kwarta sa Aguanta Partiles. Shout out tayo sa mga nagpabilin ng hangtod karon, no? Nag-aguanta gyapon mga katropa. So, ano, no? Okay ra kayo na. Aguanta lang yun, no? Ayaw surrender yun mga katropa, aguanta lang.
1: Kuwisan ko nga.
0: Ayaw lang surrender, aguanta lang yun.
2: Ayaw surrender, aguanta lang. Aguanta, higala.
0: Okay, ano lang yun. Aguanta, aguanta lang yun. Saan taman na, kay gisod lang na ninyo. Nato day. Aguanta, aguanta lang ta. Sige, atong patig mo mga katropa para nga maka-gets mo daan. Anya, maraya maka-plaster mo daya. Kung maka-wala mo yung signal, maka-pa-signal mo. Kung wala mo yung load, maka-pang-utang mo. Sige, ato ang patig mo mga katropa. May tao sa suok, nagalingkod, nagahinuktok, nagapatulo sa iyang tambok. Saman. Sige, dabe. Akong usbon mga katropa na to. May tao sa suok, nagalingkod, nagahinuktok, nagapatulo sa iyang tambok on sa man.

0: Oy, Parek Lodi, grabias damgon ako, Parek Lodi, oy.
1: Bao ba? Usa ba din ang imong damgon ay pare?
0: Parek Lodi, nag-inom ko na ko ba o niya? Perte ko rin ako ang hubuga, oy niya. Hubug d'yo kayo ko kayo. Napitig hubuga yun.
1: Bati nga pa ka, nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
1: Oh, usya may problema.
0: Pag mata na ko pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
1: Usya ila siya.
0: Pati yung paita pare. Exciting kayo. Pati exciting kayo.
2: Exciting!
3: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
4: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
5: Ako si GR, taga Milita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mapudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, tistingi bla.
4: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
6: Kudi ay si Alvin, biker nga skig ka subawan. Isip ko sa kasayklis, firmigid kong datumar o premium D3. Aron lagsik firmi ang ako mga tiil o dili basta-basta bubigay pag naana sa race. Maayos sab ang premium D3 kaya namatikdan ako nga di na ko ginasipun o wala na ko ginasubawan.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
7: Mapalit sa mga butika.
8: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check it ang hotel.
9: Dili na lagi.
8: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
9: Sa muka, oy.
8: Yung ba? Gimingaw ba yung pani mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
9: I'm tired. Stress.
8: Dong.
9: Unsa man gyud?
8: Nako'y Turbo Dietary Supplement for Men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
9: Turbo?

0: Herbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Exciting.
1: Exciting.
2: Hey, Miss DJ, what's that?

0: Tell me what to say. Tell me what I need to do in my mind.
1: 46 minutos, mga katropa, mamilabay ang alas 4 sa kahapuno.
2: Oy, speaking of mga katropa. Grabe tayo ka, dungog mo ano yung sound effects, mga katropa, no? Si Kuan na siya, no? Ang original ano yung mga katropa is si Kuan, si Marsing. Oo, si Marsing, mga katropa, no? Sad to say, may taliwan na mga katropa, no? Ang tingog, ano yun? Ano yung tingog? Muna siya nakapalingaw sa TikTok, mga katropa, si Marsing. Na maghugot niya na ay uwo, mga katropa. So, ni Kuan na, no? Ni Pasi na. Niya ang Kuan, inungdan, mga katropa, titanos. Mo'y ihanggi ka, Kuan. Mo'y ang iyang hinungdan. Sa iyang pagpasi na, mga katropa. So, amping-amping, kanunay, no? Sa to ang mga kigsunan nga, sa gana na yung aning nga klase nga mga hinungdan, mga katropa, sa pagkamatay, no? Kaning Kuan, kaning titanos, sa gana, mga mag-uuma. No, amping-amping sa to ang mga kigsunan nga mga mag-uuma. Pag kumamahimo, no? Pagsuot o boots. Butas, mga katropa, para safety. Safety sa mga malalang mananap o sa mga ingana, mga katropa. Alas 4.47 na, mga katropa, sa kahaponon. Kining bahina, mga katropa, tod kaninyo sa Santon Vitamin C. Ang Santon Vitamin C, mga katropa, ako kanis agtabang, no? Ilabi na sa to ang mga kaigsuunan ng mga luya na kayog immune system, mga katropa. Sa to ang mga anak, no? Sa inyo mga anak, o inyo mga ginikanan, mga katropa. Pinakarong panahon ng ulan init. Ang ato ang sitwasyon. So, delikado kayo, mga katropa, sa mga luya o immune system. Dalir kayo na kalinturahon. Ubusipon, mga katropa. So, parang doon na kay shield, katropa, desi mo ang immune system. Inom ka, katropa, ang Xanthon Vitamin C. Available kini mapalit, no, sa mga butika, mga parmasya, desi niyong mga dapit. Okay, syempre, banin na lang po sa paghigop o healthy nga kape ang Xanthon Gold Coffee Mix, mga katropa. And natay isapod ka kape ang Xanthon Plus Coffee Mix. Balitulo na ito ang kape, mga katropa. Takana, God. Na to ang kape, mga katropa, no? Pili lang ka kung as you can. Natay Xanthon Gold Coffee Mix, nga doon ay glutathione ng collagen. Napod tayo Premium D3 Coffee Mix, mga katropa. Napod tayo Xanthon Plus Coffee Mix. Og puhon, napod tayo lain nga kape nga makapatin aw sa mata, mga katropa. Alam na this, alam na. Tangatanginin nyo na, mga katropa. Alas 4.49, katropa, sa kahaponon. Bago ito ma-proceed sa ito ang patigmo karong hapuna, mga katropa, doon ako'y good news o bad news di sa inyong dapita. Sa mga naminaw karon, kung asa malapit karon, mga katropa, nagpanukad o naminaw sa ito ang programang Extra Drive. Katropa, doon ako'y good news o bad news. Ang ito ang bad news. Unahon na ito, mga katropa. Ang ito ang bad news. Ay, dali. Good news, dapat good news. Para gikan sa good, padulong tag bad.
3: Kwesan ko, ano yan?
1: Sige, dali ta sa good news, mga katropa. Good news kini, alang sa mga katropa na to, ang mga content creator, mga YouTubers, mga vloggers, mga katropa, mga sabay tawag na, mga social media, basta mga vloggers, sa mga nagaswildo sa online, mga katropa, muna yung good news. Kaya as of July 23, 2026, mga katropa, adlong Webes, karon mismo, ang dollar, mga katropa, ang ihang kambyo sa piso, 1 piso is equals to 61 ay baliktad. Ang $1, ang $1, mga katropa, pag i-convert mo na siya og peso,
2: nasa 61.75 mga katropa. 61.75 pesos ang $1. So good news ni siya, no, sa mga katropa nato ng mga vloggers, YouTubers o mga content creators, mga katropa. And bad news po din siya, no? Bad news ni siya, mga katropa, sa mga yano nga mga tao. Labi na dire sa Pilipinas. Ah, ang mga ato ang inflation. Bungot sa itoy. Ang bugas nga mais, tag 60 na kapin. Sanay atong kaunan ni binlod. Ambot lang pati binlod, siguro mahal na. Ang bugas nga puti or kanang ginatawag nga 160, sa pa na diyan nga mga variety. Ah, sobra pa, maabot pa sig 100 gyud na siguro. Ah. Ang imong naandan nga tag 50 sa sinta, 100 na nan sa rega. So yun na, mga katropa, good news sa mga vloggers, sa mga YouTubers, sa mga content creators, pero bad news din sa mga para sa tua, mga katropa. Nga mga kaning ang sa itaw ka na, kanang wage earner.
3: Kuwisan ko ano
2: yan? Ah, ba? Kaning mga dili kay kadagkuan ng swildo, mga katropa. Mga minimum wage earner. Ano day? Mano, sakit din sa tua. Inyuha day. Oh, bugat na kayo ni mga katropa kay ang 2 bill po dani, posible nga mabalik tong tag 140 ang diesel. Oh, posible lang na. Wala pa na ingon nga dibalik yon, posible lang. Oh, ang sa pa krudo, gasolina, mga katropa. Kana karon ang inyo ang gina pang 2 bill, barato pa na. Wait lang. Tingala ko ba nga ang Pilipinas, mga katropa, pag once nga nai-gira sa Laing Nasod, kay mo mahal na yun ng mga ba, fuel, mga ingana ba. Pero sa Laing Nasod, okay naman.
3: Kwesan ko ano yan.
2: Sahay, baka una-una ta mga katropa, mga gobyerno sa Pilipinas, kay mga oportunista po. mga oportunista. No? Kay pag tanaw nila nga oops, medyo ni gira dito sa Iran og Amerika, pamahal ta kay bisag gud dili ko dito gikan ang ilang giangkat nga tubil mga kanang fuel, mga katropa, maro-maro ya man.
3: Kuwesan gano ya.
2: Yung rason kay dito mo gud sa kuan, listen mo agi sa Hormuz. Ay sige. Ya, yeah, matigmo pa ta lang ani mga sa oras. Saon ta man eh? Wala may hapon na lang sa to, mga katropa nga naminaw. Sige. Laban lang, mga katropa, no, sa mga ato ang mga kaigsuunan. Mga kaigsuunan to nga hangtod karon, no? Laban lang yapon. Kanunay nga nagaagwanta, mga katropa.
4: Ayaw surrender. Agwanta
2: lang. Ano lang yun?
4: Aguanta
2: lang yun, mga katropa. O kaya, pagkalimot sa pag-follow sa itong Facebook page, katropa, ang Aguanta Party List. Kung paminaw ni mong ikaw na lang primintig Aguanta, desin yung panimalay.
3: Kwesan ko ano
2: kaya? I-follow na nga itong FB page, katropa. Kaya mag-content ang amuang, kung ano na, no? Ang self-proclaimed nominee. Palailain, mga katropa, si katropang Arnel Cortez. Siyempre, inabaga na sa iyang mga... Siyang mga staff, mga katropa. Ha? Huh? Si Katropang Gab.
3: Kuwesan ko ano
2: niya. Yang mga, kung ano, mga alipuris. At least, wala may malita. Anong sanay mo? Nami malita, mga katropa, pero pang travel mo na sa Vietnam. Sorry, na-slide ko na.
3: Kuwesan ko ano niya.
2: Sorry. Okay, wala tayong oras, mga katropa. Salamat kasi inyo ang tanan. Kay maginahinay na po ko kay Tugway Pagkanding, mga katropa. Basa na to rin sa ulan. Salamat kasi inyo ang paminaw, sa inyong pagpaminaw. Hindi na ko taram istorya yun. Talang tuloy, baka dito tatabot ba? Maulan niya kahaponon, dakbayan sa Tagom, Taguminios. Maulan niya kahaponon, Davao de Oro. Huwag sa tanan nga maabot sa itong signal, mga katropa, mayong hapon. O God bless sa tuang tanan, mga katropa. Og kanuna ilang gyud no kung paminaw nimo nga medyo bugat ta kayo imo ang paminaw mga katropa sa tanan nga mga panghitabo diri sa tuang kalibutan. Simple lang gyud mga katropa ang ako ang matambag diya sa inyo.
4: Ayaw surrender, aguanta
2: lang. Ana lang gyud. So, salamat kayo. Aguanta lang gid mga higala. Okay, malampasan lang gid na nimo no. Kung duna kay problema nga ginapasan, butang pud na. Tara nga di pud kay bugat. Tara ko. Bye-bye. May nga po sa inyong tanan og kasato susi na dire. Tara ko guys. Salamat guys. Ha ha ha!

0: This is 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
2: Mga katropa at tangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
3: Katropa Caravan.
2: Karong July 26, Adlong Domingo, sa alauna sa hapon sa Barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa!
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake.
5: Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: Starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, GM's Rent-A-Car Taguig ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilam, Taguig City, at ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Taguig City. Tawagan mo na ang GM's Rent-A-Car Taguig. Boom sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DM's Rent-A-Car Tagum. DM's Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
1: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
2: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
1: Bato good taon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.

0: Kung mamino ka sa XFM.
1: Hoy, Mati, kalang uban niya. Gamay lang ganit kayong away. Nagpulang dayon. Excited?
2: Exciting!
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Claire Skin Beauty Salon.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Senten Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, nagkakitik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Senten Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No.
1: Senten Plus Herbal Oil.
4: Kate, ikaw ni?
5: Uy!
4: Naanggo palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon na good siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magunin Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C. Mao nga, mo uli na dayon ko.
6: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Mga katrupa, exciting!
9: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Uy, tita!
1: Ah, tugnaw ka ayan, no?
0: Piting, tinawas tubig ba?
1: Tap, hadlok ang baliti diha ba? Hmm, nang luwa si Harvey diya, nidako ang iyang baba.
0: O ba?
1: Hmm. O niya si Dong Jeff, iyang isipang baliti, nidako ang iyang tiil.
0: Excuse ha? Mangiis ako?
1: Oo, oh, asa magkatap?
0: Mangiis ko para mudako po rin ako.
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukan, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka ng akong katulgon, nawala ka ng driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Unya, Permi Mabilar. Kay panggabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mauto nga na balaka ko kay Bastion o mabuta na inoon ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Pirming kasakit akong kalawasan, sir. Niya. Murag action po panakit akong mga joints. Dali rasa po palinturahon. Kunya sukad nga gatumbar na ko premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagkasakit-sakit. Lami isa pirmi kong tulog. Jubert tennis, sir. Tagamatanaw.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa turnyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit. Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sugayon na ako na, miss.
8: Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas, ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Yan nami gin.
13: Santon Plus Herbal Soap.
8: This is 107.1 XFM Tagum.
2: Exciting!

0: Sex.
1: Sa una, pobre kami. Ang sudan, nag-isa na dyan kabuok bulan.
0: Kung maminaw ka sa ex.
1: Sukad na minaw sa ex. Dato na mi, ang sudan. Duha na kabuok bulan.
2: Exciting!
3: At nangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Dugay ka na ba nagproblema sa imong mga sakit? Unya wala pa mahatagan og solusyon? Ani ana ang Santon Gold ang solusyon para healthy ang atong lawas? Kabalo ba ka nga ang Santon Gold adunay bioactive compound nga alisin? Sa pagtuon, ang alisin usa ka bioactive compound nga makatabang mutanggal sa mga hubag-hubag sa lawas ug malikayan nga makahatag og kadaot ang free radical sa sulod sa atong lawas. Kay kung adunay taas nga alisin ang atong lawas, iyang protektahan ang mga cells para dili madaot o madamage, para dili ta madali magkasakit. Labi na gyud sa mga adunay taas nga blood sugar, makatabang usab kini para malikayan ang komplikasyon sama sa paghanap sa pananaw, pagkadaot sa kidney ug pagtaas sa dugo ug labi na jud ang amputation o pagkaputol sa mga tiil tungod kay ang samad dili na maayo. Tungod kay ang alisin, mutabang kini sa normal nga pagpamubo sa asukal sa atong lawas ug labi na gyud mupamubo pud kini sa taas nga kolesterol. Mao nga inom og Santon Gold herbal capsule aron matabangan ang problema sa atong mga kalawasan.
5: The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Mao nga para malikayan ang cancer, mapabilin nga himsog ang atong lawas ug kusog ang atong resistensya ug malikayan ang pagtaas sa asukal sa atong lawas, ilabi na gyud kining sakit sa kasing-kasing atong batasanon ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon plus Gold. Tungod kay kini adunay daghang klase-klaseng mga bioactive compound, hilabihan gayud ang alisin nga makatabang sa daghan nga balatian. Og para sa epektibo nga kombinasyon, ubani ang pag-inom og Santon plus Gold sa Santon Vitamin C, ang non-acidic nga Vitamin C.
5: The Secret of Health. Santon plus Coffee Mix.
6: Kunti dyan, sa ka-tricycle driver, ang partner ko sa adlaw-adlaw nga biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom ang Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar. 300. Ipatay ko sa akong anak ang Santon Plus Gold tulo ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, ang non-acidic Vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Santon Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
3: The Secret of Health.
4: Sa mga hilig mag-inom og kape, pilia mga higala ang pag-inom og healthy coffee. Tungod kay ang healthy coffee, makahatag ni og pagpahimsog, pagpakusog sa atong resistensya og makatabang ni para sa mga klase-klaseng balatian. Nagkape ka na, nanambal ka na. Kabalo ka ba nga ang kape ang usa sa pinaka-pirmi ginainom sa mga tao din sa Pilipinas? Ug dili lang sa Pilipinas, halos sa tibuok kalibutan. Mga kung usa ka sa kusog nga mainom og kape, nga hilig ka mainom og kape, pangitaa ang healthy nga kape. Ang kape nga makatabang ma-maintain ang healthy nga lawas, sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay aduna kini mga healthy nga mga ingredients sama sa mangustin, kamunggay ug soybeans nga ma-maintain ug malikayan ang klase-klaseng mga sakit.
5: The Secret of Health.
8: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee
2: Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
5: Santo Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
9: Wednesday!

0: 6-8.
1: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
3: O sige no. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
2: Bato gud tawon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
5: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Hoy, paminaw pagod? Pakuratiragod imong mama nga. Buntis ka?
8: Exciting!
9: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Ay, master!
2: Oyo sa man, kap!
1: Laroho na to ni ha? Niingon man kuno kang naungkog unggoy.
2: Dili, kap! Oy, ang akong ingon ba nga, ang unggoy, pariyang naong ni mo.
1: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha?
2: Exciting?

0: yung mata ka, tapulan jud kayo ka.
1: So, oy?
0: Layas dere kung di ka masugo.
1: Usa?
0: Unsa ka karon? Ayaw na kong tawagag lola, ha?
1: Okay, friend. Bye-bye.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Pero sige, talaonan bitaw na ito. Kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
4: Ahay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Templahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod, dagan akong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Pag inom og Premium D3, ragyan na nakapalagsik na kong balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kapukugan. Pag tumar na kong Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Mapalit sa mga butika.
12: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
13: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag ako naman kad, akang kaayog trabaho sa opisina.
12: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
13: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ko karon.
12: Like yun. Basta naka-turbo.
9: Turbo food supplement for me. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Celzone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celzone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celzone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
15: Kung maminaw ka sa XFM.
16: Par, dali pagod par. Pakuratira ko ng ospital? Ayaw bayari ang bill? Guna par!
1: Exciting!
9: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: pa.
1: Unsa din diferensya sa pobre ug dato?
2: Ani ni siya, kung dato gani ka nga sige pangatol, ang tawag ana allergy.
1: Kung pobre,
2: kurikong. Halimbawa, kung naay tawo nga hiloptanon og gamot, kung dato gani ka ang tawag ana kleptomaniac.
1: Unya, kung pobre,
2: gawatan.
1: Kung ang pobre, magsakit ang ulo.
2: Ingon dayon na nilagnapas mo.
1: Ha? Unya, kung adunahan,
2: ang tawag ana migraine.
1: Ay, pagluli.
3: Exciting!
4: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
6: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Pascal, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nini normal. Daghang salamat sa Santo Pascal.
7: Santo Pascal, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
8: The Secret of Health.
5: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga momordika. Ang momordika nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
7: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
9: Vision Next, daghan ang natabangan.
10: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaklaron labi na og madugayan kong tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuya, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Minita 33 anyos at taga Jensen.
9: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
5: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom og Vision X Plus. Ang Vision X Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
8: The Secret of Health,
7: Santon Plus Coffee Mix.
11: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
7: Santon Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kapina, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix,
5: Kita nga mga Pinoy hilig yung tao kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
8: The Secret of Health.
5: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po ninyo niya testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
8: The Secret of Health.
5: Osmo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
8: The Secret of Health.

0: Nakatupa. Exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Weh! Sauna! Sa wala pa ko ka maminaw XFM! Andir-andiron na ko sa kong asawa!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Pero karon, so God na ka maminaw ko XFM! Weh!
3: Hoy, Pulding! Labining mga habulog! Lampin din
2: eh! Pagawa diya! Wapag ko na wag panglaba din eh! Unyang taon-taon! Manghugas sa kong plato! Weh! Pagkalagot!

Time check is now 2 minutes past the hour of 7 in this evening and you're still listening to 107.1 XFM. Katropa mo, exciting! Yes, this is me. This is your Deju Love. Ang magpapa-in love at magpapakilig sa pinakamalamig at tahimik na gabi. Alright guys, be with me tonight for your greetings dedication request. Yes, you can text me up to 0997-615-6267 or 0985-947179. Alright, ang caller onya na mga 3:30 p.m. okay? And our letter sender is at 2:15. Yes, mamaya. Sa lahat ng mga avid listeners right now, especially sa atong mga kapulisan, wow, thank you po. Nakakataba ng puso, no, na, uy, ma'am, greet me, ha, na we know good me, wow. Oo, and thank you, guys. Thank you po talaga, mga sir. Saludo po kami sa inyo, na, bisan gabi na mo trabaho pa. Oh, wow. Alright, and this program brought to us by Santon Plus Gold. Aron malikaya ng diabetes, pinaagi sa pagtumar og Santon Plus Gold kay dako kining ikatabang, okay? Aron magminos ang pagsaka sa atong mga sugar label, mga langga. Oo, so Santon Plus Gold, support health. Alright, and once again sa lahat ng mga avid listeners, especially sa Magic 5 Fraternity. Ayan, thank you guys, and sa lahat ng mga guardians, maayong pagpaminaw. Sa lahat ng mga organization tonight. At sa lahat ng mga feeling in love, sa lahat ng mga broken-hearted, mga in love. Alright guys, samahan nyo si Ate Deju Love sa malamig na gabi. Ayun. So, para lang yon kay Texter 141 nga, sabi niya, okay kaayo ang gabi. Ang gabi eh. Unsay lamig kaonon? Unsay lamig kaonon paggabi eh? Alam ko ba lo, unsay lamig kaonon karon? Pero feeling na ako, lamig kaonog, kanagong kuan. Lamig kaonog kuan. Samay. Okay, once again, our text line is 0985-5947179. Love is in the air right here, right now.

0: sa kanlaw, sa sulod, sa prisuan, o dinhi. Karawan lawa, kamong tanan.
1: Sa balansya, Martin.
2: Martin, sa mga kinawa, Martin.
0: Karawan lawa, naalamay mga bagong blip.
3: Yeah!
0: Oh, naalamay mga bagong blip. Okay, silda uno, silda dos, pagtapok mo. Oh, sige. Pagkabihanan na mong blip. Di ba exciting?
4: Exciting!
5: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng prutas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng

0: ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved, mabibili sa mga butika.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadungog na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kanil kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Clear Skin Beauty sa

0: your skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
3: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
2: Garantisado.
3: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
3: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
2: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
3: Sansol Plus Herbal Oil.
4: Ato ko, iskun pa.
5: Ang imong baon ng kwarta, yatagan ka ni mamay mo?
4: Opo, papa. Putang nga mesa.
5: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka.
4: Saton, pati na siya. Hala, himot ko.
5: Wait lang sa ha. Yan ko, okay? Yaro. Unya, igdala sa kanong tubig daan. Imna, ay mo vitamins. Isunod na tubig, okay?
4: B! Ah, mana ko hinom.
5: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos man kini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
6: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
7: Mga katropa, atangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
8: Katropa Caravan.
7: Karong July 26, adlaw Domingo, sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Kadali lang, kadali lang, par. Imo na ipakuratan ng mga asawa nga bayot ka.
11: Exciting!
12: Time check is now 15 minutes past the hour of 7 in this evening, and you're still listening to 107.1 XFM Katropa Mo Exciting and 99.1 XFM Mati. Alright, maraming salamat po sa lahat ng mga nag-abang ngayon. And this program brought to us by Santon Plus Gold, aron malikayan ang diabetes. And thanks po sa lahat ng mga avid listeners natin ng dyan sa may Baraks. Daghang salamat! Special thanks to our sponsor, to our avid listeners, and yes, to sa lahat ng sumusuporta ng programang ito, maraming salamat po. Yes, Santon Plus Gold and Santon Plus Coffee Mix, and syempre, Torbo. Labi na sa mga tuhod nga dili na ligon.

Special thanks to our former Mayor, Mayor Alan Lopez Rillon, to Sir Nicholas Way Baguio. Sa atong mga kapulisan, Tagong Police Station, maraming maraming salamat po, sir, sa pagsuporta ng programang ito. And now, for a love life stories with me, your Deji Love. Dear Deji Love, tawagin mo na lang ako sa pangalang Mariel ng Santo Tomas. 29 years old at nagtatrabaho bilang HR assistant sa isang kumpanya. Hanggang saan ka nga ba magbibigay, Deji Love? Hanggang saan at hanggang kailan mo kakayanin, kayang sabihin sa sarili mo na kaya ko pa, nakakayanin ko pa? Kasi mahal mo at ipaglalaban mo. Nakilala ko si Jonas. Si Jonas ay kilala ko na fourth year college pa lang. At mula noon, Deji Love, lihim ko na siyang gusto. Pero si Jonas yung tipong habulin ng mga babae. Gwapo kasi siya, matipuno at talagang heartthrob. Siya yung tipong lalaking mapapatingin ka kapag nakita mo sa daan. Lumipas ang mga taon, Deji Love, at itinuon ko na lang ang oras ko sa trabaho. Hanggang sa nagkalapit ang mundo naming dalawa. Dahil HR ako, so ka-office mate kami. Hanggang sa nagkaroon ng personal na problema si Jonas, Deji Love. Namatay ang tatay niya noong mga panahong iyon. Umiyak noon si Jonas at napayakap sa akin. Noong mga panahong iyon, Deji Love, lalong nag-igting ang nararamdaman ko sa kanya. Pero itinago ko kasi kahit anong mangyari, Deji Love, hindi kami bagay. Gwapo kasi siya. Kaya sabi ko sa sarili ko, hanggang pangarap lang siya. Self, imposibleng maging kayo. Pero siguro nga, Deji Love, mabuti naman akong tao kasi ang pangarap ko ay naging realidad. Deji Love, akala ko nung una nagbibiro lang si Jonas. Nung sinabi niya sa akin ang sobra kong halaga sa kanya. Umamin sa akin si Jonas, Deji Love, na mahal niya ako, na may pagtingin siya sa akin. Mula noon, walang segundo ang lumipas ang di ko pinaparamdam sa kanyang mahal na mahal ko siya. Deji Love, ibinigay ko kay Jonas ang aking pagkababae. Kapag gusto niyang makipag-sex, game na game ako sa lahat ng bagay. At lahat ginagawa ko para lang sumaya siya at makontento. Ganun ko siya kamahal, Deji Love. At naaalala ko noon, Valentine's, binigyan niya ako ng flowers, chocolate, at sobrang nagpa-in-love sa akin. Pero Deji Love, hindi pala madali ang lahat. Akala ko noon, yun. Marami kaming issues ni Jonas, gaya ng hindi niya ako kayang i-display. Kumbaga kasi nga, hindi naman ako yung klaseng babaeng babagay sa kagwapuhan niya. Inintindi ko ang lahat ng ito kasi sobrang mahal ko siya, Deji Love.
Iniisip ko na lang, mahal pa rin naman namin ang isa't isa. Ayos na yun. Alam kong mahal niya ako kasi hindi naman ako mayaman para makipagrelasyon siya sa akin. Dahil lang sa pera. Isa pa, siya pa nga madalas gumastos sa aming dalawa, DJ Love. Kaya nga feeling ko nga, Ate Love, sa kama lang ako magaling. Hehehe, like inaano ko yung junior niya. Lollipop, ginagalingan ko. Gumigiling na parang kikay to the max with spaghetti to the max. Hahaha, sorry for the word, Ate Love. Pero grabe, alam mo yung super performer ka sa taong mahal na mahal mo? Pero hindi ka pa pala enough. Siyempre gagawin ko lahat para hindi ako iwan, DJ Love. Hanggang sa nagsimula ng mambabae si Jonas, pero lagi siyang sa akin pa rin umuwi. Nitong nakaraang linggo, DJ Love, na puno na ako, hindi ko na kinaya ang magparaya. For the past 6 months, lantaran na ang pambabae niya. Akala kong magiging okay lang na mambabae siya at tumikim ng iba dahil hamak na mas maganda sa akin. At mas magaling sa kama. Nung huli kaming nag-usap, sinabi ko na lahat ng sama ng loob ko. Nung sinabi kong pag-usapan namin ang problema, DJ Love, ang sabi niya wag na daw akong magdrama. Kasi ako naman daw ang mahal niya. Pero naiyak na ako, DJ Love, at sabi ko, Jonas, hindi mo ba naiintindihan? Sobra na akong nasasaktan. Punong-puno na ako. Mahal kita, Jonas, at oo, baka nga mahal mo rin ako. Pero Jonas, respeto naman. Harap-harapan mo na akong itinatanggi sa iba. Harap-harapan mo na akong niloloko. Pinilit ko namang intindihin, Jonas, pinilit ko namang kayanin yung sakit. Jonas naman, respetuhin mo naman ako. Kahit hindi bilang girlfriend mo, kundi bilang tao na nasasaktan. Bilang babae na nagmamahal sa'yo. Ngayon, DJ Love, sobrang naguguluhan ako. Sobra akong nasaktan. Sobra akong napagod. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Araw-araw akong umiiyak. At salamat na lang dahil merong programa na kung saan pwede kong sabihin lahat ng aking problema. Did you love? Sana may mabigyan ako ng kaliwanagan sa love story ko. Sana maging maayos ang lahat. Sana maging masaya na ulit ako. Sobra akong nasaktan. Lubos na gumagalang, Mariel. Alright, thank you so much for listening right now, Mariel. Magbibigay tayo ng advice mamaya, 8 p.m. or 8:30 p.m. after the caller. Alright, 25 minutes past the hour of 7 in this evening and you're still listening to 107.1 and 99.1 Mati XFM. Katropa mo, exciting. Love is in the air.

0: Hello? All right, 38 minutes past the hour of 7 in this evening, and meron po tayong caller online. Hello? Hello? Nawala?
1: Hello, City Love.
0: Ay, hello, sir.
1: Maayong gabi.
0: Maayong gabi. As taga-asa gan ini, asa ni Dapit?
1: Tagum lang ni DJ Love.
0: Okay, sir. Thank you sa pagtawag po. And unsay atong gibati karon? Broken hearted, in love, feeling in love, mangayo text ni.
1: Mangayo lang og advice sa imo haba. Basig makatabang dai kasi kung ang problema nga gamay.
0: Gamay? Dili dako.
1: Dili gapon dako on.
2: Sana all.
3: Lame kayo.
0: Sige sir, bitaw sir seryoso no.
1: Kalibugan ko ba?
0: Okay. Unsa ito kalibugan sir?
1: Sa una mong good kay kanila gay trabaho bitaw nato nga state broker mong good dati. Ya, pero na ako'y nakailang nga girl ba.
0: And then?
1: Muro og natamaan mong ko ito sa yaha sa una.
0: And then?
1: Ya, karon manager ko siya dati sa Osaka Hotel sa
0: Tagum.
1: Sa Dili po, sa Cagayan. Kunya, naa siya, pero dako iyahang posisyon dito. Pero na'y gabi, nga na'y nahitabo sa mua.
0: Okay.
1: Murag dahulog lang og one night stand ba?
0: So nagkawad...
1: Nana, good.
0: Nag one night stand? Nana.
1: Murag nana ba?
0: And then?
1: Niya karon kay, siyempre, sa kuwang trabaho na ako, kay usahay sa isa ka, every 3 months, manggugo sa Cagayan, kay sa kong nature, sa kong trabaho lagi. Niya, to cut the story short, mura bitaw og kanang bypass lang man nilakaw nako nga wala bitaw siya kanang wala panang heda na good wala lang ba unya karon kay single pa ko ato dati unya karon kay dugay-dugay na nga panahon dagan siguro mga 4 years nagpinyo na po unya karon one time mga sige ko balik ko do Cagayan pero wala na ko siya ginakuan ba wala na ko nimbalik dito ang hotel kay nalagi something dito mahadlok pug ko ba pero napugos ko 4 years nakabalik ko dito kanang nagkaanak mi
0: naamoy anak aso minyo nakakaron pero karon pa nimo nahibal-an nga naa kay
1: karon
0: anak
1: karon pa na ko nahibaluan nga kanang minyo nako nagpahibalo siya sa kuwang ni siyempre wala ko kay balo pang wala pa to siya kay murag nailang pa siya sa kuwa na ni naapa magud siya dito ang hotel ba so nakuan kung uy kumusta naman ka na ba murag wala kay nagkuyog grabe ani ato man ang isang gabi kuyog ko niya sa iyang lugar nga nahinaytabo murag wala lang ba karon kita minduha murag pug wala uy kumusta na ba nang friend ra good nga kuan kanang asta ba
0: friend lang mo pero nag-sex mo unya nagkaanak mo and karon sir manguntana ko nakabalay ang asawa ko, okay
1: wala lagi kay karon bago pa pugo no kahibalo nga nagkaanak day me ya dili ko sure kung ako kay syempre
0: dili sure
1: one night stand ra good siya
0: no okay
1: unya one time ningon siya sa kuwa kanang wala siya ningon sa kuwa nga nagkaanak min duha pero ningon siya sa kuwa basig ana siya sa kuha nga pwede ka nang mukuyog ka sa muka. Kanang wala na good eh. Siyempre, kay nakakuyog na pa po sa ila. Ha? Murag ang ako nung unahuna ba nga basig. Eh basig mo usab na po itong gihimo na mo sa unang ragana. Bitaw. Diling kuyog ko. Karoon kay
0: niyato
1: ko sila hang balay. Dili, niyato ko sila hang balay. Pagkanto na ko sila hang balay na ay bata. Kanang babae pa jud. Niya... mag 4 years na po siya. Ikaw yung nana, nagminyo na day ka.
0: Then?
1: Niya mo ito, nihilak siya. Nurukul ba, nalain ko, ano hilak pang ka mo ito? Niyang ko niya sa kuang, ito daw ang paghawa, ang paglakaw na nako. Nang wala na ko nagpakita sa iyahan, nabuntis daw siya ito, katong nahitabo sa buwang guha mo ito na siya ako. niya karon nagalangan ako karon kay siyempre sa masakuha pud nga side karon minyo na pugko tapos na napugko yung bibi. Niya nakuan ko ba nagmurag na feeling guilty bitaw ko siyempre wala pud kay balo ko nga sa lahi bagay ko pa siguro ikaw di sa imuha lang kaya. Kung sa'y buhato na ako, ako ipaibalo sa akong asawa.
0: Ang sitwasyon?
1: Sa ang sitwasyon, or dili na lang kaya.
0: Feeling...
1: Kaya maluoy po di ako sa bata. Pero, suklo dato, pagkahibalo na ako, itanaw na ako sa katong sa bata, manggod. Kanang, kung ako agad bitaw, ako agad siya, kaya itanaw na ako.
0: Gaan po di mong
1: pareha loob. Pareha agad mata, o gaan po na akong loob ah. Yan naluoy gud po ko sa bata, kaya wala gud po siya ay... Wala gud po siya ipapa bitaw. Pero bitaw nga guilty kung maayo din sila kung... Kung siya kuwang buhaton.
0: First of all, sir, I know nga dili magyud na basta-basta madawat sa imong asawa. Pero, siyempre dahil bata yun, wala manggoy kamuwang-muwang ang bata gud. Isa pa ang bata manggud is inosente niya. Need po niya ang pag-aruga. Need niya og amahan. So since ikaw ang amahan... Maybe ipaglaban nimo ang bata. Bahalag masakitan, bahalag masuko ang imong asawa. Ang importante nagpakatotoo ka. Kaysa naman, you know what, wala mangoy sikreto nga dili mabulgar. So since samtang sayo ka, much better sir no nga imuhang isulti sa imong asawa po.
1: Murag mahadlok manggug ko ba kay katumanggung siya kay murag murag nahulog bitaw uyab paghihapon mismo ang asawa ato nga murag nahulog ingon ana ba murag
0: kumbaga
1: si dito kumbot pa sa butgod
0: kung ay kumbaga
1: murag naglibog ko karon ba kay
0: kumbaga uyab mo sa imong asawa that time uyab mo sa imong asawa that time or
1: uyab mi sa akong asawa
0: dili pa mo kasal dili pa mo kasal
1: pero dili pa mi kasal pero katong manggod nga panahon ba nga tong nahitabo sa muan duha katong sa isa ka hotel ba nga kuan kanang murag nahulog mong gusto ka ng gi-invite ng kuniya tapos nagpuyog minduha kuniya na something-something paguli sila ang balay murag nana ba
0: ay
1: murang na, nagproblema ko karon kay
0: ang bata tungod sa
1: kay,
0: bata
1: na, tungod sa bata maluhi ko po ko yan pero ni anak yung po ko sayahin ko sige lang naminyo na mong gusto niya na kuan ko ba kung nag-support nag so ko datong pagkita na ko, nag-support ko. Ang problema karon nga ay panahon bitaw nga shortage ko. Nang may usahay, mag-demand siya. Kasi naana ba, mag-corner bitaw ko.
0: Pero sir, dahil bata yun eh. Tapos ka nang kinahanglan niya og papa. And sir, again and again ba? Since wala magyoy sikreto nga madili mahibalan magyoy nakadugayan, much better nga samtang sayo pa, ipahibalo nimo sa imong asawa.
1: Oo ba?
0: Oh, yes, of course. Kay, syempre, no? Need pod sa bata og papa. Diba?
1: Amang guti siya ganito nga po ang asawa ni Jilab.
0: Mao ba? Seryoso, sir, ha?
1: Seryoso dito po.
0: So that's why nagpalayo ka na kasakuan kay wala ka sa inyong balay kay basi madungog kasi mo asawa.
1: Na murag ingon na gyud lakaw na lang gani ko kay basi para at least makuan ko ba kay no pila nag burden gid kay sa kuha ay kanis.
0: Yeah, I know.
1: Katibukat gid jud kayo.
0: I understand.
1: Wala na libo ko.
0: Yeah, I understand sir, pero sir, again, kung imuhang tumanon akong advice nga isulti na lang sa imuhang asawa bago nimo na buhaton, ayaw sa pinakapakaliti siya ganang sulti nga, uy, nakabuntis ba ako, nakaanak, mapatay juga ka, oh, masi malabayan ka ng sabadin ha, no? Mga something gamit. Kumbaga, una nimong buhaton, sir, step one, i-date sa siya. Or else, no? Kanang imo sa siyang pagganahan. Pagganahan sa tamang-taman, no? Ito, pagganahan. I mean, joke lang.
3: Yame kayo!
0: Sir, kanang, I mean, sir, pagganahan ni mong storya, pagganahan ni mong i-date siya, tagaan ni mong siyang flowers. Kanang, kumbaga, ligawan sa nimo imuhang asawa, nga, kanang, ma-realize niya ba how much ni mo siya nga gihigugma? Nga ma-realize niya ba nga kanang importante siya, nga ma-realize niya nga importante ang inyong relasyon. And that, diha na kamusulod si ang kinabuhi nga love. Usa yung tawagan, sir? Love? Sweetheart? Babe? Babe ba?
1: Mami.
0: Mami, okay. Mami, kanang... Ay, da, you know, hinahinay, mami, pasaylo ako, naanay ko'y sala. Kanang, antun niya, kanang mapasabot ni mo siya. Ay, dawaton lang po nimo ang unsay resulta. Hapakon ka, laparuhon ka, okay lang, ay lang po balos. Palaparo lang, pasumbag lang. Kaya siyempre, gusto lang niya ipagawas ang iyahang gibati. Ayaw to sundog atong naagani sa Facebook, sir, nga mga nagtrending, mang gilaparo sa babae, nimbalos po ang lalaki. Ayaw to ninyo buhata, ha? Nga mo,
1: masama. Kadili naman po yung unana.
0: Oo, ayaw ninyo. Ayaw intaon magbalos sa babae, pila ra may kusog. Para atong pulis nga nagtrending, ha? Nasuko, nagselos ang asawa, kaya naikauban, naikabit, ha? Nisukol po na, di ba? Ayaw, ayaw mo pandapat og babae. So, kay ikaw man ang nakasala, naaman kay sala, so, dawato nimo ang resulta kung hapakon ka, laparuhon ka, unsaon man ka, dawaton yun nimo. Okay? Hello, sir?
1: Ah, sige, sige, sige, Digi Love.
0: I understand.
1: Mawalang, akong kuwan.
0: And I understand.
1: Joke up, akong nahadlok. Sa imuhang kuwan, nang burag na ako na may nahadlok, inoon.
0: Nahadlok? Ay, gahadlok? Ay gahadlo, pero kaya kayo, kaya mo yan, kaya mo yan, sir. And salamat sa pagtawag, ha. May daghan.
1: Salamat
0: kayo. Kaya ka nga highway karon ba no, nga dili ka madungog sa imong asawa.
1: Na dito sa highway ba.
0: Okay,
1: sige. Kay dito ka ko ano, dili ko ka storya dito.
0: Sige. Mudugan kog advice unya, sir. Text ta after my program.
1: Ah, okay, salamat kayo, Digi Love, ha.
0: Yes, sir. Tawagay ta, ha. Okay. Thank you, sir, for calling. All right. All right, 49 minutes past the hour of 7 in this evening and you're still listening to 107.1 XFM. Katropa mo, exciting. This is your Digi Love at magbabalik po tayo mamaya-maya.

0: ka sa baka. Tag 10 pesos lang.
1: Ah, mahal lang. Gordo, nagpiso niya.
0: Mm-hmm. Na aman. Pero ikaw sup-sup sa baka.
2: Ay, atay.
3: Exciting!
4: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
5: Ang bato rin mo. Gahi kagyog o. Pero sige. Tanahonan bitaw na ito. Gonsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
4: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
5: Ay, ang bato rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
6: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Pag inom mo Premium D3, ragyan na kapalagsik na kubalik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya muragway kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kapukugan. Pag tumar na Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
10: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
12: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
13: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayong trabaho sa opisina.
12: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
13: Ay, nunit na mahal. Late na ako makaon. Always ko yan ay energy. Nakatawa. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Like yun. Basta naka-turbo.
10: Turbo food supplement for me. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
10: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Celzone Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Celzone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat. Dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from ng Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DM's Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DM's Rent-A-Car Tagum. DM's Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Wednesday!

0: 6-8. Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Par, par! Ali bagol, par! Pakuratira ko di mong asawa, par! Ina nga! Nagbulag na mo sa imong uyab na matan noon, par! Sige na, par!
3: Exciting!
4: Alright, time check is now 4 minutes past the hour of 8 and this evening. And you're still listening to 107.1 XFM. Katropa mo exciting. And 99.1 XFM Mati. Maraming maraming salamat po. Meron ba tayong caller online? Alright, sa lahat ng mga avid listeners, hay nga pala kay Richard nga ang iyahang problema, wala siya kay GBL sa iyahang asawa. Unsa na GBL? Okay. Alright, caller online. Hello.
5: Hello, may gabi, DJ.
4: Maayong gabi, sir. Asa tadapit na nawag ron?
5: Sa Nabunturan, nagapaminaw mi sa inyong station, sa inyong programa.
4: Sa Nabunturan. Padulong sa Mawab.
5: Okay. Yes po.
4: Yes, sir. Yes, sir. Nang inawag lang kita, naatay broken-hearted, na ay gusto ipagawas, ipagawas na na. Ah, joke lang. Grabe, no?
6: Start ngayon.
7: Lame kayo.
4: Yes, sir.
5: Yes, nagapadayag lang ko sa akong kibati ba nga kaniadto nga dili maayo akong kinabuhi nga nakasala ko sa akong pamilya.
4: Nakasala ka sa imong pamilya? Unsa nga sala? Oo. Unsa nga sala?
5: Babaeng yapon. Babae po ang hinungdan.
4: Babae ang hinungdan.
5: Nakasala ko tungod kay usa ko kami niyo nga nako isa ka anak. Ang nahitabo kinilagi yung usahay mo ingon tag lalaki ta makasala nakasama na hinungdan nga nagkabulag mi sa akong asawa.
4: So nakasala ka kumbaga na nga

0: ang farm.
1: Mm.
0: O niya, niabot ang panahon, wala ko kabalong anong nang lakaw rapod mi.
1: Mm.
0: Niya, nasilay duha ka anak, puro CS siya.
1: Mm-mm.
0: Niya, ang ilahang sulidado ang iyang bana sa mua, kami nagpakaon sa ilaha.
1: Mm-mm.
0: Pero niabot yun ang panahon nga, ambot nagkagustuhay man siguro mi oon sa bakay ng lakaw mampod mi.
1: Ah, okay. So, na-fall ka, na-inlove ka sa iya, na-develop ka. Unsa imong na-developan sa iya, sir? Sexy? Gwapa? Unsa man lamion? Oh, sorry sa word.
0: Okay. Siguro, yung anak man, kay mamay akong nakita sa iya, ha?
1: Mm-mm.
0: Nga putiun po siya ng babae.
1: Mm-mm.
0: Medyo mubo siya. Medyo chubby o lawas.
1: Mm-mm.
0: So, kanya, bata pa sad siya.
1: Na-fall ka sa iya, ha? Pili edad sa babae, sir, that time?
0: At the time is kwan siya, 32.
1: 32 years old. So, na-fall ka, na-inlove uh-huh. ka sa iya, ha? And, sir, pila po mo katuig nga, kumbaga, nag-ipon mo ato, sir? Gi-fight ninyo ang inyohang paghinigugmaay as kabit?
0: Oo. At maout man pa minahon, pero maunay tinuon, nagkuyog me within, mubo lang mga 2 months lang siguro.
1: Gibiyaan ninyo ang inyohang gibiyaan ninyo ang inyohang asawa, ang inyong pamilya, I mean. Siya po gibiyaan ninyo ang bana.
0: O gibiyaan na mo during the time katong mga panghitabo. Ang iyang bana na asamuan dito man sila nagpuyo kay naman mi sa pikas kwarto. Napod sila sa pikas kwarto.
1: Okay, so grabe no, naara mo sa isa ka balay, wala gyud kabalo imong asawa nga naa na may relasyon ato nga babae, iyang bana wa pud kabalo nga naa oh. Paano kayo nasakpan, wala, sir? Paano kayo nasakpan? Kato nang ninglayas na mo, kaya di na ninyo makaya. Nga gusto na ninyo i-fight, nga i-love na ninyong isa't isa. Maoto?
0: O, maoto na hitabo. Nga nakadesisyon mi, nga manglakaw mi, gani. Among kwarta, doon panahon na gamayar. Kaya 10,000 na dito akong kwarta ato. Moro dito niya, wala mi mga gamit.
1: No.
0: Yan, namalit lang mi mga gamit na mo. Ultimo ilisan, wala.
1: So, gi-fight niya. Ang inyong mga anak, gibiyaan po din niyo.
0: Walay problema sa kong anak, kay dako naman ang iya ha, kay napasay anak 2 years old atong panahon na.
1: Oh, gibiyaan niya. So love you day ka niya, sir, kay nakaya man niya give up iyang anak. Kasi kung ako lang ha, bahalag way laki sa kinabuhi, di na ko biyaan ang ako ang anak, bahalag magantos, bahalag way laki. Pero sa nahitabo is love good ka niya, no? Gifight good ka niya, kay nakaya man niya pati iyang anak biyaan.
0: Siguro, kay hangtod ka niya karon.
1: Kamu pa karon?
0: O saan mo, conversation. Sa pagkakaroon, wala na, pero mo chat siya. Mumurag anak ba?
1: Okay.
0: Mangumusta na lang kay wala naman po siya din. Ano siya sa laing nasod karon?
1: Nag-abroad na ang imong kabit?
0: Oo, na siya sa... nag-abroad siya.
1: Okay. So, ang imuhang asawa karon, sir, kumusta ka mo pa ba? Nagbalik ba mo or unsa man?
0: So, ang among relasyon karon sa akong asawa, nagkalabuay yun mo. Tungod lang ato.
1: Okay. As in, wala gyud mo nag-ano na sa imong asawa? Wala nag-labo, pero nag-ipon pa mo sa imong asawa?
0: Wala po. Na siya sa akong anak. Kay isarman among anak. Na siya sa among anak.
1: Ah, okay. Negosyante man imong asawa, no? So, so bulag mo sa imong asawa karon. So, single ka karon and broken-hearted. Kay, dili na po makibalik sa imong asawa. Tama ba? Or unsa ba?
0: Wala po may nag-istorya may tungod ana. Kaya katong last nga, gi-block man ko niya sa FB.
1: Siyempre niya, na, sir. Oo. Bisan kinsa pa lang.
0: Kung siya mutawag na siya.
1: So, as in, wala nag-yud siya ano sa imuha? Kanang...
0: Wala. Pero maadto siya sa akong ginikanan. Mangumusta siya sa kuha niya. Doon rin niya akong mama, akong papa, anak akong mga igsoon. Mangumusta sa kuha niya. Personal, dili siya mag-contact sa kuha. Kaya gi-block man ko niya.
1: As in, sir.
0: Anak siya.
1: Pero sa imo na, karon sir, wala kay gibuhat nga makigbalik sa imuhang asawa or... wala ni mo na miss imong asawa? Gusto pa ba ni mo nga ma-settle mo?
0: Sa akong kabahin, gusto kay ko ma-settle. Tungod lang gud sa mga problema ngayon ana. Naglikay po ko. Kaya ba sige, iyang ibalik-balik na po ang mga nangagi na dili noon ta ngayon ibalik. Og pasalamat kay ko ani nga programa. Kaya dako kay ni katabang nga unta makakuha ni pagtulon ang sa uban. Nga kadtong mga tao nga

0: naghimog susama nini. Kung nagplano pa lang, ayaw na lang yun niyo buhata, kaya mo resulta yun nga sa dili, maayaw maguba ang pamilya.
1: So, sir, sorry sa word niyong gamiton, ha?
0: Sige lang.
1: Sorry sa word, ha? Pila mo katuig nagbulag na si mong asawa? O katong kabit ni mo? I mean, pila na mo katuig nga walay sex life imong sex life? Kumusta imong sex life? I mean, short na lang.
0: Wala na pong kunag-una-una, anak. Gani, usay mo bati, manggagmon, anak, kay tao raman ta. Pero sa ngalan nga nakasala ko, dili na nako buhaton tong mga butang nga nakaguba sa akong pamilya.
1: So, ibig sabihin, are you a Christian? Or tungod lang kay naanak kay sakit karon mo nang wala na nangita ang imong lawas og sex life?
0: Although wala ko'y gibati, wala ko'y sakit, sa ngalan lang nga nangalagad ko sa Ginoo, akong gihimo ang mahinga mga butang. Kaya aron sa pag-abot sa panahon, nga gusto ko maantog langit nga kanang gitagana sa Ginoo sa ato ang kinabuhi.
1: So, ibig sabihin, sir, Christian ka, and after nimo makigbulag sa imong kabit, nangalagad ka sa Ginoo.
0: Pareha may tanan, nangalagad sa Ginoo. Kanto po siya, nangalagad po siya sa Ginoo.
1: Ah, okay. Christian mo daan. Pero,
0: opo.
1: Diha na nimo na-realize. So, nagbulag mo atong imong kabit tungod kay na-realize nimo nga mali ang inyong gibuhat.
0: Okay, ngun ani siya, ma'am.
1: Unsang rason nga nagbulag mo sa imong kabit?
0: Sa kantong wala pa nahitabo, ma'am. Puros may nangalagad sa Ginoo. Nangalagad po siya. Unya, ang nahitabo, nagbulag mi. Tungod kay ako siyang giinglan. Kung tinuod ka na higugma, baliki ang imong pamilya tungod og alang sa imong mga anak. Lagmay pa sila. Ang yan.
1: Okay. Okay, sir. Wow. At the end of the day, no, mudaog gihapon ang kanang ganing will ni Lord, ang kanang ang gusto ni Lord sa imong kinabuhi. Tungod pilion gihapon nimo si Lord.
0: Umana akong gihimo karon bisag layo ko sa akong pamilya. Although dool ra ang among kahimtang lara dre, pwede ra mo tawag, pwede ra mo unsa ana. Pero wala na ko ginahimo tungod kay nagulat ko sa insaktong panahon nga giandam sa Ginoo para sa pamilya.
1: Oh, love pa ni may mga asawa, sir.
0: Siyempre naman, ma'am. Tungod lang sa sala, oo.
1: Love pa niyo. So, makibalik sa balik kay mga asawa, sir, para ma-okay ang inyong pamilya.
0: Nagulat lang ko sa insaktong panahon unsa ang pagpadayag sa Ginoo. Pasalamat kay kuan ni nga programa kay dako kay katabang bisan pa sa mga taong makadungog nini. Usa ni ka pamaagi nga kanang matudlo an atong kinabuhi ba unsa unato nga gikan ta sa sala mo balik ta sa Ginoo sa pagbalik nga stay lang sa Ginoo.
1: Okay, sir. Salamat kay sa tawag, sir. And again, no, pwede ko mo hatag advice gamay?
0: Okay po.
1: Baliki imong asawa, panguyabi. Start ka sa sugod na panguyaban nimo siya, tagaan og flowers, tagaan og chocolate. Kabalo ka, sir, kiligon mi ana. Ako sir, honestly, kiligon kung nay muhatag sa flowers, chocolate, ana ba ready bird, panguyabi. Kana ganing buhaton nimo tanan para kiligon siya and that ma-realize niya nga love pa day kaniya. Ma-realize po niya nga importante ang pamilya. Okay, sir.
0: Salamat kay DJ sa DJ Love sa mga programa. Kay usap po na nga makapahatag upon tulon. Pinagin ninyong programa gani. Ako kayo nagkatabang sa mga tao.
1: Sige, sir. Salamat kayo, sir. Good night na. Salamat sa pag-share. Alright, guys. Okay, thank you for listening right now. Yes, thank you for making us number one background tonight. Love is in the air right here, right now. This is your Deja Love. Love is in the air.

0: All right, time check is now 23 minutes past the hour of 8 and this evening, and you're still listening to 107.1 XFM. Katropa mo, exciting. And yes, 99.1 Mati. Maraming salamat po sa lahat ng mga nag-abang, nakinig ngayong gabi. Ayan, babasahin natin ang mga greetings. Ayun, salamat sa mga nag-text. Wow, nakaka-inlove naman. Yes, and would like to thanks, ayan po, sa bumubuhay ng ating programa. Maraming salamat to our former mayor, Mayor Alan Lopez Leon, to Sir Nichols Way Baguio, at ang greet daw kay Ma'am Clarice Ubahib. Okay, maayong pagpaminaw sa inyo din na, sir. Okay, unta, no? Maka-sponsor si Ma'am Clarice Ubahib. And ayan, maraming salamat din sa ating mga gwapong kapulisan ngayon. Tagong Police Station, daghang salamat. Alright, giving you service with care. And DJ, I'm Rutwila ng apo ko, nakikinig ngayon. Please hide my play the song. Okay, if ever you're in my arms again, para lang unta sa akong best friend nga broken-hearted karon nga gusto pa makigbalik sa iyahang uyab. And DJ, ganda naman ang boses. Pwede pa request ng Everyday I Love You para lang sa akong bana nga tapad nako karon na minaw mi sa imuha, DJ Love. And I love you, DJ Love. One of my favorite DJs sa XFM. Isa po sa mga pinakikinggan ko sa radyo while I'm working, and it helped me a lot, lalo na kapag bored and kinda bit sleepy while working. Pag-greet naman sa kong ex nga si Mark nga naanay lain kabengbang. Unta, happy ka from Janice. DJ, kung kinsa pa ang tarong, maopay dili tarungon. Paita lagi, DJ, pa request ng kantang Fixing a Broken Heart para sa akong ex nga gipasakitan kog taman-taman. I'm Ronalyn ng Panabo, listening right now, DJ, with my friend nga busy ka call time sa iyang boyfriend na si Carlo sa abroad. And good evening, DJ, ngita lang kog text mate ka ng single. Ako di ay si Danny, taga Compostela. Akong cellphone number 0985-4677-990. Again, ang cellphone number ni Danny is 0985-4677-990. DJ, 5 months na kong walay uyab and I'm still single.
1: Lame kayo.
0: Searching the one, yung lalaking sanang, yung lalaking mamahalin ako ng tapat at hindi man luloko. Grabe, DJ, oy, tulon ako kauyab. Never ko itrato ng tama. Sex lang ang giapas.
1: Lame kayo.
0: Usahay maibog ko sa uban girls nga ginataghaan o flowers, chocolate, teddy bear, DJ Love. Kana wala na ko na try. Halos ako man ang gamiton ra oy. Ho regret di ay kay Ana Lu Velasco, NG Esperanza, DJ Love nga naminaw sa imo karon.
1: Lame kayo.
0: And hi nga pala sa mga in-five.
1: Lame ka, secret.
0: Okay, and sa atong mga kasundaluhan sa 10th Division, kay Sir Ronald, maayong pagpaminaw. Sa atong mga kapulisan, Saf, nga gwapo daw kaayo kay Sir Ryan. Wow, gwapo din Sir Ryan.
1: Lame ka, secret.
0: Okay, and taga... Okay, DJ, pa-request ng kantang Fixing a Broken Heart, CSU Tagum. Okay, and mga tropang habulin ng chicks dito sa Mati, DJ Love, na si Makoy, Harold, Plungkoy, Noel, nga nag-inom while naminaw sa imuha. Permiro akong ibalhin ang radyo, masuko sila. Kay ganahan daw sila sa imuha.
1: Lame kayo. Lame kayo.
0: Okay, thank you. Naminaw mi, cute daw ka, DJ. Regards daw si Harold nga walay uyab. Greetings coming from Jonathan nga duhay uyab. Joke lang, DJ.
2: Heart ngayon.
1: Secret.
0: Duhay uyab. May pamuluhan duhan. Sige. Daghang salamat sa iyong pag-text. And hi nga pala kay Gerald. Thank you, Gerald, sa pakikinig right now. Asa na yun? Harold Salang, watching from New Sambog, New Corilla. Maayong pagpaminaw sa inyo ha din ha. Taga Sambog, New Corilla. Alright. Sige, kung pangita o ganta ka ganina. Ayun. Ayan lang pala. Okay, so texter nga broken-hearted nga gusto unta makigbalik sa iyang uyam. Yan, unsa unta man. Ano may
2: sana all.
3: Secret.
0: Sige lang nga. Okay lang na. Move on lang. Kaya pa na. Okay? Okay, mabreak sa ta. Kayo mag-ads ta. And mamaya, magbibigay tayo ng advice sa ating sender. Ayun, no? Talagang grabe. Kahilak ko sa atong sender. Nakahilak ba mo sa iyang kaagi?
1: Lame kayo!
0: Para naganahan mo.
1: Lame kayo!
0: Okay, thank you guys. Ayan, for making us number one background tonight. Ayun, para mubaba ang inyohang sugar level, inom na og Santon Plus Gold, malikayan ang diabetes. Okay, aron dili na magka-diabetes, inom na og Santon Plus Gold. Dagang salamat sa pagpaminaw. This is your Deja Love. Love is in the air.

Alright, hi nga pala kay Marlon Estorba na sobrang nasasaktan ngayon at nagre-request ng kantang Parting Time. Okay. Sir, ayaw pala big inom, sir, ha? Daghan pag babae. And I know, makamove on ra ka. Jesus loves you, sir.

0: Music. Gold FM.
1: Alright, time check is now 40 minutes past the hour of 8 a.m. this evening, and thanks to our beloved former mayor, Mayor Alan Lopez Rilion, sa ato mga kapulisan, tagong police station, sir bahan, maraming salamat po. And to Sir Nickel Suway Baguio, ayan, nga nag-greet, nga gipa-greet niya si Ma'am Clarice, okay? Hope na maka-sponsor si Ma'am Clarice, sir. Okay, thank you po sa pagtitiwala sa programang ito. And now for our advice, no? Magbibigay po tayo ng advice kay Ma'am Mariel. Hi Mariel, hello Mariel. Una sa lahat Mariel, salamat sa tapang mong ibahagi ang kwento mo. Hindi madali ang umamin na nasaktan ka. Lalo na kung ang taong dahilan ng sakit mo ay siyaring taong pinakamamahal mo. Mariel, gusto kong sabihin sa'yo to. Love is not measured by how much pain you can endure. Hindi sukata ng tunay na pagmamahal ang paulit-ulit mong pagtitiis. Minsan kasi akala natin kapag mas marami tayong isinasakripisyo, mas mamahalin tayo. Pero ang totoo, kahit ibigay mo pa ang lahat-lahat, kung hindi marunong rumespeto ang isang tao, hindi pa rin magiging sapat iyon. Mariel, nabanggit mo na ginawa mo ang lahat para mapasaya siya. You give your time, your effort, your loyalty, pati sarili mo. Wala nang natira, I mean, walang mali sa pagmamahal ng buong puso. Pero mali na kapag pati ang respeto mo sa sarili mo ay unti-unti nang nawawala. Alam mo ba Mariel? Oo. Tumatak sa akin ang sinabi mong respeto naman. Kasi iyon talaga ang kulang sa relasyon ninyo, Mariel. Hindi lang love ang kailangan sa isang relasyon. Love without respect will always end in pain. Kung mahal ka talaga ng isang tao, hindi kanya ipapahiya. Hindi kanya itatago at lalong hindi kanya lulukuhin ng paulit-ulit, di ba? At natawa ako ng kaunti doon sa sinabi mong super performer ka. Alam mo Mariel, na hindi doon nasusukat ang value ng isang babae. Hindi ka mamahalin ng mas totoo dahil lang mas magaling ka sa kama. A good woman is not loved because of what she can do in bed, but because of who she is. Kaya huwag mong isipin na may kulang sa'yo. Ang problema ay hindi ang halaga mo. Ang problema ay ang taong hindi marunong magpahalaga. Kaya ang tanong mo, bakit minsan wala talagang magandang sagot sa bakit? Ang mas mahalagang tanong ay hanggang kailan ko hahayaan na ganito ang buhay ko? Kasi Mariel, hindi mo kontrolado kung magbabago si Jonas. Pero kontrolado mo kung paano mo ipaglalaban ang sarili mong dignidad. Ma'am Mariel, kung ilang beses na niyang pinili ang ibang babae kaysa respetuhin ang nararamdaman mo, baka panahon na. Okay? Panahon na para piliin mo naman ang sarili mo, ma'am. Remember this, ma'am. You deserve someone. Someone who will be proud to hold your hand in public. Not someone who keeps breaking your heart in private. Yes, ma'am. Ipagdasal mo siya, okay? Pero huwag mong isakripisyo ang sarili mo para lang manatili siya. Sometimes the bravest way to love someone is to let them go. And the greatest love you can give yourself is to walk away from what keeps hurting you. Mom, I love you. Praying for your healing. Kasi hindi pa tapos ang kwento ng buhay mo. I believe God is preparing a love that comes with peace, respect, honesty, at hindi puro luha. Okay, I love you, Mom. Napakaganda mo. Oy, huwag mong sabihin na siya lang yung gwapo. Ay, in fairness, gwapo naman talaga siya. Pero Mom, sobrang ganda mo. Sobrang sexy mo. Talaga naman, inggit nga ako sa kaseksihan mo eh. Kaya, I love you, Mom. You deserve to be loved. You deserve to be respected, okay? I love you. We love you so much. Love ka na mo din. Ano, bisita din sa XFM, Ma'am. Tagang mga ulitaw din. Ay, wait, joke lang. I love you, Ma'am. Salamat sa pagpaminaw. Salamat sa pagsaling. And sa lahat ng mga nakikinig right now, lalong-lalo na sa ating pinakamamahal na avid listeners na si Harold Salang ng Sambog New Corilla, daghang salamat, sir. And sa lahat ng mga gwapo daw din ha, sa mati nga nag-inom, wow, salamat. Okay, right here, right now, this is your day you love. Playing the song, Waiting for Your Love. Request the track of our text line. Ayun, saan yun? Ayun, nawala. Fixing a broken heart. Ayun. Okay, dahil nasasaktan daw siya ngayon at gusto niyang makinig, marinig ang kantang Fixing a Broken Heart dahil sobrang sira na daw ang kanyang puso. Huwag ganun. Huwag mong sabihin, huwag mong i-declare na sira na yung puso mo, Janelle. Marami pang nagmamahal sa'yo. Andyan pa yung pamilya mo, kaibigan mo, higit sa lahat si Lord. Okay? I love you, langga. I love you so much. Stay strong in the Lord, okay? Love is in the air right here, right now. This is your Did You Love on board. There was nothing.

0: right, 54 minutes past the hour of 8 and this evening. And thank you so much for making us number one background, your radio. And hi nga pala sa lahat ng mga kamandag riders ng terminal. Daghang salamat sa inyong makanunayong pagpaminaw, mga langga. Wow, happy kaayo ko no nga naanatay mga new listeners, mga kamandag riders nga naglanog-lanog karon sa terminal. And hi nga pala kay call me Roy. Grabe po ni Roy. Oy, imong problema na nag
1: Lame kayo. Ayaw. Lame kayo.
0: Abi man ako unsa nang VGL, oy? Unsa mo na siya, oy? Okay, sir, kana nga problema, sir, is simple ra kaayo na. Istoryahon nimo imong asawa nga gusto kag VGL. I-VGL ko. Anahon nimo ba? Hangyoon nimo tamantaman nga mauni ang akong gusto kag gingani ko sa akong ex. Yang anong ikaw di man ka mo VGL.
1: Lame kayo.
2: Secret.
1: Lame kayo.
0: Paibog man mo, oy. Uran lagi ko nangurog akong kabukugan, joke lang.
1: Lame kayo. Lame kayo.
0: Na ako'y nahinumduman ba kayo ni si sir, oy. Sige lang, oy. Well, seryoso, sir, kana nga problema, simple ra kayo na nga problema, no? Istoryahon ni imong wife nga, han or love, sweetheart ba karon? Kanang, gingon ani magugusa akong ex sa una, mauni yung gibuhat sa kuwa ba, VGL ko niya. So, dapat i-VGL po.
2: Secret.
1: Lame kayo! Lame kayo!
0: Okay, nahinoon ko yung nahinomdaman. Sige, good night ako, oy. Wala na igong oras. Wala na igong oras, ito, oy. Salamat kayo sa inyong pagmaminaw, ha? And wala tayo program, ugma. Monday to Friday, Thursday lang atong program din yung mga langga. And salamat kaayo padayon mo sa pagsalig kay DJ Love sa pag-send sa inyo ang love story. Yes, okay lang kaayo, Bisaya o ninyo, pwede mo manawag sa ako, Bisaya. Ako ray bahala mag-edit. Oo, ako ray bahala mag-ano plus star sa letter. Ay mong kaulawan na. Ang willing man kayo kuminaw. O ako na bahal ang mag, you know. Sige, salamat mga langga. And I love you from the bottom of my heart. Sobra. Sobra akong kinilig. Sobra akong na in love. And yes, habang buhay ko kayong sasamahan. And maraming salamat sa lahat ng mga kapulisan, kasundaluhan, nakikinig right now. And thanks to our former mayor, Mayor Alan Lopez Relion, Sir Nicol Suway Baguio, maraming salamat. Love is in the air. This is your DJ Love. Saying always that huwag mo nang pahalagahan pa yung mga taong walang pagpapahalaga sa nararamdaman mo. Pahalagahan mo ang sarili mo nang higit sa lahat. Love yourself first, okay? Good night. I love you.

0: 6-8. Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Mga katropa at ang iyang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
1: Katropa Caravan.
0: Karong July 26, Adlong Domingo, sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa!

0: madunggan nga nag-aaway sila tungod sa imo, ha? So, ay namuana. Ano sa'y peling? Masing pwede nga, since wala man dyan mo naka-experience anang ilog-ilugan, masing nga, ganahan mo nga, inyuhang pong i-share sa amo ang inyuhang mga kaagi. Samtang ginailugan mo, nagatulog ka, o, oh, padulong ka matulog, pero gangisi ka, kay kabalo ka nga, ginaawayan ka sa usa ka lalaki, duha ka lalaki, or duha ka babae, or tulo, upat, lima, unong, pito. Ha? Kaya remember po ko kaya itong college day na, oh. Mau ba? Kuya, wag ini si Bibi Jow, uy. Giilugan di ka sa una, Bibi Jow. May pod kay sa una, nataod pa man to ni Mimong Marple, good sa una, good. Pero siguro karon na kung imo ginang isuot imong Marple ba, kay gwapo gid ka ika sobra, sobra, sobra, sobra ka gwapo. Gwapo na mangani nga wala pa'y ngipon. Baligyan ito na imong Marpil ngayon. Yung anime diri, iruay miguan. Iruay mig style. Kusog ka siya nakapadagan ganina. Halos mauntol. Gug ko. Gisapot gug ko. Sa inyo mga reaction, pwede mo nga mag-send sa kuwa o gatong mga sabi, feedback ninyo din ha. Sa itong official Facebook pages, live kita karon sa 101.7 XFM Bukidnon. Live usap kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. Igun man sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Live usap kita sa XFM Ipaw Zamboanga Sibugay, Cotabato City, Pagadian City, and sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. And of course, for tonight, sa mga mag-asawa din ha, ano nga, shaky na ang relasyon, basing nga away-away na mo din ha, may kabalo ha. Ayaw mo sig-awa. Pero yun noon, part gid ng away noon sa kanang spices na siya sa to ang relasyon. So kung walay away-away nga mga mahitabo, diligin na to makitaan kung asa ta nagguwang. Ahata na ay problema. Pero normal rin na siya. Dili man na siya malikayan kay naamanggid na siya permanente maglalis o maglalis manggid mo. Pero kung shaky na ang relasyon tungod kay kuwang na sa satisfaction, isa ra ang sekreto, anak bibi. Ang atong Turbo Men Enhancer. Ang Turbo Men Enhancer, magpaduwang kini siya og kusog sa mga tuhod, sa mga kalalakihan. Magpadungag pudog sperm count. O sa mga kababaihan, maghatag kini siya og sakto nga gana sa pakiglabing-labing. Sa mga wala pa naka-try ani ha, pwede mo nga mag-adto sa mga duol na Mercury Drugstore nationwide. Southstar Drug, naapog kita ana sa The Generics Pharmacy, naapog kita sa Generic Nationwide, o pwede po ninyo siyang ma-order via Shopee, Lazada, or TikTok, or pwede mo mag-visita sa mga duol na Yes to Health Clinics nationwide para po maka-avail mo sa free consultation. Again, sa mga shaky na ang relasyon, kulang sa satisfaction, ang sikreto lang, baby. Isa nga to ang Turbo Men Enhancer.
1: Turbo user, atong paminawan.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando. Noon, pagkadungog na ko sa Turbo sa XFM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga kong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
3: Turbo Food Supplement for Men.
4: Ako si John Mari, sa ako construction worker. Always bug atong trabaho pero bisag kapoy, always ragi ako na time para sa labing-labing kay misis. Masikreto na ako, Turbo Food Supplement for Men. Believe kay ko sa epekto pang long-lasting kayo. Ug si partner nimo, tamis kayo ng yung kamong mga construction workers diya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting jud kayo.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Anang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, taon na, na nandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ko, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take ko ana. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan. Gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. O na, gamay. Kaya, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ako, kani produkto sa Yes Toil, na paano yun, dako kay katabang sa kuha.
0: Zamon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanaya. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatas dalan, mga abo, pasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, manapahanap. Higir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma. Ako na dayong na patyagan, wala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikagbuntag, abtan paggabi, tion jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikaginit, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yun is Galona, Senior Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Stong, nagpilay niyong gasolina?
9: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Kitan Lodi.
1: Oh, meto ah.
0: Ano ah, putot nang ka?
1: Ingon ani manggod ni siya, Mitra. Bata pa lang ko, wana ko'y mama og papa.
0: O niya, unsa connection?
1: Unsa'y connection? Alangan, wana may nagpadako na ako. Maunang hantod karon, putot gyapon ko.
0: Mga katrupa, exciting!
2: At nangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Santo Basco.
4: Shira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiyelog akong kamot. Sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santo Basco, akong gitupuldos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santo Basco.
5: Santo Basco. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santo Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
6: Ako si Mike Osara. Construction worker. Tungod sa kakapoy sa trabaho, pag-abot sa balay, dili na ko makagahin o panahon para sa akong mga anak. Pero kapasalamat jud ko sa akong amigo na nagrekomendar aning Santon Vitamin C, matag-adlaw na jud ko makabanding sa akong pamilya.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Santo Basco.
7: O si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako nga suwayan og tumar ang Santo Basco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kong sugar, miubos na og nini normal. Daghang salamat sa Santo Basco.
5: Santo Basco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
8: Welcome po sa programang The Secret of Health. Kabalo ka ba nga ang vascular disease o sakit sa mga ugat ang usa sa nangunang hinungdan sa kamatayon sa mga tao sa Pilipinas? Sa pagtuon sa mga eksperto, adunay duha ka klase nga sakit sa ugat. Number 1, arteriosclerosis. Number 2, atherosclerosis. Unsa man kining arteriosclerosis? Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga agianan sa oxygen o sustansya nga gikan sa kasing-kasing paadto sa lain-laing organ sa imong lawas muhubag o mugahi. Ug matod pa sa pagtuon, maoy usa ka hinungdan nga mapugnan ang pag-circulate sa atong dugo paadto sa mga organs o mga tissues.
5: The Secret of Health.
8: Para malikayan ang sakit sa mga ugat nga maoy unang hinungdan sa kamatayon sa mga Pilipino, batasana ang pag-inom sa Santon Plus Gold, ang kapsula nga mas gipakusog o mas gipa-epektibo. Nga naman, tungod kay ang Santon Gold Herbal Capsule, adunay powerful medicinal compound na allicin. Usa ka anti-atherogenic o anti-atherosclerotic compound nga mutabang sa sakit sa mga ugat. Sa dugang pa nga pagtuon, ang Santon Gold Herbal Capsule, taas pod ang phytonutrients nga flavonoids. Usa ka klase nga antioxidant nga makatabang malikayan ang paggahi ug pagkipot sa mga ugat. Mao nga mas maayo inom adlaw-adlaw og epektibo nga suplemento nga mao ang Santon Gold Herbal Capsule. Para sa epektibo nga kombinasyon o bani sa pag-inom og vitamin C, ang alkaline na vitamin C tungod kay makatabang usab kini sa mga ugat para mahimong elastic og dili dayon mubuto kung naay daghang deposito nga tambok ang agianan sa dugo.
5: The Secret of Health. Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
9: Eric Lorimia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga dunay sama na ko og nga ibati. Pag tumagid mo og Sandown Plus Gold, akong mama gipainom pud nako. Karon hayahay na pud ang paminaw.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C. The secret of health.
8: Kabalo ka ba nga ang hormonal imbalance o sa hinungdan nga magka-dysmenorrhea o magka-bukol ang mga kababaihan? Mao nga usa sa advice sa mga eksperto nga likayan ang mga pagkaon nga maoy hinungdan sa hormonal imbalance sama sa mga poultry products, mga processed foods, genetically modified nga mga pagkaon kay usa kini sa dakong hinungdan sa hormonal imbalance. Og inom og Santon Coffee Mix. Tungod kay kini adunay taas nga isoflavones nga makatabang malikayan ang mga pagtubo nga mga bukol sa matris tutoy tungod kay mupanormal kini sa hormonal imbalance.
5: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor.

0: 彩铃。
1: 酷妈咪的卡在 XFM。
2: Uy, Maring, ako natira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?

0: Kapitan Ludi.
1: Oy, Arche. Unsa man?
0: Nakukuta na ba?
1: Oh, unsa man na?
0: Ano man na ay sabaw sa balut?
1: Ay, Arche.

Good morning and welcome again. And ito programa The Secret of Health, mga katropa. O ganyan nasa pag inyong health consultant at CJ Nidruda, ang inyong makauban. Hindi nga itong programa, kamusta ang tanan? Oh, I hope and I pray, hindi na nakamukaroon sa kayong suka. Please guys, sa panglawas, mga katropa, nga diin na bagong adlaw na usap atong pagkasabangon. Tinaot kini mahimong agiya. Mahimong oportunidad ganyan ka nato, no? Nga diin kung unsa man ang atong mga balatian karon. Aduna gayud kitay inspirasyon o gahilabi na kahibalo, no? Pinaagi na natong programa o din pwede gayud nato matuldukan ang ato agayong mga balatian. O gahilabi na, no? Sa mga katropa osab nato nga din wapay gipang bati karon, no? Silang lawas. Sa gihapon nga kining programahan nato, no, maghahatad sa gihapon kita o ga-informasyon nga diin unsaon na to nga ma-maintain ang kahimsog o kapiskay gayon, no, sa atong matag panglawas, mga katropa. O tungod kay dili man jud 100%. Although nga ninintak na kamo karon ana agad sa kahimsog o kapiskay sa panglawas, but it's not a 100% assurance. Nga diin so malabot ng mga adlaw, no, simana, bulan, or tuig, na dili ug dili jud mo magkabalatian. No, pwede man jud nato ni malikayan, mga katropa, bisan pag mga ginagmay gani, matawag naman nato nagbalatian tungod kay it is a disease, it is a discomfort, no, of our body, mga katropa. So therefore, kini atong programa, atong ginaisa-isa kung unsa gayud ang pwede or possible natong mahimo aron gayud ma-maintain ang kahimsog ug kapiskay sa panglawas. Busa maayong buntag, welcome sa atong programa The Secret of Health, ilabi na sa Davao Region. Maayong buntag, mga katropa. Sa nagapaminaw karon sa 107.1 XFM Tagum City. Ayan, maayong buntag po. And then, syempre, sa mga nagkapabinausap sa 99.1 XFM Mati City and 97.9 XFM Davao City. Maayong buntag. Welcome sa atong programa The Secret of Health. And syempre, ato ta sa Johnson, na nga diin live usap kita karon, mga katropa, na madunggan sa 104.7 XFM and 101.7 XFM Bukidnon Happy Morning at 91.3 XFM San Francisco and 98.1 XFM Bayugan, 89.5 XFM Pagadian City and 99.5 XFM Zamboanga, 99.5, no, XFM Zamboanga City. Panino sa bako ninyo, mga katropa, nintak na sa kumuntagon, pinaagi guide sa pagpadala sa inyong mga mensahe. Wala, mga pangutana sa ato ang text line number na 0909-1762844. Once again ha, our text line number 0909-1762844. Paragay na ito, mahatagan o katubagan ang inyong hagayong mga gipadalang mga pangutana. Human gayud sa ato ang health information unya, mga katropa. Nga din atong ipadayon ang atong nasugdan nga pagtuon mahitungod gayud kung unsa ka importante kining gitawag nato nga kalihukan sa ato ang tinai. Hilabi na ang normal nga pagpagawas ug hugaw niini. Atong natun-an kung unsa gayud kining gitawag nato bowel movement. Ug unya ato sa pagkahisgutan kung sa unsang paagi nga din makabinipisyo gayod ang atong lawas kung mahimong normal gayod ang kalihukan sa atong tinaay, ilabi na sa pagpagawas gayod ug hugaw niini. Ilabi na ha, sa mga katropa na to din ha, nga din atog normal bowel movement, especially ang mismong hugaw, aduna po di ay gitawag na to gatimailhan. Sa usa gayud ka hugaw ko nga matawag kini o gagitawag na to ga healthy, no? So busa, mga katropa, stay tuned din ang atong programa tungkol kay ato nang isa-isahon. Aron tungkol niya na kung unsa man ang mga naging habits, mga nakasanayan na to karon, no, nga din dugay na natong ginahimo, basig ka na, mali ha? Og mao ka ng posibleng hinungdan, nga nung gayod ikaw adunay balatian. Hilabi na kay ato usang pag-aisigutan, mga katropa, kung unsa gayod ang mga nalambigita, no? Nga mga health problems, mga sakit, no? Hining gitawag nato og irregular bowel movement. Basig nagtuota ha? Hining gitawag nato gadili normal nga kalihukan sa atong tinay. Apil na sa atong panginabuhi, adlaw-adlaw.
o walay kalangkuban sa mga problema o mga balatian karon. You are very wrong, no? Tungod kay ato nang isa-isahon unya mga katropa. Ato sang sugdan sa gitawag na to ga health benefits, no? O unsay ikaayo sa atong lawas kung pirmi normal o regular gayod ang ato ang bowel movement. Agakining programahan sa gihapon, The Secret of Health, hatod kaninyo sa mga epektibo. Subok na gayod na mga produkto ng Yes to Health Incorporated. Hilabi na atong Sunson Plus Gold Herbal Capsule. May problema ka ba? Hilabi na kung dugay na ka, sigig inom sa imong mga pagpanambal. Sa man ang mga pagpanambal, apan wa gihapoy alibyo. Asaway gayod ang ato ang Sunson Plus Gold Herbal Capsule. Hataas kini og gitawag nato quercetin. No, hataas pa kini og gitawag nato anti-inflammatory properties. No, aduna siya ay santon, aduna ay alin, alisin, no, 1-2 phenylditin, daghan kayo mga components, mga compounds. No, antioxidant properties ang ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Isipin pa lamang ni Monon, doon na siya ay mangustin. Malunggay, spirulina, ampalaya, no? And then garlic, mauna grabe ka powerful nga diin nga mga sangkap nga atong gihalo-halo o gibutang sa ato ang Sunson Plus Gold Herbal Capsule. Maunang di katingalahan nga bisag unsay problema sa panglawas, pwede og pwede gayud kini matudukan, hilabi na kung ubanan og perfect and healthy lifestyle and diet. Busa, suwayin ha, sa paggamit ang atong Sunson Plus Gold Herbal Capsule. Kini gayud ha, available mga katropa sa Shopee, Lazada o sa tanang butika gayud nga dool sa inyuhang lugar. O syempre, available usab ang Sunson Plus Gold sa atuaga yung mismong Yes to Health Clinic. Na kauban gayud ang free services. Suway na ka, no? Hamba mo avail na ka sa atong mga produkto. Syempre, naa naman yung ka mismo sa atong clinic, i-avail na po mismo ang atuang mga free services. Free checkup, free consultation. Now, we have our high-tech machine. At the same time, your health consultant is a active a practitioner of iridologist and sclerologist. Ngayon, pinaagig sa pagtanaw sa iris at tumatang. At usap, mahikaplagan ang presenteng kondisyon sa inyuhang lawas. Tingnan lang uban, gicheck na to. Pulikat-pulikat na to ang ilang mata. Tingnan lang sila, no? Okay, human na to mag-check sa machine. Akong gina-confirm mismo sa inyuhang iris sa mata. Na? Okay, pinaagi sa pagtanaw sa mata, that study is iridologist studies, mga katropa. Makita usab na to ang presente, especially ha? Present condition sa lawas. Makita na to kung weak ba ang kidney, weak ba ang atay, and then taas ba ang acid sa lawas, taas ba ang cholesterol. Not specifically nga makita na to ang level of cholesterol or level of acidity, pero makita na to ang any sign na diin gataas gayud, no, sa imuhang lawas, mga katropa. Especially ha, ang kanindot, no, sa gitawag na to iridology, makita na to ang condition of your immune system, no? Kaya aduna man gyud gitawag na to two kinds of constitution or immune system, no, sa lawas o sa katao, mga katropa. Gitawag na siya ga weak constitution and a strong constitution, no? And it refers about a weak immune system and a strong immune system. So makita na to na through the iris of the eye kung daghan ganig bangag-bangag, no? Ang inyuha gayong mga fiber, no, dinha sa inyo ang gitawag na iris. Ayon pa sa iridology studies, it refers about a weak constitution. And then kung atawag ani, tight, no? And then firm ang fiber of your iris, no? Kana usab nagsimbolo nga diin strong ang constitution. Unang matingala, no? Murag ma-amaze ang mga pasyente na to, mga tos klinika. Pagbulikat na to sa ilang mata, makita na to, muingon tanga, uy, dugay na ba ka, ma'am or sir, nga diin luya ang imuhang lawas? Dali ra ba ka ubuhon? Dali ra ba ka sipon? Tingala sila kang mura natog manghuhula, no? Basta diyan nakita na to ang ilang mata. That is because of the study of iridology, no? Makita na to mismo ang genetic condition sa tao nga diin kung sagyod ang situation, how strong or how weak, no, ang lawas gayod sa usa ka tao. And kana nga mga services, ha? Free ka na ninyo ma-avail, mga katropa, kung kamo gayod mo visit sa ato ang Yes to Health Clinic.
di lamang kana, no? Dagan pa kitag mga modalities nga pwede ninyo i-avail, no? Nga diin libre. Ilabi na atong TheraHearts Therapy and a BioZapper Therapy. Ayaw paglangan, ha? Kung kamo gayud gusto mo suway sa pagmanambal, try to visit our Yes to Health Clinic. Anakita'y branches din ha, sa Davao City at bang sa Kawayan Drive, Bantay Bata, no? Matina, Davao City. Tubos sa Tagum Cooperative. And then kung anak mo din sa Tagum, anausap kita ang atong address na himuta. Sa gitawag na to, Public Market. Nasa palingki na ta mga katropa at bang mismo sa Jolly Pharmacy. Nasa highway na ta ha, ay na magsulod. Nasa highway na ta mga katropa. And then pangitaaran ninyo ang Jolly Pharmacy. At bang mismo ni Ana, makita ninyo ato ang Yes to Health Clinic. Basa-basa harapin ninyo atong signage, no? Para mas tawag din eh. Dalit ninyo makita ang ato ang klinika. Abre kita, matag Domingo, Hunter Bernas, alas 9 sa buntag, hangtod alas 5 sa hapon. And then, ayaw kalimti ang schedule nato for check-up and consultation. Dini sa Tago, matag Merkules, Hunter Bernas, ug adlong Domingo. And then sa Davao usab, matag Lunes o adlaw Martes lamang kita sa Davao, ha? Ayon ninyong kalimti para pag maka-adto man mo, masure ninyo nga din ana-adjud ko and then makipaghimamat nga na kanyo personal, okay? Balik kita mga katropa, human guide sa pipilang mga pahinumdom, ilabi na, no? Alang guide sa pagpadayon sa ato ang health information, unya, no? Human guide sa ato ang gitawag nga pipila ka pahinumdom sa atong mga kababayan nga diin na nalipay. Tungod gayod sa mga naangkon nilang kayuhan, sadyang sila nisuway sa pagpanambal sa Yes to Health Naturopathic Clinic.

0: bata ay patetake ko sila ng Santon Plus Ultra.
1: Ano pong ma-advise niyo naman, madam, sa mga kababayan natin ay, na gusto rin mag-take ng ating pong produkto?
0: Alam mo, yung senior association namin, marami na silang bumibili. Every meeting namin, sinasabi ko, you take this and you will be provided by God.
1: Good health.
0: Yung mga bayaw ko, pinatetake ko, tsaka yun nga, isabi ko sa iyo yung mga senior.
2: Salamat, very effective. The Secret of Health. Super Plus Gold.
3: Balik kita na itong programa The Secret of Health. Happy morning to Ma'am Balaba Kusari Mary Ann. Good morning po, Doc. Ayan, good morning to you, Ma'am Baraba, no? Ayan, and to your companion. Kasi may mga kaobanin mo din. Happy morning. And sa tanahang mga diin, nagapaminaw karon, huwag na nagatanaw sa atong live. Happy morning. Og ato kita, mga katropa, tungod kay oras nato, 10 minutos na lamang nabili niya ni atong programa. Ato kita sa pagtuo, no, may tungod gayod sa health benefits. Unsa gayod ang ikaayo sa atong lawas kung mahimo gayong normal or regular gayod kining ato ang bowel movement or kalihukan sa atong tinaay, hilabi na ang pagpagawas ug hugaw ni ini, okay? So atong tawag nini pagatunan, mga katropa. Yan, happy morning to Sir Harold Uy Zalang. No, ang avid viewers and listeners gayod ng programa tanan, no? Tanang programa gayod din sa XFM registrations. Yan, watching and while listening to your program. Yan, thank you for watching and listening, Sir Harold. And good morning also to Dunali Inad. Ayan, happy watching. Ayan, aduta mga katropa. Kabalo ba mo nga diin usa sa tima ilhan sumala sa pagtuon nga mahimong mailhan, no? Or isa sa tima ilhan para mahibaluan nga healthy ang usa ka digestive system or sistema gayud sa pantunaw sa usa ka tao, mao gayud ang regular or normal bowel movement. O gagani, ani apa ang pipilak ng mga makuha natong benefits, ha? So diyang mahimo kayong normal ang gitawag natong bowel movement. Sumala sa pagtuon, number one, we have a good detoxification. Kabalo ba mo nga diin maliban, no, sa gitawag nato og atay, kidney and our glymphatic system. Ato manong naton ang glymphatic, it is a part of our brain that cleanse our brain area during night sleep, no? So maliban ni anang tatlo ka mga tagahinlo sa ato ang lawas, kini po di ay atong tinai, no? Our colon or the intestine, isa po di ay sa nagahinlo sa atong lawas, pinaagi gayud sa kalihukan ni ini nga mao ang pagpagawas og hugaw. Okay nga naman, no? Dako mangung problema, ha? Ani, hatagan tamo ka para mas masabtan ako nato, no? Dako kayog problema sa lawas, sa dihang dili gayon nato mapagawas ang hugaw gikan sa atong gikaon, no? From our mouth to esophagus to stomach to small intestine hangtod gayon sa large intestine or dakong tinai for the final absorption and the final digestion. Uman nga diin, gikuhaan na ang likido, gikuhaan na ang sustansya, kinahanglan ang nabilin nga hugaw, murag gisala na kaayo, no? Murag gipuga na maayo sa dakong tinay ang tanang gikaon nato. So human og puga, human og sala, gikinahanglan ka ng pagkauna, ilabay na gayod. Ay nga, no, syempre, wa na siya sustansya. Wa na yung makuha na puga na kaayo, no? Sumala sa pagtuon, kinahanglan gayod ka na mapagawas. E kung dili ka na mapagawas, mga katropa, dako de kayo og problema. Especially sa kinatibuk ang kalihukan sa atong lawas. Pwede na ito na pag-isigutan, no? Kanang mga mahimong problema usab sa lawas sa rin dili normal atong bowel movement. Tungkol kay ka na kapagtuon, ato na po ng pagatunan, sunod na itong health information, no? But now, focus ta kung sagit ang makuha na itong binipisyo. Sa dihaga yung mahimong normal ang kalihukan sa atong tinay. Ikaduha, kining gitawag na ito nutrient absorption. No, ato natalakay nga diin usa ka aktibo nga sistema sa pangtunaw. Kini usab mahimong Mutabang gayod nga mas masupsup gayod ang mga sustansya gikan sa atong mga pagkaon nga gipang kaon mga katropa. No, gani kini mahimong resulta nga diin mahimo gayong nindot or mahimong healthy ang kinatibok ang kalihukan sa atong lawas. And that is by the

help of a normal or a regular bowel movement. How about a weight management? Sumana sa pagtuon mga katropa para ma-maintain gayud ang kahimsog o gitawag ni ini para gayud ma-maintain kining gitawag na tog healthy weight, ha? Take note, pag misgot ganit ang timbang, dapat po ha mag-depende ang timbang sa usa ka tao sa iyang height and sa iyang age, no? Or sa iyang edad, mga katropa. Dili kay may nguntag ang timbang sa tao, basihan na to slawas. No, may nguntag payata, normal na nga anak yung timbang at tambok na, normal kay tambok siya, dako siya timbang, no? Dili inanak mga katropa, because a healthy weight magdepende gud na sa gitawag natog height and age gayud sa usa ka tawo. Kun sumala sa pagtuon para ma-maintain gayud ang mahimsog nga timbang, kini pud ay magdepende sa gitawag natog kalihukan sa atong tinai. Kay ngano man, most of the obese people, kadalasan sa mga overweight, no, or sobra sa timbang nga mga tao, automatic aduna sila gitawag natog excess gas that will cause a bloated or bloating, no? No, kana murag pirmi gabugat ang ilang tiyan, no? Discomfort of their abdomen area, yung murag feel nila murag pirmi bugat, murag pirmi dunay hangin, no? Murag gitawag natog bloated, no? And that is the result of having irregular bowel movement. And syempre kana magresulta og gitawag natog unhealthy weight, dili healthy nga timbang, no? Nga diin possible mahimo gayud sobra sa timbang ang usa ka tao, no? And then ang uban usab, pwede usab gitawag na tog kulang sa timbang, no, ang kining usa ka tao, mga katropa. So ang usa sa benepisyo nga makuha sa lawas kung mahimo gayong regular ang bowel movement, makaangkon gayud siya og gitawag na tog himsog or healthy gayud nga timbang, especially ha sa mga kababaihan. O gusto pirmi nga diin dili mo bugat, dili mo tambok, no? O gusto i-maintain ang figure, no? And that includes also a healthy weight, di ba? So sumala sa pagtuon, tawagan ni paminaw mga girls, ha? Kinahanglan unahan ninyong i-maintain nga mahimong healthy ang inyohang bowel movement. Mahimong regular, mahimong normal. Kaya ang problema, sige mo gusto nga munindot ang inyong timbang mo, healthy ang inyong figure, ang inyong lawas, ma-maintain ang pagiging sexy ng katawan. Ang problema, kung hindi naman regular yung bowel movement, ay nako po, ay mo nang matingala mo, hindi mong kumupayat o hindi man mo reduce ang akong weight. That is because of the excess gas or a bloated or bloating gayod sa atong tiyan. Pang-apat, mga katropa, na? Sumana sa pagtuon kung mahimong normal or regular gayud ang bowel movement sa usa ka tao, it will improve mood and mental clarity. Arihan indot kayo masabtan nato mga katropa. Very informative gayud kining gitawag nato ga regular bowel movement, it will improve mood and mental clarity. Ang pangutan na sa unsang paagi, Dok. Nasayod ba kamo nga sa atong lawas, aduna tayo gitawag nga second brain or ikaduhang nga utak. Maliban sa atong primary brain or first brain, kaning naa sa atong upper part of our body, no, atong ulo mismo na din ang atong utak. Sumala sa pagtuon, doon na po tayo gitawag nga second brain or ikaduhang nga utak, no? And that is located in our gut. Naa sa ato ang tinai, mga katropa. So, kapaloban mo ni ana o kini gitawag nga ENS, no? Or enteric nervous system. Amoni ang gitawag nato nga second brain, mga katropa, nga din makita kina sa ato ang gut. Pag muisgot ang gut, mao kana ang gitawag nato from our esophagus, no, down to our stomach, paingon sa ato ang large intestine to anus, mao na ang kinatibok ang parte sa ato ang gitawag nga gut. O diha gayon makita mismo ang atong second brain. O gani, sumala pa sa pagtuon, it has a trillions of neurons. Ug usa gayud sa mga neurotransmitters na ginapagawas niini mo kining gitawag natog serotonin. Unsa man ang serotonin, Dok? Ha, take note mga katropa, pag misgot ang serotonin, it is a neurotransmitter or neurons that is produced by our brain, especially, no, sa atoa usab nga gitawag nga second brain. It is called a happy hormone.
So therefore, doon na tayo idea, kining neurotransmitter na gitawag na serotonin that is produced by our ENS, if we have irregular bowel movement, doon na di ay pagka-problema sa pag-produce gayod ni or pagpagawas gayod ni ini. No? Kining gitawag na itong happy hormone. So therefore, onang ang pagtuon kung nindot di ay ang pagpagawas o hugaw, kining pagkalihukan sa ato gayong tinaay mga katropa, tinuod gayod, no? It promote good mood and the mental clarity. Kaya nga naman, mutaas di ay ang level of neurotransmitter sa atong lawas, especially the serotonin. Mauna, atong isipon, kabaliktaran, no? Sa mga taong dili normal ang pagpagawas o hugaw. Tanawagan, di ba, maglisod, nag-ngisi, sige rin nagmugot. Inituon kayo na og ulo. Maglisod na og sabay sa mga amigo, amiga. Kung doon na may mga tawag nini, mga kwentuhan. Maglisod yung nag-ngisi. No? Labi nagpagbuntag, maglisod nag-ngisi mga katropa. That is because ang ilahang second brain, which is the gut, the ENS mga katropa, doon na gay pagka-problema, especially sa production of gitawag na to ag neurotransmitter, na gitawag na to ag serotonin, a happy hormone. Pero sa mga tao nga din normal ang pagpagawas o hugaw, mali pa yun, dili sa puton, dili gayon magsakit ang ulo mga katropa. So isa gayon sa eka sa binipisyo nga makuha sa lawas, sadyang mahimong normal ang kalihukan sa atong tinay, maugayod ang pagkamalipayon. It improve behavior, a good behavior, and it improves moods mga katropa. So overall, kung mahimong gayong normal or regular gayod ang ato ang kalihukan sa tinay mga katropa, sa mana sa pagtuon, it will also improve gut health maintenance, na? Kaning ato ang gut mga katropa, dako kayong tawag nini pagtuon. So, di na tutunan, kaya taas naman kayo kung ato pang tunan mga katropa, especially the anatomy of our gut. Di na ito isigutan, apan na importante na hatagan tamog idea kung unsa gayon ka importante gayon nga mahimong normal or mahimong gayong regular ang pagpagawas o hugaw gayon sa usa ka tao. Take note ha, akong usbon, what is the normal of a regular bowel movement, sumala sa pagtuon, kinahanglan, achieve or aim 2-3 times a day, 2 or 3 ka beses gayod sa usa ka adlaw. Kung ma-maintain or ma-achieve nato na mga katropa, I'm pretty sure nga diin ang mga binipisyo nga atong gipanghisgutan karon kana gayod atong maangpan. Wa nag-iigong oras mga katropa, apan ato sa hatagan nagpipilak gayod, no? Kakatubagan, dali raman ni kini atong mga textar. Aduna na sila yung mga inquiry lamang, no? From 028, ingon pa din, hey. Dok, good morning. Kanang premium D3 coffee. Rana, walay capsule. O, kanang tuna o bisaya nga manok-dok, pwede ra ba na sanay arthritis? Ikaw man ang nakabalo, dok. Thank you. God bless. Kung atong premium D3, aduna tayo premium D3 coffee, aduna po tayo premium D3 capsule or soft gel, ha? Both available sa atong klinika and also available sa blasta ng butika nga doola sa inyuhang lugar. And then, ang tuna o ang manok native, why problema sa native? As long as nga masure na ito nga, kana nga native, wala aga kaon o feeds. No? Kaya din naman sa feeds, gayon matawag na ito ang problema. And then sa tuna, I don't know, basta siguruduhan lang nga dili gayon tambok ang usa gayon ka isda tungod kay hataas ka na o purine. Although, tanang isda, tanang buhi, nga doon na ginaya purine substance, nga diin it will convert into uric acid, so therefore it is destructive and especially mas makapasamot gayod sa gitawag na tog kondisyon nga gitawag na tog arthritis. From 7672 na ko akong uric acid 501 na dok, unsa maayo buhaton na si Junites ni taga Tibungko. So 72 years old and then adunay 501 gayod nga level of uric acid. Pag nasa 500 naman good mga katropa, especially kung hindi naman nag-fasting and then na-check na ganun yung level of uric acid, it will be called a normal, no? Normal level, wala pa siya gitawag na itong high level, no? Pero kung nag-fasting and then especially pag may edad na, kay kadalasan pag may edad na, gagmay na magid na mukha o, no? Ginagmay na lang, so maybe that is considered high, no? High level of uric acid. So ang inyong himuon, especially to nanay ba ito, no? Nietes, mas maayo eliminate your uric acid through
pinagigid sa paggamit sa ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang atong Santon Plus Gold, nindot kayo na ang panghinlo gayod ha, especially pagtanggal gayod og uric acid sa lawas. And then pwede po ka mag-take og carrots and the celery. No? One carrots and then five pieces of celery. Imunang i-blend and then pugang sa tila ang pure nga juice inom kanya na every 9 a.m. and 3 p.m. Hagdabes kayo na nga mo-cleanse, mo-tanggal gayod og uric acid gayod sa lawas. No? And then kung doon raman ka sa atong klinika, kung gusto po kag mga specific nga mga pagpanabal para gayod pang pababa, no? Pang paubos sa uric acid, available sa mga itong mga pagpanambal mga katropa. Kuha na kita igong oras. Dagan salamat sa mga niuban, especially sa mga nagpadala sa ilang mga pangutana. Kini gayod ang iyong health consultant, si Jane Druda, sa programang The Secret of Health. Karon ay magaingon og magapahinom dom ampingi ang imong lawas o ang imong lawas magaamping kanimo. Maimbutag sanan and God bless us all.

0: Ora sebagai tropa 6 FM Dabar Region alas 4.35 dah sakap pun tagun. Exciting Filipinas.
1: Ini ada kena-kena jaga was aturun atau kini kuahun ang reaksyon sa ketawan.
2: Nakadugo ang gagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
3: Tada! Good morning.
4: Exciting Filipinas. Ang programa nga mabukaw ka ninyo pinaagi sa mga preskong balita direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw ug kauban sa inyong pamahaw. Exciting Filipinas.

0: Jab Jab Philippines. Morning Philippines, morning Mindanao, morning Pilipinas. Morning Master. Oy, okay. Oh, no, sabani.
1: Sabotahe naman daw ta sa ibas buntay sa God. Good ang morning matod pa nila. Good morning Southern Mindanao. Good morning Tagum City.
0: Good morning. Ibot
1: kape. Yes. Ah, nang anal. Alam mo na, buboy, kape.
0: Siguruhan kape ganyan magamit, magkakatropa ang kape, magkatabang sa atong panglawas, pagkakaiksunan, nga di ka makaldi ka maluya, maganahan ka ang Santon Gold Coffee Mix. Tugod sa Santon Gold Coffee Mix, magkatropa, musinaw pa imong panit, magkakaiksunan. Sama sa ulo ni Master, magkakatropa.
1: Yes, exactly. Musinaw, pasinaw. Kinangalan kong angay, ha. Kanang sinaw dyan, trapuhin na lang mga sinaw.
0: Oh, trapuhan pa rin, ha?
1: Tapuhi!
0: Namay sinaw nga sapnot.
1: Ha?
0: Namay sinaw nga sapnot.
1: Uy, dekado na. Dekado na.
0: Mao na yung ingon nga. Senior citizen nga sinawan.
1: Oo, oh, kana. Lain na naman ang mga sinaway na nabong kay Kuala Nabong. Kana nga talagsao na na.
0: Ambos, si Mamili Rilampagos sa Kapala. Kabalo ba na sa sinaw nga sapnot?
1: Ha?
0: Kabalo ba ka na sa sinaw nga sapnot? Kaya, mura si Mamili, mura ga senior citizen man po ni.
1: Pangapila yung dada ni Mamili Ron.
0: Pero pareho na ni Mayor.
1: Mga bata ba mga dagway siguro ng mga...
0: Si Mayor Jory Lampago, mag-sibinti na na.
1: Mo ba?
0: Oh, pero di ka kaya ko ang... Di ba, tanawa? Motoo ba ka sibinti?
1: Di, basta-basta din na yung mga na, ano na.
0: Lupigon pagkag-jogging anak, Master.
1: Ha?
0: Lupigon pagkag-jogging anak.
1: Hingga ko na nagod.
0: Lawas pa yung protein ng basko ka. Basko pa yung lawas.
1: Ala. Di basta-basta din na. Di basta-basta din ay.
0: Di basta-basta. Dali, bago lang kukumalo. Nga na ang edad ni Mayor Jory Lampagos?
1: Mga kuwan kayo?
0: Oh, di ko makatoo.
1: Sa katoo, ha? Ha?
0: Sibinti?
1: Sibinti na si Mayor Jo?
0: Mag-sibinti, kay 79 mo siya. O, 69 man.
1: Kuyawa, alaan nila, oy. Mga kuyaw, gina nga. Siyempre, alam mo na, basta magkasa mintinado ay mulawas, kadang naaka sa saktong kuan ba.
0: Bitaw.
1: Alam mo na.
0: Pero mas maigid, Master, kung igaling, Master, mutindo ka, Master.
1: Hoy! Hoy!

0: Ayaw lagi, ayaw lagi to. Baka yung makakuan ko ba? Ayaw lagi, ayaw ba? Ayaw ba? Buta, ayaw.
1: May buntag din pala ni Murag, magkasayaw po itong parihan mong ulo.
0: Sige, sa si...
1: Si dating board member, kaban po sa Bas Roger Laguna. Kuya po itong masayaw.
0: Kato sila mga kuya mga ito.
1: Kuya na mo sayo.
0: Ako di ba
1: ko. Okay, boys, radio okay mo na.
0: mga kuya, dyan siya pa rin si sila to Jerry, si Spino.
1: Ah, Spino. Kuya na, kanyang mga angin ni mga edad, master, parihan ni mga edad, linya ninyo, mga edad. Mga na yung kuya kayo mga manayaw na sana ang pantalon na makapalong og suga.
0: Yamatra ko na ang istoryaha ko. Yippee! Yahoo! Ang sila ay bisag piang akong isang katil makasikat man yun.
1: Dupa-dupahan na ba?
0: Wangan. Ayaw na ba kayo mga suko sila si Inam nang nanawala si Mamo si Bina tinabunan ba yan?
1: Alam mo ba na? Pagalitian na mo na idara.
0: Ayaw lang kayo ninyo ako pungsa kay ako. Hindi rin ba dyan ko inaminom rin ako na rin.
1: Ayan! Ya diha sa nagluya master. Basta makasanton gold coffee mix ka sa sayo master. Ganahan ka lagsi ka kanunay master.
0: Ako sultian tamos tinuod mong ako. Di rabadyo ko hili ko kanang mga sesayaw kay okay. Kaya ako kwan rabadyo ko nga pagkatao kanang kwan ba ko readers person bi ako.
1: Ang sana readers.
0: Tigbasa ba? Tigbasa lang ko ba tig mahilig ko mga basa-basa.
1: Tigbasa
0: ay reading. Kaya ko magkakuan. Nasalo.
2: Kuya sa mga nangyay, ah!
0: Nangon na ni Bikay. No, kanang yung style ko, imagine ko. Grabe kayo, eh.
1: Wapay aircon,
0: ingat mo kayo. Pero sige lang, mga katropa mo na ingon nga samtang buhay pata, sayaw lang.
1: Samtang
0: buhay. Smile lang, kalimtis na nga problema, karong mga orasa kayo, karong problema. Mani, pag ina, mawas to, ah.
1: Madipress ka dia. May pa si engineer. Ay, engineer Kulango. Janet Kulango, katong dating...
0: Kulangko?
1: Kulango man, Kulango.
0: Kulango, klaruha ba?
1: Kulango, dili Kulangko.
2: Kuya sa mga nangyay.
1: Kulangko, katong dito mo to sa Misor.
0: Sa Misor na to. Katong man to nga, Misor. Di ba to siya?
1: Na, kuan?
0: Misor ba nito sa, kuan to? Sabis, Oriental? Sinintal?
1: Umisamis, gani. Umisamis.
0: Sabis, ha?
1: Kanyang asawa mo na po nito.
0: Ito na, kuan na.
1: Di ba po ito pagadian ba, no?
0: Mayo mo lang buong ugma sir. Salamat kayo ni Udas. Grabe kay si Mamo si Pina. Sa'yo kayo magandang maganda ang umuulan sa umaga katropang Brad.
1: Yon, may buntag
0: diyan. Exciting Philippines. Philippines. Happy birthday kay katropang saan siya? Happy Friday.
1: Happy flying day.
0: Nakuha na may nung na. Sige lang, kaim na ako ng dugay-dugay na ako tonton. Nakuha kayo ng mag-Visionix Plus na.
1: Ay, okay. Uy, kagahapon na grabe ng ginsan, no? Kagahapon, gibahan akong ginsan.
0: Oh, dito sa... Kuan, sa may Placida.
1: Oh, apel to atong dapit sa istasyon. Katong boss, grabe mo na itong sapa dito. Oh, iba, ato na ito.
0: Ang grabe, bong, dito sa Kuan, bong, sa may Placida. Model Placida ka Kalumpang ba? Iba ba sa Kalumpang?
1: Oo, kato Kalumpang.
0: Dito kay...
1: Labangal.
0: Kaya ka na Labangal. Kuan man na
1: niya. Ni Apaw nas tulay.
0: Na may tulay niya. Ang
1: ni
0: dito,
1: Apaw.
0: Ang dito sa Kuan, dito sa may Placida na pit, kay ang mga Kuan dito, ni Agi ko dito sa ilang mga... Di ba na parang yuta address to ah?
1: Correct.
0: Kay Panas ba na niya?
1: Nalimkag, bago lang gihapak sa linog. Bago lang gibagihuan. Karong gibahaan na po.
0: So, amping lang tang tanan sa itong mga taga, kuano, mga katropa diya sa, kuano, General Santos City nga. I hope nga wala yung mga...
1: Wala madagdipin sa ni Manny Pacquiao.
0: Wala yung
1: madagdipin. Tagadiyam na si Manny Pacquiao.
0: Tagadiyam na si Manny.
1: Tagadiyam na. Wala madagdipin sa siyang mga sagang-sagang sa kinomo ba?
0: Hindi ka makasagang, alam mo. Hindi ka kasagang, alam mo. Pero, gabalo ko, I'm very sure na kuana ka lang tabangan ginang mga constituents diyan sa mga Pacquiao diya.
1: Correct, oo. So, kung ano noon, sama si mong ingon, kung ikaw ang official, wala pa'y kalamidad ang ayuda na guna na.
0: Ako mo yung padagado, kapitan ko sa mong lugar. Ay, sos, dag-om pa lang. Wala na, nana ko'y ayuda.
1: Oo, hindi. Barangay Talumo, magkakatropa sa Davao City. Master in the tanini for barangay kapitan.
0: Pag ubo pa lang.
1: Ubo pa lang, nanay tambang.
0: Ubo pa lang, gisakay ng ambulansya.
1: Oh, abi pag ubo pa lang, tunas purlon.
0: Ano na, kadali kayo, ano na kayo. Hindi lang kayo, panulong naman na dito. Panulong naman na dito. Ano na diha?
1: Ano rin na is tayo?
0: Oo, ano rin, lausagun mo gun.
1: Wah, agyo ko kabalo ba. Kita, Master. Unya, karon, Master. Kayang ato, bagasukin. Tigpaminaw nga nagpaminaw. Karon, Desimati City. Unsaon naman po na sila?
0: Ah, Desimati City. Nga rin, ano sa Desimati City day? Nga, okay ba Desimati City?
1: Ay, kada kong okay.
0: Ubiti yung kihiya. Kada pinag yun si... Paano nga itong mga kasi? Pikong dia? Sila si...
1: Ah, si Pikong. Tikongkong.
0: Bipo Pichon.
1: Bipo Pichon.
0: Pichon, grabe kayo na mga okay. Kaya na sila. Oy.
1: Oh, karon na si Bipo Pichon. Marag na imaginize na ko. Kay, kaning kuan magod. Kaning mati isa po sa mga lugar nga mamaupugbukin nun. Tugnaw po.
0: Tugnaw sa di ay. Aba.
1: Tugnaw po. So, nakita na ko ang postura karon ni Dipo. Bipo na ga... Gahigop og Santon Gold Coffee Mix.
0: Oy.
1: With matching cigarettes.
0: Aba, paso, paso, paso, paso, paso, paso, paso, paso.
1: Ano man ang life sa magbinugtong.
0: Ah, binugtong.
1: Unya pa man iyang program alas 7 pa man. Iyang program. So, di mo do, pag alas 7 ko to alas 9, mauna iyang ranggada. Pero kano panahon na, og napa na iyang partner, og napa na iyang always partner pa na siya. Diha. Oh, siyempre, tabi kong karoon, orasa. Santa na minos to, ah.
0: Ikaw rin ginigay ba, ano, bong, kay, ako bong, ako na ibala ni, ni Bipo, kay, kanang,
1: karoon sa, tabi kong online ron.
0: Kanang, announce na magina siya, naali ni siya, may naanali, ikaw,
1: tabi kong online.
0: Ta, ikaw magkanganay kauban, so, kauban niya.
1: Kauban, online.
0: Online.
1: Ni Aksay, katambot, iyan doon yan, napa ba to? Sama si mo. Sama si mo. Ayun, asa, bisang asa mo lakaw, naagin iyan doon yan.
0: Awan to, apatun ako na hipo sa kundo yan ito.
1: Si Master, bisang asa ni mo lakaw, nag-usay ka ni iyang, ayang motor may dalon nga dagkong igyo box musod og sa akong bugas.
0: Nanay, kabalo ka.
1: Dali balon na ata na kaldero na. Yung igyo box motor na kaldero
0: na. Sumpay sa kinabuhi ako na duyan ako.
1: Na duyan, unya na pugin ni tin siya. Kung asa siya ma standby, ay dito ta. Tin, babutag duyan. Grabbing master, ready man boy scout pa dai.
0: Dili ni tin, 11 pa ni, about 12. Ala na dyan, Nancy Camillo. Di ba, Ma'am Nancy Camillo?
1: Ay, good morning, Ma'am
0: morning
1: Nancy.
0: Morning mo dyan, katro, mga dancer at singer.
1: Nakaroon rin sa Sawata.
0: Takasa mo rin si Ma'am Nancy?
1: Sawata.
0: Ah, Sawata, yeah, oh.
1: Naimbuntag di mo na, Ma'am, Sawata, publasyon.
0: Sa, salamat kayo mo, Ma'am Nancy. Kaya ko ba si mong banak, mga anak mo dyan. Good morning.
1: Yun. Okay, so good morning sa pagkakaroon ng tanong, mga tropa. Karoon rin sa, Juan Osbon ko, kang Ma'am Janet nga kulango na ibilitin happy birthday daw. Kapag pa ni Ma'am Mili Kapalo, Kapala, mga katropa, Ma'am Mili Relampagos Kapala. Iyan ang manghod.
0: Ha?
1: Ma'am Janet Kapaa, Ma'am Janet Kapaa kulango. Iyan ang utol. So, ibilitin happy birthday daw diha. Kaya may buntag niyong tanong diha, kaya diha sa mga nagpaminaw karoon, mga katropa. Na maupay pagmata kung sa mga kalibutan na ito karoon kapanahon na ay. Anay mga babae mga katropa nga mag-away tungod lang sa usa ka lalaki pagkadaghan pa lalaki pa
0: na unsa gud mo gud nganu unsa man mo nga naman may diri kamo na si Paribubong sa amo na ninyo
1: ako
0: kuno yun na nganu mag-away man mo nga di mo na dapat nyo awayan na
1: correct
0: di ma na si Paringgab oh sa amo na nimo wa kuno may pero mo entertain me wala may ingon nga
1: oh
0: Kailangan ko nga, kuwan o. Wala na yung kuwan o.
1: Outside na.
0: Outside na, karami yung pasinaw sa...
1: Pasinaw sa ulo?
0: Ulo o.
1: Ay, pasinaw ang helmet. Kadala ka ni mo sinaw, or hindi ka dakpan sa LTO?
0: Kana, ana.
1: Pero pag abos balay, dakpan mo ka sa LTO.
0: Dakpan ka mo ka sa LTO, kaya
1: pa. Dakpan mo sa LTO nito.
0: Hoy! Hala, sige.
1: Hoy, Master, ang ato karo mga isgutanan, Master, mga balita na nagpungasi karo ka panahon na, Master.
0: Oo. Ato lang masayaran o niya kay alas 4.55 naman. At ang ganyan ninyo na o niya mga katropa, kay nay, balita o niya si Paringlar, live ni siya, kay grabe kayo. Ba? Kaning, 280 mil aba 280 milyones kapin
1: 280
0: milyones minirio
1: 280 milyones kapin
0: 280 milyones kapin
1: kantidad
0: grabe
1: sa ismagol
0: ismagol nga sigarilyo aba nasakmit na sa Trinidad Estacom City o kunya sa Kwanpod ang kampare bubong po, di mo yun ihi pa niya tangan niya. Kaya, ayun lang yung pospose, ha?
1: Ano mga balita, karo mga tropa, mga Davao Region nga mga balita, o katong XFM Mindanao Reports,
0: at yes.
1: Mga tropa, kaya daghang mga balita din, ha, nga, ang nga itong mahibaluan sa nagkadaayang palibot sa isla sa Mindanao, mga katropa.
0: Correct.
1: Yes, ang oras, master.
0: Alas 6, alas 4:56.
3: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C para sa araw-araw na depensa.
4: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Santone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
5: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remily Tuoy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
6: Santone Plus Gold.
7: Kasi Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako, mga suwayan og tumar ang Santone Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, miubos na og naging normal. Daghang salamat sa Santone Plus Gold.
3: Santone Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santone Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
3: The Secret of Health.
5: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santone Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santone Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santone Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santone Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santone Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santone Plus Gold adlaw-adlaw.
3: Santone Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
8: Kini ako mata, sir. Hindi ko kaklaron labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya, nindot gyud ang epekto sa kuya, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 Anyos at taga Jensen.
3: Vision X, slay ang kaipitibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
3: The Secret of Health. Santone Plus Coffee Mix.
9: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia,
10: mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
11: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
12: Kita nga mga Pinoy hilig yung taong kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom mo kape, unya gusto ta og healthy coffee, pilia ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
13: The Secret of Health.
12: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
13: The Secret of Health.
12: Usbo nako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide. Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay niya na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gihapon kitay free check up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
1: Mga katropa at tangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
2: Katropa Caravan.
1: Karong July 26, adlong Domingo, sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas baratong presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa.
3: Minaw ka sa XFM.
4: Hoy, Madi! Kung ang laki gani ka, bayadaan bago tula. Exciting?
5: Mga katrupa, exciting!
6: Exciting!
7: Alright, balik na rin mga katropa sa ito pagdugbaan. Alas 6 minuto sa Belabayang Gura sa alas 5 sa buntag. Ay, alas 5, 6 na
8: ginagawa. Ah, dalira kayo.
7: Ay, sama nila, ni Kilab lang.
8: Ah, ni Kilab lang. Ay, ato sa ning 18 bayaning ato mga...
7: Dagana naman eh.
8: Oh, dagana naman kayo eh. Si Ruin Carbon, good morning mga...
7: Ay, sa Carbon Family, good morning.
8: Ah, mga pare, pare.
7: At ako, ay Carbon Family, dire sa Kuan, dire sa Santo Tomas, Davao del Norte. La Milky Carbon, kumusta mo niya? Carbon? Carbon.
8: Carbon na... desa niyo, niyo sambong niyo Korelia.
7: O, taga niyo sambong.
8: Ma, salamat hey, kayo. Og kang Ma'am Leia, manalaysay. Hi, Ma'am Leia. Uy, si Ma'am Leia, no? Kaya usarabi ko niyo sa itong mga followers, yun. Ibigin niyo basta-basta. Okay, si Ma'am...
7: Tristan
8: niya at gulay. Uy, ako...
7: Uy, si Jun Dampon.
8: Grabe, Jun, ito nga na niyo. Jun! Kaya...
7: Good morning mo, Jun.
8: Good morning mo, Jun. Praise the Lord, Jun. At least, Jun.
7: Ihawdaan. Ihawdaan. Ihawdaan manok niya.
8: Ihawdaan. Asaan din nila, ha?
7: Pinakan na siya manok, eh.
8: Asaan din nila, ilahan daw? Sa
7: San Isidro.
8: San Isidro. Dari sa kuwan?
7: Unahan nila ni... Kuwan katong, di ba? Kuwan ni... Kuwan ni Jao. Si Cinderella.
8: Ah, ila. Ay, katugyatuan naman
7: din. Ano yung
8: oh, pamapping tani. Asa ni ilang balay?
7: Daganog manok.
8: Oh, daganginig manok ni. Oh. John, may bunta niyo, John. Good morning niyo, John. Pertiganahan kayo ni
7: Mamo. Gusto mo kita ang personal niya. Pareho mag-ulo, no?
8: Oo. Oh. ang pinagaganahan ginakaw niya, kanang mukumin siya, kaya kanang grabe kay lively ba?
7: Lively kay,
8: John.
7: Lively.
8: Harold Salang, shout out, Nita Balirosa, kaya sama na siya. Sa Milaga, sana shout out sa Milagros, oy Salang, Jennifer, oy Salang, Jason, oy aga Salang, sana Celine Salang, Alice,
7: watching live.
8: Aba, salamat sa Kamansi. Sa Kamansi.
7: Sa Bugyapon niyo, Kurelia.
8: Aba.
7: Uy, mabot na yung nagtanaw sa tuwas niyo, Kurelia.
8: Grabe kayo.
7: Ito, si Sir Ricky Dong Jampon, namin na ba karoon? Ang iyang utol ni John Jampon.
8: Oo, kato kayo.
7: Umayto siya kayo naganaon sa seryoso.
8: Oh, niya, mukhaan po ito, malibre sa Dong Maruya. Kani, ang bot lang, mulibre ba ni? Sabot ni si John Jampong, mulibre ba ni? Mura man ni Girgina sa likway sa iyang pamilya ni. Mura man ka nang kuha ni siya. Mura ka... John, salamat kayo, John. Mabuhay ka, praise the Lord mo, John.
7: Hanggap gusto mo.
8: Salamat kayo, ganahan kayo ko. Permite lang, keep it, comment, and comment section, John. Kanang, maganahan po ito magbasa ba? Salamat kayo mo, John.
7: Napo na si Kuha, napo na, pati katawa, John Jampo, no?
8: Oo, gani.
7: Pakatawa.
8: Mo, gani na akong ganahan mo. Abalin mo, gani mga inani ng mga tao, gani mga inani ng mga tao si John Jampo. Gani mga tawanan mo. Pero sa comment na magulit sila. Kaya sa comment na yung mga inana nga sabak kayo sa comment pero sa personal butan kayo.
7: Kaya naman halos di mo timog di masindulan? Mga ano mga
8: tawanan? Kani siya, siyempre kita mo kung ano i-react ko sa kayo mo sabay mo buta siya ha. Kaya followers man ni nato.
7: Sa una pa, silain pang istasyon sa una, gasunod man ni nasiya si mo ha.
8: Siyempre, kini sila makakuan ng dito na kaya-kaya gaon, biyata, no? So, ang mga comment na niya, kaya-kaya po, natural, that's normal. John, kinikita na to, John. Ay, pabili ba po ko, John, nga, mag-ihaw tagmanok, John. John! Daan yun, John.
7: Manok raman di ay. Ha? Manok raman di ay.
8: John.
7: Labi na pag-uli po, nga naapo istulong sa imong U-box.
8: John, ako John, nila raman yung kuingon nga mo kuhan, John. Kuhara ko, John, kanang singala na, John. Kuhara ko, John, kanang pwede raman ta, kanang alakay mga kuhan na, sa kaber lang, mula-ulaong naman ta ng kaber.
7: Kakapil ka tunad kong paa.
8: Mga damang paa, John ba? John Jampon.
7: Dito magangan, Master. Kaya na pa si Josepina. Tinambunan, shout out. Okay. Pwede pa shout out lang ko kay Kuya. Uy, Kuya Makoy, naan is Manila?
8: Nandito na eh?
7: Makoy, naan ka Manila, Makoy. Mauna yung anak ni Mads Josepin.
8: Oo. Uy, kailan ka na kay Moni? Kailan ka na sila ni Tikboy? Nila ni Bung Alvarez? Ligo na. Nila ng daan na ihawan takang manok. Kana aga!
7: Pero, paunsan mo mailhan na naligo si Master? Oo, deputan.
8: John. Pangutanon taka, John. I-comment re, John. Kung unsan yung pakibalo nga naligo ko wala. Karuhan na, John. John, ha?
7: Okay.
8: Sige, John. Salamat kayo, John.
7: Alas 5 on sila si Katropang Larsanyol nagpanikad na kay manan siya kape.
8: Aba, ingon pa ni Katropang Larsanyol rin mga katropa ani ana. Oy, grabe kayo. 280 milyones kape nga katidad sa smuggled cigarette mga katropa sak na sakmit sa otoridad sa Tagum City.
7: Ayan,
8: Larsanyol.
2: Live report. Mukabat sa 282,603,719 pesos point 50 centavos. Nga katilad sa smuggle nga sigarilyo, anasakmit sa iniusang operasyon sa otoridad. Nga gipigayon sa Purkabugan, Barangay Busaon, Tagum City, Davao del Norte. Alas 9.30, ang takna sa bilabay ng gabi. Sumala sa report na pagayon bypass operation, ang mga sakop sa Criminal Investigation and Detection Group, 11, Davao Norte Provincial Field Unit 11, sa koordinasyon sa Davao Norte Police Intelligence Unit, Coast Guard Intelligence Group, Southeastern Mindanao, CIDG 11, Davao Norte SPG o mga personay sa Tagum City Police Station batok sa mga suspek nga namaligya o kontrabando. Nagmalampuson ang operasyon o naresto ang upat ka mga suspetsado human aktual na sakpan sa otoridad nga namaligya o gituwang ismagol nga sigarilyo pinaagi sa pagdawat o kwarta nga sila si alias Abdul 31 anyos taga Purok 38 Kobler Barangay Ilang Davao City alias Jack 28 anyos taga Sambuanga City alias
8: Mads
2: 25 anyos taga San Isidro Davao Oriental alias Nor 28 anyos lumulupi sa Ilang Davao City samtang nakaignan si alias Hill taga Barangay Slag kagan mako dabaw di oro og parain pang gipangita kan sa nagiya sa recovery nga sa unit sa .45 pistol nga doon upat ka mga buhing bala nakumbis ka sa operatiba sa operasyon ang mga ebidensya nga nakip sa napulo ka mga master cases sa kanon brand nga sigarilyo laing 1938 ka mga master cases sa nasangpit nga brand sa sigarilyo usa ka unit sa Mazda Bongo Cross Van usa ka unit sa Toyota Vios usa ka unit sa Toyota Innova usa ka unit sa Infinix smartphone duha ka unit sa Tecno smartphones usa ka Watson paper bag usa ka piraso sa 1000 pesos nga mark money o ga 2500 ka piraso sa peke nga 1000 peso bill isip budol money gikustodiya ang mga ebidensya sa Criminal Investigation and Detection Group 11 Davao Norte Provincial Field Unit 11 alang sa hustong disposisyon o ga dokumentasyon samtang ang mga suspek temporaryong gikustodiya sa Tagum City.

0: kodor.
1: Adili nama. Salo yuna, mana kita mau bakdor.
0: Oh, dili na dakpok.
1: Dili na dakpok. Dili ka sa tumbangan sa front door. Ah, okay kayo.
0: Okay kayo. Okay na dakpok. Kay na kwartang gobyerno ana.
1: Kana.
0: Pero kana wa man ka kwartang gobyerno.
1: Ah, dakpok.
0: Wa may makawat ang mga official ng kawatan ana.
1: Pinawa. Sa mga usa pag bit pa pasulos balita na. Dali kay ako ay kwan, ako ay kwartang gobyerno be. Ah, di pwede na, di pwede na. Di pwede na yun na. Ikaw ba? Ikaw ba? Ako may. Ako
0: okay. Hindi,
1: for example, ako na. Example ba? Ako may. Ako itong kawatan kayo nga. Ako itong buhaya kayo nga. Gobyerno na ba? Ano
0: buhaya nga? Wala naman sa dagat ron.
1: Ano na ka ni?
0: Wala naman sa wan.
1: Buka ni. Pagtanong ko ni mo. Mahala ka nga boss. Na ako ikuan na boss ba? Na kayo pagkabas. Sige na. Example ba? Sige daw. Ingin na ko ni mo. Wala gini.
0: Unsa boss na ako ipagawas?
1: Ala ala sir, na ako ipagawas sir. Ah, na, oh, ana ala.
0: Na ako ipagabas.
1: Ay. Ay, pagagabas, ay pagagabas. Sila pa tan ako noko beke. Ito ba ko kay
0: boss na ako ipagawas diri ba unya wala ko ibang dokumento boss?
1: Nya, unsa may
0: unsa pila sa ni boss? Unsa oy unsa pamaagi ni boss?
1: Unsa man mga
0: maka kuan mga smuggle sa Garillo boss?
1: Kasi
0: diri na gipaagi na ko stawi tawi boss.
1: Mapuno kaning ako ang mapuno ni ako malita diri nga traveling bag, mapuno kan ana kay sempre di man pwede kay di man nakakuha na. Unsa man mapuno na dili?
0: Oh, pila ba ka rim sulod ni malita boss?
1: Ay dili usa man naman mamatay ko lang sigog sweeper si Garillo.
0: Oh, unsa ni sulod malita boss? Wag po kayong mga dalang sinina ni boss.
1: Kwarta kong gusto niya.
0: Ay, kwarta. O, siguro boss ka nang sabot-sabot na boss.
1: Ah, sabot-sabot?
0: O, sabot-sabot sa tarong.
1: Ay, palusot na sana.
0: Wag pa mo kuhelin boss.
1: Ipalusot na sana.
0: Mabalik lang ko.
1: Ipalusot na sana. Pag madakpal kami ito, pag sabot-sabot na mo rin doon, ako ilabot ninyo.
0: Ano na, boss? Panay, basta mo lang ikatag.
1: Kaliwaan.
0: Walang kaliwaan.
1: Wala. O, saan, musuod ka? Musuod ka, boss. Automatic na.
0: Boss, ang nahanakpan.
1: Ay, kung sabot-sabot na sa ito, boss. So, kay matag ron. Wala sa ka, boss. Yan na, pag-abot dito. Sige. Pag-abot dito, pag-dakpop dito. Saan mo na? Dakpop ko dito, boss. Unya, pagkipot-sapot na mo dyan, anong kailabot ninyo?
0: Kana, kalusot sa skuwa ba yung problema?
1: Oo, may problema sa skuwa.
0: Pero dito, bahala na mo.
1: Bahala na mo. Ano man na.
0: Kalusot na rin sa skuwa.
1: Ano
0: din na.
1: Kung nakay mga gitpas, nakay gitpas dre. Wala, automatic.
0: Automatic.
1: Stoy. Ayun mo, kuwan niya, kaya kuwan ng mga kuwan.
0: Ana, automatic. Nanay imo dre.
2: Pinawa.
1: Nanay inyo dre.
0: One-fourth malita ni mo
1: dre. Wala na yung, belt bag na sa belt bag. Kadaghan, ana.
0: Sos, gano'n ako. O, lagi grabe ng mga smuggle karong porti na daghan ng mga katropa. Uy, dire dahil sa Santo Tomas, Davao del Norte ba? Katropang master. At unay ni Katap na karoon ng mga kuwan. Nahadlok ng mga estudyante sa National High School sa Minsi.
1: Kaya nga naman.
0: Nana po yung mga hulga nga pamusilon.
1: Nonsal man tao ni matawanan niyo.
0: Nga mga kuan ito na, mga kuan mga gipangpost diri sa ako mga pagkubangkon. Kaya naman nag-eskwela sila diha na kuan na samok na dito. Na yung nangabot mga pulis. Kaya nanay mga kuan nga, gihulga nga kuan lagi ka ng wala po muna sip. Kaya unahon na mo ang Santo Tomas National High School, isunod na mo ang Balagunan National High School. Kuyawa no?
1: Kuyawa na mo.
0: Mga ganggang ni diha.
1: Magagang na, dapat ta, kung ako'y pulis na, kung ako'y mo'y kanan na, pagitaon doon nila tong ulo niya, tong founder na, sabi ni nga gang ni, mo na ilang pagitaon. Pagitaon na sila, ituro na, lapurnas na tanan.
0: Ang kuwan din ha, naana sila mga membro sa sulod sa eskulahan.
1: Ana.
0: Maingon ang mga eskulahan nga imong interbihon, bawal ang mga gang terrorism rin, bawal ang mga kuwan rin nga nai grupo-grupo, pero makakuwan rin ka nga membro na sila.
1: Wala problema, membro na sa gang. Eh, nagsulod na palang nasa gitla, rikisa na ng mga bagya. Rikisa na.
0: Mabito, nagsugod na ang pagutan ng mga eskulahan sa paghigpitan nila, sukad atong nahitabos takloban. Okay, ultimo ang ilang ha, sa mga elementary school, nanay bata ng 4 anyo, ako ng grade 4, na nadakpan ng nagdag kutsilyo.
1: Muna diya, muna lisod kayo. So,
0: bisag asa ron, ang kita ang mga girikanan, usisahon itong anak before sa Mulacaw, gipay mo sa eskulahan.
1: Kana.
0: Liability na ito na eh.
1: Ito alang responsibilidad na.
0: Di lang kasi mga magtutudo na ito i-kuanin tanan.
1: Isalig.
0: Yes. Inoon, ang atong kapulisan sa Santo Tomas Municipal Police Station, aktibo nga naakarong gabantay sa mabutangan ng mga eskwela ng polis. Ipamutangan na aroon lang mga safety guard ang mga mga estudyante. Kaya kinira ba, magsugod ba din ha sa mga high school? Elementary ganun, na ganyang retrosive.
1: Nana.
0: Grabe nang sa elementary o high school, grabing bullying diha. Namagay bullying sa mga kuan sa mga dagko.
1: Sa social media namagay mga bullying gani, lakad
0: mga estudyante.
1: Mo sa papeng?
0: Oh.

0: Kunya labi nang magalis nga katrabang master kay dili ka tagsaray yung nagalis nga wala mo apil o kini mga fraternity.
1: Mga prat-prat.
0: Okay. Kuan kuno na kana basta naa kay fraternity kurag unsa tawag na kanang naa kay protection?
1: Naa kay protection.
0: Oh, pero ako master, wa ko masulod master.
1: Asa na order protection no program?
0: Mao na nga usahay mapasmuhan ko kay mo ko abil fraternity. May to na fraternity kay bisag wa kay kwarta magkakaon mag.
1: Okay. Ako mo kay platform.
0: Ikaw lay kuan nito, ako ipat man ikaw lay makuan nito, trabaho man, makapil ka kaon.
1: Mo gani, daulin na kaya ka.
0: Pero sa tanay, pero wa mi ko mapil master kay basig, kadugay ko prat nino na dalon tag bukid dito dai butas bukid di.
1: Munay munay giingon nga katrabang buong na ayaw kumpiyansa diha.
0: Don't kumpiyansa if you're not good.
1: Don't kumpiyansa if you're not sigur. Ay kumpiyansa ko di ka sigurado kay alas 5 di sinoy pina katrabang buong ma.
0: Alas 5 di sinoy pina katrabang santo sa pikas bahin sa to mga balita karon. Hatol kanato mga tropa gato sa Santon Plus Gold. Opisyal na mga tropa nga gipanalanginan sa City Government of Tagum ang napulo kabag-o karon ng mga electric motorcycle vehicles. Isip kabahin kini sa pagpadayon usab nga paningkamot sa lokal nga pagamhanan sa pagpalig-on usab sa epesyente nga serbisyo publiko o ang pag-amuma sa kinaiyahan. Ang mga electric motorcycle gamiton matod pa sa project monitoring o nagkalinlaing nga field operations ngadto sa mga kawani sa syudad aron lamang nga mas mapapaspas o mapalambo pa ang paghatag og serbisyo ngadto usab sa mga taguminyo. Gani human usab sa blessing nga gipahigayon usab ang orientation alang kini sa mga empleyado nga mogamit sa mga motorsiklo. Gituki usab niini ang husto, luwas og responsable nga paggamit sa pagdumala usab og pagmintinar sa mga unit aron labag nga masiguro ang ilang dugay na nga paggamit usab og kaluwasan ngadto sa mga kawani. Matod pa sa City Government of Tagum ang maugang lakang kabahin sa kini sa ilang panayon nga suporta sa energy efficiency o nga sustainable development pinaagi usab sa paggamit sa mas limpyo o mas mahigalaon sa kalikupan o kinaiyahan nga pamaagi sa transportasyon. So nindot ni Master ka adunay napulo ka mga electric motorcycle nga gikuan karon sa siyudad sa Tagum para kini ngadto sa mga empleyado monitoring sa mga project monitoring.
1: Okay, walay para man ang gasto ng rodo.
0: Di na mga PO dito.
1: Wala na PO na.
0: Di na taka pang PO Master. Electric bike
1: mega. Ako din mo ko mga ngayon PO kay kan mo ko magsiplan ra mo Dabaw Tagum Dabaw.
0: Ay nako. Oy si Angie si Bro Milan Ulog dog si Angela matupan na naa di ay buaya nga upaw.
1: Naba.
0: Mara matay Angela. Tistingi lang ang upaw Angela.
1: Kisa rin kong si
0: Angela si Angela.
1: Wala mamaya. Ayaw lang kong kayo.
0: Daghan buaya nga upaw.
1: Oo, daghan.
0: Awar ko na mga buaya niya. Si Bro Milan Ulog. May buntag niya Bro Milan Ulog. Rekaroon sa kuanog master ninda. May buntag ko no. Rekaroon sa may Asuncion. O gano'y sab ni matupad Angela. Mayo ga buntag Tagum. Mayo ga gabi Kuwait.
1: Aba.
0: Gihapa sa sige gihapon uga buto-buto dire pero safety lang gihapon mi wala pa baya ang unsa ni safety lang gihapon mi wala pa baya ang Kuwait yan okay safety na sila naa ta na sa Kuwait ni si Ma'am Angela bantur nga naa day buayang upaw
1: Ma'am
0: Angela pagbalik pud rin asa man ka taga-Tago man ka Ma'am Angela pagkitae pangitaang katong buayang nga upaw.
1: Oo. Sige, Ma'am Manjila, pag-amping mo diyan, Ma'am Manjila, ha? Ayaw kayo nyo sa loan ng missile diyan. So, si Alfredo Hicali diyan, luminaw sa doon. Salamat kayo.
0: Hoy, diyan sa Kinamayan. From Kinamayan, Kinamayan, Santo Tomas, Davao del Norte, Watsing, from Kinamayan. Hoy, nakauli na si Alfredo Hicali. Gikan sa Sydney, Australia.
1: Aba.
0: Kano sa kanin mo bisitas to, aron nga patilawon tayo siyang gikan sa Sydney.
1: Kana.
0: Alang, maaan, aron man ang chua, balansan mo.
1: Pito! Taruhan ay mong mga set. Okay, birahin na lang mong.
0: Okay, samta sa Pikas Bahin, mga katropa, alas 5.23 na mga kaiksunan sa laing bahin, pastong mga balita. Nagsugod na usap ang pagtukod sa usa ka three-story nga building nga adunay unom ka mga classroom. Usa kini ka eskwelahan nga building nga dire sa may La Pilipina Elementary School. Human matud pag ipahigayon usab ang groundbreaking ceremony sayo sa buntag gagapog adlaw gani mitambong usab sa baong nga kalihukan ang congressman nga si Congressman Uyo Oy, board member Jane Ang, mga official usab sa barangay La Pilipina, mga magtutudlo og ingon mga ginikanan aron nga ipakita usab ang ilang suporta sa proyekto. Sumala usab sa lokal nga pagabahan nahimo matud pa ang maong proyekto pinaagi usab sa pagpaningkamot og pagtinabangay sa mga lokal nga nga leader o ga suporta usab ni Congressman Oyo-Oy sa pagpangayo usab og pundo gikan sa national government, gipasabot usab sa syudad nga ang pagpalambo sa sektor sa edukasyon, nagpabilin karon nga usa sa ilang nagunaga prioridad aron nga masiguro usab ang mas komportable og hapsay nga kahimtang sa mga pagtuon sa atong mga kabataan, gilauman sa mga baabot nga mga higayon nga mahuman usab ang bag-o nga building, mas daghan usab ang mga estudyante sa La Filipina Elementary School ang makabenepisyo kini sa mas lig-on og maayo nga pasilidad alang kini sa ilang nga pagkat-on. So ang La Filipina mao kini ang lugar ni former katropa ba? Katropa Bug Alvarez. Former Tick Boy. Tingnan naman nga, hindi naman ni Tick Boy.
1: Long story na kailangan mong, hindi na lang kailangan tayo sigutan mong kay mga kwan si, kwan mong, si Gab. Ato na lang i-trivia na nato na mong.
0: Ay, wait, no, ito na yun, mag-saanga.
1: Oo, gani. Okay. Lagi
0: pa sa kuwa na yung kang angga na ko, di ba no?
1: Mamaura.
0: Yan tawag raban niya sa kuwa kay Uyuan.
1: Uyuan. Harisod po kay iyaan mo, nga kuhan man kita laki man tao.
0: Makaingon po taon ko nga, oy, salamat ni mo pag-umangkon.
1: Kala.
0: Samtang diritas Panabo City, katropang master, kay ang Panabo City di ay, aduna na po yung matawag nato master o kining pagpaningkamot karon unsaon pagdumala ang kahana sa kuhan kining pagkuhan sa basura. Pero adunay ginatawag na to mga pag-turnover sa mga proyekto. Nagsunod-sunod naman proyekto sa ilang mga dalan bitaw karsada diri sa
1: daghan ng kayo.
0: Kabanggayan. Oo. Lalim kag ato nga nakalabay nga adlaw, adunay 21.6 milyones ka pesos nga gi-allocate nga sa dalan diha nga ilan na gi-turnover sa ato pa humana kay turnover na magamit na.
1: Pakuya ko na bong. Wapakita ng utana na nila.
0: So kung balang na turnover sa City Government of Panabo ang nahuman usab nga proyekto sa upgrading of local access road gikan kini sa Purok Ono o Wanse padulong kini ngadto sa Purok 4 sa Barangay Malatibas o Barangay Malatibas sa bod adto na kalabayan ko daghan na kay ako ande sa Grido sa San Francisco di ba
1: daghan
0: patog ra nga dili na kaayo matawag natog traffic ang Panabo karon.
1: Di na kay matrapik.
0: Pero na magian.
1: Lapag kay matrapik niya mong kanang giguba ka karsada.
0: Giguba. May eskulahan.
1: Kala.
0: Unahag mo ngayon niya ng flyover niya. So, portig yung trapika din na. Nga, usay nga, makanoan ako. Usay ako makanoan nga, nanak ko sa may eskulahan nga. Uy, dito na ko agis pikas. No, ron. Gito bitang niya ubo sa kuan flyover. Dito ka mulusot. Nga lusot ka sa pika sa may Imcor sa may Kabaluna Street.
1: Dito ka ma-shortcut ka dito.
0: Oo, nga ito untang agi. Aron dili, dali, mga kuan ba? Nga, gusto ka magdali. Dito rin napita.
1: So, kinig na dala na usapan. Amigo, ginay mo ni Katarapang Roger kay mahihilig yung mag-shortcut ba?
0: Roger Kapangpangan?
1: Oo, nga. Kuya kayo itong mga kwanto kayo. Mga bago ito, hiling mo itong mga ano.
0: Sorry, Mbo, Master.
1: Ato mo ito, amigo ito.
0: Sorry po, Master. So at least no, ang Panabo City mga katropa, wa magpabaya dahil sa hilom-hilom, daghan na mga dalan karon ang nausab mga kaiksunan. So buot pasabot, ang Panabo City is maogi kasikbit sa Davao City nga nagmalambuon, nahimo ng Metro City o Metro na mga tropa, Metro Davao. So basin mo abot mo Panabo, nahimo ng Metro Panabo na po na diya.
1: Okay na siya ba Metro? Okay. Ang kuya niya, buong mahimo ng Metro Shuttle.
0: Bas na. Oy, Josephine nga si Bonga Palconete. Good morning diha nimo, Ma'am Josephine. Diri karon sabay Kapalong Davao del Norte mga katropa. Master!
1: Yes! Oras alas 5:27
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
3: Santon Plus Gold User, atong paminawon.
4: Okay, kung pasalamat sa Santon Plus Gold, sir, tumanggod, sir. Hindi, dom, akong dinulan niya, dugo. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko, Santon Plus Gold. Akong pagsulay, sir, nakahuro o block at nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na sa bakong menstruation.
3: Santon Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Santon Plus Gold. palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix regod ang the best. Sa kada higop ni mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako di ay si Jimmy Torres. Sa 24 anyos, taga Bukidnon, sa kamikaniko. Ugay na day ko nagpublimaan niya sa ako ang mata. Magsige na lang o gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol, labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay o Vision X Plus capsule. O gipalit tapos gimintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule. Hungot sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati sama ka nago pag Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Kada adlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
8: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
2: Turbo Supplement for Men.
9: Oh, yes.
2: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
3: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
2: Sister Pain.
11: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
12: Bush, amo, magpakilo ko sa hubay, be.
13: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
12: Bato gold town. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
13: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
14: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Pari hanggang Hulo, mula siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
2: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay niya na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapoy kita free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
3: Mga katropa at tangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
4: Katropa Caravan.
3: Karong July 26, adlaw Domingo, sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mauab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa!
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Par, nakisulti ni mo par. Pakuratira ko ni mo asawa par. Ing na ba nga? Uyab na mo sa inyo ang katabang na batanon.
7: Exciting!
1: Exciting Pilipinas!
8: Alright, balik na kay Wawa. Nagpanit, balik.
6: Okay, alas 5.36 na. So, dito sa tuang XFM Mindanao Reports na katrobang bong. Sayro na to ning usay mga katikaran di adapit sa may XFM Bukidnon kay Matod Padre. Rider nga kusukay magpadagan nakamsan sa road crash sa lungsod sa Maramag. Ano yan? Ito paminaw na report. Gika sa XFM Bukidnon. Wala lain kang Jow!
8: Pagutayaw! Jow!
1: XFM Mindanao Reports.
9: Nakabsan sa kinabuhi ang driver sa motorsiklo. Huma nakaangkon og dili tiyaw nga mga samad. Huma ni bangga sa tricycle sa Sayre Highway, Purok 3, North Poblacion, Maramag, Bukidnon. Pasado alas 9 sa gabi, Hulyo 22, 2016. Ang namatay nga biktima, nailang si alias Bonbon, 23 anyos. Samtang sa marunusab ang driver sa tricycle og pasahiro niini, og ikatahong naana sa maayong kahimtang. Sa investigasyon sa kapulisan, ang tricycle nagbiyahe gikan sa Purok 5A, North Poblacion, Maramag, og padulong tulong sa barangay base camp. Samtang ang motor, gikan sa barangay Panagtalan, paingon sa Purok 5A, North Poblacion, Maramag. O kusog matod pa ang dagan ini subay sa middle lane sa Sayre Highway. Apan pag-abot sa nasangpit nga lugar, ni bangga ang motor sa tubangang bahin sa tricycle. Tungod sa impact, ang driver sa motor na labay hinungdan sa pagkaangkon o grabing mga samad sa lawas kinsa ginaladayon sa tambalanan. Apan gireklara kining dead on arrival sa attending physician. Ang driver sa tricycle o ang duha ka mga salakyanan gidala na sa Maramag Municipal Police Station alang sa dugang investigasyon. Mga katropa, aron tinaw ang atong pananaw, tumar sa Vision X Plus Subgel Capsule. Alang sa nagkayosang Pilipino para sa Pilipinas, nanukad, Rizex FM Makidnon, kininyong katropang si Jao Pagutayaw, XFM News.
6: Alright, taga salamat at Jao Pagutayaw. Grabe ka na, ayaw mo ka, nag-drag race lagi niya.
8: Ka ng safety atong kinabuhi.
6: Mm.
8: Naamang sa ito, kang magbiyahay maguta master, kinahanglan yun nga safety ta kanunay.
6: Abisyan pag...
8: Kaya natin pamilya.
6: Oo, pero katropang buhos, ulit yan, nakakusog ba hinay o ka ng maapsan yung disgrasya. Ako,
8: Likay lang yun, likay.
6: Ako, angin naman ko lang, katul karoon, naging pamati, pamagunaso, no? So, dili na naman malikayan yun. Pero kaning tinuyuan na gini.
8: Kung guwapa ko nung kag-asawa, master, ang hinay daw kay Kampadagan.
6: Oh, hinay kay Kampadagan. Oh,
8: kay safety, pag-abot mo, makita pa yung mga gwapong asawa. Pero alanganin daw, alanganin daw dagway yung mga asawa, puti daw kusugan ng Padagan.
6: Oh, bala, mawa. May, inala na rin.
8: Oh, mawa na eh.
6: Pinoy! Ikaw de, ayaw yung nasbong ha. Ikaw, isa ka oras sa, bidya oras sa limong timong gog tapaw. Sabi na ipot pasabot na yung mga Padagan ka. Ako mong hinay mo yung Padagan. Nagsuba, nag-uban mo kita rin. Paspas mo yung Padagan mo.
8: Nagkilab lang mo. Nawa mo pinakalit ay.
6: Wala, naghinay lang ko ni Drogas. Grabe kayo.
8: Kaya ako, asa man to sila si Master. Huwag tang pinakalit. Katong kauban yung skalag. Asa naman tong duha?
6: Wala naman.
8: Namiya man?
6: Wala naman. Namalit biya itong kuwa, namalit biya itong ganing tubig. Kikipagawang pangalawal. Wala naman si Ibong. Grabe.
8: Tinuol ko din nga. Kalag na ito yung kauban.
6: Adi na si Pikas bahin, be. Kaya kanina, bahin naman ganyan katrapag mong. Okay. Apo, tabahin naman yung dos, tres dos scheme sa... pag
8: scheme ba
6: dos tres scheme sa pagatuon sa posibleng ipatuman sa DPF Jensen be wago ka ipasamta ko nung wanay be Chris Legaspi ali ala si Chris Legaspi gikan sa XFM Jensen
1: XFM Mindanao reports
4: posibleng ipatuman sa DPF Jensen ang 3-2 scheme matag semana kung tulo kadlaw nga face to face classes og duha kadlaw nga modular learning. Kini ang nahimong pamahayag ni DepEd Jensen Schools Division Superintendent Isagana de la Cruz human sa paghinabi kang DepEd Undersecretary Fatima Panuntungan. Dungan sa pag-inspect sa gidonate nga prefabricated classrooms sa Romana C. Acheron Central Elementary School. Sumala pa nga sa pagkakaroon na suspindido pa ang face-to-face classes sa Dakbayan human sa kamanduan ni City Mayor Lorely Pacquiao tungod sa sagunson nga linog apan posible kining ibalik sa bulan sa Agosto. Dugang pa nga mahinungdanon nga makabalik ang face-to-face nga pagtuon alang sa personal nga pagtuon o psychological intervention nga mahatag sa matag estudyante. Aron magpabiling healthy, tumaro Santon Plus Gold. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Legaspi, XFM News.
8: Ay ko anay master, 3-2 scheme ay kining pamaagi sa pagtuon nga ang tulo ba aktual unya ang duha ka adlaw is kanang kuan tawon nato virtual lang kanang online
6: lang
8: nasa balay. So kung nasa balay ang imong estudyante unya padayon nagtuon makaiwas ka sa balunon sa mga bata.
6: Pero duha ka adlaw kanang pag face to face pero okay ra
8: tungod nga sa nangabungkag ba ang mga tulunghaan sa linog. Hangtod karon napagyapoy mga aftershock gyapon ni mga nganing panahon na so likayan gyud ang mga bata nga kailan safety kanunay mga bata. Okay. So, sometimes sa Pikas Bahin, Master, alas 5:41 na.
6: Dito sa Pikas Bahin, paghubo sa mga publikong lugar sa Pagadian City. Pwede na nga mapreso. Adiana si ito ang pinaka-idol niya sa XFM Pagadian, Stanley Duenas.
1: XFM Mindanao Reports.
10: Aprobado na sa ikatulog katapusang pagbasa sa sanggunya nga panglungsod sa pagkarihan ng anti-topless or half-naked ordinance nga nagdili sa paglakaw o walay sabot sa ibabaw o dili igo gagisulob sa mga pampublikong lugar. Base sa post ni Councilor Jackie Bana nga ang ordinance nga topless nagpasabod sa walay sabot sa ibabaw o sinina nga dili igo madudbang magatabon sa dughan samtang ang half-naked mao ang pagsulob nga dili igo nga sapod nga magatabon sa pribadong bahin sa lawas. Dili sagob sa baog nga balaod ang mga batang 15 anyos maubos nga naa sa Betts Resort Swimming Pool, opisyal nga sporting events, cultural performances, medical emergencies o guban pang sitwasyon nga dunay magkaturungan ng rason. Ang silot sa unang paglapas mao ang multa na 1,000 sa ikaduha, 5,000 sa ikatulong paglapas o pwedeng prisohon sa 1,000. O musunod na usap kini sa paglapas, maurigyan po ng silot depende batid pa sa desisyon sa korte. Sa nilipay batuman ang ordinansa mipasalig si Police Lieutenant Colonel Eric Humpa ang hibi sa pagdansya ni Police Station ngayon batuman o ipasabod sa publiko ang kinili o mga provisyon sa maong balaod aron masiguro ang hapsaing implementasyon. Ang maong balita gitong ganado sa Sandon Gold Coffee Mix, nagabangabiga na, nagabagwabong, nagabagwapa, pagyuka. Mapalit ka na sa mga parmasya ganoon sa inyong mga lugar. Katrupa mo sa balita, gikan sa 89.5 XFM Pagandian, alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katrupang Stanley Duhinias, XFM News.
6: Nagkasalamat, Stanley Duhinias, sa XFM Pagandian City.
8: Salamat
6: kayo, salamat kayo.
8: Idol
6: kayo na ito ni si... Pero makita ni mo ang picture ni Stanley, no? Makita ni mo nga.
8: Mag-entertainment
6: kayo. Mag-entertainment kayo. Kanang pang...
8: Tawag na ito, bagkanang sa dagway palandaan, pareho na ako.
6: Dey ba, dey ka gapor pa kayto bung gapor ko juran gapor pa kayto. Oh gapor kay oh gapor.
8: Katiso ini Stanley Duhinias. Oh.
6: Kaya ka Stanley. Oh. Basta kaya direta sa bigas bahin.
8: Ano mo mag idol si Stanley pod?
6: Okay kana kay ko sayang reporta.
8: Mao ka. Bata pa bitan ka bata pa ni is Bustamante. Nalingaw lang po daw siya kay. Oh malingaw po daw si Stanley.
6: Malingaw po siya. Okay direta mi kaya alas.
8: Ano pa dai report?
6: Ah lapay alas 5:44 na katropang bong. Okay niya. Tapora provincial most wanted person arrestado sa pangantungan Bukidnon. Ani ana si Michael Ricabo.
8: Yeah, Michael Ricabo ang imong paborito pod idol pod nimo sa Bukidnon. Michael
1: XFM Mindanao reports.
11: Malampus ang nadakpan sa hinius ang pwersa sa pangantukan PNP o mga personel sa Bukidnon Police Provincial Office ang itudlo nga tapor most wanted person sa lalawigan sa Bukidnon atol sa gipigayon nga manhunt operation sa Everlasting Village barangay poblasyon pangantukan Bukidnon sa may alas 6:15 sa gabi Hulyo 22, 2026 ang nadakpan nga suspect gila nga si alias Tonton 36 anyos Minyo mag-uumaw residente sa Purok 1 barangay Tawas Kitaw-Taw Bukidnon. Nagatubang og upat ka ihap sa kasong statutory rape ang maong dinakpan. Nagipagula ang warrant ini sa Regional Trial Court 10th Judicial Region Branch 8 Malaybalay City Bukidnon niadtong Hulyo 13, 2026 og walay piyansa nga gitugot ang korte hulip sa kagawasan sa dinakpan. Sa kasamtangan ang suspect naana sa pagdumala sa pangantukan Municipal Police Station alang sa saktong dokumentasyon. Mga katropa aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements ng gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang Premium D3 Soft Gel Capsule. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Michael Carato Ricabo, XFM News!
6: Okay, dagang salamat kayo ni Modia ang Michael Ricabo. Okay, sa ay shout out ay takang Jos Monte Alto, no? Oh, sa to mga katropa nga diri sa Tagum niya pangumana na nasa dito sa asa nila.
8: Ikas Tagum, Bukidnon.
6: Bukidnon.
8: Antique.
6: Antique, oh, Antique ra no.
8: Admin ato ron diha.
6: Yes, good morning ni Modia Jos. Okay, dugay ra ta. Actually kini si Jos kanto jug yatod gyud ni sila balay gyud. Sila dito sa may Amrahan.
8: Oh,
6: dito sa Amrahan. Jos.
8: Amrahan, oh.
6: Oh,
8: nabaligyan ilang kwanto area?
6: Ah, kaya pa man ako ni Balaan na...
8: Katumbalay na nasa
6: ubos? Ah, sa ubos. Sito gina yung nimataan. So,
8: bukid nung bukid nasa'yo.
6: Ah, bukali-gali. O, dito tabi sa Kwanbi.
8: Katapusang report.
6: Katapusang report. Mrs. Og Gingong Kabit na sikop humana.
8: Tatay.
6: Masapon. Masapon ng uban sa sulod sa lodging house. Uy! Sa Surigao City. Ani ala si Limuel Ukay.
1: XFM Mindanao Reports.
12: Nasikop sa mga sakop sa kapulisan ang usa ka 39 anyos nga asawa ug ang giingong kabit niini nga usa ka 26 anyos nga lalaki. Human sila masakpan sa usa ka lodging establishment sa Barangay Tugbungon, Surigao City sa gabi sa Hulyo 22. Sumala sa taho gikan sa Surigao Component City Police Station. Nakadawat og tawag ang ilang duty quality service lane alas 9:59 sa gabi alang sa usa ka police assistance bahin sa kaso nga giingong adultery. Bagabot sa kapulisan sa maong dapit, gipanaog gisugat sila sa 40 anyos nga bana sa babay o sa kadriver o residente sa Barangay Quezon, Surigao City. Gipadayag sa bana nga dugay na niyang gipanid-an ang lihok sa iyang asawa o sa giingong kabit niini. Nadali ang pagsubay sa bana, human niya mabasa ang usa ka pakigachat sa Facebook Messenger tali sa iyang asawa o sa maong lalaki. Tungod kay nakalagin man ang account sa asawa sa iyang cellphone sa maong mensahe, nagkasabot ang duha nga makita alasay sa gabi ni atong adlawa. Tungod sa maong nadiskubrihang mensahe, gipanid-an sa bana ang dapit o dito niya nakitaan nga nakita ang duha sa Gonzales Street, Barangay Washington, di nakita pa niya nga nagakus o naghinagkanay. Misakay ang babay o tricycle paingon sa Barangay Luna, samtang gisundan kini sa lalaki nga nagsakay o motorsiklo sa Barangay Luna. Misakay na ang babay sa motorsiklo sa lalaki o diretso silang nipadayon sa usaka lodge sa Barangay Tugbungon. Pagsulod sa kwarto, nakita sa bana nga ang lalaki ang mibayad sa kwarto, samtang naghulat ang babay sa dili pa sila dungan nga misulod sa room 805. Tungod niini, dali nga nangayo og tabang sa kapulisan ang bana. Sa pag-abot sa mga otoridad, gituktok nila ang pultahan sa mga kwarto og sa pag-abli niini, gila sa bana ang iyang asawa og ang giingong kabit niini. Gidala sa mga sakop sa Surigao City Police Station ang duha ka suspect tungod sa paglapas sa Article 333 con adultery ubo sa Revised Penal Code. Gipahibalo ang duha sa ilang mga katungod og gidala sa istasyon sa pulisya alang sa dokumentasyon og formal nga pagpasaka og kaso. Ang mga gidakop giisip gihapon nga mga inosente hangtod nga walay formal nga pagpamatuod sa ilang mga sala diha sa korte. Mga katrupa, para sa instant nga energy pagtumar og premium D3 alang sa nakaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si Katrupang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.
13: Nagpadakop man eh, nagpasapon man.
6: Patodlo man eh. Buwan eh. Katrupang Bong Algabri.
13: Saan pag-iwas?
6: Saan naman taon? May hinay naman kayo mong mga tirada. But anyway, alas 5:40
13: na. Oy, kanilat lang. Kay ato sa mga oy, si Adeline Argonza, good morning. Ang Arcelia Ricto, good morning. Ang Elren de Guignon. Ay, Elren, good morning, Elren. Brad, good morning, Brad. Nga rin po kang, oy, Jovin Jimenez. Di basta-basta sa atong technician karon rin sa XFM Cebu.
6: Hoy!
13: Punta di ba na,
6: Jovin? Lamat kayo mo na, no. Siya pagtanaw, no.
13: Kagawad, nung Sunny Algabri, diri karo sa Libuton. Oy, may punta di ba na nung Sunny? Oy, muato ka sa kwa nung Sunny, karo gapit sa 28 ko sa hapon mo larga. Paingon dito sa Sulop na Bodil Sur para sa last vigil ni Tio Otoy. Rica Fort, no? Last vigil. Parinti po na ni Kidong ni mga Rica Fort. May buntag diha ni mo nung Sunny, o nang Mila, o na Tatay Duter. Magkita-kita tag mo ka dito nung Sunny, magmotor rapod ko. No, kay murag ako ra po'y mag-adto usa. Kay nag-leave ko ga, kuan, leave ko ga Merkulis. Merkulis, manayin kuan master, no? Merkulis, manayin pizza 29, no? O, Martis, manayin pizza 28. So, unya, murag na po kay lakaw pizza 28. Murag na to birthday.
6: Asa?
13: Panabo.
6: Gabi na.
13: So, Merkulis, ikaw rin program.
6: Automatic na. Adokon, matana ang mga inanang mga storya. Adokon, mata. Nanggungis na tayong trabuhan eh.
13: Magawin, hindi ka ba sa mga
6: ano? Alam na.
13: Sa to ba, di mong kauban, Tarsir?
6: Ako kauban ako na si Katrupang Gabri. Ako kauban na
13: eh. Okay, Master. Samtang, daghan pa, Master. Napaday, daghan niya.
6: Napaday si John Champong na ako. Amigo lang ko na John Champong. Alam ba siya nga? O, mungin, maritis ka kita, John. Josephine Sinambungan, salba. Good morning, Sir Bong. Salamat kayo niya. Okay, Alfredo Hicali, salamat kayo niya. O, Angela. Ba may buntag ka, maayong gabi di sa Kuwait. Sa Kuwait di siya, okay?
13: Nasi Indirika.
6: Ay, nasi Quadri si Katrupang Larsa Nyula.
13: Uy, kunyo ko lang si Maring Erika.
6: So nag-ubor sila. Ayan na lang kayo na-disurboa. Kaya nag-prepare na sila, no?
13: O, sa iyo prepare na?
6: Prepare na sa sunod nga. Eh, sila may sunod nga programa.
13: Sila di. Tama, bantog na nagkuyog ning duha.
6: Bong, dugay na kayo ka ding programa ha, Bong. O, karaga ka balo, Bong. O, sa rin ka. Kuraga, asa, SM, asa rin nagiging ka ni si Katrupang Bong. Ay, nako mga people, mga my friends. Hoy, Diyos Monte Alto, ha? Request yung sayo si...
13: Humana, Diyos!
6: Humana, Diyos! Diyos, umana Diyos.
13: Umana Diyos. Umana. Ayun doon pabalika kay Mama Intonsis.
6: Ayaw, ayaw na. Kay Risoda kayo, Diyos. Madiscover niya ni. Wala na ko yung kaoban na rin. Pagkantibay kayo yung Crocodile Park.
13: Okay, Master. Manamili
6: na. Yes, sagaging salamat mga katropa. Thank God it's Friday. O dungog-dungog na karong Sunday. O nga, siyempre, sa Monday, Exciting Pilipinas. O kaning kung ako, ikaw. Right?
13: Sa Sunday, ay mo kanin mo, Tadrita, sa may Nuevo Iloco.
6: Yes, Nuevo Iloco. Oh, ay, tama na yun. Alauna.
13: Kita-kita na rin mga katropa. Pero sayo-sayo mi din, ha? Kay mag-preparar pa mi. Kay si Master, mukuan pa, maiapan, suituho, nag-asan lugar, siyang pwede mo ikip.
6: Mapingon sa lato lang. Kasi may mga manok bisaya diha.
13: Katong mga Tres Marias, naa diha.
6: Ah, na.
13: Katong programa sa alas 10 karon. Naan sila din na si Maring Erika, si Itia Daria, o yung si Master Inday Tanini.
6: Aba, okay. Tama ka mo, pero tama na. Kaya diha na, nakikisalamat. Lapas sa oras. Okay, birahin ko na. Ikaw na po diyan. Kayo manan na
13: mag-umanan. Okay, mga katropa, nakakasalamat. Masunod ang programang Express Balita. Mga katropa, kauban si katropang Lars Anyol. Mga kaiksunan, sa galang karoon sa kinatubang pursa sa XFM Network Philippines. O siyempre, mga katropa, nireusap sa atong station manager, Arnel Cortez. Kauban sa master control, si Gab Alas. Alang si Kusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Bong Umaki Algabre. Dagang salamat. Mga katropa,
6: exciting
13: Pilipinas!

0: Nagdugok ang Exciting Pilipinas. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Yes, to health!
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang ato mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
0: The Secret of Health.
2: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutana na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh. Basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
2: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin ug triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo ug pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
0: The Secret of Health.
2: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae og mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy ug matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension ug uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog ug epektibo.
4: Santon Plus Gold.
5: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, ug manlimpyo sa balay. Lagsik ni, kay lalaki gud ko. Pero usahay.
6: Ang sakit ug balatian walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes ug daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic ug spirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit ug balatian. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold.
5: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag Santon Plus Gold.
0: The Secret of Health.
2: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugngan mapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
6: Visionix, daghan ang natubangan.
4: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na doubt na ugat atong pagutong nako. Nuto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon kaklaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
6: Visionix, slay ang kaipektibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
2: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
6: The secret of health.
2: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
6: The secret of health.
2: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
6: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee. Win!

0: hores, Megacatropes, XFM a les 5.
1: Express, pelita sabuntat. Express, pelita sabuntat. Headlines. Headlines. Headlines. Headlines.
0: Mga headlines sa balitang lokal, Katropa, 280 milyones ka pesos kapin. Kantidad sa smuggled cigarettes, nasakmit sa otoridad sa Tagum City.
1: Headlines. Headlines.
0: 21.6 million ka pesos nga dalan sa Barangay Malativas. I-turn over na sa LGU Panabo.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa balitang regional na maligya og pangi pusil patay sa halapitan San Francisco, Agusan del Sur.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa balitang international, Trump nagpasidaan sa Iran batok sa mga bag-ong pag-atake.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa balitang sports, mga katropa, walay kamatuoran ang balita nga si LeBron James mupuli kuno kang Justin Brownlee sa Hinebra.
1: Headlines. Headlines.
0: Og sa balitang showbiz, Hollywood actress si Kylie Huttle mipanaw na sa edad nga 18.
1: Headlines. Headlines.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM. Express. Balita.
1: Express. Balita sa bunta. Express. Balita sa bunta. Good morning. Good morning.
0: May buntag Luzon, Bisaya, Sug Mindanao, may buntag Pilipinos all over the world. May buntag mga katropa. Ano yan ang pagkatod sa mga balita karong adlaw nga Huwebes, Hulyo 24, 2026. Mga katropa, ako si Larsan Yol, o kini ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balita Ibukan. Balita sa Buntag.
0: Mga detalye karon sa balitang lokal, katropa, hatog nato kini sa Santon Gold Coffee Mix. Aron nga makabaton taglimpyong lawas, gikan sa sulod paingon sa gawas. Inamdaad adlaw katropa og Santon Gold Coffee Mix. Mapalit na sa mga parmasyag butika sa tibok Pilipinas.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Katropa, mukabat sa 282,603,719 pesos with 50 centavos nga kantidad sa smuggled nga sigarilyo ang nasakmit sa inusang pwersa sa operasyon sa otoridad nga gipagayon sa Proxinco, Barangay Busaon, Tagum City. Ngayong alas 9:30 atak na sa milabay ng gabi. Sumalapas sa report na paigayon o gabay bus operation ang mga sakop sa Criminal Investigation and Detection Group 11, Davao Norte Provincial Field Unit 11, sa koordinasyon usab sa DNPIU, Coast Guard Intelligence Group of Southeastern Mindanao, yun man ang CIDG, Davao Norte SPG o mga personal sa Tagum City Police Station, patok sa mga suspect na namaligya matod pa og mga kontrabando. Nagpalampuson ang operasyon og naaresto ang upat ka mga suspitsado human aktual nga nasakpan sa otoridad kina maligya sa gituhang smuggled nga sigarilyo pinaagi sa pagdawat sa kwarta nga sila si alias Abdul, 31 anyos, taga Purok 38, Cobler, Barangay Ilang, Davao City, alias Jake, 28 anyos, taga Zamboanga City, alias Nads, 25 anyos, taga San Isidro, Davao Oriental, alias Nor, 28 anyos, lumulupyo sa Ilang, Davao City, samta nakaikya si alias Hill, taga Barangay Anislagan, Mako, Davao de Oro, og para inpang gipangita sa kapulisan. Kansa na nag-iya sa na-recover nga usa ka unit sa .45 caliber pistol nga dunay upat ka mga buhing bala. Nakopiska sa operasyon sa ang mga ebidensya nga naglakip sa napulo ka mga master cases sa Canon brand nga sigarilyo, laing 1,937 ka mga master cases sa Canon brand nga sigarilyo, usa ka unit sa Mazda Bungo Close Van, usa ka unit sa Toyota Vios, usa ka unit sa Toyota Innova, usa ka unit sa Infinix smartphone, duha ka unit sa Tecno smartphones, usa ka Watson paper bag, usa ka piraso sa 1,000 pesos nga mark money, og 2,500 ka piraso sa peke nga 1,000 piso bill, isip budol money. Kustodian na mga ebidensya sa otoridad alang sa hustong disposisyon og dokumentasyon. Samtang ang mga sospek, temporaryong gikustudiya sa Tagum City Police Station, kansa nagatubang og kaso paglapas sa Section 7 og Section 9 sa Republic Act 12022 kon Anti-Agricultural Economic Sabotage Act.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Alas 9 na atong oras, mga katropa, dugang pang detalye sa balitang lokal. Formal nang i-turnover sa City Government of Panabo ang nahuman nga proyekto sa upgrading of local assets o access road gikan sa Poroka 1C padulong sa Poroka 4 Barangay Malativas. Human sa pagpahigayon og cutting of ribbon og turnover ceremony niadtong Hulyo 23, 2026. Ang mga proyekto adunay kantidad nga 21.6 million ka pesos o gilauman nga makahatag og mas hapsay, mas luwas og paspas nga pagbiyahe alang sa mga residente mag-uuma o mga negosyante sa maong barangay. Nitambong sa kalihukan si Executive Secretary Joanne Relampagos nga maoy nag-representar ni Panabo City Mayor Joe Relampagos, kauban ang mga opisyal o gawani sa City Engineering's Office. Sumalapas sa City Engineering's Office ang maong proyekto kabahin sa parayon ng programa sa lokal kagamahanan aron mapalambo matud pa ang infrastruktura o mapadali ang paghatod sa mga batakang serbisyo ngadto sa komunidad. Nagpabilinsab ang prioridad matud pa sa Panabo City ang pagpatuman sa mga proyekto nga makatampo sa kalambuan o mas maayong kalidad sa kinabuhi sa mga panabuan.
1: Express,
0: alas 11 na itong oras, mga katropa. Dugang pang detalye sa balitang lokal, gituuhang nalabigit sa gidadali nga droga. Gi-applyag search warrant. Shabu og pusil nasakmit sa kapalong Dabnor. Alang sa kumpleto detalye, katropang Bong Algabre.
1: XFM Report.
3: Giaplayan og search warrant ang gituhang nalambigit sa ginadiling droga human nga mitunog ang pangalan labi na sa mga anti-drug operasyon nga ipahigayon sa kapalong Davao del Norte. Tungod niini, nasakpan sa kapulisan sa kapalong Municipal Police Station ang usa ka sospitsado nga nilang alias Jude. Atol sa pagpatuman sa search warrant, isip kabahin sa simultaneous anti-criminality law enforcement operations sa kapalong Davao del Norte. Ang operasyon gipahigayon sa mag-operatiba sa kapalong Municipal Police Station uban sa 11 Osikan Company, Regional Mobile Force Battalion 11 o Provincial Intelligence Team o Regional Intelligence Unit ubos sa direktang pagdumala ni Police Major Bryle F. Patalinghog ang Chief of Police. Narecover gikan sa sospitsado ang unom kapakiti nga dunay sulod sa gidudahang shabu nga gibadaban ng mutimbang sa 1.5 gramos o usa ka brown pouch, usa ka .38 caliber revolver nga walay serial number o adunay usa ka buhing bala. Sumala sa kapulisan ang tanang ebidensya, galayon kining gimarkahan o inventaryo sa lugar sa operasyon subay sa chain of custody ug atubangan sa mga mandatoring saksi ug sa sospitsado mismo. Gipahibalo usab ang sospitsado sa iyang Miranda rights sa lokal nga pinulungan sa wala padad-an ngadto sa kapalong Municipal Police Station alang sa booking dokumentasyon ug sa medical nga eksaminasyon. Matud pa ni Police Major Bryle Patalinghog, ang malampusong operasyon nagapakita sa padayon nga paningkamot sa kapulisan sa pagbatok sa illegal nga droga ug mga armas nga walay legal nga dokumento aron mapadayon ang kalinaw ug kaluwasan sa lungsod sa kapalong. Ang sospitsado sa pagkakaroon nagatubang na og kasong kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o kalapasan sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Samtang ang search warrant ipasaka og balik ngadto sa korte nga nagpagula niini alang sa dugang nga legal nga proseso. Katropa, siguruha nga baskog kanunay ang imong kalawasan. Magtumar og Santon Vitamin C para immune system lagsi pirmi. Alang sa Rikyosan Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Bong Umaki Algabre, XFM News.
1: XFM Report.
0: Kaya salamat katropang Bong Algabre sa detalye sa report.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Samtang DPWH Secretary Dizon nangayo og pipila ka mga simana aron masolusyonan ang nahugnong kalsada sa Marilog, Davao City. Alang sa kumpleto detalye, katropang Marvin Ibano.
1: XFM Report.
4: Nangayo og pila ka semana si DPWH Secretary Vince Dizon aron masulusyonan

0: Pinaagi sa pagtabang sa suspect o financial assistance ngadto na sa biktima. Kainom duman, nga samtang gabakta si Mr. Biryani sa kadalanan, kalit kining nabangga sa motorista, dayon isibat. Nabilin pa ang plate number sa motorista, dayon giturn over sa Macar Police Station o gipa-verify sa LTO 12, kundiin na siren nga dili rehistrado ang maong motor. Si Mr. Biryani na ilan sa dakbayan, nga galibot suroy sa sentrong bahin o palengke, nga gabaligya o biryani, hinungdan dali lang na ilan sa mga residente. Sa pagkakaroon, nagpabilin sa balay tambalanan ang biktima alang sa dugang medikasyon. Karong ulan-ulan ang panahon, dapat resistensya ligon aron nga dili magkasakit, kalintura ug sipon. Tumar og Sunthone Vitamin C. Alang sa Rekiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
1: XFM Report.
2: Nagasalamat katropang Ivan Pulonan, anukag gikan sa XFM Jansan.
1: Express Balita sa Punta.
2: Samtang adunay 13 anyos nga bata patay human na kurintihan sa Bayugan City. Alang sa kumpleto detalye, katropang Ray Alinton.
1: XFM Report.
3: Patay ang usa ka 13 anyos human kini makuryente sa dihang nahulog o naslide samtang nagsaka sa usa ka kahoy nga santol sa may Purok 24 poblasyon Bayugan City alas 12 sa adto niadtong Hulyo 22, 2026. Ang biktima giila nga si Emmanuel Lobiano, 13 anyos og residente sa maong dapit. Sumala sa gipahayag ni Mr. Darlito Sulit Jr., ang operation head sa CDRRMO Bayugan City, unom ka mga bata ang naligo sa dool sa irrigation dam sa wala pa nahitabo ang maong aksidente. Duha sa maong mga bata, lakip na ang biktima ang nakahukom nga musaka sa kahoy nga santol. Samtang anaa sa ibabaw sa kahoy, aksidenteng na slide ang biktima og sa iyang pagkahulog, nakagunit kini sa usa ka live wire o kuryente. Matod pa sa mga lokal nga mga residente, dugay na nilang gipang badlong ang mga bata nga magpalayo og dili musaka sa maong kahoy. Apan tungod sa kadaghan og katami sa bunga niining santol, natintal ang mga bata nga musaka aron mukaon niini. Dali nga gitabang ang biktima og gidali pa pagdala sa pinakaduol nga tambalanan, pinaagi sa pakig-alayon ni Nathaniel Cogolyudo, ang Purok President og usa sa mga responder sa syudad. Apan gideklara sa atinding doktor sa ospital nga dead on arrival na ang bata og wala na kini kinabuhi sa pag-abot sa tambalanan. Kasamtangang wala pa'y opisyal nga gipagawas nga pamahayag ang mga ginikanan sa biktima, bahin kon asa sila dihang nahitabo ang maong trahedya.
4: Isakan niya sa santol, pag-abot sa mga 3 meters, kaya naman ito'y ganang garahian, ay sin, pagpatong niya siyang tiil, na-slide siya. Pag-slide niya, nahawiran niya ang katong live wire. O, pagkurog niya karon, ang nagkakandig na po siya, ang iyan niya nagkakandig sa live wire niya po.
3: Ang tipik sa pamahayag ni Mr. Darlito Sulit Jr., katropa, paliguna ang immune system sa inyong mga kabataan pinaagi sa pag-inom og santo na vitamin C. Alang sa Rekyosang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
1: XFM Report.
2: Nagasalamat katropang Ray Alinton sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang nasyonal.
2: Oras mga katropa, alas 6:23 na sa buntag, o karon sa detalye na sa balitang nasyonal. Nyatod ganato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa, tuldoki ang patong-patong nga balatian, pinaagi sa adlaw-adlaw ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Atong sayron mga katropa, ang mga nagunang balita na nukagikan sa XFM Mega Manila.

0: Mga katropa, lumakas na bilang tropical storm ang bagyong Quiapo habang patuloy itong kumikilos palapit sa extreme northern Luzon. Ayon sa PAGASA, namataan ang sentro ng bagyo sa layong 345 kilometers silangan ng Apari, Cagayan. Taglay ang lakas ng hanging 65 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na aabot sa 80 kilometers per hour. Kumikilos ito pa west-northwest sa bilis na 30 kilometers per hour. Dahil po dito nakataas ang tropical cyclone wind signal number 2 sa Batanes, hilagang bahagi ng mainland Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands at hilagang bahagi ng Ilocos Norte. Signal number 1 naman ang umiiral sa nalalabing bahagi ng Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Sur, La Union at ilang bahagi ng Aurora. Nagbabala ang PAGASA sa posibilidad ng malalakas na hanggang gale force winds at hinikayat ang mga residente sa mga apektadong lugar na manatiling alerto at sumunod sa mga abiso ng lokal na pamahalaan at mga otoridad.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, posible daw na maglaman ng mga earth-shaking announcements ang ikalimang State of the Nation address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes. Ayon sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na nasa huling yugto na ng pagre-repaso ang Pangulo sa kanyang talumpati na siya mismo ang sumulat. Hindi naman niya isiniwalat ang mga magiging laman ito at hinikayat ang publiko na hintayin na lamang ang mismong SONA. Ayon pa kay Castro, mananatiling simple ngunit marangal ang pagdaraos ng SONA bilang pagsunod sa austerity measures ng pamahalaan. Ania, tampok pa rin sa talumpati ang mahalagang isyu ng bansa kabilang mga nagawa ng administrasyon, mga prioridad na programa at mga hakbang na pamahalaan para sa mga susunod na taon.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Makalipas ang isang taon mula nang manawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng mahiya naman kayo laban sa mga umunoy anomalya sa flood control projects, ilang personalidad na iniuugnay sa isyu ang nahaharap na ngayon sa mga kaso sa Ombudsman at Sandigan Bayan. Gayunman, ayon kay Ateneo School of Government Research Fellow Michael Henry Yusinko, hindi dapat i-credit sa Pangulo ang pagsasampa ng mga kaso dahil mandato ito ng Ombudsman. Aniya, mas mapapalakas sana ang kampanya kontra korupsyon kung naglabas ng executive order na mag-uutos sa lahat ng ahensya ng gobyerno na makipagtulungan sa mga investigasyon. Samantala, tiniyak ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na magpapatuloy ang paghahabol sa mga sangkot sa katiwalian, habang iginit naman ng Malacanang na hindi makikialam si Pangulong Marcos sa mga kasong kasalukuyang isinasagawa.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Nasa full alert status na ang National Capital Region Police Office o NCRPO ngayong July 24 bilang paghahanda sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes. Kabilang sa ipinatutupad na security measures ang no-fly zone, no-drone zone sa mga itinakdang lugar at suspensyon ng permit to carry firearms outside residence. Aabot sa 21,261 na polis ang ide-deploy para sa SONA, bukod pa sa 3,000 na standby personnel mula sa Police Regional Offices 2, 4B at 5. Magkakaroon din ng pansamantalang road closures at traffic rerouting, partikular sa paligid ng Batasan Pambansa Complex. Hinihikayat ng NCRPO ang publiko na makiisa sa mga otoridad, sumunod sa traffic at security advisories at agad tumawag sa emergency hotline 911 kung may mapansing kahinahinalang aktibidad.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sinuspindi na po ang klase sa lahat ng antas, pampubliko at pribado sa Quezon City at Maynila sa Lunes. Kaugnay po ito ng ikalamang State of the Nation address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa mga lokal na pamahalaan, layunin ng suspensyon na mabigyan ng pagkakataon ang publiko na mapakinggan ang SONA ng Pangulo at mabawasan ang epekto ng inaasahang mabigat na daloy ng trapiko sa araw ng okasyon. Samantala, naglabas na rin ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ng mga alternatibong ruta para sa mga motorista kaugnay ng SONA na gaganapin sa Batasang Pambansa sa Quezon City.
1: Express Balita.
2: Express Balita.
3: Oras mga katropa, alas 28 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang international. Ngahatod ko na ito sa Vision Express of Gel Capsule. Katropa, para makita o maabot ito mga ambisyon, dapat din abirimindi ito ang vision. Inamta, adoadla o Vision Express of Gel Capsule.
2: Express Balita sa buntag.
3: Nagpasidaan si US President Donald Trump nga targeton matod pa sa Estados Unidos ang mga tulay o planta sa kuryente sa Iran kung magpadayon matod pa ang mga pag-atake sa Strait of Hormuz. Matod niya nga tubagon dayon sa US military ang bisan unsang pag-atake sa mga barko gamit ang missile, rocket, drone o uban pang mga armas. Sumalausab sa Iran nga ilang giaktibo ang ilang air defense system human sa sunod-sunod nga giingang pa-opensiba sa US. Gitaho usab sa mga pagbuto sa Tehran uban pang syudad lakip na ang busir. Tungod sa nakataas nga tensyon, misaka ang presyo sa lana sa kalibutan ug miabot na sa $94 matag baril. Nagpasidan usab ang Iran nga walay imprastruktura ang mahimong luwas kung dili masiguro ang ilang seguridad. Samtang ang Estados Unidos nag-ingon nga abli gihapon kini sa diplomasya apan nagpadayon ang pagduha-duha sa negosasyon. Para yung usab ng nagpasidaan si Trump batok sa mga rebuilding Houthi sa Yemen nga naghulga sa pagharang sa mga pantalan sa Saudi Arabia.
2: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
3: Oras mga katropa para sa 29 na sa buntag.
2: Balitang sports, balita sa sports.
3: Detalye sa balitang sports mga katropa, hatod nato kini sa Turbo. Ang Turbo dili lang siya pang kama kundi pang sports pa. Ang mister kadili makahatag kalipay ka bisis pagpalaban sa kapsula nga pula kini ang Turbo. Usa ka dietary food supplement for men. Mapalit na sa mga parmasyang butika nga dol mismo sa inyong mga lugar.
2: Balitang sports, balita sa sports.
3: Katropa, dunay balita alang sa tigpaminaw o mga basketball fans. Mibuto sa social media, katropa, ang balitang nag-ingon nga interesado kuno si NBA superstar LeBron James nga muduwa isip replacement ni Justin Brownlee sa Barangay Ginebra, San Miguel. Apan base matod pa sa kasamtangang kasayuran, wala opisyal nga pahayag gikan kang LeBron James sa Barangay Ginebra sa PBA. O sa bisan unsang kampo nga nakapalig-on niini nga balita. Sa tinuod walay kasaligang report nga nagkumpirma nga makadula siya sa PBA. Sa laing bahin, si Justin Brownlee nagpadayon sa iyang rehabilitasyon kuma nakasinati og hamstring strain og paghubang sa tuhod atol sa iyang serbisyo sa Gilas Pilipinas o sa miaging PBA conference. Tungod ini ang Ginebra nagkuha una og temporaryong import nga si Riley Grigsby samtang wala pa nakabalik si Brownlee. Samtang si LeBron James sumala pa pinakabagong report sa NBA, may pagbalo nga mubiya siya sa Los Angeles Lakers alang sa sunod nga NBA season. Apan wala pa siya nakadesisyon kung asas o asa nga NBA team siya mupadayon o walay nasigutan pang pagdula sa PBA. Pusa ang balitang ang ingon nga si LeBron James mubuli kang Justin Brownlee sa Barangay Ginebra sa lamang matod pa kawalay na pamatudang chismis sa pagkakaron.
2: Balitang sports, balita sa sports.
3: Basig mo duwa ni si LeBron og pickleball. Mga pare. Anyway, itong oras, alas 6:32 na sa buntag.
2: Showbiz News! Showbiz Balita!
3: Detalye sa balitang showbiz, mga katropa, hatod ko nato kini sa Clear Skin Beauty Soap. Sa mga misis, mga palangga, mga palangging, nga dili komportable silang pamanit, pulihin na katropa ang inyong sabon o Clear Skin Beauty Soap. Sa kaherbal nga sabon, gihimo sa Yes to Health. Mapalit na sa mga parmasyang butika, nga dolinis mo sa inyong mga lugar. Sa headline, ang Hollywood actress nga si Kylie Huttle, mipanaw na sa edad katropa nga 18. Atong sayron ang detalye, katropa ang Inday Erica.
2: Showbiz News! Showbiz Balita! Good morning!
4: Yes, usa ka ba bugnaw nga adlaw nga Biyernes, mga maring. Oy, nako masulub-on nga balita, mga maring. Ay, nipanaw na ang Hollywood actress nga si Kylie Huttle sa edad nga 18. Ikumpirma kini sa iyang amahan nga si Joshua Huttle nga namatay ang actress human maksidente sa sayong kabuntagon sa milabay nga adlaw sa Maryland. Pidagi sa social media, gipaambit sa iyang amahan ang balita og ang detalye sa aksidente. Nagsugod ang karera ni Kylie sa pag-apil sa mga commercials sa wala pa siya na ilhan sa Hollywood. Ikuha siya sa pelikulang Godzilla vs. Kong niyadtong 2021 og mibalik sa Godzilla X Kong The New Empire niyadtong 2024. Ibida usab siya sa Magnum PI robot series nga nakatabang sa pagpalapad sa iyang karera isip usa ka actress. Og mo kata mga maring ato ang showbiz balita today. Ako ni si Maring Indo Erica de Ligua padala mesa sa apan ayo ko pian sa basig mapuhol maako na ka. Bye bye.
2: Showbiz news. Showbiz balita.
3: Eh, salamat, Maring Inday Erika, sa detalye, sa report. Medyo may pagkabigat lagi ba sa Birnish, no? Ay, nako, muraga, excited siguro siya katropa nga mabisbisan ni Pari Edgar. Kay Sabado, ano po siya duty, mga pari ay. Oras, mga katropa, alas 6:34 na sa buntag.
2: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
3: Og mo kato, naglangkob sa mga balita karong adlaw nga Biyernes, Hulyo 24, 2026. Mga balita nga hatod kinato sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Dakon tabang kini katropa mga pari aron nga mamintinar ang kahimsog sa toa mga panglawasa. Sa ngalan sa toang sparring partner sa technical side katropang Gabalas. Atong station manager katropang Arnel Cortez. Ato ang general manager sa XFM Network Philippines katropang Edwin Garing. Ay kamaghawa musunod na ang bullseye ato makauban si Arnel Cortez. Alang sa rekayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Lars Sanyol, o kini ang Express Balita sa Buntag.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
5: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita!
6: Kung maminaw ka sa ex.
7: Sa una, pobre kami. Ang sudan, nag-isa na yun kabuok bulan.
6: Kung maminaw ka sa ex.
7: Sukad na minaw sa ex. Dato na mi. Ang sudan, duha na kabuok bulan.
8: Exciting!
9: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
10: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
2: The Secret of Health. Santo
11: Blasco. Ako si Don sa Kamaestra. Magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santo Blasco. Akong gisulayan si duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
2: Santo Blasco. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
10: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santo Blasco 3 times a day. Unya wala pa kaabot og usa ka bulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto inumo og Santo Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santo Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santo Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santo Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santo Plus Gold kada adlaw.
2: The Secret of Health.
12: Vision X Plus user, atong paminawon.
13: Ako si Martin usaka wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matutuhan akong mata. Sulod sa 5 na ko pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
12: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: The Secret of Health.
10: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukat ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
8: The Secret of Health.
12: Zanthon Plus Coffee Mix User.
14: Kani ato sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga akong natilawa, Zanthon Plus Coffee Mix radyod ko niya. Ug dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantod karon. Wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni Tagapanabo, office worker.
12: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanthon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: The Secret of Health.
10: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Zanthon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zanthon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Zanthon Plus Coffee Mix.
8: The Secret of Health.
10: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
8: The Secret of Health.
10: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
9: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
15: Bush abo, magpakiloko sa hubaybe.
16: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
15: Bato gud taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
16: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
17: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
9: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Mangga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Puro Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
12: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
18: Ako kay kong pasalamat sa Zaton Plus Gold kay tumanggod sir. Hindi ikagdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalaka ko sir. Kay batin mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong pagsulay sir, nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutbal na ba kong menstruation?
12: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
9: Zaton Plus Coffee Mix.
19: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
9: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
12: Vision X Plus. User, atong paminawon.
20: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Napagipagluha-luha. Tapos grabe kakatol. Grabe kahaso labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos gimaintain. Sa wala damha, nalibiyuhan ng akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sa makanago og Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
12: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
21: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
22: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
23: Turbo Supplement for Men.
24: Oh, yes.
0: Turbo. May maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo. Supplement for men.
1: Mas lalakas ka pa.
4: Santon Plus Herbal Soap.
23: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
4: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
9: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news. Aduna gyapon kitay free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
24: Mga katropa, atangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
25: Katropa Caravan.
24: Karong July 26, adlaw Domingo, sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mauab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa.
26: Hi,

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin. Pero ang sweldo, hagbayrang nilayas. Ano, exciting?

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug Pamilawa, ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Uban sikat tropang Arnel Cortez. Pusay.
1: Good morning, friends. Sige lang, kumusta? Maing buntag. Ganinyo na rin, mga katropa. Welcome, welcome, welcome. Welcome, mga higala. So, pagpanagumanuman sa tulumanong Bullseye. Bullseye! Inga nila sa takaroon, ha? Kaya para di kayo igang. Ha? Sumatinga mo ba ka?
2: Bullseye! Bullseye!
1: Nagpulo ramas katropang Arnel. Kuala sa kono. Inga nila sa kusuot karon kayo. Para di ta, mga higala, igangon, no? Nigituyo kita ko nga ni Peace. Ay, wala lang sa tay, kanon, kanang coat. On minuto, pasado alas 7, mga higala. Kining oras ato, ganin nyo sa Santon Gold Coffee Mix. Indot niya kaubas, buntag, mga higala, nakainom na ganiko. Timpla na sa gutaod-taod, pero umuinit na, di na takatimpla. Umuinit naman din sa room, mga higala, sa studio. No? Bantag makuha na ni, ma-repair na ni ato ang aircon para balik nagkabugnaw, mga kaigsuna. Pero manirado lang ko kay murag lain makay nga able, no? Ako lang si Radan. Alas 7:01 na may galandag na sa itong pagbarang kumanuman. Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Welcome, igalas sa itong pagbarang uban-uban sa tulumanong Bullseye. Adlong Biyernes, garon. Thanks God, it's Friday, mga katropa.
2: Bullseye!
1: Adlong Biyernes, Pizza 24, garon sa bulan sa Hulyo. 2026. Sa ngaan, may galas kinatibukang puwersa sa 107.1 XFM Tagum. Kami no sa may galang manumbalay ka ninyo. Ako si katropang Arnel Cortez.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Magakuyog ta, mga katropa, hangtod alas 10 at dagdas buntag. Alas pagtunol ninyo may galas labas ng mga katikaran, mga balita, isyo gisgutanan, din ikaw kakuigso na doon ay dakong kalambigitan.
0: XFM Katropa!
1: Apan sa di pa, mga galas pagkaginod sa unahan. Para sa pagtibawas, may galas na nagunang mga hiliskutanan niya itong hataga pagdaga, din may galas itong pagpanagumanuman. Tugtikos pagtunol sa itong mainiton nga pagpanimbaya. Sa itong mga pinalangga o suking tig paminawan. Ng mga miyembro, may galas agwanta partilis.
3: Sino
1: ha? Ha? Agbayarang kaagwanta, may galas silang dagsa-dagsa ka mga kahimtang. Pero, muna ginaigon, may galang wakay no choice. Kinahanglan ka mag-agwanta mga kaigsunan. So, may buntang ninyo dala sa mga katropa na to. Dinhi may galas takbayan sa Tagum. Sa 23 ka mga barangay na naglangkob nini. Mga barangay may galang anaas ka mga ang gitawag nila may gala o rural areas. Pangit na buhuna una o ginoon na itong kabukiran. Rural areas na lang. Okay, marosab, may galas itong mga katropa dinhi sa may mga barangay. Gani ang may galas downtown area o sa mga urban areas na to. Good morning.
2: Good morning.
1: Mga katropa na to, des terminal. Di ang may galas palengke. No, sa mga pwesto, di may galas sa mga tindahan. No, sa baka ba sa mga black yenda, baga igsoon. O sa kanabaga katropa na to, naminaw sa kyanan. Naminaw sa ilang panimalay. Naminaw, pinaagi may galas TV. Paminawa naman ang TV ron, kusgan lang, no? O naminaw may gala, o naglantaw, pinaagi sa ilang mga cellphone. Wad babaka may galang mga gadgets. Ala good morning kaninyo tanan.
2: Good morning.
1: Nanginaot kita may galang nakamos kapis kay kamaya. Og ang rasyag panalangin sa tulabaw nga makagagahom. May mudan nagbudagaya ka natong tanan. Tinglaing adlaw no sab mga katropa. Sa dubag baka buiba bounding madanlog tang kalibutan. Of course mga igala sa dubag sugod sa adlaw. Dinato kalimtan may galang magpasalamat sa tulabaw nga makagagahom. Tinglaing adlaw no sab may galang gihatag ka nato. Ang atong pagpasalamat sa atong buhing nga Dios. Di may galang layo na siyam nga atong na tagamtaban nga adlaw. Atong mga kaigsunan diha nga mga Bisaya. Ayong buntag rin nyo mga bay. Kumusta ang inyong pagbalikaysikay karong buntag? Inaot ka na kadigamo na may gala para sa kabataan nga mutungha karong adlaw mga katropa.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Kagsiningwan sa aton mga kasimanwa, mga kauturan. Mga suking tagpalamat ita, may nga agas nyo kamadamo kasalamat. Sa inyo ay untad kasuporta mga subaybay sini aton nga pagpangalagad. Sa ton suong gininga sininga pagawaragwag mga katropa.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Di ba natin magkalipatan ng magpangamuyo sa tunamay ang ayara sa langit yung mabuligan man kita sa ton nga pagabuhi kagalong along kamo kini mapagadto subong.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Alas 7:05 na mga katropa kagining ining oras yung dulong sa aton sa Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Kag sining mansang Santon Plus Gold ang food supplement at ang food supplement for healthy body and stronger immunity. Kag sining mansang premium D3 your premium food supplement against viruses and bacteria. Mabakalinis, pinakalabit nga butika nationwide.
2: Bullseye!
1: Ala si Sharon, ha? O, di ba? Sato mga katropa, diha nga mga Ilocano. Ajay, titibanger. Marajol, minun. Naimbag na bigat ka na kayo amin. Agyamanak, apo. Mga kaigsuna, diha nga mga Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran, mapiamapita. Mga katropa na to, diha. So mga kaigsuna, diha mga mansaka, mandaya, kamayo, madayaw, natibrano, madayaw, nabuntag, madayaw, nakamdag, kamayo, ubus, lumon. Salamatay gayon sa magbaning ng mayo ni kanan ng program. Sa atin namang giliw ng mga tagapakinig dyan mula sa Luzon at mga yung mga trolls na nagiginig dyan, magandang umaga sa inyo. Yung mga alipures ni BBM at ni Auntie Claire, magandang umaga po sa inyo. Maligayang pagkikinig. Kayo ba'y maligaya? Kayo ba'y masaya? Oh. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Alas 7:06 na may kaladag na sa morning. Ato sa ning talikyatan kini mga nag-timbaya, nag-comment nga rin mga kaigsunan. Sala, kanay lang ha. Adri sa atong page may kala katropang Arnel. Og adri usap may kala sa atong official page mga higala, XFM 107.1 Tagum City.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Sa ni mga higala nga, lali lang kayo ni Kuan Mangguni, no? Ni ako Mangguningi, kini ako mga cellphone, di na mga pansin, basta mag-atubang na kong basahon, di na kong pansin kaya ni mga libo. Cellphone kayo, malangan man taning cellphone, tinuod lang, no? Kung na mga buhaton ninyo. Para sa aron, kami itong i-suggest kaya, kanong namog-namog yung mga TV, di ha, o ka cellphone, nya namoy buluhaton mga higala man ako maon din akong kuan gani oh internet man namoy buluhaton mga higala matag adlaw nya gusto mong mamindaw nako nya wa mo radyo na no pero namoy cellphone na may kuan diha no pwede mo mag-download og XFM app no natay XFM app mga higala tan-aw na sa Play Store XFM app inigsod nimo na dito ma-download ko ano na no kanang sa tawagan na gaandra na siya inig maka-download kani ana i-open nimo mga kaigsoonan. Pag open ni mo ana mga katropa okay dali lang ha

Or pag-opening mo na mga katropa, add to ka sa X na may mga stations diya, Davao, XFM Davao, XFM Tagum, no? Makita ni mo na dito mga kaigsunan niya. Imo na ni connect sa imuhang kuan. I-connect din mo na may gala sa imuhang speaker para dili ka mga gala malangan. Okay, magsigi kag yampungad anak nako di may galas TV. Ya may rabat nag okay na tanag naong na ni Piolo Pascual imong giapungan di sa TV. Sang gabon magay nang dagwaya may gala, no? Daginuton magkaya na niya imong apungan. Na po na unsa naman yung gining mga luod eh, ni silpon o di na nato magamit di ay. No, advertise na lang iya mga higala ning tinuhak na unsa na ni. Na yung mga... Muna ni gidangat ani mga katropang. Ano na naman yung mga total win ni. Kaya lang, bayat ning lantawan unsa na ni nanghitabo aning kalakihan ni. Kay murag na pasagdan ako ni akong silpon ay. Op, dali lang yun mga katropa ha. Muna siya buhaton no, para di mo malangas yung trabaho. Pwede po nga kanang inyong mga TV kana nalay pakusgi no, para bukay magsigi mo apong na ko eh, maulaw sa daanan ninyo. Apong mo ng dagway nga may mga nagwapo. Okay na lang si Joshua Garcia na unya si kuan man na alanganin man kay na. Sige, ani bayas ako. Miss Michael Riubal, good morning from Tacloban City, Leyte. Uy, naaday pasabog si BBM karong Lunes ha. Ayaw mo, walang kukurap na ako na ipasabog mga higala si BBM karong Lunes. Na kuan hinoon ko ba, no? Kanang excited na hinoon ko mga higala nga. Sa kahana, no? Naintriga ko ba? Iyan na ba kaha mga higala nga panganlan, no? Iyan na ba kaha mga higala nga panganlan iyang iyang agaw nga naas takluban? Sige. Muna'y pinakadako mga higala nga challenge nga na, no? Kung panganlan ba yun? Kay gisugda naman karon mga higala sa kuan. Kung batasan aning ads eh. Gisugda naman karon mga higala sa ombudsman nga matod pa mga igsoon ang central figure, no? Sa pagkawa mga higala sa kwartas Pilipinas. Pag gitawag nila diversion of funds. Pinagis mga flood control projects mga higala ang central figure ani kuno ang kanhing speaker. Bullseye! Matod pa mga higala lagi, tama din na ingon ni Luis Tro nga nang dahil sa speaker. No? Ganun pala talagang nangyari. Sige, madim, may buntag diha. Jocelyn Tipon, no? Welcome! Kumusta ang pag-agwanta na to diha? Mga membro sa Agwanta Party List, kumusta mo? Oh, Felix Tuyugon, mayong buntag, idol, Minaw Medris Bulacan. Nami project sunod buwan. Mga katropa, manghatag migtag 5 kilos bugas. Sakat tong gaagwanta. Oh, ngaway bugas. Pero, ay pero diha. No? Katong mga kuan, panalitan, naagwanta ka pero naamang ka sa Amerika. Oh. Hatagan ni minimo og mga pila na mga 25 dolyares. Wa na pila na kabugas among mapalit ana. $25. Pila ka kilong bugas mapalit ato pandamay gini gab. Kabalo ka mo tanggal aning ads aning kuan gab ning ako ang cellphone. Mo ads na lang iya ba sa man siya? Mo buot-buot og ads. Sa app na asa man dapat sa may mga app nga tanggalon ani. Oh, naara ba dire ang kadailang ha? May Malanday, good morning Sir Ronel. Maghimo og sariling zona si BBM. Basin ano? Ato si Lar to. Nakalakaw na si Lar. Kuan na? Lar. Pag kuan ra karong magkuan mo dito pag saad mo dito ganang mga tricycle driver nga isa ka tricycle driver, isa ka vendors o guban pa nga mga tao atong balingkuron diri. Karong zona, oh. Muna atong kauban, muna kauban ako zona. Dili ko makikauban og mga political expert. Ingna nga tagagkuan, tagag allowance. Oh. Upakita sila sa TV o radyo, tagag allowance. Kana pa ilang agwanta hag drive? Sa oras sa magsugod ang zona. Hapon, di ba? Oh. Alas dos? Alas 4 sa hapon?
Impas akong klase din. Ano? Magbasa na lang kung daan siya, problema, no? Pero humana siguro nagwa pa yung alas 7. Grabe naman po si Bibi, impas mo niya ng mga... Kapaliw ko ani gabi, no? Kung anong siya iya, ho? Di na ako magamit. Kay... Saan na, mo-ads na siya iya. Kapasig ka maluka, ani? Gap? Kasi kabalo ko, unsaw, magtanggal ng kuanda lasa dito sa gawas. Alas 7.14 ang dagna, bagay galas buntag. Apilig ko, Anlar, kaning mag-uumalar. No, nga, wailingaw karong Lunes. Kaya magsuna, mag-uuma. Bong, oh, ina nga, i-invite ka ni Katropang Arnel mulingkod sa Bullseye. Oh, dadili Bullseye, kining kuan, sa sona na, pagkahapon na. Ina nga, kanang mga itugway nga kabaw, isalig lang sa mga bata. No? Ano mga baboy yung bahuganan? Isalig lang, baboy nga. Ihawa na yung mga baboy kay nagdagsang ang ESF.

0: ako madungog. Mga kaisuna, no? Nay allowance ang muling ko dire. Nay kuan hatagag bugas. Sharo naman.
1: Bullseye.
0: Alam ba yung buntag kanina tanan? Ang isa pa may ni Adel Flores Pina, Kabalfin, may buntag. Shaira diya sa may Saudi Arabia. Gapon pero sakop ni sa Aguanta Partilis. Og watching from KSC pero taga Bukana daw ni siya. Lucio Lumagbas, mayong buntag. Mayong buntag diha, Pinuno. Buntag po. Unsa naman si Matibag, lain naman iyang tubag kang Robin Padilla dol. Paldo naman siguro na si Matibag. Daan naman na siya lain. Jocelyn Tipon, mayong buntag. Pa-shoutout silingan nga nagbahog. Baboy si Papa Joe Bernales. Aguanta Partilis gihapon ni siya. Oy. Nung Joe Bernales, aguanta man daw. Aguanta Partilis man daw ka. Ellen Chungson, maayong buntag. Joby Ostos Armodia, good morning. Bong Bungkayo, Ayan Simbahon, maayong buntag sa San Franz. San Franz ba? Asa ka ni siya? Good morning, Idol. Bagot-bot si Tatay Pabian. Nahurot daw iyang Santon coffee. Tuktuak na lang daw. Ama o. Na pa i-kwandre, no? Pwede pa mo magpalit, no?
2: I talk to my where the
0: katropa na unsa naman ni double light si burnout? Dulo ka oras mo siga, 21 oras ang burnout. Na. Muna ginaingon mga igala nga. Paita po na ni mga igala ni ako ang cellphone. Ay, naunsa naman ni di naman ni mapuslan mga iglabay na siguro ni Gam. Uy, batasan ni wala man yung mga advertise nga mo. Suod naman nag-iya. Shirley Lumagba, sir. Maying buntag from Taiwan. Edison Gabangpangan. Shirley Liaga, Shaira. Maying buntag. Dakana ba ni? No, maghangak mo buntag. Great, ano yan? Abil Manlangit, Anyari TV, Mayna Biro. Okay, kana muna na, no? Aritas Facebook, no? Maying buntag, Diago Merdias, Nancy Camilo, Angelo Kudog, no? Joseph Almon, read it. Bungot sa ito'y Kinapawan Branch. Uy! Lain nga partilis mo ha. Bungot sa ito'y. Lain nga kuanin mo ha. Joseph Almon Ridel. Noli Kaunan, maing buntag katropang Arnel. Magkatawa ko kay Matibag kay maglisod nagtubag. Maglisod pa dyan o ginhawa. Sandi na siya. Ato na nang kalimtan siya kay mag-focus na sonar ron. Grabe ang baha diri Cebu katropang Arnel, pero ingon ni Erwin, move on na tas flood control. Galaw-gaw, no? Dili jud nimo malimtan si Banag Sir Dol, Sir Idol. Sa may Banag. Hoy mga trolls, kumusta mo? Raimondo Ribucas. Si Agnes Ribucas. Si Coach Jamet o si Bads Badong. Kumusta ba mo? Naapa mo diha? Basi, reklamo ba yung niya mong di mo swilduhag tarong ha? Ayaw! Reklamo lang mong di mo swilduhag tarong kaya ako'y bahala na rin. Kuano na to? Ibulsay na to. Si Joe Olaybar. Sir Arnel, good morning. Southern latest, sir. Adlaw-adlaw, nagtanaw ni mo, sir. Salamat diyan, Sir Joe.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Good morning, katropang Arnel. Hi to all Aguanta Partilis member. Salamat. Salamat po.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Si Noel Yeses, mayong buntag. Joey Adlawan, Batingal, Pangantukan, Bukidnon. Well Floor, Masaudling, mayong buntag. Kuya Toto Villanueva, mayong buntag. Alfredo Hicali, good morning.
3: Good morning!
0: Si Eman Moreno, mayong buntag.
3: Good morning!
0: Dong Toling, Edward Lara, Alfredo Hicali, diyan sa may Australia, no? Mga natong chapter president sa Aguanta Party List, may gala diya sa Australia. No? Johnny Angoy Mulato, pa-shoutout ko dol. Members sa Aguanta Party List, good morning.
3: Good morning.
0: Si ICIC, parehas na sa akong mangod ng cellphone. Sir Arnel, imong cellphone, manggawas ang ads. O iyaha na arakay na install guro nga virus app. Ay, kinimanggong cellphone na ka ng hulamon sa mga bata. Ba nga, duwaan o Roblox, duwaan o... No, kanang makauli ko, nga kining isa ka cellphone ako, ba ni... paboritos mga bata nga huwamon, nya di man pwede nga kining usa akong ihatag tanan ni akong duha ka cellphone, ang isa mo ni

0: Mo ni masakripisyo. Mauna siguro ni pang diliton ko ron ang Ora gyapon kay pagsunod huwam, download na pod mo ora istorya ha. Sacrifice dala na. AJ Bali Bauliti Lopez, mayong bunta, good morning. Shout out ko sa mga mga kusog kayo Mino sa imuha. Tropa gihapon ni sa Aguanta Partilis. Ah, tropa gyapon sa Aguanta ha. Oy. Alas 7:20 na kailan tagnas buntag. Pero ang sakit ganis gutan, ayo gibok aguanta sakit bay. Kay kanang sakit tinuyuan na gyud nato nagbuaguanta ta. Okay lang mamag aguanta sa mga butang may galang wa nato pang tuyo iba. Ana bang I mean concomitance dito sa kinabuhi. Para sa aning kapitos, mga igala, di man lang kakita isa't ang aning kapitos. Inuman to sa una, mga igala nila nga, paiskwilahon, bito mo sa una, mamayabas mo. Paiskwilahon, bito mo, piliin man ninyo maglaag-laag. Muna, agwantahin ninyo na inyong kinabuhi, karon dili man. Daghan mag mga igala, factor na kayong ganong kalisod ta. Dili lang gumikan kay, watay na human. Dili lang gumikan kay, watay mga kayutaan. Oh. Dili, numero uno, may galang dahilan nga nung pait ang atong panginabuhi. Kani nga itong gobyerno. You're supposed to be, may galang, may muhatag ang opportunity. Una, graduhi daw ninyo sa BBM, mga igala. 1 to 10. Oh, 1 to 10, pila may mahatag ninyo mga kaigsunan. And, by the way, unsay gusto ninyo madungog karong sona karong Lunes? No, naamay pasabog daw. Unsay gusto ninyo madungog, may gala karong Lunes, gikan sa atong presidente. Usay! O, ba't may imo diha? Oh? Di ba ta pwede mga igalaga muingunta nga si Donald Trump atong president? Kaya nga atong presidente mga igala, si BBM ang yun, whether we like it or not, musugot magang sa dili, sugot na lang aron madali. Wadyo tayo laing presidente. Dawat-dawat na lang yun tana mga higala. Kung siya gusto ni mong madungog, kinama di pasabog daw. No, pasabog. Basing mapariha na sa das pasabog, may igalas impeachment. Nga, abi ni mo maigalag dahunog ang buto wato sira di ay. Ha? Kabagsoy ti Soro, good morning. Watching from Tiboli, shout ko tabato. Oh, Noel Kuanan maying buntag. Eman Moreno, call grado ni President 2.6. Oh. Butangi daw ninyo grason. Pwede po niyo butang grason, pwede po dili. Butang niyo grason nga anong 2.6 man. Nabay na naba naka-benefits pa mo diha, no? Nakadawat pa mo diha. Bisag kausa lang. Kay ako sa akong kabahinan mga higala. O wako maning kamot. Gyud tay ma. Wa may kusukan. No? Natoy sa una ka tong pagkusog sa ayuda, na man ko ni apilon man ko ng media, gipili ra pod. Wa gi klaro gyud, no? Ako to sa una nga apilon media. Nya dito ra man pos mga do, naman boy mga media dool pos luwag. Or mga kung kumaster pod. Ambot giugom ra siguro to nila. Diyos ko, Robrizo, mayang buntag. Morning, Carnel, diri sa Southern Leyte. Naghuwat na lamig 2028 para totally remove na yun ng grupo ni Bangag aron nga wa na mag-agwanta. Grabe na yun. Matod pa ni kuan ba? Kinibang kisa kanina si ito bang si nagtawag na to diri nga sub-Saharan Mindanao ta no, nakatama naka, grabe na nakatamay may gala na itong lugar. Hidarian, no? Matod bang anong si Manny Pacquiao na may nigulaan niya akong cellphone, no? Ay, pagka ni Punggol ni nga cellphone, mga higala, no? Oh, matod ba ni Hidarian, mga igsoon nga? Bisan pa kuno, mga higala, o butang tama pildis, kuan, or kinibang maipit na kayo si BP Sara kuno sa impeachment. Doon na gyapon yung posibilidad, mga higala, nga suportahan kuno gyapon sa mga taong na balaka sila karon. Kaya kuno mga higala makabalik ang mga Duterte sa Malacanang, wa na gyud kuno, di na gyud kuno yung mga higala na mahatag sa ilaha. I mean, wa na kuno yung chance nga mahatag pa na sa uban. Actually, di man tabahadlok ana mga higala nga naman may agi ang mga Duterte nga na. Muna ilang nga projection daw ba? Nga kung ang mga Duterte makabalik kuno sa Malacanang, wa na gyud kuno yung chance nga naapay makapuli mga higala nga dili Duterte. Actually, mga higala, sa kung imong basahon ang kasaysayan, sa Marcos ka mabalaka, ano eh?
1: Ayaw!
0: Ano ko bro? Political analyst man ka na sila. Bright man na sila, mga igala, no? Kuyo, ba na sila? No, mga kuyo kay utok, mga igsoon. Pero, mo sabot lang og butang ginagmay. Marmanog, yan o, nanaday kay experience nga ang Duterte na himong diktador sa Pilipinas. Di ba? Kung mo speculate ganit ng future, mo basit ang past. Diba? kung mutanaw ka mga higalag, mga posibilidad ba, mo speculate mga igsoon, pastilan, dolor ni nga, kuan eh, mga katropa ni nga. Kung mo speculate ka mga higala og sa umaabot, imong basihan, unsay nakalabay, ano man no? Now, pangutahan na ako, kayo yung sila nga, kung mabalik ko ng mga Duterte sa Malacanang, di na gina ako nubuhian. Kisa man mga higalay, apelido, o kisa man pamilya ha, mga higala nga, nagkapatong o Malacanang, 20 katuig o saan ihawa.
1: Ay!
0: Habe? Kuno? Kisa man pamilya ha, mga higala nga, nakapatong sa Malacanang, 20 katuig mga igsoon o saan ihawa. Nabay Duterte, wala man. Si Digong mga higala, 6 years naman. Wala gani kaabot in taon. Okay. Imong subayon, imagin na mag 6 years sirado. Nabay ay record ang mga Duterte. Wala man singali. Sa Davao pod. Oh, nabay record nga as, lahi ang himong mayor. Kad... No. O katong si Kuande ay, Di Guzman. Oh. Mayor man to. Yung sa man ang pagkangamayor nila, mga higala, mangdagsang man pong krimena ng lugar. Oh, uli na po si Digong. Muna yung lagi, kahadlok lagi, kay mapariya daw sa Dabaw ba nga? Gikan sa amahan, pasa sa anak. Narama po na sa tao, mubutar pa. O di na ka mubutar, ano ba mahimo niya?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 7.27 na may galandag na sa tubag, baraguman-uban. Basto, naragabo na.

0: Alas 7:27 na may galantag na sa Tom Pag para kumanuman. So, mauna, no, spekulasyon, mga higala ni Hidarian nga, kuno, no, pag ang mga Duterte na'y makapatong kuno sa Malacanang, doon ay kuno'y posibilidad, hindi na gano'n nila ihatag sa uban. Ang ako laging pangutana, kay, para sa ako, ang mga higala, pag mo speculate ka o future, you need to look back at the past. Kana kakaroon, kaysa mga apelido ang mga higala nga ni Puyo sa Malacanang o 20 katuig, Duterte ay. Ayaw! Sa akong pagkahibaos, BBM nakapuyo na may galas malaka niya. Ika-26 na niyang tuwig ron siguro. Yun naman. Asa man na sila kapuyo sa unang mga igala tong yung amahan pa'y kuan. Yung amahan pa'y presidente. O, diktador. No? Ino nila mga igala nga diktador si... na ipagka-diktador ang mga Duterte. Kisa may giyo niya, himong diktador mga igala nga 20 katuig. Duterte di ay. No? Ano ito, mga, kuan lang ba, no? Mga conjectural, mga higala nga, mga idea. Wapagay, mahitabo, mga kaigsuunan. Kadtog yun kinahitabo na, no? Hindi pa kumahadlo ka na, mga higala, sa mga Duterte na di mo hawa sa pwesto. Dili nila nabatasan. Ta. Ano naman, makita po din mo na may igalas ka sa isayan. Mas mahadlo ka sa mga Marcos. Yes. Kay na anay record.
1: Bullseye!
0: Sige, alas 7:28 na may galantagnas buntag. Mr. Enzo Recto, Pamilya Duterte, tatak, mamamatay, tao at magnanakaw. Oh. Ibang klaseng trolls na naman ito, ah. Nabasa pa yun ako. Yumayaman ang mga Dutertes pagnanakaw sa Davao. Gusto kang bahin doon? Alas 7:29 pinamigalan tag na sa itong pagpanag umanuman. Irene Guangco, Mayong Munta, Jernel, Naminaw, Minimo, Family Taburada, Umandam, Bilyarus, Aguantami, Himo, og Monica, ani, from Tag Manukan na si Sikior. Himo, eh ninyo, Manika, katong murag naong nandikler. Motoy ko ana ninyo, motoy mo itong manika. Kunya, ang gamitan ninyo nga dagom, kakita mo atong aguha. Katong dagom bito nga itahe na to sa kanina, sakos humay. Sakos mais. Katong kuan ba, no? Nainangampan niya diri, oh. Wag iboto si Inday. Mamanahin niya ang pagnanakaw tulad ng ama niya. Ay. Naana diri mga igalag. Tama gito yung ninyo. Nagtapok na gito rin yung mga hinampak mga igsoon.
1: Good morning!
0: Di mong sila pansinon kuno dito sa obang mga estasyon. Sige. Magpadayon ta. Katurang ang akong pansinon. Katurang kailan ako. No, katong dugay na ba? Kaya na si Raimundo Ribucas. Dugay na diri. No, kaya na si Coach Jamet. Ha, bago pa na. Kaya na si Raimundo. Dugay na si Raimundo. No. Duda ko. Mauna yung pinakaunang na-assign. So, okay na. I consider Raimundo nga kabahin na sa itong programa. Pero ka ng uban, ayaw na, no? Sige, kay wala na yung mga pulos na. Pagay mga hinungdan yun. Alas 7:31 na may galantag na sbuntag.
1: Bullseye!
0: Hinungdami mga higala nga ang ka... Ang mga dautan mo sana ay niningkatilingban. Gumikan niya mga tao, may higala nga doon ay mahimong matarong ng iugpus lamang.
1: Bullseye!
0: May buntag ganyan tanan mga katropa, sugdan na to. Ang ato mga isgutanan, garong buntag, mga kaigsunan, sa tuntulamanon, ang bullseye. Sa mga magisgot, sa mga nagunang mga butang lungsod nun, mga butang may kalambigitan, may galang atong nasod. Kumusta mo? Kay karong mga panahon na mga kaigsunan, erteg yun yung taon nga labi na siya nga dun ay mga sakyanan. Askang kamahal mga katropa, ang presyo mga higala sa kining petrolyo. No, nasa 80 na sad kapin mga kaigsunan ang kuan, no, kining diesel. Abot ni mo ba kay gala sa gasoline, murag yapon, no? Nasa mga 70 kapin mga kaigsunan. Nan, na doon ako no, mga higala ay, naman doon pasabog lagi, karong, kuan, ay pasabog karong Lunes. Muna itong tangan, may galag unsa ni nga klases pasabog mga katropa.
1: Bullseye!
0: Nan, di ba yun malikayan, nga karong mga panahon na, labi na mga progresibong pundok, nagrado-grado saan sila. No? Graduhan mga igala ang kining performance sa presidente karon, no, kining usa ka karaang realista nga si Renato Reyes nitingog man ni silaob ang kaspa mga higala ni Auntie Claire. Ni ulbo ang kaspa ni Auntie Claire mga higala human giingnan nga dapat kunong mauaw si BBM sa mga Pilipino kay gasaad-saad siya mga higala wa man kunoy natuman. Oh, giingnan siya mga higala ni Renato Reyes. Dapat kunong mauaw si BBM. Oh. Kay wag yun siya mga saad mga higala pa'y natuman. Ay, yeah, pipilan na lang kunoy nabilin mga higala sa iyang administrasyon. No? Tanaw ninyo, naabay na tuman gyud sa saad ni BBM kamo kuno. Kay mao man ni mga igala karon nakapaulbos kas pa mga igala ni
1: Bullseye.
0: Auntie Claire.
1: Bullseye.
0: Pastilan dolor. Oh, siya mo minaon.
1: XFM Katropa.
2: Bayan President Renato Reyes Jr. said, kung may mahihiyaman daw po sa SONA following the president's mahiya naman kayo statement last year, it should be the president dahil siya raw po yun nangapa at nagkumahog ngayon na makapagbigay ng SONA na katanggap-tanggap sa taong bayan. Naging selective din daw po yung pananagutan at palabas lang o performance yung masasaksihan this year.
3: Ano po? Sino siya ulit? Sino po?
2: Bayan President.
3: Bayan President. Sino daw mahiya?
2: Si PBBM po.
3: Dahil lang yan sa kanyang mga sinabi na kailangang mahiya dahil sa nagkukumahog para sa sonang ito? Ano po ba yung kanyang ebidensya? Nakita niya na po ba lahat ang mga naging trabaho at na-accomplish ng Pangulo para sa bayan? Aba, hindi po tayo pwede magkaroon dito ng tapaoho. Yun po yung ginagamit ng mga kabayo.
0: Tapaoho na?
3: Parang nakatak.
0: Rinda kabayo! Na tabon sa mata. Tapa oho. Kinalan daw nga wide kuno ang imong pananaw ingon si Auntie Claire aron nga dili ka naka restrict or constrained lang ka sa usa ka direksyon nga tanaw nimo way ayos BBM dapat daw i-widen pa nimo imong perspective, no? I-widen. Tapi tama na. I-widen na to tong perspective. Kung ang kaninga perspective way ayo mga way nahimo sa BBM, ana na to. Pinakaway ayo gyud si BBM. Ana siguro ang pinakanindot ya, no? Ha? Tama ba na ako ang kwan? Sige na, padayon Auntie Claire.
3: Ipang yung mga mata. Isang lugar lang kung saan ka dadalin ng kutsero, doon ka lang titingin. So wag po tayong gumamit ng ganun dahil dapat nalawakan ang inyong pag-iisip. Buksan ang mga mata, buksan ang iyong mga tenga. Ano na ba ang nagawa ng Pangulo? Hindi nagkukumahog ang Pangulo dahil sa sonang ito. Nagkukumahog pa po siya para mas marami pa siyang magawa para sa taong bayan. Kulang na kulang ang oras sa Pangulo para maihatid ang lahat ng kailangan ng ating mga kababayan. Hindi naman niya inasahan na magkaroon ng dindol. Di niya inaasahan na lagi magkakaroon ng bagyo. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng krisis sa Middle East. Pero lahat ng yan ay tinutugunan. Hindi iyan nakikita ng iba. So baka sila po ang dapat na mahiya.
0: Ay, dapat maulaw na. Ulaw, Stani, oy. Oy, kamong naminaw diya. Kadugay ba mahuman anig katawan ng tawanan eh? Kamu na minaw dia. Naana si Raimundo Rimukas, naana. Kamu na minaw dia. Salome Tidmarsh, naaman mo sa Amerika, no? Sa Frank Bale, no? Maying buntag diha. Good morning, nakasulod na nimo. Good morning, nakasulod na nimo ang BBM Vlogger Insurrectus. Kani mga alipuris, mga insurrectos, mga higala ni BBM, di ay pasabot nyo, no? Kuyawan, mantagsikin sana si Enzo. Rectos. Insurrectos, di ay. Florito Abatayo, no? Katong mga nanaway ni BBM, kamo kunoy dapat mauwaw. No? Mga kaigsuunan, no? Ako kaoyon yun, ani, ha? Nga naman yun akong cellphone, mga higala. Nga naapay mga advertise, magpantira. Nga naman. Magpromote na ng ilang mga sugal, yung magpanti. Kadak kong binuang mga igala. Abi pa lang mga katropa, tagiganahan. 737. Oh, kamo di ako do. Di ara mo din si Mr. Insurrecto. Insurrectos din siya. nanaw, dadaghan na dire. No, nanaw sila dire mga higala. Tag din na sila. Oh, DDS ang dahilan kung bakit ko no, nalugmok ang Pilipinas. Kabalo mo ko sa'yo dahilan? Mga parehan ninyo mga buguon.
4: Ayaw!
0: Kung dito sa ubang mga kuan, di mo ilabtan, di mo pang sawayon, dire, kalingawan na yun mong ingon, no? Kabalo ka kano sa mga higala na nasugod o kahugno ni Pilipinas, no? Sukad mga, lalim ang kag-20 mga higala ang kinawatay at amahan. Ano makaingon mga katropang Arnel? Pungutan na ang PCGG. Lagi. Kaya ka na ang PCGG, mga higala, 1986 pamangyo na. Pagkahuman, diretso, mga higala, sa umagyo na yung pinakaunang gisugo ni Cory Aquino. Pagkahuman, diretso, mga higala, sa People's Power Revolution. No? Namugna maging ang PCGG. Pangutan na sila. Pilay ilang na... Pilay na nakuha, nabawi nila maigsyon. Di hata nasugot o gaun... Ano eh? Kaunload ang Pilipinas, mga higala.
5: Bullseye! Bullseye!
0: No? Sa dakong pagtuo nga mo'y muluwas ko na sa kapitos. Pero ba man to'y nagbaligya sa Pilipinas, tinuod lang mga kaigsuna. Hinga, bitaw ko ninyo, anong ipapresidente pa ninyo? Oh. Ako, madyo ko mo, aso mo kumubutara na. Eh, sa pagbalikon, mga higala, bisan pag... Muna ako, tinuod lang. Bisan pag... Mingnong ko ni mo nga, Duterte manggog ka, no? I'm on my own. Kaya tinuod pa ng imong ingon nga Duterte ko, dapat pag-uba nilang Sara o bumbong sa una, nibutar ko.
4: Ayaw!
0: Hala? Be? Dapat, kung tinuod na ingon ni mo nga, solid ko. No? DDS ko. Dapat sa una, pagkuyog nilang duha, isa ko sa... kuan? Wala eh. Wadyo ko, mga kaigsuunan. Oh, bago, Sara ni butar ko, Vice President, kasi man po yung laing butaran ako, be. Lain san may gala o si Tito Soto. Oh, saan ito yung ginaganan ni Soto? Vice man to, no? Oh, Vice ba to? O si Lacson ang Vice? Kaya nagtanday man to sila. Pero nun ka, mga higala nga, ni butar kong BBM. I'm on my own. Muna bisa gi-endorso sa unang mga higala ni Sara kay nagkuyog sila wadyo ko mubutar ni BBM nga naman. Wala na mo diha. Oh. Dito man ko mga musunod mga higala sa asa ko nakasabot. Pag diligay na ko masabtan or nasabtan ako pag ayo mga higala nga di gid maayo, pasensya ito.
5: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 7:40 na mga higala dag na sa tubag ba naguman-uman. Oh, daghan ko no mga higala na himo si BBM, no? Oh, kamo ko no diha mga higala, kamo diha Jay Promising, no? Kaning mga trolls diri gabaan rani managko og mabutda ng ilang tiyan dili maayo hangtod sa hangtod. Ambot in the first place og tao ba pud na mga tawha. Kuan, tao ba pud ng mga kuana na no mga sa ni. Wala man koy gamitay grason ng ilaha. Kuan na gyud ang ilaha kanang pambulabog mga higala.
5: Bullseye!
0: Kano gaya, hindi mo nabasahon, manlayas naman, pero basahon na lang. Sayang po, no? Nabasahon na na, may gala. Tanaw mo diya. Mamaya, madugangan kong viewers. Blima na. Pasagad ng mga troll, sir, kaya wa na yung mga buot. Pasag, DDI. Ismaila Sabiliano, Asuncion, happy Friday, Sir Arnel. Cool, Sir Arnel, ingatan ang heart. Coffee break, Santon Coffee. Mawab forever. Dagan salamat ni mo Ma'am Ismaila Sabiliano Asuncion. Naka Santon Coffee Permi mga higala. Johnny Angoy Mulato, asa man nahimo kuno ni BBM, ipakita daw kuno. Oh. Nya kay mauwa man dapat mauwa man kuno ta Johnny kay mo mayngon ni Auntie Claire, tayo dapat ang mahiya. Anong hiya? Anong klaseng hiya? Hiya tigidin?
4: Hiya!
0: Ano ba yan? Ni, yan na lang, may gala kay kapoy mong kasing pangitag papel. Kaya bag mo yung kagdatos mga kaigsunan, syempre, no? Yun naman dyan kag, oh, tanawa, look at the data. I would prefer mo ingon ko, look at your life. Tanawa daw ko no ang inyuhang kinabuhi kung naapektuhan ba mga higala sa kaayuhan nga hatod ni BBM. Kaya kung wa gani, you should question if Pilipino ba mo o di.
4: Pinawa!
0: Lagi. Kay, ang daming nagawa, no? Sa ato ba, kisa magiging makatestify na sa maraming nagawa, no? Kita, no? Of course, mga igala, kanang trolls mo, yung ginaperting, natural, trabaho man na nila, no? Trabaho, di nakamating nga, na. Mo, pailuho ni mo na, mo ilo na, no? Oh. Oh. Tinood nang to, kaya lang, may mundang ni mo diha, pads, Paul. Tinood yung tubag ni Auntie Claire. Tinood ang tubag ni Auntie Claire. Buksan ang iyong mata. Daghan gyud na buhat ni Marcos. Daog sila sa mga kabtangan nga giingong wana na. Muna ginaingon may galaog sa baki ipakwits. Giingong kinawat against the Philippines na maligya o gold bars nga na nag-iya mauman untang nasod. Numaligya o government properties sa mga private capitalist, gitanggal niya ang Presidential Anti-Corruption Commission. Bakit kaya, no? Wa ba mo nag-wonder na may gala? No? Wa mo natinga anak mga igsoon? Nayabag na gina akong cellphone mga igalang niabot naman ng TikTok shop ning kanahan ni ay. Wa mo natinga anang Philippine Anti-Corruption mga igala commission gitanggal, no? Ano man? Gipabalik niya ang mining ni Riz Mindanao. Gipabalik niya ang mga adik. Ugma na lang ang uban kay taas. Tama po, no? Marami naman talagang nagawa. Tao ng binayran, sir, pasagdi na masamok na yung utok, no? Di ako ganahan ko manungog, anabay. AJ Bauliti Lopez, silent marshalo, nani kadrobang Arnel, kaitanan mo kontra prisuhon o kasuhan nila. Nagsigi pa sila preskon, wala manggani na buhat kay project. Naadaw, oy. Oh. Sige, magani ka itong gawa sa nasa. Pero kanang sige, itong gawa sa nasa. Doon mo ko'y nakita, may galang konkretong nabit-bit, oy. Nanabay, natukod, mga igala, gumika na ng ilahang mga gawas-gawas sa nasa. Pero sige na mag-gasto-gasto, mga igala.
5: Bullseye!
0: Alas 7.44, padayon ang declare. Oh, wala na. Alas na si ang declare. Now, sa dugang panini, may gala itong isgutanan, no? Atol pa magaigala ni Direktor Matibag, no? Nga si Direktor may sunod ni Gab. Direktor, marami naman pong nagawa ang pangulo. Gikan sa ilaha mga higala, no? Ato silang patingogon. Og kamong mga kisa ni mga trolls, kung dili mo trolls gyud panawag ragud mo. Panawag mo ba? Kay magistorya ta. Alas 7.24, 45 na may galantag na sumuntag. Paminaw na to. So, si Direktor Matibag kay marami ko nang nagawa, may gala ang presidente.
5: Bullseye! Bullseye!
0: Go, Direktor!
4: Well, I cannot second guess what the president will say, but I think marami na magnagawa at successes ang ating presidente. Ano?
6: So far, sir, sabi niya last year, mahiya naman kayo sa flood control. Satisfied po ba tayo sa mga ginagawa action niya ng agency sa paglaban sa korupsyon?
4: Well, seryoso yung presidente natin sa kampanya against corruption. If you will compare dun sa mga nakarang administrasyon, ito may pinakulong.
0: Kumpara na po nakaraan niya administrasyon. Sabi ni mo, mga kaigsuunan, wala may problema mag-compare ta. What's yun ang problema? Kay even kamo nga mga DDS, magka-compare man mo usahay, di ba? No, wala yung problema mga higala mag-compare ta. Pero ana ba, mga kaigsuunan, dili man good, mga katarunganon nga, mag-compare ni mo. Kaya nga, no, wala yung flood control mga higala ngayon ni ini kadako ang nawa. Di ko mo ingon may corruption. Na ay corruption. Na magani corruption usahay ng GKK mga higala.
7: Ayaw!
0: Namagay daw siya corruption may gala ng mga pastor. Mag-iaway ba kayo ng mga pastor may gala na kwarta dahilan? Di ba? Na siya. So, asa ka mga higala mo adto. No? Pero, ingani ba siya kadako? Pares ka ron ba, no? Nga ni to the extent may gala nga, ni amount na siya into something scandalous, mga kaigsoonan. Well, every corruption is scandalous, mga igala. But, ang iyang amount, mga kaigsoonan, is nilobo na yun, as in, dili lang billion, but trillions. Kinusama na nahitabo, mga igsoon, nga administrasyon. Muna na itong pangutana. Dilita mo ingon, may gala nga way nahitabo, nga kurakot, may gala sa kang Digong administrasyon, sa kang Pinoy administrasyon, Gloria administration, Arab administration, samot. Dito mo ingon, maybe dili sila mismo mga igala, but ilang mga alipores, mga kaigsunan, no? May tabo na siya. No? Nga naman, ang sistema sa gobyerno mga igala allows it. The system mga igala, no? Sa ato ang gobyerno, na imbed sa diha mga igala ang korupsyon.
5: Bullseye! Bullseye!
0: No? Wala man na siya directly gitugtan, pero naana diha ba? Ang pangutana na ako, mga igsoon, no? Sa kadako ba? No? Dili na mo ingon, may gala nga ubang mga ang uban nga kalabay nga administrasyon walay korupsyon. Naa. Naa. In one way or another, mo, mga kaigsyon na naa. Pero kung imong itandi mga kaigsyon ng kadako niya, asa man yun nahitabo nga administration? Gani span of 2022 to 2025 mga igala, trilyones ang nawa o nasood sa bulsa. Kano sa man nahitabo nga harap-harapan mga igala ang pagpangawat o pagpanghatod ni ini mga kaigsoonan as if nag-deliver lag karning iihaw. Diba? Diba? Mura na nag-deliver mga igala nga imong gi... Mura ka tong deliver niya nga kuan? Ni Angkol, katong ginag-iyaw si Angkol o Baboy nga mukuha si Bung Algabre, mukuha si Tanini, si Inday Tamimi, no? Ni Ralph pa. Si Panganggab, Inday Tamimi. Mga ganin nyo, no? Pasangin lang bagay ninyo si Tanini ng ayah atong taas nga buhok niya.
7: Ayah!
0: Ang damay. Alas 7.49 na mga katropa, Dagnas, Dubag, Baragumban. Asa man na nahitabo? Muna, they're trying mga igala to insinuate na dili, nahitabo na po na sa una. No. Wala na may tabo sa una, mga igala. Kung na may mga kawat siguro sa una, kato na tong, ang kontraktor mga igsoon, mukas advance ang taga DP o kinsa nga mga kuan. Muna ito na andan. Kato mga pundo, ipang time deposit. Muna ito na andan. Kining karon mga igala, sa panahon ni BBM lahi, bahala na project niya di mahuman. Ang importante ang bahin. Ngano, naade kinakita sa una nga naabad ay na bulgar sa una mga higala nga project, no? Kuno nga nahuman mga kaigsuonan, no? Nga gibutangag tarpulin. Grabe ang audacity karon mga higala sa kawatan sa panahon ni BBM. Di ko ako naingon si BBM ha. Panahon ni BBM. Oh, wata na ingon nga si BBM. Sa iyang panahon mga higala, it happened. Sa iyang panahon. Ay ba muna may galawat ano da city migsoon magbutang pa ka. Magbutang pa ka may galag tarpulin. Putang ani mo nitong amount ibutang ani mo dito tungas kalibunan. Grabe naman gyud ang galaw. No? Palagots kontra tawo ka na mura ka mga galag ikawatag durian nga gipang itsara ilawom sa imong silong mga igala ang mga panit. Di ba? Mura kang ikawatan o prutas mga igala nga ang kinanaan gibutang pag sa imong dalan mga kaisyonan para makita gini mo ang kinawat may galang prutas. E nga na ilang gihimo. Diba? Gihurot ang kwarta mga igala. Giilad ang tao. Siya para na ay mapakita na to. Ang tarpulin gihimo. Gibutang dito mga igalas bukid sa naga. Tua dito sa mga haguno itong atunga. Ultimo tickling. Wagyo ay muagi dito.
7: Ayaw!
0: Kano sa mana? Kang kinsa mana nahitabo? Muna akong pangutanan ninyo mga trolls. Kang kinsa mana nahitabo? Ha? Nahitabo na. Ako mo na itubag? Kapoy mo. Ako naman. Nuhin mo tubag. Akong pangutanan akong tubag. Kamoy tubag. Ang mga Duterte ba? Way issues? Panahon hindi ko mabay issue na. Ako naman ko mga igala. Again ha? Sultihan tamo mga igala. Dili ko. Dili ko kanabang parihaan ng uban mga kaigsuunan nga why wadyo'y paminaway grason sa uban, no? No. Naabay mga issue panahon din kong yes. Naay mga issue may gala sa COVID. No, naay mga daga, naay mga kuwan niya. Pero, ang kanabang mga issue ha, ni amount magtrilyones mga kaigsuunan? O si Digong ba mismo ang involved niya to? Nilipod. No? Wala po ni amount ng mga trilyones mga igala. Karon dili na. Sinsiyo na ng milyon mga igala sa kawat nga nahitabo sa panahon ni BBM. It happened under your watch, under the administration. Wa ko na ingon nga si BBM na nga. What? Sama nga, katong mga panghitabo, mga higala, no dili, tanan, mga higala. I mean, wala nagpasabot, nga na'y kamatay panahon ni Digong. Si Digong, tanan, ang nagpull sa trigger? Or si Digong ang nagpull sa trigger for that matter? Wala ba na mahitabo? Mga kaigsunan, it was a policy. Mga kaigsunan, nga gihatag sa kapulisan, nga, wala man ingong patya. Kumusukol, di magunsa man ka, magpatara. War against drugs na maligsan mga higala. Sa panahon karon, unsa man buhay palisiya ni BBM? Unsa magi palisiya ni BBM ron?
7: Ayaw!
0: War against the corrupt, no? Oh. War against the corrupt daw be. Sige daw, hulatan na ko karong sona mga higala. Mupalakpak ko. Mark my word. Markahig X mga higala nga kong pulong. Mupalakpak ko basta malitok niya mga higala iyang igagaw. Kanang walang paligoy-ligoy ba? Dili nang mahiya naman kayo. Asus generic man na may gala para man sa tanan, no? Kanang word niya, mahiya naman kayo para na sa tanan may gala ngaway uwaw. Oh. Manutlan ba din ang wakani uwaw? Musulti ka na di may gala sa atubangan sa kongresista ng pinting naghanag buaya? Oh. Paki-report na ninyo Ribukas Raimundo Aspam kay Macro na Tagalog, ha? Musag din na siya diya mag-type na. Kapuyo na nag-type. 7:53 mga higalan tag na sa atong pagpanagumanuman. Sige, panayon na to si Matibag kasi maraming nagawa.
4: Nakakulong ngayon. Mm. Mga matataas na rango, ang very noticeably rito, hindi pwedeng sabihin na namimili lang ng kalaban kasi si Secretary Bunuan ay secretary niya yan, cabinet secretary.
0: Up. Si Secretary Bunuan, secretary niya yan. What happened to the one who prepared everything? Bunuan, no? Di PWH man eh, might as well, may nag-execute. May gala. But what happened to the one who prepared everything? The budget ba? Budget. Department of Budget and Management. Where is Amina Pangandaban? Where is Amina Pangandaban, Director? Na CEO sa bangko, mga gala, sa mga kaigsulang mga Muslim. CEO. Unsa iyang bagong trabaho ron? Bangko. Kwarta. Pirang malabo.
7: Ayaw!
0: Pira na naman. Walang pinipili, walang selective. Oh, ba't nauna pa yung mga... Ba't nauna pa sila nakakulong? Nasaan si Martin? Taman lang mo sa Getting Stronger. Taman lang mo sa Central Figure. Sige na ba, i-challenge na to ng Pangulo ninyo. Pangulo na to na eh, sorry. No? I-challenge ko na to na. Pangalan yun niya karong Lunes, mga higala. No? Magtuon ko daan. Mag-study ko daan para... Pwede ko maka ako'y mag pagsona mga higala magkuanta. No? Mag-istoryahan ay tanin nyo, no? Pabarungan ng mga kuan. Ayon ng barong kay kuan t-shirt lang puti. Ng mga mo join diri mga akong gi-invite na mga gustong muari, no? Mga driver, gustong mo tingo, gusto mo makatingog og radyo ari mo diri. Oh. Sa Lunes, marag okay naman siguro ng aircon. Maghuot lang na dali, ah. Pagdili, maghinoy panay lang kung taninyo. Alas 7.56 na, bagay galantag na sa itong pagpanagubanuban. Kaya di ni madalag repair car, kuan. Di kagawas ni kuan, ano, ako nalay bahala. Alas 7.56 na, bagay galantag na sa buntag. Ann Mendres, parayon dali, no? Alvarico Vlog. Kuya Prony, maing buntag pads sa happy watching from Southern Panabo City. Bilib kaayo ko pads ni Auntie Clary Ring. Nag-ugong permi og butbut halos na lang mutilap sa lubot. Eh, kabalo mo si BBA, si Auntie Clary, gidesign gina siya. Naka-design gina si Auntie Clary mga igala for sa kanang musalom ba, no? Mao gina. Ang ako lang mga igala ang problema diha kay supposed to be okay ra man good kay ang matod ba nila, ang ilahang presidente. Ang presidente nato. Ang inyong presidente di ay, no? Kuan mong godaw ka ng murag statesman ba? Dili kayo kakuan ay. Kadagang paninog pasakali, di ka balong istorya ang presidente. Kung wise script, di makadimao. No? Kung wise script, mga igala, talk to akre agi.
8: I talk to my... where the...
0: Natural, mga igala, karong sona, mo expect ka nga may gina niya pagalitok. No? Kay paluapan man na, no? Paluapan, unya... Nay basahon, naman ay prompter, kilid-kilid naman ay prompter diyan. Hindi mo kakita sila kakita ana. Naman ay prompter, mo na maglingi-lingi na sila mga kaigsuunan. Oh, katong amahan niya, katong ni Puyo sa Malacañang ubay hindi katuig. Katong yung amahan mga higala, mo speech kuno to sa una, walay gamit tayo prompter. Kay maayo gyud kuno organize kayo mga higala iyang utok. Kaning karon mga higala kining iyang anak, bisan pa mga higala na o mo gamit og wala og pangutan oni mga way script. Ah, di agad magkadima, di agad magkadima.
7: Ay, ah! Yeah!
0: Makuhaan yun siya?
8: We...
0: Mga wi yun siya, mga katropa. Mga ingay na yun siya. No, alas 7:58 na may galantag na sa Dumbag Managumanapan. Go, matibag!
4: Alter ego, in-appoint niya, pero nung nakitang kailangan kasuhan, kinasuhan niya. And under investigation ngayon, yung mga kilalang...
0: Oh, si kung matibag ko no, si matibag na ba? Si kisaning tarpulanuhan ni Bunuan, mga igala nga walo nakabok sakit karon. No? Wala na lang mga igala, isa na lang ko siguro kawati wa kapirmaan eh. No? Na ako ni walo ka sakit karon mga higala, no? Ang ilang gid na palabas karon, gikasuhan lagi. Unya himuo na sad ni mga higala ang himuo nilang witness. State witness. So mura na ni maabswelto na ni. Himuo na ning state witness. Kinsa may itudlo? Matod ba nila itudlo ko nila si Martin? Ako pa'y Martin? No? Ako pa'y Martin? Himuon kang pang-accomplishment diha, Martin? Himuon ka ni agaw ni mo, sir? O pang-accomplishment? Tingog na nadso! Pag-andam na daanog imong video! Idungan sa suna, pag-tingog sa presidente, pag-awas mo kang video, di magkabuang ng media lagi. Martin, naghanag balita ba? Oh. Okay. But lang, no? Pero basi ni himuon kang kuan niya ba? Collateral damage. Panahon na yun siguro nga kung nakakwarta ka niya, bahin mo musugot niya kang ikaw rin madut pariyaman mo na kabinipisyo kung ha kung samot na yung igura po kagisogo niya nakabinipisyo pag ayaw imong agaw niya karon imong agaw pa imo magpamaayo maayo tingog na niya. Alas 7:59 na may galantag na sa punta. Go padayon.
4: Allies niya from the Congress, it was already been mentioned by the Office of the Ombudsman.
0: Hmm. Muna na, last na na. Oh, sige na, human na. Natapos na.
1: Bullseye. Kauban si Katropan Arnel Cortez. Bullseye.
0: Alas 8 na, unto alas 8 na, magaigala sa buntag. No, money, magaigala. Paminot ang anti-clear, naminot ang matibag, no? These two, mga igsoon, nagingon. Marami namang nagawa ang Pangulo. But at the end of the day, ibalik na ko, no? Ihaboy ko sa inyo.